0: Yang menanggu amun na iarason nga gidala yang bata.
1: Okay.
0: Adang sang January abi. So possibly ito nga gidala. Ito nga nakulti yung bata. Pasakay sa taxi.
1: Ginpersay gidgaling, no?
0: So
1: sa dira ka mo yung nagtutok nga ang gulo nga papal, no?
0: Sir,
1: minakakita man, no? Bali sa day niya na ganito, sir, ginbutong ang bata sa kataksi, diri sa Bacolod man.
2: No kidnap. Ah,
0: diri man sa, ano, sa area ko, sa Bacolod.
1: Barangay Tilisa, no? Sir, ano yung trabaho sa lalaki, sir?
0: Well, dito sa information, nagbalik yan. Ito sa Pandesal.
1: Ah, ang Balungay Pandesal?
0: Pandesal na.
1: Pero, taga-diin ginisya, sir, ang lalaki?
0: Ang last, known address na is Capiz.
1: Capiz. Ah, Cadiz. Mm. Okay. And then, sir nga, labot sa Agusan, nga dito siya nakasaboy?
0: Siguro, kung namulating matikad niya na nga ay na kabi na nga nag-contact ang parent sa bata nga kung pailan nila kaso
1: ang suspect
0: lalaki.
1: Okay. Kaso nga kidnapping man?
0: Wala nagsulod ang kidnapping dahil ang free legal detention.
1: Okay, sir.
0: Naman na naguro nga kung daladala naman ang bata.
1: Puro way to siya himata sa Agusan.
0: May ara sa mata si Pakaisaya siguro to. Ang katuan nila dito.
1: Ah, mutang ginis na kayo?
0: After the damo, pa sila places yung ang katuan, hindi lang dito.
1: Ah, okay.
0: Hindi lang sila lang na nagad po.
1: Ah, okay. Antes galing Agusan, damo po sila may gintiniran.
0: Oo, kagi na siya sa, ano, sa Oriental.
1: Uy.
0: Kagi na sila sa Baku, sa pagpakadis man. Damo sila lugar ng katuan. Kaya ilikan, nagkakuman siya.
1: Uy.
0: So nagpalanaw pa na gano'n, pero.
1: Kadamo, galing sa nagyan niya ba?
0: Palumpat,
1: tumagot
0: sila. Damo sila.
1: Pero sir, amo lang na sir, hindi na magwantahan sa minor, kaya bangod, ano na sir, doon ginaguto, nagkakagutman?
0: Siguro, kasi siyempre, ang pangabuhi nila, eh, malamang malunggay pa di sal na anong bilangan ng kitaon na
1: ang
0: bata pa na yan, mga aon dito
1: yan. Ang tag-isa pa daan, sir, ang baligya yan, no? Sa sailo-sailo yan, huwag siya sa daan sa permanente, balang kuhaan sa kita, no? Ang muna galing.
0: Siguro ba, wala na gano'n, siguro ka tulog siya.
1: Sige, sir. Proti ang bata na under custody niya sa family, no? Ara na?
0: Na-turnover
1: niya.
0: Okay. Sa family niya.
1: Okay. So, napaila na kaso ni sir ang 23 years old ng lalaki, no?
0: Napaila na. Nakagawa na gano'n. Parang. Araw okay. Dito, sabsabi naman. Pinaano na lang naman na makumit sa content sa mga
1: prison. Sir, David, klaro ko lang, sir. Ang since ang January, for how many months nga nag-sailo-sailo sila, pero ang pinakalawig nga tinirasara mo na nang sa Agusan,
0: sa Agusan, siguro ito wala pa sila sa Kabulan.
1: Ah, okay. Since January, hasta sa before May, damo, nasa galing maging pangsailuhan, no? Muna, no?
0: Oo.
1: Okay, sir.
0: Nakakatpo ko sila sa, ano mo, sa...
1: Dindiin na, no?
0: Sa Oriental.
1: Sa
0: Oriental
1: na.
0: Pa sila.
1: Yes, sir. Okay.
3: Petro Pang-Irwin.
4: Oo.
3: Si Police Captain Genus Gavida. Sa Nga Bacolod City, Captain.
4: Oo. Grabe, dito, ambot kung anong ubraya to.
3: Ano, gani, may manibol lang. Kahit sa information na ito, ito pa rin, may pariente sa pano, no? Pero, ari, din pa mangko, kani si Tador.
4: Okay. Nakasulihan na ito mo?
3: Ano niya, sabahin niya, ito pa rin, sige, bisitahan na ito sa Police Police Station 10, which is, ito man ito siya, pakasaman sa sabahin. So, sige pa mangko, ito siya ka pa rin na, nga nanghimo mo ni, kabalo ka man sa resko, na ginhimo mo gid ni. Nga kasi siyempre, kung ano katapawin, katuyat na sa kanong sa 14 anyos, kagtigin kong to, nga man sa aton, na ang 14 anyos sa Tropa Irwin, dinalig naman, na nabusong.
4: Uy!
3: Oo! Kung sa Tropa Irwin, ang siling niya, napangabay man sa ganit mo sa ginikahan at isulo na lang ko ng kaso tayo sa iya.
4: Oo.
3: Ay, siyempre, amuna-amuna, udabusong, may bata na sila.
4: Oo.
3: Gason or pala sa palabuton, may bata na sila ko ng katropa Irwin.
4: Oo.
3: Amunang iya nga ginasiling man nga dapat tani ma ano sa ginikahan na, no? Paano pala katropa Irwin na maisol na lang ni
4: Oo, kagama.
3: Ang kaso batok sa iya kay... Mm-hmm. Siyempre, suko yung mga responsibilidad ka pa rin sa natabo ni sa minor de edad mo.
4: Oo.
3: Pero tingin nyo, sulan niya man ka tropa Erwin ang ining bagay.
4: Oo.
3: E tingin pa man, koto man siya nga, away ka nang ita sa edad ka angay sa imo.
4: Hmm.
3: Ay, di parang siya, kung ano ka tropa Erwin, age doesn't matter.
4: Ba?
3: Pero may kanya-kanya, kaya daan ko nung katropa Erwin na pananaawan sa pag-interpret sa ginatawag na pagigugma.
4: Hmm.
3: Ay, may nakita siya guro katropa Erwin sa katropa si Anyos, kati pareha sa iya, dahil na nakita ang katugtuban mo.
4: Hindi sa kahulat, how?
3: I don't know na katropa Erwin.
4: Mag-disutsu? Para mag-pila naman ang katuig na?
3: Gani man, ang kailangan na talaga ni katropa Erwin. Siling niya, ginaano lang, kung gusto niya ng ano, sobra pa ko nung sa tudloy ako ng sipon, no?
4: Ano ko, no?
3: Sobra pa ko nung sa tudloy ang... Sobra pa sa tudloy ako ng sipon kung gusto ko niya.
4: Ang ngita sa iban?
3: Oo, okay. Sobra pa kaya sa tudloy. Kaya tudloy sa pulo. Pero sobra pa ko nung sa tudloy ang kadamol kung gusto ko niya.
4: Base tudloy ya guru dusi.
3: Sabi
4: ko, Arpel, yung gana, baby,
3: sabi
4: ito, doon
3: mo ba
4: siya yung
3: problema, ha? Basi kada ito, kada ka mo ito, may
4: sipin. Ano ako sa gani, hindi mo na gani, namasang ko lang isa, madabuhol mo ba? Nagahan niya pa. Ayun, ano mo ni si Choy man? Ano mo ni si mga kanorman? Minor di edad, abe. Ako rin ka pati, mga katropang France nga, true love can wait mo. Makaulat mo. Tingin silang Disney. Silang ano, sila din man sa ulihit. Sila eh. Bisa na ano ka, ang punto lang ka, Torpang France, bisa na ano ka, pugong sa ginikanan. Kung nag-pagana yung duwa, hindi mo nung punggan. Pero subong ho, ang narealisar, guro sa bata,
3: Ay, katropa, Erwin, siyempre, sa muna pala, no?
4: Oo.
3: Kita to sa muna, tiga, sulod man kita sa Nubinubia.
4: Mm.
3: Kung galing, tiga, katropa, Erwin, sa muna ni nga idadaan niya.
4: Mm-hmm.
3: Kaya kita ka, pinsara kita sa atol nga palabuton mo.
4: Buwas damlag?
3: Sa muna nga edad na, ti mga kawa, tabi, ti anong gawion pa ni sa atol pamilya, kay si, why sa sang igasto, kay why kita sa permanente nga opera.
4: Importante.
3: Sa muna nga mga edad, pero parang gabakas na tayo sa una, or ang ibang sa atol, pangita sang maayo o kung trabaho, wala nga makasustento sa pamilya at palabuton, wala eh.
4: Correct, no?
3: Oh. Wala nga, sa amin nga sitwasyon, but we cannot question ang saka, sa bahing sa siniyang suspect, eh, siyempre baka luluoy man siya katropa Erwin.
4: No.
3: Eh, itong siling balat ng iban, wala, biktima sa sala nga pagigugma.
4: Sala nga pagigugma, hindi paltik nga pagigugma, kahit di parang gaya dyan man tuwad mga lalaki mo, ang babae mo. It so happened nga, nakapaminsan ko ng babae, so nga na, no, manawal pa planganay, lang kami planganay, pero why na nagka-unay niya?
3: Oo, yung Manila, kung malumpat, kinay ako nung pagigugma sa bintana, kung wala na sang kalanon.
4: Oo.
3: Okay, mo na yung natabo man, pero galing, tuod mo, kas, subukan yung sabahe nila nga duwa. Ay, siyempre, siguro, una nga to, Erwin, mention diyan mo sa mayas na ginikanan nga mabalapa dito sa sininga side.
4: Siyempre,
3: ah. Mabete, mapapa nila, kapag si Anyos, kulang gay school na, wala pa nagkana katapa, wala pa katapos, kuli, ano ganyan, high school, no?
4: Correct, oo.
3: Wala pa ka senior high school, pero, ti, amuna na yung natabo ka to, Erwin, but, suportahan to na lang ni ang amunay bala no nga sitwasyon kay ti sa ginikanan sa to pa I mean sa ginikanan why naman ni memo gid ang ginikanan subong kung tuod gid man ning fire so suspect ang nagabuso ang bata nila di naman ni bigat ra pawin mabawi fine no masakit na ini tuod para sa pamilya sa ginikanan sa sininga dalagita o galing si amuno ka to pa win kay siyempre na ano man mo no na puyo man la.
4: No.
3: Why kita punggan ka to, Erwin, ang pitik dra?
4: Di sa kabaloya, hindi sa kasunod sa kilala ta. Ngantis parang yung kilalahon niya. Sige, die, dali, di die. Bui, on ta kaya?
3: Nag-nag-nag, ano to sa? On na to take to sa?
4: Oo.
3: Butor lang ng bala.
4: Damo niya source?
3: Ako, mayo ah. Desgrasya ka na yun.
4: Ayan, trabaho din sa Agaya. Balbal, pag-i-motor kong

0: mga rehas dira na. Kasulod dira, no? So, katapawin, nari ko matiyan pa ang suspect nga giniyad lang talang kay Kanor.
1: Oo. Be, matiyan, tas Kanor, be?
2: Nang, ano, rason nga nadala mo bata? Iyan mo gina na siya.
3: Oo, oh, sir.
2: Ano, pila na mga bulay kong danay?
3: Bilang, nag-isa na katuwing nag-tinepo na si Lasen.
2: Oo. Gapo yun ang kamaglay. Gaalibin-libin ang kamag.
3: Oo.
2: So, di mo saan nakilala?
3: Sa Dreman lang, sir.
2: Dreman sa Pilisa.
1: Ba?
2: Anong araw siya na lumagid doon ang lumagid buot mo? Kahit doon katok siya, news pa man lang siya.
3: Sa simple lang naman siya.
2: Simple lang man. So, ano pananawan mo? Ano gitsa yan? So, pinasagin siya sa pananawan mo.
3: Yes, sir.
2: Tinga, nga, ano lang doon susi mo? Ang gindala mo siya, bisan mo na ng risko. Ngayon mo nga ma, ano?
3: Hindi, sir. Sometime, ari kami di sa...
2: Yeah.
3: May treatment nga natabo. Gi-treat to the nine nga muna ba si Pat yung
2: buto. Sinang threat sa imo?
1: Oo, oh, may threat. May at
3: sa yan na sa ilang mga side, sir.
1: Pamilya.
2: Kasilingan niya ba? Barkada yan, no?
3: Hindi.
4: Nang balo.
3: Ano mo lang, sir? Hindi ko lang pagyan.
2: Ah, okay. So, ang buto ang kasuan nga nag-gindala mo sa talagyo? May pagkumakaw sa imo?
3: Paglagyo na mo, hindi. Ari lang kami Japan, sir. Tapos mga 2 months before, antes kami naglalakad ng Danao.
2: No.
3: Ay naghina na din ang pangita ko.
2: Oh. Kaya di, ang una ni, kamo naghalin, dris ng January.
3: January.
2: Una, paghalin mo sa January, di ka muna na ganito.
3: Dari lang sir, sa link ko sa mga nawa.
2: Sa din?
3: Sa Cadiz.
2: Cadiz. Kita ka Cadiz ka. Tapos sa Cadiz, pala ka mo ito ka bulan at tinanas Cadiz?
3: 2 months sir.
2: 2 months man na.
3: 2 months.
2: Ay, 2 ka bulan. Yes, January, hasta Marso ka mo ito.
3: Ay, hindi. 1 month lang gali, sir. Kay February, bakit pa kami?
2: Hindi ka muna tayo nagkanto, tapos Cadiz?
3: Ito, sir. Mindanao.
2: Sa Mindanao? Sa din sa Mindanao?
3: Sa Lanao.
2: Lanao?
1: Lanao
2: del Sur. Ano? Del Norte?
3: Del Sur.
2: Lanao del Sur. Hmm. Tapos, pila ka mo ito ka... Ano ka mo ito katugay sa Lanao del Sur?
3: 1 month lang, sir.
2: Tapos, din ka muna nagkanto?
3: Ako muna ito sa San Francisco, Agusan del Sur.
2: Sa?
3: San Francisco.
2: San Francisco, Agusan del Sur. Dito ka muna naglawi. May pag-intay ka to sa Agusan?
3: Wala, sir. Wala? Ang padisal lang
1: ang... Huwag na madala ang padisal.
2: Ang gabaligya.
1: Madala ang padisal, buhit na sila.
2: Ano man ang tagiyas ang gabaligya? Negosyo padisal?
3: Hindi, sir.
2: Taga dito?
3: Hindi, taga dito.
2: Taga dito. Kuting nga, dito ka sa Agusan na ito pa.
3: Eh, dito na nagdala ko sa... Nagbutang sa Blabrans. Dito.
1: Ah, may branch
2: ko siya. Ah, okay. Kuti, ano ni Subong? Kuti, yun pa'y nakakaso. Ano man ba mo?
3: Ang nagaling, sir, kanay. Pusintiawan lang kami lang. Eh, ano na lang ako sa ilang, kung pwede, entrust nilang kaso. Kaya, siyempre, may bata man ko, tapos siya, gabusong ang ibo.
2: Ah, okay. So, gabusong?
3: Okay, sir.
2: May mensahe ka sa ginikana. Pero kabalo ka sa matabo si mo. Ay, muna, may lot pa lang ginibala mo.
3: Yes, sir.
1: So, ano daw?
2: Pati, subong ano? Inorsol ka?
3: Yes, sir.
2: Panawagan ka, pamilya?
3: Napanawagan ko sa inyo to, Walter. Na, tani ang pasensya niyo po. Tani, hindi natang magabot sa mga lang ako.
2: No.
1: Ay, Jesus.
3: Una, kung nahinursulan ko na na kung sala, hindi buwan sa inyo.
2: Bro, bago langit ka na luya kasi yamo na nangimbo mo?
3: Yes, sir.
2: Gawain ka ng papangita sa ano, may edad na presi mo edad? Gawain ka ng papangita
1: ko. Nakayo man si sir ba?
3: Okay. Siyempre, sa tawag nga pagluya ka, hindi mo lang putali sa edad na ito, makita ang tsakto ng pagpalanggaanay.
2: Age doesn't matter para si mo?
3: Yes, sir. Sa iyabi, nakita akong potensyal nga na matarong tagmasaligan niya tao. Ikadua, suportado kami sa iya pamilya, sa enfermero, sa wife, sa minatabo, na amuni. Pero tani, sa ini nga natabo, mabato na lang nila.
2: Okay.
3: Pag mapatawag ko nila sa...

0: pagkatapon ng buhat niya sa lansi.
1: Okay. Hello, Marvin.
2: Ah?
1: Oo, samanta nakikita.
2: Samanta nakikita. Ay na, ano na yung sitwasyon ni...
1: Ruel Cortez, nabala mo? Samanta nakikita.
2: Oo.
1: Samanta na pala yung tiyak ng aquarium mo, sa ulo, na?
2: Ah, oo.
1: Sa tiyak ng aquarium, yung pang tabla, kay kabisado, na?
2: Nariyo.
1: Yan, amo na da. Amo na da.
2: Ay nako, oo. Kaya ano na yung sitwasyon ni, ano ni, tumangon niya na? Uy, gabusong to bata?
1: Daw mo mo itong payag. Eh, kung gabusong ko, hindi pa nilaan ka, Robin, kitabo lang ang maling edad mo.
2: Mm-hmm.
1: Iwa, hindi pa nilaan niya, kung dedelo, panginay ang ovary niya, Robin, sa maling edad.
2: Oo.
1: Oh. Kung, kasi siyempre ito, mo, ang information niya na, Petaparwin, sa based on yun sa mga information na na-receive na ako na, mga nabatihan ka lang, kahit ibang dahil ng mga kabataan, sa 12 anos, kung ayun, ka-menstruate ka bala.
2: Oo, no? Vibrano pa.
1: Vibrano pa, no? Mm. So, isa po ng edad, sigurado, okay, vibrano pa ang menstruation. Pero ganito sa Petaparwin, when comes sa pagdala ng bata, or sa pregnancy stage sa muling edad, delikado niya katama ka, Petaparwin.
2: Oo. Risgo pa ni? Kinanglan sang ano ni? Nang complete monitoring halin sa prenatal nila. Bata pa kayo mo?
1: Oo.
2: Delikado niyo. Pero, amo ni, handa man sa tustusan ang bata in case gitman? Kung magbata ni? Kung magbata ni, magbata ni ang kung nagabusong gitman. Kung magbata ni, bulubudlay. Sabagay, may pamilya man niya sa pupo. Pero, ti siya, tubangon niyo rin kasos ni?
1: Oo, eh. Hindi, so, tiyan mo nakatrapawin ng masubugin.
2: Do, no? Ginapo, man ko ba?
1: Oo. Gano'n man. Which is very relatable, din siya mga istorya.
2: Kalawat-hawat.
1: Pero galing katrapawin, ang pagbubay ng Grace, involved pang isa kami ng ordinidad.
2: Oo.
1: Kasi alam nga pa, ni, kung pariyak na edad, which is kay... relatable din ini kasi ini ng mga istorya katropari makapukaw man bla leksyon sa ibang no?
2: Correct.
1: Sa mga kabataan kasi sa muli ng mga pagkinaro okay lang na ito normal lang na it part sa aton nga ano no aton ba lang pagka-teenager ba lang kasi nag-agi man ka sa una din ha. Pero galing tika profawin, sabo ni kayo tapo. So, ano ganyan? Tagay mo po dahil ganyan para sa duwan eh.
2: Mm-hmm.
1: So, which is the pamilya, the pamilya mo ng pamilya, no, natin for the future, so hindi man nga bata. Galing tayo nang tanakaroon ka profawin, kaya mo nalang na tapo.
2: Ay. Kalaway. Pero ako tutuod kay Torpang France, kung planga mo ganyan bata, kaya mo magulat mo?
1: Oo. No.
2: Dulang-dulungan lang to sa ano eh, pandisal nga malunggay para hasta maghamtong siya. Kung may pag-intindihan ay, para pag-disotso niya, ma-realisar yan eh. O talagang ito, kung namuli Japon, balatsyagon sa bata, masibla magbag-o.
1: Kani man.
2: Oo, bata pa, abi, kinanglan pa ni pa-intindihan, maayos ang ginabatsyag, ang konsekwensya sa ginahimo nila.
1: Kaya muna na niya, katraparwin niya. Hindi pa na ganiguro ka malumat, pag-ipan pa na sa iya nga ano na eh, o galimbon ba? Sinangalan pa na ganiguro may uduan pa. Pag ano, siyempre, pag kahit ng binikaan.
2: Oo.
1: Oo. O, galing, eh, mo to yung payat ni, ano, may nakita, kasi yung, which is yung, mo to yung, ginagpapitig, kasi yung, pag-ipuso, or,
2: sa mata makikita lang na yan.
1: Sa mata makikita?
2: Oo.
1: Pero, sa mata makikita, pero maga muna, piyong ka na lang yun.
2: Oo. Agwantahon mo lang. As na mag-disutso, latun mo lang. Kay pagkatapos ni Mako, magbusong pa. Tama, blago ba ang buwas na vlog sa bata eh?
1: Buda, ginakatapar mo. At least na ang bata, ito sa baby, kung sa busong kita.
2: Oh, ang bata ara na sa pamilya ya.
1: Yes, so para sa layo sing ginikanan. Oh. Pwede kin rescue ni kita Parwin mo.
2: Mm. Amo ring paminsan i-leksyon bala sa mga kauturan tanga nag relasyon sang minors. Dako ang responsibilidad mo. Oo, mayroon ako mag-agente yung pamilya. Pero kung ang pamilya mismo manikasog para kuha ang bata nila, why gid ka mo mahimo? Mapriso ka pa?
1: Oo, pagkani na. Pwede ka pa, Parwin, ang muling nga, kung during kaso po, sa sining kaso ni nga ginaligar, kidnapping. Nakatropa ko rin, pagaling ka doon sa nikaroon, kahit nakalakal ng kaso, nasab ng waran, takop na siya. Wanted niya siya na nga tropang Erwin eh. But wala takabalong kung ano yung wanted level ya.
2: Oo.
1: Dari sa syudad sa Bacolod.
2: Oo.
1: Pero pang Erwin naman ang update sa patrol. Kinikita ko pang Frank Andrew Burgos. Sila mga bukol-bukol sila mas magtumarap na Santo Basold. Para sa nagawagyan niya Pilipino sa Pilipinas, XFM News.
3: XFM Live Reports. XFM News.
2: Inyo na ba tiyo mga kutorpa, sikat tropang Franz Andrew Burgos ang ining natabo isa ni koleksyon para sa mga magkagugma nga minor di edad pa ang ilang partner gindapit mo na ginkwa mo na so, di pinsan nyo okay lang kay ti muna ablas sa pelikula. Hamakin ang lahat, makuha ka lang mo.
3: XFM News. FM News.
2: Diba? Pangako sa iyo.
3: XFM News. FM News.
2: Ano pa gid na? Lalakarin ko ang pitong bukid. Makuha ka lamang. Abi niyo ang matudod ng pagigugma, pagbalangga, katropa, kaya niya maghulat. ang tutuod ng pagigugma, kaya mag-intindi sa sitwasyon. Ang tutuod ng pagigugma, hindi selfish. No? Ma'am Jovi, tsak mo man. Correction niyo lang ko da. Oh, Sir Kenneth, pakomentaran tayo si Sir Kenneth sa mga pagigugma. Topic ko. Ma'am Shirley, tsak mo man ma'am. Oh, Ma'am Lia, ari mga ano tani mga consultant tani sa programa oh. Ano ma'am, value ma'am? Anong maminsahe niyo sa lalaki ni nga na fall sa isa ka 14 anyos nga bata? Guro may ara na sa mutual understanding, no? Hindi ta man makuha mahimo nga hindi ta man matawag nga relasyon because it's one way. Ang si Kanur lang ang naka-incindi ni sang Iabala Chagon. Maybe may ara sang pag-incindihan na yung duwa. Pero hindi tama na pagkumahambal itong pagigugmagid because sa nambal nato mga katropa, ang mga minors, abi, mga kabataan, ara pa na sa hinakop sa ilang mga ginikanan, kaginanglan sang pagpathag, kinanglan pagpa-incindi. Ha? Sa ilang sa singinahimo nila maybe good decision ang mga minors naton sa mga bagay nga feel nila comfortable sila nga gusto nila pero hindi amuna blaka sure ball because mga katropa hindi ma-foresee ang konsekwensya that's why ang role sa mga ginikanan kada decision sa mga bata ginapresenta din ginapaintindi amuna ta amuna ang konsekwensya amuna posible matabo kung mag-upod kito sa iya wala sang trabaho bata ka pa damo pa hindi ka ka-eskwela hindi ka kakuha sa mga handumos kabuhi debla Maria Chris Kibete, morning. Ma'am, salamat na. Ginapa-incendis bata. Nga muling delikado, muling budlay. Nga muling sitwasyon. Dapat, hindi ka muna sini. No? Dapat hulaton ta anay. Dapat makaubra ka anay. Di ba? Maraming pa-incendis na ito sa mga kabataan tay. No, kalabanan? Luwas kung ginikanan ka, wala ka mapakita. Di pero in the case to, sang 14 anyos kini, ginpangita, gin sa sung iya, pamilya. Gilaot kidman siya. Kag ang ining babae, ang lalaki, madutlan gid sa ikiti minor mo mga katropa. Well, amunay tani ang dapat pag-incindi. Tabalan mong pagigugma sa nabal nato, maka-incindi na siya, makahulat ni siya. O planga mo siya, lukan ka madula siya, pero ang destiny ba lang? Pagpagigugma akong kisa, ako gapati ko sa destiny, kay mga kilala ta, damo ko kilala, nga inpinsa nila, muna tunggin pakasla nila, pero hindi pagli. Atong ex nila, ang una nila, sila pa yan nagdayunay, Japo, nagkitanay sila. Destiny eh, no? Oh. May pamilya, may mga bata na mga katropa, pero ato ang din planga isang una, nubyo isang una, sila. Oh, may haraman sitwasyon nga mag-abianize na sa una sa kababata nila, no? Pero after a while, nakapamilya na tanan, no? At the end of sang ilang ara na sa middle age na eh. Sila pa nag-updanay pa sila. Nan, no? Though amo na bla. Ti makahulat na sa pero, katropa, ang pinakimportante kita, pag-iugma, hindi selfish. Wala mo lang gilalantaw, hindi mo lang gilalantaw kagalingon mo, kundi ang sitwasyon man sang imong ginapalangga sa ulihi, kung anong sitwasyon niya, base magsakripisyo sa imo, kag ikaw, kung gilalangga mo na siya, hindi ka gusto nga makita mo sa sakripisyo para sa imo mo. O, dapat ikaw nag-sakripisyo. Ikaw gilalangga mo. O, so, hindi dapat selfish. Ano ang konsekwensya mga katropa na tabo sa isa kalalaki. So, that's why I hope tani mangin leksyon istanan, leksyon sa mga kauturan ta nga mahilig sa minor di edad. Ulat latan nyo lang ah. Maglabot ni Sotso. Okay naman ah. Pagkatapos Maintsindihan na yun ako mo. Bata para kayo mga katropa. You know, pabinsaron nyo lang ang boss damlag sa bata nga mag-upod sa inyo. Isakripisyo pag-eskwelaya, iya mga handoms kabuhi. May handom mani mo, no? Ang bata ni may handom mani. Di why mo yung itagaan oportunidad nga mag at eskwela tungod langga mo siya. Doon hindi man siya. Oh, nasa huli ang pagsisisi.
3: FM News.
2: Sir Noe Hilliares, morning. Salamat gid ha, sir. Oh, nakakapi na dislaw ha. Morning ha, dara sa mga taga barangay 35. Sir Lee Arevalo, good morning. Salamat man. Ang bali Ma'am Jovi Amodente, sinya naka-holiday work, holiday ako sa work, no, so catch up lang sa spring cleaning. Sa balay kag outdoor gardening. Untidy sa palibot balay. Okay, thank you. Salamat, kid ma'am. Morning sa inyo. Thank you, kid, sa pag-upod sa programa. Sir P. Helly, good morning. Sir Lloyd Novales, I hope you taste it. Ay, sir, ginubos ni Sir Chris. thank you, kid, Sir Lloyd. May ngaga sa inyo. Okay. Oras mga katropa, 8:32 na, mga commercial ko anaya. Kantuan ta mga tupiko ta mga istorya ta. Pagkatapos, gid lamang sa mga panumdo mga katropa. Standby.
3: Bullseye XFM 90.3.
4: The Secret of Health.
5: Speaking about mga pagkaon that could help agudto nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat naton kanon si ni Doc Leo?
6: Actually, may specific, Sir Josel, nga programa dira, no, para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet o kung dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon nimo sa beans, legume sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds. Pag-abot naman sa aton sa calcium, dira sa leaf green vegetables or even man sa mga fortified plant milks man kasubong mansang soya milk. Ang potassium and magnesium, Sir Josel, ginaupod man ni siya sa dietary approaches. Di kwaon naton sa sweet potatoes, bananas, avocado kag mga madahon man kag biyerde nga utanon. So kung manotice naton, Sir Josel, sa ginatuwaga protein, calcium naton, potassium and magnesium, ara gid permi mga madahon kag biyerde nga mga utanon.
5: Could you imagine that nga ang karne kon ato nga kanon labi na gid kon na ligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa ato siningalawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang iya sininga digestion, bala kami ara tao madasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang tao, lugar ni mo mabatsagan niya nakagwa na ang byproduct sa karne nga ginkaon ta, ama dapat pagwaon mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala, ikaw siya do grabe gidya kabaho ihaw. Bangod man kiti, amakon mo na ang garok ng karne tatlo ka adlaw ara sa sulod sa imo sa tingat yan.
7: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humila ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at efektibo.
4: The Secrets of Health.
5: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, basi hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan ka mo kabusog-busogid bala. Dapat banabanaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita na hindi na kinanglan pang i-digest gida kag magtrabaho gida to sininga digestive system halaka pang puga tubla sa sulod para nga kuwaon niyang duga mambalari ako kinanglanon duga awo gasip ihaboy na inom na lang sila si Santone Plus Gold Capsule Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santone Vitamin C. Why? Anong mabulig for example sa mga hypertensive, ano ang pag-inom sini kag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santone Plus Gold Capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo.
6: Ang isa sa Sir Josel kasangkap dira sang Santone Gold Capsule timera sa sambalunggay. Tingadaan ng deficiency nga daan niya nagaresulta sa hypertension. Among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Sa sambalunggay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josel. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina nagaangkon niya sang phycocyanin, isa ni siya ka antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sagali sa aton sininga pag-function sang kaugatan. Ginapabakod niya man sini ang aton sininga mga kaugatan kag makabulig man siya para nga mabalansing aton sininga. Ginatawag sirkulasyon kag magpanami pagin ang pag-functionar sang aton sininga kurason. Ang garlic nga nag-angkon niya sang allicin o kung allicin nga may vasodilation benefit man niya siya, Sir Josel. Nagabulig pa nami sa aton sining pag-circular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sininga pagpahanunot kag may manami man Sir Josel nga efekto pagabot sa aton sininga lipid profile sa aton sining cholesterol sa aton sining triglyceride kag naga-enhance man ni Sir Josel sa nitric oxide production kay isama na siya sang approach o kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
8: Yes, to help!
5: Mag-inom ka mo sang ultimate trial Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo sa Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C.
4: Santone Gold Coffee Mix.
6: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sang Santone Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang emotion nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila Sir Josel eh. May ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen.
4: The Secrets of Health.
9: Santo Plus Gold.
10: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santo Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
9: Santo Plus Gold.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee,
8: Make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
11: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
13: Visio Next! Marami na ang natulungan!
14: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
13: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
15: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
16: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
15: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
17: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
18: Go! Let's get it!
17: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
19: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: pain. Fast and safe. System pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Sanfone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Sanfone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Sanfone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFF libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026 XFM 103.9.
3: Alzheimer's disease, balatian sa utok na wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen. Upod sa Evergreen Herbal Capsule na may pito ka mga sangkap, turmeric, malunggay, saluyot ang palaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Hiko, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals, mabakal sa mga butika. Ang sobra kag mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kag kun kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule, kag Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen, nagabalan.

0: balancing ang mga komentaryo.
1: Pwede,
2: yung nag-atrust ang public opinion.
0: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
2: Nga, medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.
3: Oras mga katropa, alas 8:47 na sa pagpangaragad natin. Antes na magkanto sa pinaka mga topiko natin, pinaka matala kaya natin mga katropa. Kapo, nagpatigayon sa pag-rally ang mga empleyado sa Bacolod City Water District. Again, kakas, kapukpukan sa pagsulod na sa joint venture agreement with the Prime Water. Nag-disuganay, nag-katensyon, nagtawganay pulis dito sa lugar. Pagkatapos, nagtinaasay tingog. No? Aryo, hula mong kanay, courtesy ni, yung kwa ito niyo, katropang video sa kaupod naman, no? Mr. Fred Kanya, no? Ang ining video mga katropa, no? Sa kagapon dito sa kanatapan sa basiwa mga katropa. Aryo? Oo? Oo?
4: Ako ba yan?
5: Hindi na pagkasun doon siya. Pero ayaw.
4: Pero
3: Para mag-pacify ang mga katropa. Ang buod sini, i-demand, i-tawag, i-pareceive ko, no? Ang desisyon sa Civil Service Commission, katropa, kag ang reinstatement, kag pagbayad sa mga naging kakas ng mga empleyado sa basiwa. Testingan ta, mga katropa, ano ba lang natabo sa nabi, no? Kasi, tarabla, medyo tension, terrible. Ang problema, kahit madugay na, milyon-milyon ini ang talagaan, balayran, sa basiwa karon, sa mga aging kakas, mga empleyado sa, empleyado sa basiwa. Ini, matapos yung induso, mga katropa, ang ining, joint venture agreement with Prime Water mga katropa nagkanto na ang pinaka mga nagakanto to nagabayad nagpabor man sila sige tsakto man lang na ginademand sa mga empleyado sa una no ari karon si Sir Noli Rosales mga katropa sa KMU NAFLO sa atong linya Sir Noli Rosales sir good morning.
6: Yes aming aga katropa ngayon kaming aga sa imo listeners kaga viewers.
3: Oo, sir. Anong natabo to kahapon? Aryo, ginpresenta naman sa program ang disuganay dito sa Talatapan sa Basiwa, sir?
6: Actually, no. Kahapon, wala man tani isang panya matabo. No, kay ang problema galing, kay manin kami isang letter na mon ipa-receive sa ila.
3: Oo.
6: Ang para ipa-file lamon sa ombudsman. Kiti ang proseso, dapat ipa-resibanay sa mani sa complete as a respondent.
3: Oo.
6: Dayon bago na mo ni file sa ombudsman. Ang problema lang ya. Kaya nag-order ya si Mike Sulibang hindi kami pasudlon. So amo to nga nag-register kami sa kwardiya nga dapat mapareceive kami complaint. Pasudlon mo kami kag at the same time. Mga empleyado ni isang basiwa kag mga consumers ni.
3: Oo.
6: So ang ginimo ya sang kwardiya isiraya ya ang gate.
3: Oh, iti wala. Paano makasunod pa managbayad to karon?
6: Gani, actually, gamal ko gano'n, sinigot ang wala kay kamuyang gobstruck. Masimple mo lang kayo, masunod kami, mapareceive kami later. After that, mapuli mo lang kami, ma-program kami kadali. So, amo tong natabo, katropang Irwin. So, amo to ang gini mo, nagpatawag sila ya police. Imbis nga atubangon kami, kag istoryahan ang problema sang 59 employees.
1: Oo.
6: Kung ano na ang sitwasyon sini, sano sila mabayad, base sa decision sang Civil Service Commission. Kag base man sa compromise agreement niya gin giyon sa 8 ka bulan.
1: Oho.
6: So amo na ang natabo nito. So ang ay sa bata niya na makipag-istorya sila, nagpatawag niya sila pulis, kag ipadakop naman kuno kami, kay wala kami permit.
3: Kailangan ka mo permit naman to, sir?
6: Yes, tiyang ambal ko sa kay Sir Tapang, Chief Police at Chief NP sang backup one, sir, ang sisari na kami mag-provide permit. Kaya una-una, mapareceive lang kami sang file namon sa ombudsman, ikaduha, kung makuha kami permit, ato yung take, tagaan kami sa LGO, nga dali kami marali sa premises ang Basiwa office. Kaya sa likuha ang permit, ginakuha alamon sa amon niya practice, sa plaza lang. Kag sa replica, kaya mo malang na designated area.
3: Parali, area ni?
6: Na pinaprovide nila permit. Training ba si Uway, kay Kwan ining public entity ini. So dapat allow kami da nga mag-protest kag magpahayag sa amon nga kinamatarong kag upod sa akon nga mga momogon bilang consumers ang Basiwa kay ti tungod sa joint venture agreement. Alamper ang trabaho sa atong pamilya, nagutman ang mga empleyado.
1: Oo.
6: Tapos naging palpak ang joint venture agreement, nagasaper subong kita sang malinit na tubig, kagmahigko nga tubig.
1: Oho. Sir, paano sir, since nga hindi magbaton ang Basiwa na matabo sang inyo pa-receive ni?
6: So gin-receive Manila?
1: Gin-receive nila.
6: Gin-receive Manila, i-explicar namon, sila namon, hindi nyo dapat i-hamper dire, i-collateral ang gwardya, kay mamumugon man nyo. Yang ginihimo ninyo, mamumugon sa mamugon ang paawayon, nga mapareceive ba lang kami isang letter complaint. So gin-receive nila, after yung receive nila, napuli naman kami. So amo lang natali kasimple kung pasulod kami early. So, natapos na yun. So galing kay Tini si Michael Soliba, nga wala man tagipusoon sa iya kaupod niya mga momogon, kagining nagapakulo-kulo ng mga pro-workers, ng mga board of director, na si attorney si Sonia Flor, kag si Mr. Oichat, kag si Ms. Aralita, nga amuling kapakulo-kulo nga willing sila magbayad, makikistorya lang, pero nakabot na 8 tugtog, 10 kabulan ang istoryahan ay, wala man may natabo nga bariyan ay. So amo na nga nanabot nga pailan na lang sila kaso nga anong ila rason nga ginadelid nila ang desisyon sa Civil Service Commission.
1: Okay. So ano matabo sir after sining pagpareceive sa ila?
6: So pagpareceive sini sa ila, so possible gapon o ining atlaw ipadala na to namon ang complaint sa Ombudsman Cebu, Ombudsman Visayas, para maimbestigahan. Sang Ombudsman, may patawag sila. Kag kun may mga nakita nga violation, so possible no makapenalty o either base magkalapriso pa ini no o madisbar ini si attorney Sonia Verdeflor. Tungod abogado siya, kabalo siya kung ano ang legal basis. So, bali, anong katawa atong gipailan na katropang Erwin. So, tatlo ka board, kag isa ka acting general manager, kag duwa ka staff sang upod ni Michael Soliba.
1: Grabe man naman. Pero, di ba sir, may ara na sa compromise agreement supposedly. Nga, amunin nga mga inadlaw, amunin mabayad kami. Kaya daw, the last interview na ito, so, kay attorney Sonia Binder over the floor, na may commitment na to pay. Pero what do you think, sir, nga medyo nag-atras ni?
6: Actually, yung ilay ang ginapatihan, kaya nagwa ko no ang decision sa court of appeal. So, ang court of appeal ya, is not executory. Eh pwede appealable pa na iya. Pero ini service ang Service Commission is executory. Ang mula gani sa April 16, nagpadala naman balik sulat ang Civil Service Commission na dapat i-execute na ining desisyon sa 2024, kag niari man din nakabutang na kung mag-explicar ang mga board of director kay kung i-contempt sila. I-contempt sila sa Civil Service Commission, mabayad man sila kag kung hindi.
1: Pilang atraso na ipilaning ginestorihan ta sir ng inugbayad sa mga ginkakas ng mga empleyado sa Basiwa, sir?
6: Yes, although sa compromise agreement ito pang Erwin, 123 million. So, pero kada ko pag itin eh, mientras hindi sila magsetol.
1: Right,
6: ito nagapatak na nagapatak ni mo.
1: Hmm, tama. Oo, kay mataas po ni magapatak ni. So, diri, hindi ni magtaas, sir, kung ma-reinstate ni mga empleyado mo?
6: Yes, precisely. Amo lang ginapangayo na mo na actually, istorya kami kay Attorney Philip last Thursday.
1: Ito.
6: Sa Civil Service Commission, ang ambalya, gapon nag-aasa kami nga makato siya sa Basiwa mo para iya itulong kag-execute ang desisyon niya nagduwa sa April 16.
1: Oo.
6: Kaya kung hindi, ang ambalya i-contempt niya ini mga board of director kag ang mga tao nga responsable nga nagapamugong sining pagbayad sa aton nga 59 employee.
1: Oo, doon sa pagkadigay na gidni?
6: Pero wala man siya kabot, so mula gani nga ipaluap na aton inibalik sa Civil Service Commission. Kaya nga ambalya to, gaulat na lang siya sa iyang order, alin siya regional director. Dapat aksyonan niya na ni, no? Kay 5 days mo lang ginatag sa Civil Service Commission sa Basiwa na mag-explain na ang awala sila nagbayad.
1: Daw grabe, no? Why pass ang mga initial communication sa Board of Directors, sir, as to their commitment? As of now, as gistoryahan na ito, sir?
6: Wala lang ko idea, katropang Erwin. Kaya si Ms. Lini Espina, ang direkta, no, nga nag-communicate sa mga Board of Director, pag inapasalig-salig, malang siya, umpisa, nakaka-dismaya naman ni si Ms. Lini tungkol sa mga pasalig sa mga Board of Director. Pero open gapon, wala gapon kami kasarasang kintahan na para istoryahan paano mabayaran ini nga aton 59 employee. Kaya nga aton di kinapangita, katropang Erwin, hindi man niya gamo mo. Kundi hustisya sa aton niya mga 59 employee, kagustisya sa aton niya mga consumers ang Basiwa, nga naging nabiktima sini joint venture agreement.
1: Sir, klaro ko lang, ang demand ta, demand is payment of back wages.
6: Yes.
1: Paano ang reinstatement?
6: Precisely ang reinstatement katropang Erwin. Ari na ini subong sa court of papel. So amo ni atong ginahulat pa niya decision. Kung bala ang court of papel mag continue ikaya i-affirm ang decision sa Civil Service Commission na reinstate with full back wages.
1: Dugay ba? Huwag pa nakabaroon kung saan umagawa niya ka Civil Service. Medyo madugay-dugay na niya pingilap.
6: Actually, Civil Service, katropang Erwin, consistent ang ila decision. Sa lima ka decision nila, consistent ila decision. Wala na siya nagbago.
1: Ang problema sa civil service, sir, medyo madugay-dugay pa ni. Kaya ako paglantao kung bayaran nila, that's the, actually sa pagbaton sang error ba sala nga pagkakas sa mga ano, sa mga empleyado sang Basiwa, sir. Surely.
6: So amo lang isang away pa na kay nag-kwan sila na hindi na bayaran hindi na ibalik sa trabaho ang aton niya mga 59 employee, pagbayaran niya sa separation pay. So, narindugan ang aton niya mga empleyado na hindi na pwede. Kay kanugon sinisang ilang ng mga security of tenure, especially gilainig ipangamudlayan niya matasa sila sa Civil Service Commission, nag-aagi sila din sa buhos ng dagong para lang maging eligible. So mula na kasayon, pinaagi lang sa joint venture agreement, makakas ang ilang security of tenure, ang ilang seniority. Kaya noon, may mga edad din ang aton niya mga empleyado, although hindi pa sila ka-retire, so din sila pwede ma-apply. Kaya may mga edad na sila.
1: That's why. Sir Noli, di ni pakanto. Tub-tub sa niini, sir. Ang away sang 59 kami empleyado.
6: Yes, mintras hindi matagaan sa ngustisya, tuwang kilosang Mayo, no, upod sa 59 employees sa mga consumers, padayo, no, ang amon sa kaway, legal man o extra-legal, para malampot nato ng ngustisya. So, isa ganit nato, niya ginalampo, dari, ano, wala kita naga, wala kita naga, pugong, wala, hindi kita mapugnan sa morali no permit. Tungod sa ngustisya, dari, dapat yan ang gobyerno, kay mga diari sa gobyerno. Galing sa gobyerno ang aton niya mga frontline employee, hindi yan ang gobyerno mismo amo pa ang mag-dissolve sa katarungan nila empleyado sa gobyerno. So amo lang dapat obrahon sa police kung gusto nila nga hindi dapat maglali, dipito nila ang desisyon, no, para sila mismo mag-execute ang una aton yung para mapati sa ila hindi mga board of director kasi dapat gali peaceful ako andri ang ila din ang taon kay peaceful man ang rally. So tagaan ni gayon ang atin yung mga empleyado ko sa consumers yung magpahayag sa ilang mga grievances sa gobyerno mismo. Kasi ining basiwa is a part of the government, DOCC in eh. So, bilang mga public servant, sama ni Michael Suliba sa tatlo ka board of director, kamdo nila ang kayuntangan sa atin yung mga regular employee, especially ining mga illegal cabinet, kapareho nilang empleyado. Bulingan dapat nila, hindi sila yung nga nagpagamit sa family billion, sa prime motor, para hindi matagaan ustisya ang aton niya mga mamugod.
1: Sir, ang rally nyo, padayon eh?
6: Yes, kaplano pa kami, no, sang dasun niya mga inadlaw, no? Base, mga dasun adlaw, magkabalikita dira, parang suto na ako, no, ining promoter, ining basiwa, pag matagaan ustisya ang aton. So, hindi lang kita maghasabutang sang pizza, katrupang heroin, kaya base, una pa sa aton ang pulis. So, surprise lang, surprise, para sa ginahinimo namon ng mga protesta dira sa tubangan sang basiwa.
1: Sir Nauli, base ka pa mati ang presidente sang board, mensahe mo, sir?
6: Yes, para sa kay Michael Suliba at kay attorney sonya, Billy Flor. So, we are hoping, no, matagaan ninyo sang atensyon. Kagkabaluman ka mo sa kabaluman tang abogado, ini si ang board of director, president ng board of director. So, kabalo mga kung anong legal basis na gatanukot ang ato niya mga empleyado. So, siguro, sa pulo na akong tabulan niya negosasyon. So, dapat magiging zero ka mo. Naghihatag na ninyo ang ginapangayo sa ato niya mga empleyado na iniila-inidaog kag mismo ang civil service commission nagambal na bayaran na sila. So, amo mo man lang na amo niya level ang katrupang Erwin. So, we're hoping na nakapamati ang tatlo ka board of director. Kagbatandong ang inatagipusoon sa sa ato niya mamugulo po sa ilang pamilya nga na gutma na subong at pinag-abri na klase. So, para man kaya arak man sila pamakal sa school supply, kag makapendra sa ilang kabataan para maka-eskwila na matagaan man dignidad ang pamilya sining biktima sa joint venture agreement.
1: Sige, sir. We'll try to reach ang pinakamang board of directors. Sir Nauli, salamat gid, sir, sa imong oras, sir.
6: Yes, madami nga salamat sa trupang Erwin kag mabuhay ang inyong programa.
0: Talakayan. One-on-one. Talakayan. One-on-one. XFM News. XFM News.
1: Mga katropa, muning resulta. Now, we have Mr. Nauli Rosales of KMU Naglo. Sa natabo dira sa sa basiwa kahapon, nagtaas ang tensyon, nagkinaguwal to, no? May pila ka mga nagganto, mabayad, taas mang kilay sa basiwa. Dugay na niya, no? Ang point lang din ng mga katropa, why nga nagsulod ka mo sa compromise agreement na hindi nyo malang mapasi? No? Pagkatapos, may ara na sang desisyon sa Civil Service Commission. Why prolong? No? Kabalan man tang, mga filing-filing ni, padugay-dugay naman ni. At the end of the day, katropa, ang consumers, kita, ang mabayad sa nandi mo, no? Ginapakigunguta na ito ang pinakamang board of directors, hindi man sa magsabat. Noti, ano yung chindihon, tas na di. Ha? Abalan mo kung kisa, katropa, sa mga posisyon nyo, bala? Sa basiwa, sa mga ahensya sa gobyerno, kung na-appoint ka, nga wala ka gidman yung talento-talento, kapit ka sa politika, no? Para magdugay ka sa posisyon. Amo na yung pananawan to kung kisa. Ang head sa mga ahensya sa gobyerno is not being appointed because they're qualified, much qualified for the position. They are being appointed because
3: they are close to politicians, no? Lapit sila sa politiko, lapit sila sa luwag. Kag kunara na sa posisyon, kita nyo mga katropa, balaan nyo, may istorya, Blas, may istorya sang bata nga pispis, kag ang ama, iloy nga pispis. Ang bata nga pispis, nagreklamo kay may bagyo, may palabuton nga bagyo, no? Nagkulbaan ang bata ang pispis niya, nay, basi magbagyo, mga nagota. O, kagbasi mga tumba ni nga ton nga ginatungtungan nga kahoy. Ha? Ang sangas ang kahoy, basi matumba ni. Tapos, naghambal ang iloy, niya, actually, hindi ka magkulba. Kay ang aton strength, aton kabakod, aton nga depensa, hindi yas kahoy. Aras pakpakta. No? Kagrano, gitman magkalatabo, makalupad na pangita sa mga, ano, hindi ka magkulba. Amo muna sa mga katropa, when we talk about competence, sa mga opisyal na ito sa gobyerno, you're not afraid, no, of being questioned of on issues sa posisyon nyo. Because nga, you know for a fact na kaya nyo mag-depensa sa kaugalingon nyo. No? Kaya nyo nga depensahan ang posisyon nyo because you know, competent ka. Ang problema lang, katropa, kung hindi ka competent, kay gasalig ka sa atong nagbutang na sa imo, kagang servisyohan mo, hindi na interes ang tao, kundi ato nang nag-appoint sa imo na sa posisyon. Amo na, bla. So, panawagan mo ni sa mga board of directors, it's been a while, sir, ma'am, ang sitwasyon sa mga, ano, sa mga empleyado sa basiwa nga ginpangkakasto sa pagsulod nyo sa joint venture agreement. Mga katropa, kita ito na ni, may depekto ang joint venture agreement. May epekto ng lain para sa pumuluyo ta, no? Ang problema ta sa unang kulang, hindi nami ang supply sa tubig. Pareho, Japon nga, problema ng experience natin sa buong, no? So, ang joint venture with Prime Water sa basiwa, wala nagsulbar sa problema ta sa tubig. Dari sa Bacolod, it's all the same story, no? Problema sa tubig, kulang sa tubig, ninit ang tubig, inuras ang tubig, ha? Nga ginasakripisyo ta, no? Permi? Oh. So, nakita na sa pumuloy prebihon, muklat na eh, no? Ang aton nga Bacolod nuns ni, naginsudlan yung sa joint venture, we thought a while, ginpromisahan kita nga wala ta sa mga taxes, nga possibly by run, no? Ginpromisahan man kita nga nami nga servisyo, 24 hours, mga katropa nga servisyo sa tubig, dapat available, potable water, no? Kinabalik-balik nila, kaya muna sa ginpromahan ta mo. Amo muna ang objective nga nagsulod kita sa joint venture agreement, no? Ang ini, gin panindugan sa mga ano sa mga board of directors na sa basiwa. So ang basiwa, mga katropa, ara nag-exister with the remaining board of directors and the general manager to supervise oversight sang agreement nila sang Prime Water, no? Bisan na baldana ang ining kinakabig naton promisa sang Prime Water sa pumuruyo niya. Ara man Japon, no? Wala bisan gani call eh. Bisan gani sa hatag sa penalty sa Prime Water do grad cancel. Kay ini ka mga bagay gumagay mga katropa, ang joint venture na himo tungod sa politika. Tungod sa mga tao nga interesado sa income sang basiwa katropa. O kita nyo sang basiwa ni mga katropa sang una dako sumong nagninit na. Nabudlayan na kita, no? So it goes to shows nga ang ining joint venture may depekto. Nagresulta sa bag retrench sa mga tao, nagresulta sa kakulangan sa tubig sa gihapon, nagresulta sa wala masulbar ng mga problema sa mga consumers natin kagsang basiwa, katropa. No? Ti subong amo man Japon. Now, panawagan ta sa board of directors, tubtub sa diin ka mo, manindugan. Ah? tuntum san o kamo manindugan nga insakto ang inyo nga gindesisyonan. Ha? Kaya ginahulat mo lang nila. Sige, magbagong ano, madula naman ang isyo na mga katropa. O madula nyo sa pagkadugay na ni, no? Naggalatabo di. Nagmuklat naman ganit tao ta, tungod sang sala ng desisyon sa board of directors ta. No? Naging promisahan nun ta. Nabiktima kita sang paltik nga promisa. O. Di karon ang mga board of directors, mga katropa, manindugan sa Gyapon, no? Angot sini. May rule, may ara na sang sabat, may ara na sang ginpagwa ang Civil Service Commission. Reinstatement kag back wages nimo. Kabayiran na yung mga katropa. Pero subong, doga pa katigas, Gyapon nga itong mga board of directors na. Ti-challenge mo na sa kay Engineer Soliva nga magpanindugan, sir. No? Kita mo pa lang da ang kita mo lang magprotesta daw kita praining ko yan kraw ha nagahadlukan ka na landong plagani sa mga kidos protesta sa mga protesta at sa mga kingkakas nyo ka may pliados basiwa daw ginahadlukan ka na oh hindi na kinahanglan ka magkinagual mo desisyon lang sang basiwa ang kinahanglan di para resolver ang problema sa mga kingkakas ka may pliado nga na yun no. O galing, di, may legal nga pamagi, may legal nga mga pwede moon, no, ginahimo mga katropa para ma-delay. Pero at the end of the day, mga katropa, sa sitwasyon nga ni, naghatag na sa desisyon ang civil service mo. Kung i-retract na siya mga katropa, possibilities is that balik naman tayo sa issues ng joint venture. But I think do imposible na. Do kabudlay na na. O, wait na kabalo, may ginaobra, may maniobra sa babaw. Pero ti sa sitwasyon nga amo ni hindi na kamo mag-concedia, no? Panindugan nyo dyan po ng sala nga gin-desisyonan nyo sa muna mga katropa. Sino nag-benepisyo daw? Kami nag-benepisyo da? No? Ang mga consumers nag-benepisyo da? Ha? Nag-enjoy kita? Kami natamaan, ha? Sa mga koleksyon nyo, nagtaas ang amon bill, gin-kolektahan kami sa taxes, amo man dyan po ng servisyo sa basiwa? Amo man dyan po ng servisyo sa prime water? Din ka na, ya, kita yung mga katropa. Kung tutuod yung nag-servisyo, kamusta ako, dapat tanawin nyo na yun.

0: No wonder, mga kauturan, mga kabyanan, sa sitwasyon ni ang burden sa pumuruyot na gadugang, ang burden sa mga pumuruyot na ginaantos ang taas ng mga presyo sa tubig, ginagwanta ta ng Japon, no? Tungod sa mga sala, ang mga resesyon sa mga opisyal na ito sa basiwa, hasta subong, no? Ang mga Japon, they trying to twist sa tutuod ka kalatabo na mga katropa. Kag ang endpoint tao, ya, ang mga consumers, ang apektado sila di. Kita yung manabat sila di. Nga dapat sila manabat, nakita sila ng desisyon ng tali mo. Diba? O, 9:15, makomersyal ko na eh. Balik kita mga katropa pagkatapos mga panumdom. Sunday.
1: Bullseye XFM 90.3 Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badaho, masarakit ang katawan. Mm-hmm. Laging na mamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Sarin yung pamamaga ng binti.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalumbisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
4: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSND. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Bilang isang post-seller agent na nakapaper shift, importante na mag- energetic at wala isang kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
9: Sister Pain.
10: Ay, ako si Blood. Isa ka professional boxer. Sa agad ng training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dati ko mula isa. Sister Pain para garo-garitso ang training.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Santon Gold Coffee Mix.
13: This

0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Gold Live Testimony.
1: May ninja ka sa tinubuan lang na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Ivon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
4: Kasi si Lunasi sa una, gainong ko sa ordinary lang kape. Pero sige, aslog sa nga konsyon, isa ka pala no kap ako. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka, wala naman ko ginatake sa acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
6: Wow! Guwapa ni Guruay. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo! Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin

0: herbal soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay ni Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
1: Oo, baklan ka ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
0: Oh, galit. Diriyo.
1: Ah, dali na.
2: Tila ba may hangin sa tiyan?
3: At masakit sa pakiramdam?
2: Kabag yan!
3: Mag Santhon Plus Herbal Oil.
2: Isang pahid lang,
3: tanggal agad ang kabag.
2: Santhon Plus Herbal Oil.
3: Ang pamahid
2: na all-in-one.
3: Sa presyong magaan.
2: Santhon Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Mas gari, saka service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis. Na nagtumara ko sa iyo. Matyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa gigo sa mabatian ko nga Santhon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. De, hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-accident na, anti-aging pa. Kagang sabor, kagresyo ay madaugid dyan.
4: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: XFM 103.9. Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
4: Luzon, XFM,
7: Visayas,
8: XFM, Cebu,
9: XFM, Bacolod,
10: sa XFM,
7: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
4: Santhon Plus Gold.
11: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santhon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
4: Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
12: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
13: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
14: Vision Next! Marami na ang natulungan!
15: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision Next Plus Capsule. Eyo, subukan nyo rin. Ako po si
14: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
16: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
4: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
17: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
18: Go! Let's get it!
17: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
18: Uh-huh.
17: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
19: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: parang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult a doctor.
1: Pagpili sa mga butika.
0: Sanfon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Mirbe. Siya ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag-glutathione. Pahubin pasang ng world.
0: Sanfon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
3: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFF libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
4: Nga XFM kid how?
5: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
4: Nga XFM kid?
5: Inami ang music ah.
4: Nga XFM kid?
5: Ay,
6: wala ka lang music magkatapos bukta ko. Mayara ko yung mga balita. Labas yung nami, bigit mga DJs na lalakad.
7: Wala sang konkreto nga sila.
8: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X.
7: Simply,
4: may how kita pa.
7: Enjoy lang.
4: Nga, XFM, gid how?
9: Timo!
10: XFM 103.9.
11: Balancing ang mga komentaryo.
12: Pwede,
11: yung nag-atrust ang public opinion.
10: Objective.
11: Prangka,
10: kagderetso sa mga punto.
13: Nga, medyo isog pa sila yan.
10: Ini ang bullseye.
14: Balik na rin mga kontrol para sa Noy BME dyan sa pagpapagat na. Now, may pila ka mga kauturan tayo nagpanabot man sa ilang sentimiento mga kontrol bangot sa ginabayaran nila sa pasiwa. Sige ba, texter 845. Ambal ya, gamahal ang balayran sa tubig. Daw kapi ang tubig. So, ano pa ni? May texter 611. Hambalya, mayo mana gani nga mabalik na sa basiwa. Kay daw amo man lang Japon ang amon problema di sa handuman. So marami lang mga katropa, may mga bagay kung kisa nga nagkaklatabo sa aton nga lugar mga katropa. Hindi taman control ni ang dilagans po minsara sa mga board of directors ang basiwa. Ang ginapanindugan nila, kati injakto mo lang to, no? Ako ang muna pag-intindi, kaya kati from the creation sa nga joint venture until now, ginapanindugan Japan sa mga official sa basiwa nga injaktong ilang desisyon, no? To enter sa sining joint venture agreement. Kaya muna igurugin papugal mo sa mga board of directors eh. The greatest achievement, no, achievement sang mga board of directors, no, is the joint venture, privatizing our water utility. There is bakulod mga katropa. Tagaan tila sa trophy, magamunin.
15: Sinabi nyo na lahat eh.
14: Tagaan sa trophy, the greatest achievement sa mga board of directors sang basiwa. Bisan na, no, sakripisyo sang tao. Pakapal lang tayo sa Japon niya.
15: Tood ka!
14: Tiyuki ah. Huwag tamahin mo. Ang marang kisa mga katropa, kita spongsod sa atong lugar. Less ang imo tingog. Huwag kamahin mo. Kaya sila iyan, may mga abogado man sila, may korte man sila, no? Historia mo sila, tigaagi mga kami sa insakto mga proseso. Tsikunta na, yung tis na magbayad, no? Ngayon, ilagi niya kwarta ang ginabayad nila.
10: FM News.
14: Nakadto man Japon sa tao, ang sukta na isang tubig ni, ha? Ang ginabayad, expenses sa basiwa, ha? Amo man Japon, kita man Japon na mahulaan sa lati, no? Kita man Japon na mabudlayan katropa sila nagdesisyon kita sakripisyo.
1: Oh,
14: amo nang klaro da. Ti until when pa ta? Tugtob san uni nga mga ginhimo sa mga board of directors tawo?
1: Abi nyo ang inyo lang personal nga achievement katropa ang mahusga sa pagkunano nga pagkatao may ara ta. Pinaka highest nga core no naton sa kabuhi naton is to well be a blessing to others. Sa pag-intindi sa sitwasyon sa kadamaan gasakripisyo may mga lideres nga nagapanindugan. May mga lideres man nga naga pa-leader-leader lang. Sa likod sina, ang nagabuhi sila, ang klaseng ilang giho, politiko, mga kongkisado ka, kabudlay, no? Ka, ano, no? Ka, ka-frustrating, katropa. Desisyon sila, kita sakripisyo. Sakripisyo kita, suldo nila, nagko-nagko. Kita man gabayad. Kumamordoy da, plagyum lang ni mga politiko kani? Ha? Kumamordoy ning basiwa sa ulihi, tungod sa ilang ginahimo, ati, plagyum, ang ita mo na isa sa ilang trabaho. Pero ang mga tao, itong aging kakasan nyo sa trabaho, nawadaan sa trabaho, kaya makita nyo to sa higada kung ano nga mga sitwasyon nagpakabudlay tungod ti sa desisyon nyo nga nag-sakripisyo ng mga tao, tubtub sa katubtuban, sa katigulangon nyo, dalahon nyo na, dalon nyo na, no? Kargo ni konsensya nyo na.
9: Ay.
1: Ha?
14: Kabay pa magmadmad na kamo.
9: Franca, Diretso, Bullseye.
14: Oras mga katropa, 9:35. Ma'am Jovi Modente, salamat gid ha. We have Sir Ma'am Jessica Gonzalez. Thank you. Hina si Signal. There is Amon. Sige lang ma'am, kay base may matukod man da nga mga mga tower sa mga telcos ta. Next, ma'am Elvira Grogo, thank you. Salamat gid ha sa pagpamati diri sa programa. Hindi ko mabasa tanan ba? Hindi sa ma ano, ma sige lang. I-check tani ang aton nga akon comment section ba na? Sa akon cellphone. Wala engagement guro katropang Chris kung malahalo ng cellphone, no? Anyway, mga katropa, good morning sa mga ka... okay, sakto. Hina signal, good morning, Ma'am Jessica. Morning. Salamat gid sa pagkupod sa programa ta. Now, ang gina-istorya din mga katropa, ang impeachment naman, no? Dari sa aton pungsod. Ini matapos nga na-aprobahan ginkutubutuhan 200 plus vote katropa ang nagbutubutuhay dito na-desisyonan sa Senado sa Kongreso ang impeachment against the Vice President mga katropa nagligat kami na daw na transmit ang ining article of impeachment dito sa Senado nagligat and yesterday mga katropa nag-convene ang Senado as impeachment court no there were alignment of chairmanship sa Senado and there were readings of rules but tapuson pa rin rules mga katropa sa ano sa Senado para mag-proceed na sa trial proper. Kung nakita na itong mga katropa naka-pandamit judge na ang ato mga senador mga katropa that will represent their position as senator judges in the impeachment court mga katropa no ang question lang gid how capable are these senators to judge based on evidences because ang problema natun di is ang orientation kag ang aton nga grasp sa legal process nga kinahanglan sa Senado, no? Which we will just, you will just leave your other parts ng imo kabuhi nga politiko kaya nagdagan ka. Kaya kung Supreme Court ng mga katropa ang design sa atong constitution, like for example, abi ang na set na ano na aprobahan, no, sa Kongreso ang impeachment kag i-suportahan man sa Senado ang impeachment kag ang mahir sa ni Supreme Court daw ka makambal ka, okay, these people nga nagapungko dira sa Supreme Court are competent individual to hear, no, sa sining impeachment kontra sa vice presidente. But hindi na mo nang setup eh. Ang setup naton sa constitution katropa, matapos nga maprubahan into 1/3 votes ang Kongreso, ang impeachment sa isa ka impeachable official katropa is deep approved, no? And those impeachable official is impeached already, no? Sa mga kaso nga pwede tubangon niya, no? Ihaboy ni Dion, i-transmit ni sa Senado. Pag transmit, once receives ang Senado, forthwith ma-convene ang Senado as impeachment court.
12: XFM News. FM News.
14: So, mani, ang pinakamang sitwasyon na nagko-convene na sila, ang question is paano mag-deliberate mga byan, no? Ang ibang day, well, may ara sa mga abogado, may ara sa mga consultant, advisor, para magpatigayon sang ining trial katropa. Nagpungko na nga bilang prosecution ang pila ka mga selected members of Congress nga mag pamatuod sang guilt abi sa presidente, sa vice presidente, no? Nga pila ka mga kaso to, no? Graft and corruption, no? Ang ining direct threat, no, sa presidente, no? May ari man din sa question of mga corruption, no? Betrayal of public trust ka tropa and culpable violation lang of constitution mo, no? Nga ma-qualify ni tanan, no, against sa impeachable officials. Now, they have to prove, no, kinahanglan ipamatud-an nila sa impeachment court mga katropa. Nagasalig man ang mga congressman nga kaya nila pamatud-an, no? Ang isa di ka sadya mga katropa, because there would be reading of ng article of impeachment, may supwena na gani, no, nga ginpadala sa vice presidente, pero kahatag naman to sa vice presidente sang iyang pananawan kag iya komento nga respetuhon niya ang impeachment court, no, sa iya hearing mga katropa. Pero diri kita, because nga pag samtang desisyon ang Kongreso sa impeachment article, article of impeachment mga katropa, whether to approve or not, which later na approved siya into overwhelming vote mga katropa, second time nga ma-impeach ang BC presidente katropa. There were questions sa Supreme Court, no, as to legality sang sining impeachment case against the second highest public officials in the country, ang PC presidente, pero mabalaan pa na siya, no? Tatlo kasanga sa atong gobyerno, ang atong executive, atong legislative, which comprises two branches ng atong legislation, ang atong kongreso kag ang atong senado. Duwan isla. Now, ang mahir ang Senado, mga katropa. The biggest challenge maybe, katropa, sa aton nga mga senator judges is to forget about their inclination, their attachment from their political groups. Nga magdesisyon sa mga dapat desisyonan base sa mga ebidensya. Kaya hindi ka sa senador mo, judges na sila mo, no? Di magdesisyon ka not sa imong ginhalinan nga politiko o kung nga political party. But sa likod sa silang uniforme, sa inang attire sa aton mga senador katropa is, well, politiko man sa Japan. And that's why ang aton nga mga katapos media mga katropa is keen enough to checking sang ila disposisyon sa mga issues no pertaining impeachment no. Mayara naman ka pa rin dugan ngati ambal nila ma decision sa based sa mga ebidensya. But kung nantaon mo mga katropa, hindi ka man makalantaw sang ebidensya if it's meritorious siya no, or wala sa sang substance kung wala ka sang legal background dali. Kita way man way taga-patuga-tuga nga mag-issue o kung mag-discuss kung anong ilang ginaistoryahan da decision, we need legal luminaries to explain to us no sa aton pila ka mga pumuruyo no diri sa sudan sa atong makulot sa makulot, because hindi ta mo na ka tanda nga magbasa lain man ni ang legal practice mo no kontra sa experience kung nakita mo lang kay lang taon mo di mga technicalities. But because ang ibang di mga katropa, mga abogado man, we have attorney, we have Senator Alan Cayetano nga nagpungko as Senate President kag pila ka mga senador nga may background man sa law, well, dako nga advantage na sa mga katropa. Pero may mga ara kita senador no nga daw ginabantayan pa Japan mga katropa sang atong pumuno on how they foresee no sang ilang sang proceeding. Na una ton tani mga katropa, last time as it mag-proceed na sa trial proper ang impeachment. Now tikin sini this is size kinahanglan nga boto mga katropa. Diri kita nag-istorya karon nga might be ang impeachment court way man ta kabalo no, but ang impluwensya sa politika sa pagkataas kapo. And sugod pa lang kahapon may ara na sa pila ka mga senador naton nga nagparindugan no para ma-identify ang ila kaugalingon no. Isa diri mga katropa si Senator Mig Zubiri no kagapon nga kin payag nga siya I would like to identify myself no associate ni myself sa mga minority members no. Second dito is si Senator JV Ejercito mga katropa nga nagpahayag man nga do nag-abstain kami during sang votation sang Senate presidency, but it doesn't mean that we decline to be members of minority. Ang posisyon ni Senator JV Ejercito mga katropa, ang hambal niya is nga hindi pa siya kadesisyon no kung mangin kabahin siya sang majority sa Senado. Matapos gintanyag sa iya ang posisyon nga Senate Majority Leader sa Senado mga katropa. So dira nakit-an ta na nga sugod pa lang may ara na sang mga bagay-bagay nga posible may ara sang intindihon ng tao. Ang allegiance sang pila ka mga senador naton nga nagapungko bilang senator judges mga katropa sa impeachment court kundiin sila no? And ang minority mga katropa which nakakuha sila sang 3 sa Japan dito sa Senado nga ginaupdan nanday Senator Alan Peter Cayetano no? Senator Pia Cayetano mag-utod ni Senator Jenggoy Estrada, Senator Francis Chis Escudero, Senator Christopher Bongo, Senator Rodante Mapoleta, Senator Amy Marcos utod sa presidente, Senator Robin Hood Padilla, kag si Senator Joel Villanueva, si Camille Senator Camille Villar kag mag-utod man Mark Villar no ara man sa ano sa ara man sa ining majority block. ang medyo nagbag-o din mga katropa, which ang una, member man isang minority, Senator Loren Legarda. No? Among ning ang komposisyon sa majority karon. There were 13 of them. While katropa, ang Senate minority nga ginalantaw natong diri subong si Senator Vicente Soto III, Tito Soto, si mag-utod Senator Erwin Tolfo kag Senator Rafi Tolfo mga katropa. We have Senator Franklin Ocon Francis Kiko Pangilinan, Senator JV Ejercito, Senator Risa Hontiveros, no? Senator Manuel Lito Lapid, Senator Pantilo Lacson, mga katropa, kag Senator Juan Miguel Zubiri, lakip na si Senator Win Gatchalian, and Senator Paulo Benigno Bam Aquino IV. Amo na member karon sa Senate Minority Group, mga katropa. Now, ang isyo is butuhay, no? So, there is a Senate, mga katropa, still number plays a role kung paano i-impeach or desisyonan ang impeachment case sang Vice Presidente. Ang atun pinaka-experience siya, mga katropa, during the time sang Senate, sang presidency ni former President Joseph Estrada, nga nagdugay lang to sang isa ka bulan pagkatapos katropa natabo ang isa ka dako nga pag-aklas sang Pumuroy Pilipinhon because sang atubang envelope nga dapat abrihan. Pero majority sa mga senador nagboto para hindi pag-abrihan ng katropa. That changes the game, mga katropa, mga abyan. And that's why careful ang aton pila ka mga senador angot sa mga katropa because anytime sa talakayan may ara sang risgo mo tao nga posible mag-react sa kada desisyon sang aton pila ka mga senador, no? Despite sino mga katropa sa natabo, absent si Senator Bato de la Rosa dito. So ang matabo sino mga katropa, I don't know kung ma-surface siya, base magbuto-buto, magbuha naman siya eh.
15: XFM News!
14: Wait na ka ba no? Di, ginpangita pa ito sa Senado kapon, di na ito si Senator Bato de la Rosa, kung ma-surface siya or hindi, no? Pero di, it is what it is. So nagkaratabo kapon, may ara na sa grupo, may ara na sa duwa ka grupo sa sulod, mga katropa. And diri kita nakalantaw sang kapasidad sang aton pila ka mga congressman, senador, sa pag patigayon sang trial sa Senado, looking at evidences, no? Hindi sa nagapanghawid nga mga kaangtanan nila sa politika diri sa pungsod Pilipinas, mga abyan, no? Diri is care. Because sa sala ng mga desisyon sa mga senator judges na ito, mga katropa, base mag aklas naman ang tao.
15: XFM News. FM News.
14: No? So, amo na ginaparabot na lang sa mga opisyal natin sa gobyerno, mga katropa, nga hindi nagakaigo nga mangin baggages nyo ang politika sa desisyon nyo sa ining impeachment, mga abyan, no? Hulaton tani, mga abyan, no? Hulaton tani kung paano mag-desisyon ang atong mga senador hangot sining impeachment kontra sa Vice Presidente, mga abyan, no? Kung ano man ang future sang ining impeachment, mga katropa, sila lang nakabalos ni. Pero amores ni ang pamangkot na rin sa karun, no? May tendency ba lang na may bagong liderato sa Senado, mga abyan, no? Di looking at si Senator Alan Peter Cayetano, kapo ng kambalsa, sinya may attempt nga baguhon. Pero preferred niya may mga official sang ukon mga senador nga ara sa majority kag ginapisilya di sinya ti base pa lang kung itakabalo, no? Base si Senator Pia Cayetano mapungko bilang Senate President, mga katorpa, in the future. Pero lutaw sa sabaw sang tugabang pati smoke. Why ba ni? Hulat-hulaton ta para mga katropa, no? Oras na to, 9:53 na. Wait oras, thank you so much sa pagpangalagad tabuas naman, ha? Sa aton nga para tuntunan. Magabiyan. Diri sa programa sa Bullseye, no? Hulaton ta. But, bantay ka mo kay we will give you the latest update sa impeachment proceeding in the coming days, mga byan, no? Samtang ginapresentar ini, ipahibalo namon sa inyo ang mga plastada kagang nagkalatabo mga katropa. So better yet, mas mayo pa nga nakatutok ka mo, kag nakalike ka mo, naka-subscribe ka mo sa XFM Bacolod News and Public Service Authority, mga byan. Sa kaban ka lang, pwede man ka mo ka update nila sa aton XFM 106.1 Kaban Kalan City, mga katropa, para ma-inform kita sa mga nagkakalatabo sa aton palibot. Okay? Buwas naman ah, no? Thank you good sa pag-upo sa aton tunan. No? Sa ngalan sa aton technical partner, katropang Chris Liberando, sa aton station manager, Mr. Mitch Lipa, sa aton CEO President, no, Dr. Remily Tuoy. Ako naman si katropang Win Salinas, nagpaalam, tutubuas. God bless mga byan.
16: Bullseye XFM 90.3 Santon Gold Live Testimony.
17: Antoinette Bale po, taga Siniluan Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dito sakit ko. Sabi po sa akin ang tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po hindi na siya umaatake po.
18: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy booster, Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa, Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
19: Balanced diet?
20: Check.
19: Regular exercise?
20: Check.
19: Visionex Plus?
20: Check.
19: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
21: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
22: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
19: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
23: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas palakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
24: Sister Pain.
25: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. At one time, nagpa-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
24: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
26: If symptoms persist, call your doctor.
24: Bili sa mga butika.
26: Santon Gold. Coffee Mix.
27: Ako si Domine Isaka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili o ng kape na may mataas ng nutritional value, ang Santon Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas ng levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santon Gold Coffee Mix.
24: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Live Testimony.
28: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
24: Mas pinanakas! Santon Plus Gold!
29: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
24: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagkabatsyag ka pala sa anxiety. Dilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Santon plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Ibigay sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated.
0: Incorporated Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
2: Kating, babalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
3: Sister Pain. Ako gali si Arjo. Isa ako ka panday. Apektado ka isa. Ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sait-sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
4: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lain bijang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Ang iyang nakatapos.

0: tropa. Yari ng mga Yes to Health products na pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ngangalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098, series of 2026.
1: Nga, XFM, kid how?
2: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
1: Nga, XFM, kid.
3: Inami ang music, ah.
1: Nga, XFM, kid.
3: Ay, wala ka lang yung music magkatapos bukta ko. Mayara ko yung mga balita. Lapos yung namin, bigit yung mga DJs nila.
4: Wala sang konkretong sa
5: kag wala sang katumbas na rason kung naka-X. Ka-X.
4: Simply,
1: may how, kita pa.
4: Enjoy lang.
1: Nga, XFM, kid how?
6: Timo!
7: FM 103.9.

0: Love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Sa tagsa kapagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nag-aabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon kinaandan lamang.
2: Wala sa makapugong sa akon! Wala!
3: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanintog ang akong balahibo samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat!
1: Katropa, isa naman kabago kang matahom nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kagbagalingaw sa inyo tanan na ginatiguluhan. 24 oras! Mabatihan dili lang sa inyong paboritong istasyon. X FM!
4: Exciting!

0: sono sa Treiber. Arena siya sa sulod sang 10 minutos. Alakon pa, kuhaon ko. Karon, mahalin na ako dire. Buksan ko ng portahan.
1: Malagyo ka, no?
0: Lalaki nga may kaperusang na mo. Kang iyakamot. May ginasuksok ng boxing club. Sino ka? Magaling ka sa lagyan ko. Kaya nagadali ako.
1: Hindi mo mapalagyuhan ang mga sala mo.
0: Kag sino ka magpugong sakon? Ha? Halin! Halin nga daan sa lagyan ko. Kaya kung hindi, may resulta.
1: Ba, nagabot ka sang armas mo?
0: Kag hindi ako magkangilin sa pagpatay sa imo. Kung hindi ka maghalin sa lagyan ko. Halin na! Ang sumbag mo ang kamot ko nga nagauyan sa armas kag nabuyan ko ini. Animal ka.
1: Ari pa.
2: Jason! Natumba siya kag nalipon.
1: Gapuson ko siya kag manawag sa kapulisan.

0: taksi na. Ay, Han. Amoy nang iyak yung taksi ya pagpalagyo. Oh, aray ng kapulisan. Mahalin na kita, Dre.
1: Oo, Jason.

0: amuh. Si tatay ho. Nag-autoy-autoy ka siya kanlaw samtang nagapamati sa rancho. Ay, amuh. Ano naman balang nabati aniya si Liman?
1: Yo!

isa kuno ka Mr. Yuso ka lalaki ang nagpanawag sa police station kag nagpahibalo bahin sa isa ka akusado nga nagahandom sa pagpalagyo. Mr. Yuso ka na. Kilala ko na siya, no? Apo ko na, no? Tawgan ko ba si Jason? Kagambalon nga, good job! Kag keep up the good work! Eh, Consuelo! Paola ba kung ano sa cellphone mo? Dali! Dali!

pamatud-an mo lang nga guilty ka sa mga akusasyon nga ginpasaka batok sa imo. Kanang pakita lang nga pati ako tuntohon mo. Gani pasensya, hanay na lang kita. Hindi ko na ikaw mabuligan, Gino. Manimaho kagid sa prisuhan.

Sindi ako makapati. Nga napriso ako sa sala nga forgery. Apang wala ko napriso sa kaso nga murder. Bagod sa natukiban ko nga pulong nga ginatawag ko nga X-Factor. Napatay ko si Henry. Tumalagsahon ang mga bulong. Ang babudlay. Kay hindi na ako makahibalo kung paano ato gintukib. Ang matuod, natabuhan lang ato. Kay hindi ko na madumduman ang eksperimento nga ginbuhat ko. Wala ko maglaom nga nag-alam gali ako. Maalam ako magtukib sang bulong nga ang bisan sino hindi makabutik nga hilo ato. Hamak mo ina! Pang mapatay lang ako siguro, hindi na ako makadumdum kung gin-ano ko ato. Oh, kanugon! Kanugon nga wala ko matuman ang akong hantom. Ngailisan ko ang ngalan sa ngamon barangay sa ngalan ko. Kagsilang nila. Ang dapat ko nung nga ibutang ang ngalan sang lugar o kung nung adalan ang mga ngalan sang dungganon nga mga tao. Pariyo sa kay Jose Rizal, Andres Bonifacio, Jigo Silang. Kag hindi ang ngalan sang isang kakriminal na kasubong ko. Oh, let's see.

0: Ambala sila, ha? Nahugot sa akong tagipuso ng akong pagpasalamat sa ila.
1: Makabot ka na sa ila, Jisun!
0: Sige na. Mahimos na ako. E may trabaho pa ako. Pag sa gihapon, handa ako sa anuman nga tiyon sa pagbulig sa mga biktima. Upod ang imo mga katropa. Pang, anong masling mo katsuri?
2: XFM 103.9
3: Sample Plus Gold.
4: Kusinaldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
3: Santon Plus Gold.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips. Oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
7: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
8: Vision Next! Marami na ang natulungan!
9: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
8: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin.
3: Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
11: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
10: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
12: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
13: Go! Let's get it!
12: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
13: Uh-huh.
12: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
14: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Bili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malu. Sa Kadijer. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
1: Bili sa mga butika.
3: XFM 103.9.
4: Maayong nga adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa Palatuntunan
5: Edukasyon.
4: Edukasyon. Edukasyon para sa igayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluya ang pamatyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Kag ang nagdala sa sinigamang mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang

0: Lakip sini sa pungsod nun nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikaayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito nga mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustine.
1: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose o kun ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor nga ginhalinan sa aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce sang glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Di kun wala ka control sa pagkaon mo, ti dasig mo taas sugar mo eh.
1: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo, mo nang ginatawag ka hyperglycemia, babatsyagaan mo na nadayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos daw ginahagal ka, dasig ka kapuyon.
1: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Una kita sa turmeric na may curcumin. Ang curcumin mayara na siya ng insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagpakita nga ang curcumin nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman niyang amarguso nga isa pa kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Aktibo iniya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang ni prompuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sininga tubo.
1: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Ang saluyot naman o kun tugabang, bugana naman ini sa fiber, nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang dugo kag diabetes. Ang wheatgrass, isa man kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A, C, E, K, kag B complex, kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids, kag chlorophyll. Nga bastante man, agud makapanubo sang presyon sang dugo kag makabulig tumala sang diabetes. Kag ang barley grass nga may beta-glucan. Iniya nagapahinay naman iniya sang paglapta sang glucose sa dugo.
1: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Ari dugang talang ang isa sa mga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee, ang mangustine. Palabanan sa mga prutas, manubo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol free iniya ang mangustine. Kag mahimo nga makakontribute man ini sa pagmanage sang balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
1: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
2: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver. Nagumpisa ako inom sang Evergreen Herbal Capsule kay mataas ang akon nga sugar. Dito na nubo ang akon nga sugar. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
0: Ang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee pabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
1: Edukasyon para sa ikaayong lawas.

0: Risa, sa di nang akong pulong yun bakal ko, sa nagligad niya si Mana, isukso ko ato subong.
1: Ah, atong may color nga pink?
0: Oo.
1: Ginatag mo na to kay Clyde.
0: Ano? Ginatag mo kay Clyde? Inang hinablos mo nga bading?
1: Oo.
0: Eh, nga ginatag mo?
1: Nalainan ko magtulok sa imo kung amo tong ginasoksok mo. Do sa bading ka man. Amo to eh, nga ginatag ko na lang.
0: Ote, ano na lang ni karon ang isoksok ko?
1: Kadamo pa man sa mga bayo mo dira ah. Amo lang na nang isoksok ka.
0: Pero mga daan ang mga bayo ko.
1: Sige lang bala. Mantinirin na lang anay ina ah.
0: Mayo eh. Ang isoksok ko yan daan. Samtang akong bago nga bayo, iba na nagasoksok.
1: Hindi ka to gani ang ngayan. Nga mamilit ka ganda magsoksok sang bago. Goro, may ginapadudingan ka ay.
0: Anong padudingan ko? Ang sinako nga po, no?
1: Basta ah, hindi ka ngayan magbayo sang pink. Do sa

0: Margarita, nakabati ka na balas ang balita? Ano nga balita, Miguel Yuning? Ginakyat bahay naman ang balay ni Mr. Yulo. Ano? Oo. Kagkadamo sa mga gamit nga nakuha. Mga biste, pressure cooker. Nakibot na lang gani si Mrs. Yulo nga nagkaladula ang ila kagamitan.
1: Sino ayan ang nagapang-akyat bahay nga inayaman?
0: Sino pa, abe? Kundi mga ade?
1: Amo gali?
0: Kinang bata bala ni Lina nga bastardo? Amo na siyang leader sa mga ade.

0: Aldo, gintawat sa mga adik ang aton mga hinalay sa halayan. Kano dala pati ang imo nga mga brief kag polo shirt.
1: Ano? O animal? Sino nga mga adik ina?
0: Si Roy kung nga bata ni Lina.
1: Makusar kita kay Kap Subungkid. Tinunto. Maubos na niya ang aton mga bistis na.
0: Mabakal ang taliwat.
1: Ano? Wala pa kita makabayan sa aton suga at tubig.
0: Baida ah.
1: Ano ka pabayan man? Ikaw ang hindi makatulog sa lamok kung wala sang kuryente. Kaya hindi ka makagamit sa ventilador. Kaya lason, anong imnon mo kung wala kita tubig?
0: Anong pa kay wala mo? Pabayin na lang bala ah. Sa pila ka adlaw, makaibalugid kita sang matuod.

0: Ari man kamu Waldo, Risa, Mano kamu, Kap, kinanglan matagan na sa kasulbaran ang mga ginahimo sa mga adik din sa aton barangay? Ya, man Waldo. Sunod sa kay Risa, Kap, ginkawat sa mga adik ang amon mga hinalay. Kaya nadala pati akong pulo kag mga brief. Oh. Kaga, Risa, nakita mo kung sinong mga adik ka nagpunpun sa mga hinalay ninyo?
1: Oo, Kap.
0: Sino?
1: Si Roy.
0: Kap, kinanglan mapriso ina siya? Eh, patawag ko si Roy. Kag ma-witness ka batok sa iya, ha, Risa?
1: Oo, Kap.

0: na si Roy. Karon sugura na nato na pagpangusi sa party sa inyong hinalay. Ngayon pamon po ni Roy. Oh, sige, Kap. Roy, matungod ba lang ngayon pamonpon mo ang mga hinalay ni Risa?
1: Wala, kuya ka pamumpo na. Ah, kuya mo si Bagdan, oh.
0: Natural nga pa si Bagdan ka, kaya adik ka mo.
1: Una, di ka liya, kamatanda yun. Eh, di nang pamatud ka. Kaya nung akong kabataw.
0: Risa, ano ang yagin kawa? Sige na, Risa. Kaya nagahulat si Kap.
2: Ay, daw. Hindi man to gali si Roy ang nagpamunpon sang akon mga hinalay.
0: Siling mo nakita mo, Gid?
2: Ati, oo, nakita ko matuod. Pero medyo putot siya nagpunpon sang akon hinalay. Si Roy gali iya, medyo taas.
0: Apang nagsiling ka? Nga nakita mo, Gid, na si Roy ang nagpangawat.
2: Ano kay natabunan ang nawong niya sang habol ng hinalay ko?
0: Eh, kunan mo, hindi ka sigurado na si Roy ang nagkawat sa inyong mga hinalay, Risa?
2: Hindi, Kap.
1: Eh, wala na ka mo sang pamangkot, Kap?
0: Ati, wala na, wala na. Makahalin ka na.
1: Ati, thank you, Gitap. Ati kaya, Risa, ha? Hindi kaya magpatakas ang pasibangod sa akong. Eh, basi kung wala ka makaibalo kung sino nga date, eh.
0: Sino man abi ng adik? Hindi ikaw?
1: Ikaw, guru!
0: Oh. Ano? Hindi ako maluyag na maginaway ka mo, Dre, ha? Ah, Roy, halin na, halin na.
1: Oh, Kap, maling ko. Halo mo, ha? Dalaw mo!
0: Ote, ano ni karon? Waldo? Risa? Wala kita sa grason nga hawiran pa si Roy. Kag hindi man nagali ka sigurado nga siya nagkawa sa imo mga hinalay, Risa?
2: Eh, oo man. Pasensya, Gid Kap, ah.
0: Magbantay lang ka mo sang maayo. May ido man ka mo, aw? Oo, Kap?
2: Wala man na binagatagol ang amon, ido, Kap. Matagulon sa iya kung makaon, ha?

0: katropa, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahong na sugilanon diri sa aton drama 24 oras, sa kasaysayan Boxing Drugs, diri lang sa inyo paboritong estasyon XFM.
1: XFM, kid, how?
2: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
1: Nga, XFM, kid.
3: Inami ang music, ah.
1: Nga, XFM, kid.
3: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, may anaklis mga balita, plans, ang aming bigit sa mga DJs, nalakad ka.
4: Wala isang konkreto nga sa lahat. Wala isang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
1: may how, kid, apat.
4: Enjoy lang.
1: Nga, XFM, kid, how?
5: Tiyo!
4: XFM 103.9.
6: Yes!
7: The secrets of hell.
8: We will be talking about this type 2 diabetes. May duha ka klase sa diabetes, the type 1 and the type 2. Ang type 2 amoy ning ginatawag Doc Leo matong siling nimo acquired, no?
9: Yes.
8: Na diabetes. If we speak about insulin therapy, anong butang balo sa ni Doc Leo?
9: Kinanglanon mo Sir Jose sila no magturok sang insulin. Kun ang problema gid nimo sini sa imo sini pagtaas ang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line naton nga choice o kon recommendation pag-abot sa type 2 diabetes. Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes, kung kulang ka gid sa insulin, kinahanglan nun gid nimo nga ginatawag mag-insulin therapy. But then again, kinasiling namo ni Sir Josil, didirin ni sa aton sining mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag tackle sang ini nga mga asahi sang treatment.
8: Ang iban sini nagkata ta ng tiyan, kaya di rin nila ni sa tiyan ginaturok ang iban, ha? Ang kalabanan di rin sa tiyan, nagahubag na. Sa adlaw-adlaw, aga hapon niya turok sang tama ka fine needle, pero sakit pa ng agi niya. That is what we call as the court of last recourse.
9: Yes.
8: Kung wala na gid.
9: Kung hindi na nang inefektibo ang iban nga treatment.
8: So, hindi nga pagbatsyag nyo niya taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko. Bisan pang masiling naton, it could help. Pero kung pwede pa malang, may iban pang pamagi aside from insulin therapy.
7: Suffer Plus Gold. The secret of health.
8: Makabulig ang pag-inom sa Santon Plus Gold, Doc Leo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
9: Yes, Sir Josil. Bangod sa yasin nga mga sangkap, like for example, ang moringa, makabulig ni panubos ang blood sugar kaya makapa-improve sa insulin sensitivity. Remember, ang problem nato is insulin resistance. Why na nagapati sa insulin ng aton sa nga cellula? Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sa nga Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-indorso sa ni Sir Josil sa ginatawag charantia nga para gitinisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-a-act man ni siya, Sir Josil, like insulin. Nagabulig man ni siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sininga cellula. Nag-angko ni siya sa charantin, may vaccine, kag may polypeptide P, mga compound sa kinanglanon, Sir Josil, ano, para nga hindi magtaas ng aton sininga blood sugar, kag kung mataas ng aton sininga blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang, ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem, Sir Josil, sa insulin resistance, makapulan sang fat sa aton sininga cells, hindi na magpati sa insulin kung may sugar nga dapat ipasulod dito.
8: Hindi na sa kabatsyag.
9: Yes.
8: So, para nga makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa atong siling body sensors to make it insulin sensitive.
9: Again.
8: Again.
9: Yes.
10: Gusto mo ba ng pinag-

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesha. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na worm.
0: Samphone Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: X. XFM.
3: FM.
4: Evergreen Herbal Capsule. Gintingob ang pito ka mga sangkap para sa ikayong lawas. Kag Evergreen Coffee. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Doc Hiko na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, vitamin C, kag mangosteen para sa mabakod nga immune system nag-aaway sa mga bacteria kag virus. Kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika. Mga produkto ni Doc Hiko, kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals. Evergreen Herbal Capsule, may pito ka sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Gina-flush out ng mga toxins na gudmalayo kasabalatian, kag nagabalanse sang sistema sang atong lawas. Kag Evergreen Coffee, mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa, mabakal sa mga butika.
5: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
6: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
7: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
8: Mga katropa, exa!

interview sa mga personalidad ng aningin sentro sa balita kontrobersiya. Sentro. Magdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita. Sentro sa balita. Sentro sa serbisyo publiko. Sentro. Kagkaroon, yari.

0: FM News Central.
1: XFM Time, alas 10:48 naman katropa may nga kasyudad sa Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, Pilipinas, kakonsiling kamat sa bukabain sang kalibutan. Welcome na din sa pagpalayag sa atod nga palatuntunan ang Sentro.
0: XFM News Sentro.
1: At lawag na sa buong mga katropa sa nga Martes, Mayo 19, tuwig 2026. Kagsubong aga, mga katropang inyo, diri kaupod si katropang Franz Andrew Burgos.
0: Sentro.
1: Kita diri mga katropa maginop na nahihubalin nilas 10:30 to balas 12 isang udto. Agos pila ka mga importante nga mga issues, mga katropang, atong tutukan talaga yung kadiskusyonan. Siningan lao sa Martes. Sa mga nagamonitor, drasubong sa ato ng XFM Bacolod. Mabatihan nyo kami mga katropa sa radyo. Sa FM band kita, kag sa radio frequency naman, nga 103.9 kag 96.7. Sa Northern Negros, XFM Sagay City, mga katropa, sa XFM Sagay City, sa radio frequency nga 87.5. Sa Southern Negros, XFM Cabancalan City, sa radio frequency naman nga 106.1. Kag mga katropa, sa Negros Oriental, XFM Canlaon City, sa radio frequency nga 98.5. Pero dali lang gid bala mga katropa, may breaking news lang kita.
0: XFM Breaking News.
1: Sa karon mga katropa, nagapaday na yung investigasyon angot ni sa natabo nga insidente, ginaligar shooting incident, dira mismo sa may barangay Handumanan. Considering din mga katropa, ginaligar isa ka police lieutenant colonel ang imbolbado sa sining insidente sa barangay Handumanan. No? So, sa karon nga muni ang pinuno sa City Administrative and Resource Management Unit o kon ano mga katropa, no? Carmo, under sa Bacolod City Police Office. So ini mismo mga tropa ang imbolbado ginaligar no isa ka Police Lieutenant Colonel o kung ging kilala na sa karon sa kay Police Lieutenant Colonel Romeo Vargas mga katropa no. So sa karon ang going paning investigation ginahibalo pa ni kung ano gin man mga katropa ang kabangdanan sang sining insidente kag ti pagtaliwan sang sininga police no. So ginahulata pa kay magapakigangot makita dugid do guys sa Bacolod City Police Station 10 and also dira mismo sa konseho sa barangay Handumanan angot sa natabo ni mga katropa nga insidente o di pa ni naton masiling kung paano natabo no. So gahulat kita sang further investigation sang kapulisan mga katropa angot sa sining insidente o nga involbado ang isa ka pulis sa karon mga katropa. So, hindi pa ni naton masiling mga katropa, eh, no? Kahit kung may natabo nga shooting incident, may ma-report ginagila yun mga katropa. But, ongoing so far ang investigation, sa sining nga hitabo, oh, dira sa may barangay Handumanan, mga katropa.
0: Sentro.
1: Karon dugay-dugay, mag-ano kita, no? Mag-pakigangot kita sa Bacolod City Police Station 10, padulungan taning ining insidente.
0: Sentro.
1: Ay, doon may mga information lang kita nga nabatian, no? Nga si Police Lieutenant Colonel Romeo Vargas, mga katropa. He is one of the PNP personnel sa BCPO nga mag-retire naman, no?
0: Sentro.
1: So, ibaloon ta na, mga katropa, kung anong ginmanibing kabangdanan sini, no? Samtang sa mga nagatutok dira sa aton, wala labot sa radyo, mayroon makita mga katropa sa social media. Social media na to, naman yung Facebook no, sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kag sa YouTube, mga katropa, mo yung XFM 90.3 Bacolod. And also, mga katropa, mayara kita sa ginatawag ng official streaming apps ng XFM Philippines. Ngayon nyo ma-download ng libre, mga katropa, para sa inyong mga Android phones sa Google Play Store app. Pagkita nyo lang ang XFM Radio Network, mga katropa. No, please download kag ma-access dira ninyo ang kapinsaysenta ka mga on-air stations ng XFM Philippines halin sa Luzon, Visayas to Mindanao. Kag mga katropa, may ara kita sa ginatawag pagid nga hotline sang XFM Bacolod. Amo ning hotline number nato na ang 0915-628-7926. Pwede nyo daw mapadala mga katropa ang inyo mga request messages kag greetings, no? Sa sinang text line o hotline number sang XFM Bacolod. Subong aga mga katropa, ano ba lang aton talakayon? Tutukan ka diskusyonan sining adlaw sang Martes, dari lang sa Sentro.
0: XFM News Central.
1: Dugay-dugay mga katropa, ang aton nga headlines for today, mag-check kita sa Bacolod City Police Station 10 for this investigation. Sana tabo ng insidente nga involved ang isang ka-police lieutenant colonel sa idalo mga katropa sa Bacolod City Police Office, no? Gati, masubo man ini nga balita para sa pamilya, nagapalabot makita sa pagpakiguno mga katropa, no? So do damo gini nakakilala sa iya. We know him man mga katropa, no? May mga pila makita ka mga interviews nga na kaagi ni sa iya sang nangin hepe man siya sa iban nga mga police stations diri sa Negros. So later on mga katropa, discuss ta na karon basikon may initial lang information ang Bacolod City Police Station 10 angot diri, no? And okay, mga katropa, basi makatingwa makita kay Attorney JV Hinlo angot diri mga katropa sa reaction sa PDP laban, no, sa pag-convene sa Senate kahapon bilang impeachment court for the trial of Vice President Sara Duterte angot ni sa mga kaso. Again, a voice iya nga which is the magamit grounds for the impeachment. And later on mga katropa, basi available man ang NEPC, no, kay Engineer Lumel Tambanillo. Kaya ang NEPC mga katropa nagapangabay, no? And also tutukan ni nila mga katropa. Tutukan ni nila ang sustainable kag reliable energy. Nga which is isa karon nagaka-experience kita sang may power outage kita. And also ang shortage sa sang kuryente mga katropa.
0: Central.
1: Alas 10:54 na. Hindi na pati yan ang mga countdown sa mga balita, no? Tututukan karon. Kag-diskusyon ang drill lang sa sentro, mga katropa.
0: Sentro!
1: Tinguan ko, ang Station 10, kung malabot ta lang. No? Tinguan ta si Police Captain Genos David, ang hepe dira sa Bacolod City Police Station 10. Ang odri, mga katropa, sa natabo nga insidente nga involve ang isa ka-police, mga katropa. Basi makatag siya sa aton sang initial naging information mga katropa kay do kagina pa nilas no bilang ginina tukiban, no, or na report mga katropa nga may natabo nga insidente kag ti na sapuan ng ining bangkay sang sininga police, no? So which is nagtaliwan gid mga katropa ang ining police. Isa ka police lieutenant colonel mga katropa. Kag basikon available si Kapitan Febi Legaspe. Kondo lang alang si Police Station 10 try ta si Kapitan Febi Legaspe sa barangay Dumanan. So basi mga katropa, no, do naga-investigate pagkurong Station 10. Angot sa sini nga hitabo mga katropa dra mismo sa sakop sang barangay Dumanan sining aga, no? Way ta ni kabalo kung saan walang ninitabo. Base posible sa gabi, pero mga katropa, ginaligar do na sapuan ni ang bangkay sa Police Lieutenant Colonel sa sulod sang iyan nga balay sa adlaw na, no? Do mga round alas 9 mga katropa.
0: Central. No?

0: mga katropa sa Piyak na Linya, makaupo na ito ng punong barangay sa Barangay Hindumanan, si Kapitan Febby Ligaspe. Central. Kap, may aga. Welcome din sa XFM. Kap, kaupo mo subong si Katropang Andrew. Kap, good morning.
1: Yes, good morning, sir.
0: Yeah, Kap, may natabo, dra, Kap, nga si, ang isa ka pulis na sapuan sa sulod sa balay.
1: Yes, sir. Pero subong, ato pa. Ang ato niya, station 10.
0: Yes, Kap. Oo. Pero, Kap, nahingad lang ni Kap kung sino ni siya na involved sa sining incident.
1: Oo, hindi, ang involved, ang ara, daya subong, sir, na nakatuan nung siya nga mo rescue at nakakulman dyan sa kahit shit the bed. Oh. Ay, actually, ari ko subong sa seminar.
0: Okay, Kap.
1: Pero before ko kagina, nakahalin, nakakul na sa station 10 sa okay, kahit shit the bed.
0: Oo.
1: So, ara subong sila sa area, yes, si Mr. Bargas ng Korong 11.
0: Ah, okay. Si Amoni, ma'am, si Kap, si Sir Romeo Vargas, Kap?
1: Yes, sir.
0: Police Lieutenant Romeo Vargas. But, Kap, sa initial mo lang ging information, Kap, kung may natabugid mga shooting incident, may complaint na tatani, Kap, no? Kagabi, no?
1: Oo, so far, wala man din isa idea.
0: Okay. Wala man naging palabot na reklamo, da, no?
1: May nakabati man
0: yung book. Amo na gali, no? Pero, Kap, nang sinukupod ako no ni Sir Vargas sa sulod sang balay?
1: Kaya man daw sa upod so far.
0: Mm-mm.
1: Oo, pero as of now, gagaan naman anay ang pamilya.
0: Okay, okay.
1: Kaya yeah, tagdan anay sa pamilya.
0: Yes, Kap.
1: Whatever nga.
0: Gani man.
1: Wala pa man di kami idea.
0: Ay, wala. Okay. Pero Kap, ano ni Kuno Kap? Ang gintunaan Kap? Na, tiro? Kap?
1: Wala, bis kami pa subong idea. Kaya okay. Pagpakadyo ko to sa rescue.
0: Yes, Kap. Mm-mm. Ano Kap, pagpakadto sa rescue, ano ang... Yeah.
1: Yes, Kap. Pagkadto dito, pinakita man ang dugoon siya.
0: Oh, yeah. Dugoon sa ulo, Kap? Or sa lawas?
1: Sa...
0: Iya ulo?
1: Sa galatan.
0: Kap, sa lawas.
1: Amo man na ang information.
0: Sa lawas?
1: Sa din, ano, sa rescue namon.
0: Sa lawas, ya, Kap? Dugoon, lawas, ya?
1: Hindi, sa lawas. Sa
0: din, sorry, Kap. Sa din, Kap?
1: Sa ulo
0: dami. Ah, sa ulo gid gali. Sige, Kap, no. So far, well, Kap, si Sir Vargas ni active policeman gid ni. So Kap, do may ano man ni siya sa barangay, Kap, do nagapakigangot man ni siya sa inyo. Any needs ang barangay, naga-coordinate man sa inyo si Sir Vargas, ma'am.
1: Ang so far, kay nang sa amon abi, inang okay man kami ya kon whatever niya yang mga apulis siya nga mga reaksyon da ya sa ila yang sa bawo, be it wala man kami ya problema sa mga reaksyon.
0: Oo. Okay. Sige, no. But sige ka pa. Hula tong taning police station 10. Kap, thank you good sa sining update ka pa.
1: Good morning.
0: God bless, Kap. Sige, Kap. Thank you good. Sentro. Mga katropa, no? Ato nabatian si punong barangay Febby Ligaspe sa barangay Handumanan. Sentro. Mga katropa, nga which is the gin-confirm yaman sa aton. O mga katropa, nga si Police Lieutenant Colonel Romeo Vargas ang involved sa sining insidente, mga katropa, nga which is the ginaligar, nagtaliwan gid siya, no? Sa pag-confirm sa ato rin ni Kapitan Febby Ligaspe, ang dugo nga nakita sa bangkay ni Sir Vargas ara sa ulo, mga katropa. So, posible nga ti base sa ulong pila sine, no? Kaya ti amuto mga katropang natulupang dan sa nagpadulong dito nga mga rescue personnels, no? Mga rescuers. Sir Vargas, mga katropa, ti 55 years old ni siya. O kag ti siya ni ang head sang City Administrative and Resource Management Unit o Concarmo sang Bacolod City Police Office sa karon. Ti mga katropa, nakita ni siya sa sulod sang iya nga balay nga muna ning natabo, no? So later on mga katropa, basi makaligwa man si Police Captain Genos David sang Police Station 10. Later on mga katropa, mabalik kita sa iya, no? Alas 11:01 na. Centro. Mga katropa, diretsoon ko na lang gina-engineer si ano ha, si Attorney JV Hinlo kay ano no, mga katropa, ang sabayin sa Police Station tayong investigation, ano ta na karon ah, balik ta dugay-dugay. Tagaan ta lang sila na isang linggwa nga maka-investigate dito mga katropa. Pero so far may confirmation nakita from Kapitan Febe Legaspe sa Barangay Dumanan nga muning natabo, no? So medyo masubo man ini nga hitabo para sa pamilya kag also sa mga nakakilala ni kay Sir Vargas mga katropa. So siningati on mga katropa, kambyo topiko kita. Lumpatan ta tong national nga istorya kahapon. Central. Senate nagano na convene ng Senado as an impeachment court na kahapon, no? Which is mga katropa may ano na to, no? 13-11 na to ang dunag-ugyon to. Na-convene ng mga katropa yesterday, no? So kung ang taning sabayan sa PDP laban, makupo na to mga katropa si Attorney JV Hinlo for this discussion, mga insights sa bayan sa PDP laban, reaction nila sa pag-convene sa Senate as the impeachment court, mga katropa. Centro. Attorney Maing Aga, welcome to sa XFM. Kaupod mo subog si Katropang Andrew Attorney. Attorney, good morning.
2: Good morning, yes, Maing Aga.
0: Oo, Attorney. Okay. Attorney, thank you. Gets mong time. Attorney, iti kahapon nag-convene ng Senate as an impeachment court na. So, bali attorney, ano ni siya ang mga naobserbahan ta kahapon, mga nakita nyo before this pag-convene nila, sir?
2: Well, kahapon, dito na ito nakikaan kong sinugid ang majority at minority senators taking pulak sa pangano. But when they decided to become an impeachment court on jury, dapat patas tanan. Wala na majority than minority. But that is only on jury. So they are expected to look into the papers naging submitter sa House of Representatives. Probably there will be the prosecutors to be named, to be introduced, and also yung defense counsels will enter their appearance. Pagkatapos niyan, titignan natin kung yung mga defense counsels will bring out, let's say, causes for the immediate dismissal of the complaints. Kasi you will must remember, ang depensya, nagkagtugan sa Korte Suprema to make some complaints that the proceedings in the House Justice Committee went beyond the Constitution. So it is expected that even before trial, there might be some move from the defense to have the case dismissed outright.
0: Okay. So bali attorney, ang inino hulaton which is the Vice President Sara Duterte ginapasumon ni sang ano sang Senate, no? Attorney.
2: And that's correct. Though sa balita nato nakabalik naman din si Vice President from her trip abroad.
0: Oo. But
2: she will face the things against her.
0: Okay.
2: But of course expectedly i-exhaust nila ang tanan ng depensa even to the extent as what I have said,
0: yes,
2: there's a chance that the case could be dismissed even before trial.
0: Okay, so bali attorney, ang pila ni kaadlaw gani may 5 days na siya pa sabto ni ang ano summon sa iya amo na.
2: Wala akong studyuhan kung pinalig ka adlaw. So, we'll just have to expect kung anong direktiba sa Senado. And that I believe that the Vice President has been ready ever since to make their move and yung answer sa complaint.
0: Okay, but do you think, attorney, sa first day sang trial, magagawa gid ba ni siya? Mag-attend gid ni siya? Si Vice President Sara?
2: I cannot answer that, no?
0: Okay,
2: I'm sure that the lawyers will be there. And it is also part of a possible defense that the Vice President will even waive her right to present her evidence and purely argue on the unconstitutionality of the complaint. So, let's wait kung ano ang legal strategies ang Vice President.
0: Okay. Pero attorney, ang ano diri no, which is the kinanglan niya gini attorney mag kadto personal dito. Based on
2: sa if the Senate would require, I think in the first hearing she has to appear. No? Just like in criminal cases, for the court to get jurisdiction to subpoena, she will have to appear due to the summons ordered by the court. Pag appear niya, it now depends on the Vice President.
0: Mm-hmm.
2: Of what kind of defense ang ipagbaon niya, whether willing siya na mag-testify in court or let her evidence answer without her being present by just presenting other witnesses. So, hindi po na masabat. But before that, the House of Representatives would have to lay down the accusations and their evidence.
0: Okay, sige attorney, no. But ano ning gina-expect ni attorney for this impeachment, no? Attorney.
2: Let's hope na matapos na ini whatever is the result, kasi we are so divided as a nation.
0: Gani man.
2: The Vice President is also good, no? For her to answer point by point the accusation against her, but it is her choice to face it through technicalities that is part of the defense. Na kung ako bilang isa ka-abogado, kung pag-dismiss mo ang kaso through a technicality, why not? But it's also good kay Damo ang monitor sila na kaso for her to lay down her defenses and subtort ng accusation. So, the only person that can answer that particular question is the Vice President.
0: Oo. Gani man, no? Sige. So, bali, attorney, well, let's wait and see, no? Kay, which is the tanan maorganisa naman, eh. Kay Tido sa paglato tati, proseso man ang ginasunod rin, no? But, attorney, ang ining bagay, kabalo naman kita, no? This is, ano gid, no? Very obvious, gid nga, attack sa politika ang ining pag-impeach kay Vice President Sara Duterte, attorney.
2: Ang sa side ni Vice President, and I hold this in position, ang hingin ko sa House Committee on Justice in investigating or getting additional evidence sa na-file ng complaint sa India is clearly unfair because if they wanted to, they could have done it also sa impeachment President Marcos.
0: Mm-hmm.
2: Eh, nagsilang sila ko lang ebidensya kay President Marcos, so he dismiss it. But they could have done the same and opened up the bank account of President Marcos, his family, if they wanted to investigate. But as what the Vice President said, hindi ka ka-investigate at the stage of the review.
0: Hmm.
2: On the complaints by the House Committee on Justice. If they wanted to investigate, they do it in the regular committee hearings and file it themselves in another impeachment proceeding. But with this second impeachment proceeding, wherein may private complainants that may na-file na na-complaint, limited lang dapat ang House sa complaint such evidence. That's why, as what I said, option ni Vice President to defend herself using technicalities, which she has the right to do so, or answer the accusations against her point by point to put an end to the speculations against her. So it is her choice, no? Because kung abogado yung pagmukutol, kapareho sa akon, I want a case dismissed whether through merits or even through technicalities.
0: Okay, sige, attorney. But what are we expecting as for us as Filipino people, especially sa mga nagapati man, attorney, sa husto nga proseso gyapon sang lakat sang sininga trial, attorney?
2: The Filipino people, of course, wants to know the truth, no?
0: Yeah.
2: But at the same time, she have to respect the right of the respondents, because the truth can be relative and can be sufficient, no? Hindi man pwedeng we apply it only against our enemies. But kung kausod natin, mapabulag-bulag kita. So, there will be an interconnection of different rights, different duties and responsibilities. But the final say is the perception of the Filipino people. Kung ano ang mental niya pagkatapos sinisang impeachment trial.
0: Okay, sige. Attorney, with this, thank you very much for this discussion. Good morning, attorney. God bless you.
2: Salamat, Andrew. Salamat, SSM.
0: Thank you, attorney. God bless you.
3: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Mga katropa, ito nabatihan si attorney JV Hinlo, ang deputy for Visayas sa PDP laban, mga katropa. So, atin mo nang iyang ginalantaw, mga katropa, angot sa posibleng pag-umpisa na sa impeachment court or pag-convene sa Senate as the impeachment court dito, mga katropa, no? For the trial of Vice President Sara Duterte. Alas 11:13 na, check ta, kuwanta ni si Sir Mitch. Kay do may, ano to siya, no? Do may mga update lang to siya. Sige, spaya ka lang yung mga kopo na to, si katropang Mitch Lipa.
3: XFM Live Central.
0: Sir Mitch, please come in.
4: Yes, sir, katumando. Nagpapala kita live. Dari sa may balye kung sabihin magpakita ng pulihan sa kanya police colonel na tinuhan o kung itiro o kaya naman yung bagay na sa pan, dali sa mga bangkay sa mga kano. Dali sa may barangay handuman lang ito pangadyo. So, ang kalingay ni ito, isimita ang naging kausan ng sumasarapyan, yung walang ipasudlan, abangod ang ating kapulisan, nabato sa surod sa pulihan, kag imitado anay, kung sino ang makasunod dito, kati ang ating niya, kapulisan nag-auyat, kag nag-padalong sa inyong investigasyon, no? Kung wala may krimen, na tabuho sa ating niya, politisyonal, na nasa kwante niya sa nga natubuhon, katubuhan ito. So, yung mas, sa aking palag mo kayo na katubuhan ito, ginconform, ma'am, ginconform sa ating ni Barangay Kapitan na Pepe de Gaspi, na nagpatulong ng ilang dinasek team sa Pulian, pag nakita niya bangkay na, ang piktima, pag siya mismo kalian na pahit bahay po naman nasa ito sa kapulisan, ang otsing niya tabo kayo na sa aga.
0: Okay.
4: So, hindi na natin napinitrain ito mga Andrew, ang atong kapulisan niya nagtabaho pa dito sa sulot sa mga Pulian, doon lang kita sa may punta sa bangka ngayon, sa may tumanan, para lang magulat ang kita, no, kung natin ang kauntan ako, patang man-man, sa nga kamatayan si ating police colonel, si police colonel Remy Vargas, na nasa buwan na matay, tubuh nga aga nga tugon. Ito mga Andrew, RGD, pinakagamitan, ay ito-ini sa iyong ulo. So, wala kita kamalukong ano ang kapagdanan, mas maayo man niya, kung tangi investigation sa ating kapulisan, kung nanagit ang ginataan, kung nanagit lang kamagtanan sa iya kamatayan, na natabuhin niya sa ating ikakapulis officer katumahan. So, kasi ini si

sa katropang Mitch Lipa sa update na to, no, dito sa sitwasyon sa karon, mga katropa. O nga... Nga natabo dito, mga katropa, sa Ginaligar, natabo nga insidente. Centro! Nga, which is the, si Police Lieutenant Colonel Romeo Vargas ang nagtaliwan, no? Centro! Mga katropa, no? Considering rin kumpirmar ni Kapitan Febe Legaspi, mga katropa, oh, may arasang pila sa ulo, tugas ang paglutang ang nasambit ni Police Sunuman sa, no? Suno sa Kapitan, no? Mga katropa, nga up to now, ongoing pa ang investigation kung ano ginibay, mga katropa, ang rason sa likod sa sining kamatayon sa sining police. Sentro. Huwag pa na bala, mga katropa, kung sa sining portion sa ulo sa biktima, ang pila sini, no? O kung ang igo, tugas ang pagtiro sa iya, mga katropa. Kay ginapatian nga doon nakita ni siya sa guwa sa iya kwarto nung wainis ang kabuhi kagduguon, mga katropa. Alas 11:18 na, mga katropa, ipakilala ko sa inyo mga produkto sa Yes to Health. Ang ultimate trio sa Yes to Health. Ginalakipan ni mga katropa ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Ang Santon Plus Gold, mga katropa, himoy ni sa Mangustina Marguso, Malunggay, Awos, kag Spirulina. Intingobin ni mga katropa sa isa ka kapsula, agon nga makabuli ginidula sa mga bukol-bukol sa lawas, benign man o kon malignan. Mataas ang imong sugar level, imong blood pressure, diabetic ka o kon high blood, mga katropa, ang Santon Gold Herbal Capsule makabulig din ni pahaganagan sa sina nga mga balatiya. And also, mga katropa, kung ano pagid yung mga masakit nga naghatag na sa inyo sang kabudlayan do naga do kasabad nagid bala sa pangadlaw-adlaw tanga trabaho, mga katropa, o magtumar lang bala everyday sang Santon Gold Herbal Capsule. And also, may ara man kita, mga katropa, sang ano no? Sang Santon Vitamin C. Ang Santon Vitamin C naman na made of mangosteen, spirulina, kag mga prutas ka manggaranong sa vitamin C, mga katropa. Makabuli ni depensa sa ato, makapabusa immune system ta. Especially sa subong nga panahon, nga ba, ulan init, no? Gabi yung init, subong, gatagiti ang kainiton, mga katropa. So, may harap pagkikita sa ano pagkid, no? Premium D3 Soft Gel Capsule naman. Ang ining food supplement imo sa virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3 nga makabulig ni mga katropa pa baskog sa atong makatul-anan, makapahealthy sa aton nga mga cells, and also makalikaw sa atong sa mga infections nga cause ang bacteria kag viruses, mga katropa. Babakal ini tanan sa Yes to Health Wellness Center nga nahamtang dira sa Dalan Lizares, Barangay 39, siyudad sang Bacolod. Kag sa mga drugstores, mga katropa, kaangay sa Mercury Drugstore na Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, kag sa South Star Drugstore, mga katropa. So, ano pang inaulat nyo, mag-avail na sa mga Yes to Health products, mga katropa. Pero, are, no, 11th week na kita sa aton nga Santo na XFM libo-libong pa-premyo. Padayon lang, mga katropa, sa pagtipon sa nga blisters ang Santon Gold Herbal Capsule, Turbo kag Premium D3 Soft Gel Capsule, kag 5 ka sachets ang Santon Gold Coffee Mix. Isulod na, mga katropa, sa sobre. Sulatan sa pangalan, address, contact number, kag pirmahan, kag ihulog sa mga drop boxes nga sa pinakamalapit ng mga XFM station sa inyong mga lugar. Pwede man dira sa clinic sa Maydalan Lizares, dira sa May 39, Yes to Health, tubag na sa Marayo Bank. Pwede ka muda kahulog sa entry nyo man, mga katropa. Okay nga, every week, may maswerte nga tagdaog sa 3,000 pesos cash. Subo nga simana, 11th, ano na ta, no? 11th weekly draw na kita, mga katropa. Ika-unse na ta, subong? No? Ika-unse na kita nga simana. Oh, 11th weekly draw na kita, mga katropa. No? So, may maswerte nga tagdaog sa Biyernes. Sino naman ay maswerte nga winner na to sa 3,000 pesos cash? Pero, mga katropa, hindi magkabala ka. Bangod mayara kita sang grand draw. Oh, may maswerte nga tagdaog sang third prize. Ang
third prize makadaog sang 20,000 pesos cash, ang second prize makadaog sang 30,000 pesos cash.

0: First prize, makadaog sang 50,000 pesos cash. Ang consolation prizes, may pulo katagdaog sang 5,000 pesos cash each, mga katropa. So, hulaton tana, no? Ang sano ang grand draw. So, patay lang sa pagulog sang inyong mga entries, mga katropa, para maswerte ka mga makadaog sa mga papremyo. Dari lang sa Santo na Next FM, libo-libong papremyo. Centro. Alas 11:22 na mga katropa, mag-pause kita na for a while. So po nang tanikaroon ng ibang pagiging mga updates and developments, angot sa pila ka mga insidente nga nagkakalatabo diri sa Tonsa Bacolod, kag pila ka mga issues. Pagbalik sa sentro. Andrew Burgos sa
1: sentro. Yes, to help! May naman ko diri dok, pwede bala ang Santon Plus Gold sa may mga allergy. Depending allergy. Pero mostly, kung ang allergy Doc Leo sa panit, makabulig ni siya. Mga katol-katol dira, inumon niya ang atong Santon Plus Gold. May ara man ta pang banyos dira, pwede mo pahiran sa atong Santon Liniment. Pero Doc Leo, kung ang iya problema, allergy sa pagkaon, dapat likawan ang pagkaon nga makapa-allergy siya mismo, kabalo na siya mo. Limbawa, allergy siya sa pasayan, sa lukos, o sa kasag. Ano parang iban nga mga allergic na mga seafoods. So, likawan mo na. Santon Plus Gold. Then, parison mo niya, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Ining tatlo, makababulig ni pagpabakod sa imong immune system. Agod nga, hindi magmango aton immune system. Kag magmango aton immune system, amo na dali mag-react ang aton nga allergy once makakaon kita. Pero kung alam ini siya, tanan nga mga allergic foods, pwede mo na makaon kay amat-amaton niya na in-neutralize ay mulawas. Pero mas nami, while hindi ka pa nag-ayo sa imong allergy, untaton mo anay ang mga allergic na mga pagkaon. The Secret of Health. May namang kot diri Doc Leo. May mintinan siya sa high blood, kag sang iyang blood sugar, pero hindi niya mauntatan kuno Doc Leo ang pag-inom sang kape. Kaya daw kakulang sang iyang kabuhi. Kung hindi siya kapangapi, ilabi na mga alas 2, alas 3 sa hapon, mainom gikuno siya kape. Doc Leo, anong solusyon mo sini?
2: Kaya hindi mo natun mo pong ang magpangape. Kapit pagid bala, Doc Erwin, kung may sakit ka. Kung di patong bawal, dito kagid na namitan magsagit ilaw. The Secret of Health. Kaya hindi kagid niya maguntat sang pagkape, piliin mo lang ang kape nga hindi ka matamaan.
0: Mm-hmm.
2: Kundi may benepisyo pa sa imo sa ding ilawa. So, masuggest na ton sini sa ila, Doc Erwin, na muna yung Premium D3 Coffee Mix.
1: Yes!
3: Ano bala ang kinalain sang Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo? Nga ang ma-recommend naton?
2: Ang Santon Gold, yes. Mayara sa mangustin.
3: Mm-hmm.
2: May ara sa benefisyo sa ginatawag insulin resistance. So, kung may mga diabetes, kag ang vitamin D3, makabulig man siya para nga magnami pagin ang pag-function sa naton sa nga pancreas. Ini mangustin, kag vitamin D3, ari na sa Premium D3 Coffee Mix. Ang pinakamanami pagin sa nga papatamis niya is stevia.
3: Wala kontra kung tasi mo blood sugar.
4: The Secret of Health.
3: May mga kauturan kita, Doc Leo, nga mas malipatan ang pag-inom sang kapsula. Pwede man ang Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix, kung ano ang ara sa kapsula nga Santon Gold, ara na sa ngaton nga Santon Gold Coffee Mix. Gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
4: The Secret of Health.
2: Ang gluta kag collagen kinanglanon gid samtang nagaedad. Mas labi nga ginarecommend naton sa mga nagaedad na,
3: yes,
2: tungod nga may gluta kag collagen nga boss. Ang duha ko ni combine mo, may anti-aging effect sila.
1: Yes, to help!
3: Ari na sa ngaton nga Santon Gold Coffee Mix, same sa Premium D3 Coffee Mix naton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian, ilabi na kung may mataas ka mga blood sugar. Aprobado sa ngaton Food and Drugs Administration.
4: The Secret of Health.
3: Dok, ano ang bulong sa kilit sa wala kagtuo nagasakit lapit na 3 months sige sakit 2 times a day, Doc Leo, anong iyang himoon?
2: Konsulta gid siya,
3: mm-hmm,
2: sa medical doctor or matagaan siya sang order for laboratory test. Pero may ara, Doc Erwin, nga ang pagsakit sang kilit tungod sa constipation.
4: Santon Plus Gold.
3: May mga kauturan man kita nga nagaamuning sakit nila sa kilit sa hawak, Doc Leo, nga may problema man ang ilang bones lang atulan. Hindi ka man magpa-check sa imong uric acid. May araman iban nga hatag ni palatandaan nga problemado imong kidney. Depende lang kung ano ang reading sa laboratory. Kung clear imo laboratory, tapos okay imong kidney, may tendency ini siya nga basi sa imong constipation.
1: Yes, to help!
2: Pero kung halimbawa constipated gani, Dr. Win, halimbawa may mga tag 1 week ka madangatan nga hindi normal, ukon bisan adlaw-adlaw ka pa nagpamuhin, pero kung tigamay-gamay kagda matiga, so masuggest ko sa imo sina makagamit ikaw sang Santhone Gold Capsule. Kay nga aman mabuligan sang mga utanon nga sangkap sina nga amat-amat pahumok imo sini nga higko. Tapos nami sini maimnan mo gid sang Santhone Gold Herbal Tea.
3: Yes, ang herbal tea naton amo nang manami gid mga constipated, tapos damuon tubig inom, Doc Leo.
2: Yes,
3: kung isa kulang kita tubig amo managaba trigger, tapos kaon pa kita sang mga wala fibers nga mga pagkaon. So kaon kadamo mga leafy vegetables, mga root crops, and then parison mo niya Santhone Plus Gold, Santhone Vitamin C kag premium D3. Inumon mo 3 times a day.
4: The secret of health. Supple Plus Gold.
5: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santhone Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga. Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
4: Santhone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santhone Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santhone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Vision Next, marami na ang natulungan.
6: Maghisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
4: Vision X, epektibo, subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika. Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium drain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
7: Ang gusto ko sa lalaki, yung bigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
8: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa Turbo. Mabibili na sa inyong

0: Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Magmaskog, gag na gwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
1: SFM
2: Exciting! Ang kape nga puno sang sustansya. Suabe, ang timpla, saboroso. Kag wala tupong sa kahamot. Evergreen Coffee Mix with turmeric. Malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Upod sa Evergreen Herbal Capsule, may pito kasangkap. Turmeric, malunggay, saluyo, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Mga produkto ni Doc Hico. Kuni kayong lawas ang paghahambalan, diri na kita sa Sipurado, mabakal sa mga butika.
3: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
4: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
5: Sentro sa mga balita.
6: Sentro sa mga balita.
7: To be evidence-based, no?
5: Sentro sa mga impormasyon.
6: Sentro sa mga impormasyon.
8: Ang evidence sa prosecution, ito ang testigo nila.
5: Sentro sa serbisyo publiko.
9: Wala malis na nag-engage siya sa kapaligyas.
5: Fans, Andrew Burgos sa Sentro.
10: Sentro.
11: FM News
5: Central.
12: XFM time, alas 11.32 na mga katropa. Nagabalik na ito ka pala tuntunan ang Sentro.
5: Sentro.
12: Nagpatayin nyo dring ako po si katropang Franz Sandro Burgos. Siningation mga katropa, mag-proceed kita kay Engineer Lumel Tambanillo, ang AVP sa City Electrification Program sa NAPSI mga katropa, which is the last 35th Visayas Area Business Conference mga katropa, no? Nga ginupdan sa pila ka mga industry leaders, business stakeholders, kag mga innovators sa to discuss, no? Ang ilan ng diskusyon, orang talakayan na katutok kini mga katropa sa paggadihon, no? Sang mas more resilient kag future ready nga Visayas. So dito rin mga katropa na talakay diri ni Prime Electric Holdings and president mga katropa kag CEO sang Prime Electric Holdings nga si Sir Ruel Castro. Mga katropa ang ining ang pag-demand gid o power demand sa Visayas, especially sa urgent need for dependable and balanced energy solution mga katropa. Kaya hindi naka-experience siya gid man ang National Grid Corporation of the Philippines o kung NGCP sa dodo hindi medyo stable, no, ang supply sa kuryente sa karon mga katropa. So aring NAPSI ito, may mga dapat tutukan, may mga panundom kag may gusto sila ipalabot mga katropa, especially sa consumers. Makopo na ton si Engineer Lumel Tambanillo mga katropa. Engineer, good morning. Welcome to sa XFM, sir. Kaupod mo subog si Katropang Andrew.
13: Good morning, Katropang Andrew.
12: Yes, sir. Engineer, thank you again sa mga time, no? Sir, okay lang akong sulod? Engineer? Hello? Sir?
13: Hello, Andrew.
12: Okay lang akong da sulod? Mabatian mo ko?
13: Okay.
12: Sige, mabalik kami. Sige. Mga katropa, no? Plastar kita na isang mas bayang nga connection with the Engineer Tambanillo para matalakay tani mga katropa. This is a very important discussion subong, no? May mga nagakalatabo nga no mga katropa, load dropping o manual load dropping kahit ibangod sa posibleng may mga warning o kon alert level sa mga katropa sa status man sang grid sa karon, no? Balikan natin si Engineer. Engineer, sir, okay na?
13: Yes, sir.
12: Okay, sir. Engineer, kay in support sa statement ni CEO and President Sir Ruel Castro sa Prime Electric Holdings, which is the urgent need for the sustainable and reliable energy. Engineer, dari sa bayan sang NAPSI, sir, ano ning gusto tayo palabot for the consumers, especially nga dumay ma-experience nato ng pila ka mga masiling na ito doon may krisis sa supply sa buong sangkuryente, Engineer, sir?
13: Yes, ang atong issue, ang concern about the sustainability
12: Yes, sir.
13: Very particular sa power system natin. Sa hindi lang sa Visayas, also sa Luzon and Mindanao. As we experienced in the past days, may mga manual load dropping kita, ano?
12: Yes.
13: Up to 20 megawatts na load drop natin in the last week.
12: Yes, sir.
13: Because of this kulang sang supply ng generation capacity sa grid. So, bina-emphasize na ito niya ang there is a need to balance between the variable type of generation compared to sa actual ng mga base load plants.
12: Okay.
13: Sa supply ni Saya 24/7
12: at
13: lagong capacity kay man ito hindi sa hindi ma-balance ang actual ng mga connected ng mga generating plants na tama ka variable kasi din naman siya na mag-cause ang instability kag sabo siya na there would be another round of manual load dropping sa
12: yes.
13: mga linahin na mag-distribution within things.
12: Okay. But engineer sir, Drino, kay kamusta ya sir ang status ng NEPC as of now? Which is isa sa mga ano subong nga engineer sir no do mga initiative man sang NEPC sir no ang ininga bagay no ang pagmanual load drop no
13: iya ang mga manual load dropping natin subong sa iskop ng mga limit sa atong congestion sa line kadakolangan sang mga generating plants nga diri gaserve sa Visayas.
12: Yes sir.
13: So amo na siya ang what the DU kami nga sa NERGOS Power,
12: yes,
13: we can only give as much as we ang matake namon from the grid.
12: Okay, okay.
13: So, because we are not a generating
12: correct,
13: plant, hindi kami ang generator.
12: Amuna.
13: We just barely get the power from the grid and distribute it sa consumers. So, kung ano ang available na capacity sa grid, amuna na nga po man mahasal sa ato
12: yes,
13: ng mga konsumidores.
12: Oh, correct.
13: This is why nga, on a macro perspective, there is a need really to balance additional wind. Yes, we need additional plant capacity, but also we have also to balance it between a mga variable renewable plants and these mga base load power plants.
12: Okay.
13: Para mas establish ang supply nato sa kabilugan.
12: Correct na. Amo pag engineer, no? Which is the ang ano bala sang public is. Every time nga may mga rotational burnouts nga nagkakalatabo and then direct ano dayon basol especially sa NEPC no nga which is the problem here is sa grid sa NGCP engineer no kay kamuya mismo ya gaano lang man kamuya sir no hindi man kamuya generating gid bala oh nga which is ti kamuya ang sabahin ninyo engineer ano kamuya ganis sir kamuya ang naga ano no ang naga
13: distributor
12: sang kuryente oh
13: we take from the grid
12: yes sir
13: to our consumers.
12: Correct, no. But engineer sir, at this situation sa karon, so far sa inyong observation ni engineer do ay man ta diya sang ano gid ni do madalom nga concern, especially sir sa aton during distribution sa kuryente, engineer.
13: Well, subong may mga lang sa mga advisory from
12: UGCP. Okay. Yes sir.
13: Mga yellow alert today, we received yellow alert. Ensure that it's but anong ginanding sang yellow alert is so far ang capacity ng generating plant is enough to meet the demand but gamay na lang ang reserve. So amo nang tawag nga yellow alert. So anytime may mga dagko ka planta nga mag shutdown, emergency shutdown, the possibility of manual load dropping will happen again.
12: Okay, but attorney, engineer sir, ang ining rotational burnout is not forever man, di ba? No? Kahit ma-experience siya, gidmani siya engineer every time nga tig-ilinit, di ba? This is a common situation, engineer,
13: no,
12: sir?
13: No, not all the time, Andrew.
12: Okay.
13: But of course, kay kadamo, subong ang sitwasyon ta subong.
12: Yes, sir.
13: There are several plants in the Visayas na nag-force outage.
12: May ara, good. Okay.
13: Now, by one reason or another, no?
12: Yes, sir.
13: Kasi may mga unit repair or ano ang may mga technical problem sila ng sila ka supply sa grid. At the fact is may mga ara na mga planta nga ara
12: yes,
13: sa forced outage and
12: okay.
13: some of this plant ang nanlaconnectable are derated.
12: Oo.
13: Ah, I see. So which is why subog ta sa yellow alert.
12: Gani man sir, but Andrea sa aton do we are lucky gani engineer sir no kay do indi kid balat lala ang situation kay it's because of your dasig man nga pag pagbantay you know so sa inyo nga madasig man din ninyo yeah. Pag operate bala sir especially sa Hanay yeah. Sa bayan sang NEPSI engineer.
13: Yes, Andrew.
12: Uh-oh.
13: It's because we prepared the system in the past more than 30 months.
12: Yes, sir.
13: We were able to prepare sa atong system nga being capable nga mas madatig sa atong mag-transfer sa load.
12: Okay.
13: So para kung may ara, gani ko just kung sa isa ka line,
12: yes, sir.
13: Karang natin ma-file sa piyak na substation or
12: correct.
13: Feeder.
12: Mm-hmm.
13: Ang manakisang nag-minimize sa atong yes, mga outages despite ng yellow alert sa grid alert.
12: Gani man. Sige. Engineer, basi may dugal na kamong announcement, especially sa for the franchise area sang NEPSI, especially here in Bacolod, engineer, may ano kita, do may dapat kita ipalabot ng mga panumdom sa ating mga consumers within this week man, engineer, sir?
13: Yes, with this country, we were able to sign in April, May nga billing.
12: Okay.
13: Nagbubo ang ating electricity bill by yes. Around 85 centavos per kilowatt-hour.
12: Okay, no?
13: So, last month, we have 12.24 pesos per kilowatt-hour. This month, ang ating electricity rate is 11.38
12: yes.
13: Peso per kilowatt-hour. So, a total of 86 centavos na reduction sa ating
12: okay.
13: Bill. That's good news sa ating mga consumidor.
12: Yes.
13: Despite sinisang na-agyan natin subong ng mga manual dropping
12: okay.
13: Na subong maka-experience kita sa mas subo-dubo na rate
12: oo.
13: For this month of May.
12: Yes, sir. Mayo man ini, no? Sige. So, in short, engineer, ma-enjoy nila ang pagpabugnaw anay gamit ang mga aircon. Engineer.
13: Yes, of course, it's like this comfort level sa tagtang consumidores.
12: Well, gani man, no?
13: But ang question lang nga kung why na kung ginagamit ng mga electrical appliances.
12: Yes, sir.
13: I-plug na lang nato, i-off nato para makabulig lang sa relief sa ato sa Visayas grid.
12: Correct, correct. Sige. Engineer, salamat gain sa mga time. May utodra. God bless you, sir.
13: Thank you, good Andrew. And,
12: you're welcome, sir.
13: God bless you.
12: Salamat, kid.
1: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
12: Mga katropa, ito na batian si Engineer Lumel Tambanillo, ang AVP sa City Electrification Program sa Negros Electric and Power Corporation o CONEPSI, mga katropa. So, well, 85 cents, mga katropa, ang pagnubo for this per kilowatt hour. But dati mo lang nami blasubong mga katropa sa bayan sang NEPSI kay tituod may gina-prospects lang mga katropa no nga posible magalabot into 18 pesos but pasalamat kita mga katropa kay nga na mention to last time because sa crisis sang gatong no so at least mga katropa ang aton ring nga distribution sa kuryente kay bangod sa supply sang gatong but mga katropa do pasalamat kita kay dudra lang gid at least na control ha at least na control no. So hindi na kita maglabot sa mutong which is the batsagon tagid ni ako mga consumers di ba? So we are very thankful man nga amo ni na control bisan papaano sang NEPSI ang pagsaka sa presyo sang kuryente sa siniman mga katropang mga binulan no. And hoping sa kalabuton no madasong pagini mga binulan nga mag-maintain mga katropa sa amo lagi nang presyo nga hindi na kita magsaka sa siyempre, basta mahal ng presyo sa kuryente per kilowatt hour, gadugo man ang bulsa ta.
1: Sentro.
12: So, muna yung mga katropa, like isang una sa Sinikoy, bau, Diyos ko, galabot, gito yung record-breaking itong Sinikoy, labot di siyot, somo. Okay. Though, when comes sa pangitas ng pamaagi, inisyatibo para mapahaganagan itong mga katropa, ay tido, wala, gito si Sinikoy. Te, subong si Sinikoy, good. Tayo mo nisubong mga katropa, tikitaya, bisan pa paano, may proseso, transparent, kag naibiloan na ton, nga makontrol mga katropa ang presyo per kilowatt hour sa kuryente tabangod sa NEPSI, mga katropa.
1: Sentro.
12: Alas 11:44, napadulungan tis katropang Wendell Balinario, hibaloon tani bala mga katropa, kay doon may babae, ito nga nagbata, bala? No? Nagbata dira sa may konkreto nga bench sa Sang Park sang Andres Bonifacio Elementary School 1. No, ang video bala engineer pag ano ko lang da karon paggamit ko lang da. No? Okay lang to, kayo doon na-edit naman to siya, mga katropa. No? So check taniya. Ari sa piyakalin niya, mga updates sa siyudad sa Bacolod with katropang Wendell Balinario.
10: XFM Live Reports Central.
12: Katropang Wendell, please come in.
14: Yes, Katropang Franz, nagin confirma si Ma'am Angeneta Cepando ang head of Mexican CIA coordinating program sa Malisa ng sa nga din sa CIA na kaya nagin siya sa pabagi na agabat sabi na sa pahin sa abis wa o pabagi ng barangay 4 Katropang Franz sa kinagkar ngayon iso ba ano no ang tugay na dita at tugay na din sila o kung nakayan mismo sa sikat na pagyabay na dara sa area nga tinapang deputy na tinagapakit ko pabi sa mga Mexicans po mga strict gusto ko mga wala listaran niya sa higit sa tanang nagkakitar sa pang pasok ang mga tropa masamilat sa dira makitaan sa kalinagdan gani ng mga binulat sa pang pasok sa may ginsulatan at sa 110 no, na letter na nagkambal kasi na hindi na sila magbalik sila sa lugar kung po siya sa bala katropang pasok.
12: Sige.
15: Isang layingin sa CHO, kasi siya ginala kagapon. Kagabi, ging tawagan kami sa DRRMO, kasi yung anhan niya may ara, isang biggest out nga case bala kagabi. Kag, ano, it happened nga, kliyente, mana siya naman before. Kagasta man subong kay kada operation naman, ginarabyan, gina sila naman, kag ginapahalin man tani, dira kay ara, nang gina siya sagwa, man sa eskwelahan, nag-a-star. May ginaupod-upod, manada siya, ginaupod ya sa daw hayop-hayop nila. And then, kagina sa aga, yung tawagan kami kasi HO, kay why na to siya? Bali, ang baby, ara lang to na bilin. So, as of the moment, gina-locate na mo ng family, possible nga family, plus ang babae. Kasi kung hindi makita man naman, kaya kung ma-assess nga, hindi kita able to take her. So, i-ano man naman ang custody sa bata.
16: Ang iloy din nila ka?
15: Oo, asang kaaga ako. Hindi yung punggan. Kaya medyo alleged na siya, ma'am niya may ano, mental problem. Si mother.
17: So, ang baby, yung bayaan?
15: Ang baby ara to subog yung bayaan.
16: Lucky or dying?
15: Dula kami. Dula pa ko, sir. Isang last 4 years.
17: Ulagin tala sa hospital?
15: Ah, sa laying in. Kikitaga naman si Dr. Tan kagabi.
16: Sa nagbata siya, ma'am? Siya lang isa?
15: Ara, manangiya partner. Nga ginaupon man din.
16: Kaya partner niya din?
15: So, as of the moment, wala kami actually. Gig, sir, ano, subong ganyan. Ginapakantuan to naman. Ginapalantaw kung ara sila sa ginatinira nila. Kaya para mano naman kung ano ilang plano. Yes, ma'am.
17: Bali, ma'am, homeless sila.
15: Oo, oh, ma'am, homeless na sila, ma'am, for...
18: Ano sila ng barangay?
15: Sila sakop sa barangay 4 ang ginatinera nila, pero do allege niya taga Mansilingan ang family ni mother.
17: Kapila edad, ma'am?
15: Mga ara siya, early 30s. Ang babae.
17: Under custody, sinasang SSD ang baby?
15: Ng Subo, ma'am, ginakontak pa namon ang possible ng family ni ano ni mother. Kaya basi, makita man lang nato, niya able man to take care of the baby. Mm-hmm. Pero kung hindi, ikuwaan man namon, ma'am, ang custody sang ano, sang bata.
17: So, temporarily, di in ang baby, ma'am?
15: Temporarily, ma'am, ara pa siya subong sa Layang In.
17: Para? Ginaano siya? Makapapot.
15: Oo, ginaano siya subong anay.
18: Stable naman siya.
15: Stable man ang ano.
17: Pero pila na ba sila ka, ano, na-monitor na ba sila mga pila sila ka si mana?
15: Gin-refer na sila ka barangay sa amon, doon mga around, ano na mo, 2 months.
18: Mm-hmm.
15: 2 months.
18: Kapila na sila maliko na?
15: Do almost nga every once a week namon yung operation, yung midnight operation, ginaagyan, gina sila namon. So ara lang, gina sila yung start it.
17: Pero kabalo ka mo gabusong sa ma'am?
15: Do wala kami yung nauna, kaano, kay gamayat siyan. So tapos pag blood cut to namon, halay man sa muno nga, nagbata na kuma, nagbata na kuma. Di abi namon, ti do, ano yaman lang.
18: Di force ni mo baby, may bata na siya
15: natin. Do, muna sir, ang gano naman, kindi kami kakuha, gidetalye sa iya, kati hindi bala stable, stable. Niya nga paminsaron yung mag-istorya.
17: So kagapo, ng pagbabayan ninyo na find out na
15: may gabuso siya gali. Kaya gamay medyo gamay iya nga ano. Please go short pa na sa daan.
18: Kanina lang ito ba sa kagawa?
15: Sa gintawagan kami mga 11 duro kagabi. Lapit 12.
17: Sino magpabata?
15: Sa muna, ma'am, siya lang ginduro, ma'am, kung nagmatumato, kay wala man na to sila upod. Hmm. Kay mga upod, yung man na to duduwa, wala na kalaki nga homeless man, ang isa na daw mo na iya nga ginupod-upod.
17: Sa na iya, riyak po
15: niyo? Sa Abis, gid ma'am, sa Gwa.
18: Abis 1?
15: Oo, sa Gwa, gid. Sa bench, sa
18: skilahan.
15: Oo, dry na sila nag-star. Kung kita nyo na daan doon may habol sa kilid, sa pinaka-corner, gid, amo na ilagi na tineran.
17: Amo na shield din.
18: Makita yung silawat ba, ma'am?
15: Kung makita siya namon, ginaano siya namon, actually subong sir, ginapapangita gid. Eh para maano namon, ma-assess man ang iya man nga sitwasyon kay ang family iya man dito kay di kasi maka ano kay intervention man sa iya both sa ila sang bata kag sa iya man mismo.
18: May possibility man nga pati siya under custody na lang sa DSSD kay since sambal mo may allege man siya nga mental.
15: So ang iya na tagin sir ang family kay kung ano sir pwede gid siya naton mabuligan niya mapa-check up sa ano sa Bacolod City Paglam Center sa mental health center natin.
12: Garmang Mendel.
14: Yan, sa muna kasi pang pagkakaroon sa pagkakaroon sa HO ng gusto. Kasi katapagkakaroon sa pagkakaroon paayo ang pasukang punati kapag si KD ini. Pero sa karoon, katapagkakaroon ginapakita ang pagkakas ng kababae. Itag ini mismo ang ilo, ginapakita ni siya agad na mahipagkaroon sa pagkakaroon sa pagkakaroon sa pagkakaroon sa pagkakaroon sa pagkakaroon
12: Kapag di ka-care, katapang bakit, ikaw doon hindi siya bata man. Kapag nakaroon ng update.
14: Ah, hay. Sige lang, ano? Pero anong bata, babae? Katapang fans, no? Daw wala. Pero daw, babae, katapang fans. Ay, check ko lang liwat. Makutong ko lang liwat. Si Mama Janet po nga.
12: So,
14: di
12: pa niya ang kabata. Sige, no? Sige, salamat, Ged. Katapang Mendel.
14: Katapang fans, sa mga nanokapitul sa December 1, magkakot. Government center. Kag makatrapa sa kung diyan ko pinaroon sa mag-tumarkit sa center may tasiyang pagpapahan at walang pasok sa balatian. Para sa nag-audyong yung Pilipinas at Pilipinas, sinisikat ang pang-Wendell Balinacio, SM News.
12: Centro. Mga katropa, ito na ba tayong mga balita gikan sa siyudad sang Bacolod? Kag-update ni sa mag-Iloy, no? Kaya ang Iloy sa siningalap sa mga katropa, nagbunag, no? Dara sa park gate sa Andres Bonifacio Elementary School 1. Kahit kinaligar ng Iloy, sinisang lapsag, may diferensya sa pinsan. Kinangalaman ni mga katropa sa gusto nga pagtipan man. And also sa sining nga bata, mga katropa. Kahit siyempre ang Iloy, masiling na ito, mentally disabled lang. Ano ni siya, mga katropa? Kaluoy man isang bata. Ganin, no? Alas 11:55 na. Mga katropa, oras na doon ginakulabos na. Pero before ka, nabila magtakop kay magabulos ng XFM Network News, no? For the regional and national news, mga katropa. And rin mga katropa, no? Sa mga nagtutok dira, ang mga produkto sang Yes to Health sa Dentalimabaka. Mga produkto sa Yes to Health, mga katropa, mabakal tanan, initanan sa Yes to Health Wellness Center, yung inamtang sa Dan Lizares, Barangay 39, syudad sa Bacolod, kag sa mga drugstores, kagay sa Mercury Drugstore, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, kag sa South Star Drugstore, mga katropa. Oh, and also sa, ano no, Generica, kag sa online sa Shopee, mabakal man ninyo ina, no? And for the greetings sa mga naga-monitor subong sa aton sining oras, good morning. O kon may udto sa mga katropa naton dira, no? Sa kay Johnny Ordonio, Chris Joso, MJ Gorbuka, kay Kenneth Chongko, kay Vince Dayuno, kay Rihanna Diestro, kay Rolando Opos, kay Sir Elvis Guanzon. May udto sa inyo, no? Siling ni Sir Johnny Ordonio nagalantaw na sa kuno dira sa may Panukoy, ah, no? Sa mga katropa dira sa Barangay Panukoy, good morning. Salamat gid, ah. Sa mga nagatutok dira subong sa aton sa muning oras gaupod always diri lang sa XFM Bacolod Centro. Alas 11:56 na mga katropa. Was kita liwat maginop da 9 lang gyapon alas 10:30 tubto balas 12 sang udso odto sa sentro. News and Public Affairs program sa aga, mga entertainment sa hapon mga katropa. Sa liwat, inyo ang korban si katropang Franz Andrew Burgos. Nagapsalamat gid maing udto and God bless us all mga katropa.
19: Franz Andrew Burgos sa Sentro.
20: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Zantone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Zantone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Zantone Plus Gold. Zantone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
21: Zantone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
22: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Zantone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
21: Zantone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
23: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
24: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Zantone kag vitamin D3.
25: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git

0: D3 Coffee Mix. Langit ang kape ko.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may cellphone kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
1: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
3: Edgar El Banbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil. System Pain.
4: Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako minangako, salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumaro kasi matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang akong likod.
1: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain. If symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Amelia. Di pwede pa.

0: sa XFM. And lead now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
1: Sa nag-iisang paraan para mabawi ng Senado ang kanilang public trust. FBI may lead na sa kinaroroonan ng Senado. Headlines.
2: Philippine peso bumagsak, mga katropa. Sa bagong all-time low na 61.75 kontra US dollar.
1: Headlines. Sa balitang regional, 6 mula sa 10 respondents ng XFM Iloilo survey, pabor na maabsuelto si VP Sara Duterte.
2: Headlines. International na tayo, mahigit 100 katao na sawi dahil sa Ebola outbreak sa Africa.
1: Headlines. Sa balitang showbiz, B-pop group Bini pinarangalan ng kamera para sa kanilang makasaysayang pagtatanghal sa Coachella.
2: Headlines. At sa sports, Alex Ayala laglag na sa unang round ng Strasbourg Open dyan sa France.
3: Balita sa buong Pilipinas.

0: Tuesday, live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Live din tayo na napapinggan sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, 97.9 XFM Davao, at iba pang XFM station sa iba pang bahagi ng Pilipinas.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
0: Nagbabala ang Department of Energy mga katropa sa publiko na maghanda sa mas marami pang rotational blackouts ngayon pong taon. Ito'y dahil sa banta ng El Nino na posibleng magdulot ng patuloy na red at yellow alert sa mga susunod na buwan. Ayon kay Energy Undersecretary Felix William Puente Villa, kahit pa inaasahan ang pagbaba ng demand sa panahon ng tag-ulan, may projection pa rin na magkakaroon ng isa pang yellow alert sa Luzon, 7 sa Visayas at 6 sa Mindanao. Bukod pa sa 6 na red alerts na maaaring itaas sa Visayas tuwing gabi. Nagbabala naman si Energy Yusek Rowena Cristina Guevara na posibleng makaranas din ang pagtaas sa singil sa kuryente ang Luzon at Visayas sa parating na buwan ng Hunyo dahil po sa mga nagdaang grid alerts na dulot ng mataas na demand at hindi paggana ng ilang coal plants.
2: XFM News Nationwide.
1: Isa sa ilalim ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa yellow alert ang Visayas Grid mula alas 3 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi ngayong Martes dahil sa manipis na supply kung saan nasa 2,691 megawatts lamang ang available capacity kumpara sa 2,594 megawatts na tinatayang peak demand dito. Ayon sa ahensya, bukod dito ng mataas na konsumo ng kuryente at ang hindi paggana ng tatlong malalaking coal power plants na TVI-1, TVI-2 at PADC-3, bukod pa sa kabuuang 846.3 megawatts na nawala sa sistema dahil sa forced outage ng 12 iba pang planta ngayong buwan. Idineklara ang yellow alert kapag ang natitirang operating margin o reserba ng kuryente ay hindi na sapat para mapunan ang contingency requirement o ang mga emergency na pangangailangan ng transmission grid sa rehiyon.
2: XFM News Nationwide.
0: Tututukan ng Kamara de Representantes ang isang malalimang investigasyon gamit po ang House Resolution Number 1024 para busisiin kung may kapabayaan ba sa panigpo ng NGCP o National Grid Corporation of the Philippines. Kaugnay ito na magkakasunod ng aberya sa kanilang mga linya nitong Mayo 13. Nice check-in ni House Speaker Faustino Boji D. III at Senior Deputy Speaker Ferdinand Hernandez. Kung ang malawakang red at yellow alerts na nagpa-impis o nagpanipis po sa 2,462 megawatts na kuryente ay sanhi ng hindi maiwasang sakuna o kaya dulot lamang ng kawalan ng maayos na maintenance at pamumuhunan sa grid system. Alamin din mga katropa sa nasabing pagsisiyasat ang posibleng paglabag ng NGCP sa Philippine Grid Code, partikular na umano'y hindi nila agad pag-uulat ng pinsala sa Department of Energy at Energy Regulatory Commission na nakaapekto nga sa halos 3.9 million na pamilya dito sa Luzon.
2: XFM News Nationwide.
1: Pilipinas, palalakasin pa ang kooperasyon sa Japan sa energy security. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
3: Palalakasin pa ng Pilipinas ang kooperasyon sa Japan para matiyak ang energy security ng bansa. Ito ang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bago ang kanyang state visit sa Japan mula Mayo 26 hanggang 29. Ayon kay Pangulong Marcos, mas aktibo na ang papel ng Japan sa usapin ng energy supply. Pinasalamatan din ni Pangulong Marcos ang Japan sa pagtulong sa paghahanap ng iba't ibang solusyon para sa fuel supply, kabilang sa tatalakayin ang Power Asia na inilunsad ni Japanese Prime Minister Sanae Takaichi. Layunin itong tulungan ang mga bansa sa Asia sa crude oil supply, critical minerals at mas matatag na energy supply chains. Sinabi din ni Pangulong Marcos na maaaring magtulungan ang Pilipinas, ASEAN at Japan sa pagpapabilis ng renewable energy adoption. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo D. Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Samantala mga katropa, sa Senator Ping Lacson, nanawagan po sa publiko na bantayan daw ang impeachment court. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
1: Si Senator Judge Panfilo Ping Lacson sa publiko na manatiling mapagmatyag kasunod ng formal na pagkoconvene ng Senado bilang impeachment court para sa kaso ni Vice President Sara Duterte Carpio. Ayon kay Lacson, mahalagang bantayan ng taong bayan ang mga susunod na hakbang ng impeachment proceedings upang matiyak na maayos na masusunod ang mga proseso sa Senado. Inilarawan din ng senador bilang breath of fresh air ang naging sitwasyon sa Senado noong Lunes matapos ang tensyon at kontrobersyang bumalot sa mga nakaraang araw kabilang ang insidente ng pamamaril sa gusali ng Senado. Nitong Lunes, formal nang nagtipo ng Senado bilang impeachment court matapos matanggap ang articles of impeachment mula sa House of Representatives laban sa pangalawang pangulo. Naging usap-usapan din kamakailan ang umano'y posibilidad ng pag-aresto kay Senador Ronald Bato de la Rosa kasabay ng pagdadala ng articles of impeachment sa Senado. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropa Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Samantala, nagsalita na sa kauna-unahang pagkakataon ang 44 anyos na driver volunteer ng National Bureau of Investigation upang ipagtanggol ang kanyang sarili matapos siyang pansamantalang makalaya sa kulungan sa pamamagitan ng pagbabayad ng 116,000 na piyansa. Maring itinanggi ng driver na may dala o ipinotok siyang baril nung magkaroon ng gulo sa Senado noong May 13 at sinabing bumalik lamang siya sa katabing gusali ng GSIS para balikan ang naiwang bag na may gamot ng isa nilang ahente. Salungat naman ito sa naunang pahayag ng pulisya na bagamat walang nakuhang baril sa kanya ng arestuhin, nagpositibo naman siya sa gunpowder o bakas ng pulbura sa kamay bukod pa sa nakitang bag sa lugar na may mga bala, magazine at NBI badge. Dahil dito, sa takot sa tromang dinanas ng kanyang pamilya, sinabi ng kanyang abogado na si Attorney Paulo Nieto na kasalukuyan na nilang pinapanood ang mga CCTV at kinakausap ang mga saksi upang baligtarin at kasuhan ang mga pulis na nang-aresto sa kanya.
2: XFM News Nationwide.
0: Nagpadala na po ng mga tauhan ang opisina ng Ombudsman sa Senado din para hilingin naman sa Public Relations and Information Bureau ang opisyal na listahan ng mga member ng media na nasa gusali noong araw ng pamamaril o sa pagpuputukan sa pagitan po ng May 13 at May 14. Ayon sa pinadalang liham, gagamitin ng Ombudsman ang nasabing talaan para makatulong din sa isinasagaw nila na fact-finding investigation hinggil po sa naganap na insidente. Inaasahan mga katropa na makatutulong ang mga testimonya o tala ng mga mamamahayag na nakasaksi sa gulo para mapabilis din na mailatag ng tanggapan ang buong detalye at katotohanan sa likod ng pamamaril.
2: XFM News Nationwide.
1: Hinikayat ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag si Senador Bato de la Rosa na harapin ang warrant of arrest at sumuko na sa International Criminal Court para sa kanyang pananagutan sa batas. Sinabi ni Matibag na naganap na ng Manila City Hall Reporters Association o MATRA Monthly News Forum na ito ang naiisang paraan para bumalik ang magandang tingin ng publiko sa Senado bilang institusyon. Dagdag pa ni Director Matibag na may lead na ang mga otoridad sa kinaroroonan na senador, ngunit tumanggi ito na magbigay pa ng karagdagang detalye para maging maayos ang kanilang investigasyon. Ngunit ni Matibag si Senator Robin Padilla ang taong pinaka nakakaalam ng lokasyon ng kanyang kapwa senador.
2: XFM News Nationwide.
0: Inaprubahan na po ng korte ang isang cyber warrant na nagpapahintulot sa National Bureau of Investigation na buksan at tingnan, suriin yung mga electronic equipment ng founder ng Peanut Gallery Media Network na si Franco Mabanta. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, uungkatin sa gagawing pagsisiyasat ang lahat ng mga larawan, video, mensahe at text log sa mga gadget ng suspect para matukoy kung sino-sino mga personalidad na kanyang nakasalamuha at pwedeng nakasabwat. Isinagawa po ang hakbang na yan matapos maaresto si Mabanta kamakailan. Kaugnay nga ng kanyang pagkakasangkot sa isang di umano'y planong pangingikil o extortion plot laban kay dating House Speaker Martin Romualdez.
2: XFM News Nationwide.
1: Uha ng 72% trust rating ang Armed Forces of the Philippines sa Quarter 1 2026 tugon ng Masa Survey ng Okta Research. Ayon sa Okta, 70% naman ng adult Filipinos ang nagsabing satisfied sila sa performance ng AFP. Katumbas ito ng plus 61 net trust rating at plus 56 net performance rating. Sinabi ng Okta na kabilang ang AFP sa mga government institution na may mataas na trust at performance rating sa survey cycle. Isinagawa ang survey mula March 19 hanggang 25 ngayong taon sa pamamagitan ng face-to-face interviews at 1,200 respondents. May margin of error itong plus minus 3%.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, yung BARM Education Minister si Muhagar Iqbal ay sinibak. Tropa natin sa balita Earl Saludar, XFM Mega Manila.
2: Live report.
4: Tinanggal sa pwesto si Education Minister Muhagar Iqbal ng Bangsamorong Autonomous Region ng Muslim Mindanao sa utos si Chief Minister Abdul Rauf Bacacua. Batay sa Special Audit ng Commission on Audit o COA, lumabas ang mabalit irregularidad sa pagbili ng mahigit 2.2 bilyong pisong halaga ng education at training materials. Ayon sa ulat, hindi ipinataw ang liquidated damages ng 30.10 bilyong pisong proyekto para sa armchairs kahit na natili ito. Nang 520 araw, natuklasan din ang 23 kontratang nagkakalaga ng 1.95 bilyong piso na award kahit na may depekto wano sa procurement process. Bukod pa rito, may 73 disbursement vouchers na umabot sa 2.24 milyong piso ang nabayaran kahit kulang ang kinakailangang dokumento. Dahil dito, naglabas na ang COA ng initial notice of disallowance at inaasang may mga susunod pang hakbang kaugnay ng kaso. Giitin makakuha na apektuhan ang tiwala ng publiko at pamamahala sa BARM, kaya wala ng dahilan para manatili pa si Iqbal sa pwesto. Para sa nagkakaisa Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Bumagsak sa panibagong all-time low ang halaga ng piso sa Pilipinas nitong Lunes matapos itong magsara sa 61.75 pesos kada 1 na US dollars dahil sa patuloy na pressure sa merkado at pangamba ng mga mamumuhunan sa takbo ng lokal at pandaigdigang ekonomiya. Batay sa datos mula sa Bankers Association of the Philippines, lalo pang humina ang lokal na pera ng halos 3 sentabo para kumpara sa naitala nitong nakaraang Biyernes na 61.721 na siyang ikatlong beses na pagbulusok ng piso sa mababang antas ngayong buwan. Ayon sa mga analyst, ang pangunahing dahilan nito ay ang patuloy na paglakas ng dolyar sa buong mundo at ang mataas na presyo ng langis na binibili ng Pilipinas sa ibang bansa. Kaya naman posibleng umabot pa sa 62 pesos ang palitan sa mga susunod na araw.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng

0: City, XFM 99.5 dyan sa Zamboanga.
1: Balitang regional.
0: Diretso na tayo sa balitang probinsya sa pag-usad po ng impeachment sa Senado, mga katropa. Ani mula sa 10 respondents ng XFM Iloilo Survey. Pabor na maabsolto si VP Sara Duterte. Katropa natin sa balita, RS Pinosa ng XFM Iloilo.
2: Suwelto si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial ang 6 sa 10 respondents ng XFM Iloilo Interview Survey mula sa Harubig Market sa Iloilo City. Isa sa mga sumagot sa survey ay si alias Inday, kung saan gusto niyang maabsuwelto si Vice President Duterte dahil para sa kanya na sayang lang sa pera at oras ang impeachment. Para kay alias Inday na maraming mga opisyales na mas malaki pa ang ninakaw sa kaban ng bayan, ngunit si Duterte talaga ang tinututukan. Samantala, ayon naman kay alias Rich, pabor siyang makonvict ang vice-presidente dahil ani niya ay kailang managot ito sa mga aligasyong pinaparatang sa kanya. Samantala, nasa 5-7 respondents na tinanong ng XFM News Team ng kanilang opinyon ang nagpahayag ng neutrality o undecided pa hanggang sa ngayon. Napag-alamang kahapon ng hapon nang nag-convene na ang Senado para sa impeachment trial ni Vice President Duterte. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM.
3: Estudyante patay matapos pagtulungang bugbugin sa Kinabawan City. Katropa natin sa balita, Sam Sally ng XFM Cotabato.
4: Nasawi ang isang binata matapos sa pagtulungang bugbugin sa Quezon Boulevard, Kinabawan City. Kinilalang biktima sa pangalang Christian Jake Librillo, 20 years old, estudyante at residente ng Kinabawan City. Ang grupo ng mga suspect ay pinangunahan ng isang alias Mac Mac at residente ng barangay Ilumavi sa Kinabawan City. Nangyari ang pambubugbog at habulan sa isang bar at tuluyang nawala ng malay ang biktima. Pagdating sa barangay Mateo, isinugo sa ospital, subalit idiniklarang dead on arrival ng doktor si Librillo. Agad ipinagutos ni Kinabawan City Mayor Attorney Jose Paulo Evangelista sa Kinabawan Police Station ang pagtugis sa mga sangkot sa insidente. Hustisya ang sigaw ngayon ng pamilya Librillo sa sinapit ng binata. Katropa mo sa balita mula dito sa XFM 102.1 sa Cotabato City at para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Sam Sally, XFM News.
0: Ito naman, mag-asawa patay matapos masangkot sa banggaan sa pagitan po ng motor at ng truck dyan sa Enrile, Cagayan. Katropa natin sa balita, JP Saking ng XFM Tugiganaw.
5: Katao ang nasuwi habang 3 naman ang nasugatan matapos sumalpok ang 2 motorsiklo at isang truck sa National Highway Barangay San Roque Enrile, Cagayan nitong gabi ng Mayo 17 ngayong taon. Ayon sa ulat, bandang alas 9:40 ng gabi nang matanggap ng pulisyang ulat na agad namang rumesponde ang mga pulis at investigador upang alamin ang nangyari sa insidente. Sa paunang investigasyon, parehong yuro ang tatak ng 2 motorsiklong bumibiyahe patimog na unang motor nang hindi ito napansin ang nakaparadang puting truck na may plakang CTJ 9226 sa gilid ng kalsada malapit sa Double T Cockpit Arena. Dahil dito, bumangga ito sa kaliwang likurang bahagi ng truck. Kasunod dito, hindi naman nakaiwas ang pangalawang motorsiklo, tumaba rin sa likod ng unang motor. Dahil dito, nasawi ang mag-asawang residente ng Rizal, Kalinga, kung saan idineklaray silang death on the spot ni Dr. Carmina Abuso ng RHU Enrile. Samantala, dinala naman sa Cagayan Valley Medical Center CBMC sa Dugegero City ang 3 sakay ng pangalawang motorsiklo para gamutin ang kanilang mga sugat. Lumalabas din sa investigasyon na walang plaka ang 2 motorsiklo at walang lisensya ang mga driver. Dinala na sa Enrile Police Station ang mga nasirang sasakyan para sa karagdagang aksyon. Patuloy pa rin ang paghahanap sa may-ari at driver ng truck na sangkot sa insidente. Paalala naman ang otoridad na maging maingat sa pagmamaneho, lalo na sa gabi at sa madidilim na bahagi ng kalsada, at iwasan ang pagmamaneho ng nakainom trauma, inaantok at sumunod sa batas trapiko upang maiwasan ang insidente. Mula dito sa Region 2 Regional Center Tuguegarao City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tuguegarao, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang JP Saking, XFM News.
3: Dalawa kabilang ang isang taga-Isabela na sawi sa aksidente sa Nueva Ecija.

0: katropa natin sa balita, Altea de la Cruz ng XFM Santiago.
1: Patay ang dalawang katao sa naganap na aksidente sa bahagi ng Maharlika Highway sa Barangay Tayabo, San Jose City, Nueva Ecija. Kabilang sa mga nasawi ang isang 14 anyos na dalagita na residente ng San Mariano, Isabela at 32 anyos na negosyante na residente ng nabanggit na lugar. Isang 43 anyos naman na truck driver ang umanay nawala ng kontrol sa manibela na dahilan ng aksidente. Matay sa report, bago maganap ang insidente ay nakahinto umano ang naturang bus para mag-stopover ng salpukin ng trailer truck ang likurang bahagi nito. Dahil sa lakas ng impact, kapwa tumilapo ng bus sa trailer truck hanggang sa bumangga pa sa isang bahay at karinderya na dahilan din ng pagkasugat ng ilang katao at pasahero. Posibleng maharap sa kasong paglabag sa reckless imprudence resulting in double homicide, multiple physical injury at damage to property ang driver ng trailer na ngayon ay nasa kustodiya na ng San Jose City Police Station. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang Altea de la Cruz ng 104.8 XFM Santiago, XFM News.
0: Isa pang balitang aksidente, Katropa. Dalawa kabilang ang isang taga Isabela nasawi sa aksidente sa Nueva Ecija. Katropa natin sa balita. Ito naman ay babae na tagpuan na kahandusay sa kalsada at natutulog po, hinihinalang nalasing matapos daw matalo sa kasino. Katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
2: Isang 31-anyos na babae na tagpo ang nakahandusay sa Barangay B. Rodriguez Street, Barangay Guadalupe, Cebu City kaninang madaling araw na hinihinalaang dahil sa kalasingan. Kinilala ang babae na si alias Easter, residente ng Barangay Candulawan, Talisay City, Cebu. Ayon sa taxi driver na si alias Ron, ang biktima ay nagmula umano sa isang inuman sa Barangay Kasambagan, Cebu nang sumakay sa kanya patungo sana sa Bayanihan, Barangay Quiota, kung saan nakatira ang kanyang kinakasama. Habang nasa biyahe, ibinahagi umano ng babae ang kanyang mga personal na problema at di umano gusto na nitong wakasan ang kanyang buhay. Ayon pa sa driver, pinilit umano siya na babae na ibaba ito sa sasakyan dahil nais daw nitong tumalon sa tulay sa B. Rodriguez Street, Cebu City. Ipinahayag din ng driver na may utang umano ang babae sa kasino na aabot sa 64,000 pesos at nangangamba ito na makulong kung hindi mababayaran. Sa takot na may masamang mangyari, iniulat na iniwan umano ng driver ang babae malapit sa tulay upang humingi ng tulong sa mga pulis. Ngunit sa kanyang pagbalik, nadatnan na lamang niyang nakahandusay na babae sa gitna ng kalsada at natutulog. Sa kasalukuyan, nasa paghamutan ang biktima matapos umanong makararas ng hyperventilation. Mga katropa, ugalin ng pag-inom ng Santhaw na vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropang Almimata, XFM News.

0: Ayan, mag-ingat tayo daw. Nasa Southern Mindanao na. Particular sa Zamboanga, Soxar dyan at Davao, sa tindi ng ulan, dala ng Intertropical Convergence Zone.
1: Katropang body para naman sa ating mga katropa sa Visayas at ipamang bahagi ng Mindanao. Asahan ang malinsang ang panahon dahil sa Easterlies. Ngunit, huwag magpakampante dahil sa may chance pa rin ang biglaang buhos ng ulan, lalo na sa hapon o gabi.
0: Dito naman po tayo sa Metro Manila, mga katropa at iba pang bahagi po ng Luzon. Bagamat mainit sa tanghali talaga, magbawon po tayo ng payong dahil sa biglaan din ng mga localized thunderstorms na pwedeng magdulot ng flash floods o kaya po yung traffic sa mga mabababang lugar din.
1: Grabe rin ang tindi ng singaw ng init ngayon, mga katropa, dahil aabot sa mapanganib na 45 degrees Celsius ang heat index sa Sangley Point, Cavite. Nasa 44 naman ang mararanasan sa San Jose, Occidental Mindoro, Roas City, Capiz at Dipolog, Zamboanga del Norte. Habang aabot naman sa 40 degrees Celsius hanggang 43 sa Metro Manila, kaya uminom po ng maraming tubig para hindi ma-heat stroke.
0: At sumikat ang araw kanina umaga, 5:28, at mamaya po inaasang lulubog alas 6:18 ng gabi.
2: Balitang International.
0: Ang Balita International, mga katropa, hatid po sa atin ang Santon Gold. Pwede nyo pong subukan yan. Maabot na sa magit 100 ang namatay at dandan pa ang pinaginalang may Ebola sa Democratic Republic of Congo at Uganda. Kabilang isang Amerikanong doktor na kailangan dalhin sa Germany para sa pagpapatuloy ng gamutan. Dahil po sa banta na nakakahawa na virus, nagpatupad na ng border screening ang mga kalapit bansa gaya ng Rwanda at Nigeria. Habang nagpalabas naman ang Estados Unidos ng Level 4 Travel Advisory o pagbabawal sa pagbiyahe sa Republic of Congo. Nagbabala din po ang World Health Organization na wala pang aprobadong gamot o bakuna sa Bundibugyo strain. At pinayuan ng publikong sumunod sa mga safety protocol.
3: Showbiz News. Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Ang Santon Vitamin C, kalusugan sa isang kapsula. Formal nang kinilala ng Kamara de Representantes ang P-Pop Girl Group na Bini dahil sa kanilang malaking kontribusyon sa pagpapakilala ng kulturang Pilipino at original Filipino music sa buong mundo. Pinangunahan ni House Speaker Faustino Boyi III, House Majority Leader Sandro Marcos at Negros Occidental Representative JB Benitez ang paggawad ng papuri matapos ipasa ang House Resolution No. 1001 na kumikilala sa kanilang mga tagumpay. Gumawa na kasaysayan ng Bini bilang kauna-unahang Filipino pop group na nagtanghal sa sikat na Coachella Valley Music and Arts Festival sa California, na itinuturing ng Kamara na isang malaking tagumpay para sa talento ng mga Pilipino. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang Sports.
0: Ang balitang sports atid sa atin ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Laglag na sa unang round pa lamang ng Strasbourg Open ang pambato ng Pinas na si Alex Iyala, matapos po siyang talunin ng nakatapat na kalabang si Oleksandra Olenikova ng Ukraine. At maganda sa ang simula ng batang Pinay tennis star nang makuha niya ang unang set, pero hindi po niya napanindigan ang bentahe na makabawi ang kalaban sa sumunod na bahagi ng laban. Dahil dito, tuloy nang nagpaalam sa tournament si Iyala at tuloy ang tinapos ang pangarap ng Pinay na makabante sa susunod na yugto, katropa. Sa NBA, pinatumba na Oklahoma City Thunder ang San Antonio Spurs sa isang kapanapanabik na overtime sa Game 1 po ng Conference Finals. Pagtatapos ng laban sa score na 122-115. Nanguna dyan si Alex Caruso, rumatsada ng Thunder na puntos 31 lang naman, 2 rebounds at 1 assist para bitbitin ang kanyang kupunan sa panalo. Harap po ang dalawa ulit sa Game 2 sa Webes, mga katropa.
2: XFM News Nationwide.
0: Sumayon nyo na XFM News Nationwide. Ngayon palang halian po ng Tuesday, May 19, 2026.
1: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas!
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. Nationwide.
4: XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
5: Ako po si Rudy Lintacuya. Ito po ako sa Singapore, 35 years old, from Iloilo. Noong una, pamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, efektibo. Nawala yung ubo ko. Numoy ang kapatid ko at pabili akong Santon Plus Gold kasi maganda. Nawala yung ubo ko kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy na nilang pag-iinom. Kita nilang efektibo ng Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na.
8: Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
9: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya, huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
10: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
11: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
10: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
12: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog na,

0: supplement for men.
1: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain. Ako si Heide, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong iliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang ipikto.
4: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist. Consult your doctor.
4: Sa mga butika.
5: Samphone Gold, Coffee Mix.

0: Herbal soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo bang kusina, ha?
2: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
1: Oh, galit. Diriyo.
2: Ay, dali na.
3: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
4: Kung vitamin C, tandaan. Sandown Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sandown Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Sister Pain.
6: Si Sairan, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, dili ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Bibili sa mga butika.
8: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Samton and XFM, libu-libong pa-premyo.
9: Ako si Bethany Estrid Suliero, sang Kalinaw Iloilo, nagpasalamat sa XFM, at kay Dr. Remedito Uy, sa ako niyo nadagaan yung 3,000 pesos cash. Dani ka mo mag-itraman sa Samton at XFM, libu-libong pa-premyo.
8: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Samton and XFM, libu-libong pa-premyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sa entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na!
10: DOH CFRR permit number 0098 series of 2026.
11: Maragang paalala, ang produkto kito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lamang uri ng sakit.

0: diet na kubuwasa.
1: XFM. Pato pa mo. Exciting.
2: Yes to health.
3: Iyari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunon sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sa atong lawas. Ganing dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Maayong adlaw naman sa tanan nga mga suki nga tagpalamati sa programa The Secrets of Els. Uy, ari naman kita sa paginistoryahan na sa pag-amlig sa ato ni Kayong Lawas. Gina-imbitar tagid ang tanan nga mga tagpalamati basi kon may ara kamo nga para makutaan nun bala kag clarification sa mga gina-discuss natun dari sa programa The Secrets of Health. Pwede gi kamo makapadala sa inyo para makutaan nun, ah. I-comment lang ina sa ato sa live Facebook streaming labi na gid sa Facebook page ng XFM Radio Patrol Iloilo. Or inigani, i-text sa ato sa text hotline 0950975-6970. Ang ato sa nga pagparagad sa programa The Secrets of Health, ang tinutuyo ta diri nga matudloan kamutanan kon ano ang mga nagakabagay nga ikauno naton balay prioritize. Anong mga pagkaon nga dapat naton likawan, ang mga lifestyle nga dapat naton baguhon para nga maamligan ta ato sa ikayong lawas. Ang programa The Secrets of Health, live kita nga mabatian sa tanan nga mga XFM station sa Isla Sang Panay kag Negros Island Region. Kag as usual, ang ato siring pagparagad sa gihapon, upod tang ato siring certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato siring programa.
1: Welcome Sir Josil, thank you. Kag sa aton siring mga suking mga tagparamati, kumusta ka madira no? Sa inyo siring mga kahimtangan, kabay pangara ka mo gihapon na. Sa mayo siring pagpaningkay-singkay, kagayan may mga iban sa aton Sir Josil, siring nagabatyag sang nagkarinlain ng mga problema sa kadawasan. Ari naman kita sa paghat tag sa inyo sampilas sini ka mga panugyan kung ano makabulig paayo sa inyo sini mga gidabatyag but ti sa patagya Sir Josel sa naturopathic medicine more nga ton focus sini sa prevention.
0: Oh, kag kon kay isa bala kita nagakaon lang na dumdum naton nga hindi kita pagutumon hasta sa sunod naman nga kalanaan. Nagakalipat kita sa pagconsider nga ato sini nga pagkaon dapat ulik danta kun anong kinanglanon sa ato sini nga lawas in terms of vitamins and minerals, Doc Leo.
1: Correct Sir Josel no kay ti abinyo kong nano kun hindi usto ang komposisyon na kombinasyon sa aton ginakaon the more kita nga naga ang termino natin Sir Josel nga nagadasok sa aton sa ringat yan. The more Sir Josel nga dugay-dugay naghilab ang aton sa pamatsyagan kag ang craving natin Sir Josel kung kaisa budlayan kita mag-control.
0: Kag ang aton man sir nga pangginawi, we call that as a lifestyle. Kung naanad na kita ka kada tapos ang kaon, makahulag kita gamay do ginakapoy na. May rason man gali kung nga nga ang mga palahulag Doc Leo, may ara sang resistensya.
1: Correct, Sir Josel.
0: Bangod kinaanad ng lawas nila. They used to that kind of activity. Parehas ni karon, ikaw bi basketball player, naanad ka nga almost every day or every other day, naga one game ikaw sang basketball. Testing iba lang nga maunta tani mo ina, bisan isa lang kasimana, do ginapangita sa lawas mo, nagaluyang imo sining lawas, Doc Leo.
1: Tama, Sir Josel. Balan mo ti ang mga naandan, Sir Josel, or mga habit naton. Either sa ginatawag kaayuhan sa aton lawas o kung disbintaha sa aton ikayang lawas.
0: Kag may sistema ang lawas ta, Doc Leo, no? Buta mo rin, automatic ya kung may ara sang ginatawag na ito sining paglisa sa ato sininga ginahimo, ginabalik kita sa aton lawas sa iya sininga sistema na andan.
1: Correct Sir Josel, pero kung aton Sir Josel pilion sinang hindi kinaandan sininga sistema sa aton lawas, ma-adjust lang yapon ng lawas naton. Kag problema Sir Josel, kung ang ma-develop naton yung lifestyle o kung ang maandan naton suno o kung lisa sa naturalesa Sir Josel, ang hindi pabor sa aton sininga ikayang lawas.
0: Ang naandan nato na bidok layo kon adlaw halabira-bira kita kobra. Pagkagabi ang dako sining oras ginahatag ta sa lawas ta para nga magpahuway, gatulog kita.
1: I suppose.
0: So sa pagtulog ta actually nag-slow down man ang ato sining body activity Doc Leo no kon magtulog kita.
1: Correct Sir Josel, actually may mga hormone kita Sir Josel nga responsable sa pagpaamat-amat hinay o kon naghatag preno Sir Josel sa aton sini pagkaaktibo sa bilog nga adlaw nga amat-amat Sir Josel pagkahapon bala. Amat-amat ta kita nagahinay hasta nga pagsirom hasta nga pagnagob sang gabi.
0: A problem mas ini kay if you speak about pagpahuway kong gabi subong iya kon chimpo gani summertime bala Doc Leo.
1: Mm-hmm.
0: Da hindi kapahuayang gabi kay nga man damo ang fiesta.
1: Mm-hmm.
0: Damo ang mga selebrasyon kag okasyon bala pagtilipon-tipon sa magpamilya, magclassmates and so on and so forth. Damo kita ginapulawan Doc Leo. Kalabanan si ni Bisyo pa.
1: Ya, talagsa man lang kanon Sir Josila.
0: Oh, talagsa lang guro ang pahuay. So ngaton diri karon nga pagadiskusyonan ang party sa pagtulog. Ang ato sining katulugon,
1: mm-hmm,
0: kagang iya sining epekto sa aton nga ikayong lawas, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josil. Ano ba ang connection sa mayo nga pagtulog sa aton ikayong lawas? Kag, ano bala ang negatibong efekto sa ni Sir Josil kundi man mayong aton sining pagtulog?
0: Mm-hmm.
1: Kag timagahatag kita, Sir Josil, sa hambal-hambalblan naton nga kung kaisa, pwede malang maremedyohan, pero ang hambal sa mga texter naton, ano nga maremedyohan man, damo na yung nasolusyonan.
0: Oo. Oh. Kay ang aton gali sining tawag sini pag-deviate sa pattern sang sistema sa lawas ta Doc Leo. Mabalik gali ina sa normal kon bastante kita sa supply sang vitamins and minerals sa sulod sa aton lawas sa nutrients.
1: Correct, Sir Josil. Actually ang nutrition isa lang sa kabahin, Sir Josil.
0: Oo.
1: Sa holistic nga approach sini pag-abot sa pagpabalik sang maayong kondisyon sa aton lawas.
0: May makabulig diri actually for us to have a good sleep. Hindi lang natawag nga ginpanad ta ang lawas ta, pero sa mga ginakaon ta, kay for example sini makaon ikaw da mga tsokolate gabi na.
1: Mm-hmm.
0: So most likely it takes time para batyag katuyo, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josil. Kung magluwas mga daan, Sir Josil, syempre ang tsokolate magluwas siya sa pagka-tsokolate, Sir Josil. Kung ginalagas tabla ka na miton ang ginapili ito sa milk chocolate.
0: Oo.
1: Kargado sa kalamay. Kaga kung ano pagid ng mga sangkap dira. Ting kalamay nga daan, Sir Josil, kung magkaon kita sa ni hapon or gabi na, medyo disturbo gina nga itong tulog or budlayan kita sa ni magtulog.
0: So isa sa mga nagadisturbo sa tulog na ton, ang sobrang intake sang kalamay sa kapunanon kagagabihon, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josil.
0: Okay. Now, dali kita sa pagpaintiende kung nga importante ang pagtulog sang insakto sa oras, Doc Leo.
1: Actually, yung pagtulog, Sir Josil, hindi niya siling na tinamad lang or inactive time. Actually, bisa nagatulog kita ang aton lawas nagapanghikot gyapon.
0: Oh.
1: Actually, kabahin ni sa aton sa 24 oras, Sir Josil. Muna ganyan, balbla na aton, nagligad ba lang 888 rule, Sir Josil?
0: Mm.
1: 8, 16, 24. So, ang 8 ko oras, sinaigahin gid na aton sa pagtulog. Nga man, sa panahon sinisang pagtulog, take note, husto nga pagtulog ha, ang aton lawas nag-repair sang damage ng mga cellula, nag-balance sa aton sa hormone, ginapabakod ang aton sa immune system, ginatinluan ng aton sa brain sa mga waste products dira, ginabalance ang aton sa blood sugar, ginakontrol ang inflammation, ginapabakod ang aton sa memorya, ang mga experience na aton sa adlaw, Sir Josil, ginastore na, ginapabakod para hindi kita sa madali malipat, ginabalance ang aton sa ringang modo, aton sa ringang appetite or gana, ka ginapanubo sa ringang stress chemicals. Nga kung sa diin, Sir Josil, kuna nga aton sa ringang pagtulog disturbo, ang ining mga sistema hindi maka-function sang maayo kag normal.
0: So, ang sige-sige sinigali nga kulang sa pagtulog, Doc Leo, kan result sa ginataw nato sa ring memory loss.
1: Isa, Sir Josil, ano, affectado nga aton sa ring memory. Actually, even, Sir Josil, nga aton sa ring balatyagon, bisan nga aton sa ring emosyon.
0: Oo. Oh. At ikon magamugalisin na kutob sa may mga utang sinyo, hindi nyo lang pagpatuluga para lipatan niya may utang sinyo. May utang ka mo, sige.
1: Ako na nagkini ang balon, mga di ka magbayad.
0: No, para hindi sa katulog.
1: Sila naman hindi katulog.
0: Oh. So, ano ang mga delikado dariyo, mga risgo, Doc Leo, if kulang kita sa tiyempo sa pagtulog or kulang ang tiyempo sa aton pagtulog kag hindi insakto sa oras ang ato siring pagtulog, Doc Leo?
1: Actually, magambal kita, Sir Josil, nga hindi husto siring pagtulog. Hindi lang ni siling isa kagabi. Hindi lang ni siling duha kagabi o kung isa kasimana, kundi binulan, Sir Josil, and even tinuig. nga hindi hustong aton sining pagtulog. May mga balanon gani kita nga ti ako yun o ginasuyop ng mata ko magtulog alas 7, alas 8 sa gabi. Pero may mga batian magkita kong kaisa nga ananad na ko yung nga tagalauna na ko yung nagatulog sa kagahon. Mga amo si Sir Josil nga mga opinion, which is sa aton sining mga tagpalamati dapat iayon na to, kung i-align na to, Sir Josil, sa husto ang oras ng aton sining pagtulog na makuha na to na at least 8 or 7 ka oras, may aman isa ka oras, Sir Josil, ang aton sining husto ng pagtulog. Kaya kung kulang-kulang pirme ang aton sa ring pagtulog, utod-utod, hindi mahamok ang aton sa ring pagtulog na angot, galit ni Sir Josil, sa mayor ng mga chronic illnesses kung kulang kita sa tulog. Number one, isa din ni Sir Josil among heart disease.
0: Jesus. Delikado kiti ang korason aton. You know, this is something unique sa ato sa ring heart. Because the only organ in our body that cannot be controlled by the mind is our heart. Amo na kon kaisa, gabuang-buang ang korason, dala na lang kon kaisa, may influensya ng utok. Galuko di amor.
1: Na, amo na siling nila nga, ano ka alam, ang tanit si mo, pag-abot sa gugma daw, gahinangag ka.
0: Pero hindi makontrolar abis ang isip tanga ton sinipitik sa koraso. So if we speak about this heart disease, Dokleo, delikado ini kay amuni ang mga balatian, koraso ta nagabatsyag sa balatian niya, ka-fatal, Dokleo.
1: Correct, Sir Josil. In fact, nagpabilin niya po, Sir Josil, ang datos nga ang cardiovascular disease, ang problema sa tagipuso ang nagkaugatan, ang number one cause of death among Filipino, Sir Josil.
0: Oo.
1: Kag sa kadamang mga factors, nutrition, environment, isa na dari Sir Josil pag inyo nagkakontribuer among kakulang sa tulog.
0: So lakip dira sa heart disease, Doc Leo, stroke, no?
1: Yes,
0: high blood pressure.
1: Yes, high blood pressure, stroke, CAD or coronary artery disease, arang heart attacks, heart failure. Kag bisan pa ganin, Sir Josil, irregular nga pagpitik sang aton sering korason ti dira na sa heart disease, Sir Josil, nga ginapataas mong risgo diri kun kulang-kulang ang imo sering pagtulog kada gabi. Take note, hindi adlaw nga pagtulog, Sir Josil, kundi sa gabi.
0: Ang adlaw kalabanan sering ginahimo naton is just a nap. 15-minute good nap could help re-energize our body, actually.
1: Correct, Sir Josil. Problema may aramin, Sir Josil, mga opinion na pagpanghuna-una sa iba na kung kulang ang tulog nila sa gabi, bawi-on ko nun nila sa adlaw. In fact, gabi, good, Sir Josil, ang ginamin na ton na rin ang pagtulog.
0: May activity ang lawas na ton internally, Doc Leo, sa gabi, nga why niya ginahimo ko na adlaw. Katulad sang body repair, no? Ay mga body cells na nagkaladamis kina-repair sa ato sining lawas.
1: Maglas pa sa Sir Josil, ti ang hormone nga nato nagabulig patuyo sa ato na melatonin hormone, nagaamat-amat ni agwa kun nahapon, Sir Josil, pag-abi mo.
0: Oo.
1: Kag nagaamat-amat man ni nubo kag ginabuslan ini sang cortisol kun nagapaadlaw naman, Sir Josil.
0: Oo. So ang lawas naton naka-set na sa naka-computerize na sa. Pag-abot alas 6 hambal off na. Nagabot sang 6 o'clock in the morning, selling niya on ina. So ang lawas na ton may automatic adjustment. Kag may mga ginarelease ng mga hormones, nga ginarelease niya lang ini on a specific day and time. In short, sini, may ara na siya daning schedule. So kung hindi insakto ang pag-release ini, amo na ning resulta, Doc Leo, risgo, kagdakong risgo na ito niya magka-heart disease.
1: Correct, Sir Josil. Kati kung manami taning tulog na ito sa gabi, ang aton sa nga heart rate nagakalma, nagahinay, blood pressure na ito, Sir Josil, hindi tanto nga nagadasig, nagataas, and stress hormone na ito, Sir Josil, nagadecrease. Which is kung kulang kita sa tulog sa gabi, Sir Josil, kabalis ka rin ang nagakatabo. Ang aton sa nga stress hormones, ang cortisol stay elevated, ang blood vessels naton remain under strain. Ang ibang sinig pala ni Sir Josil, inflammation increases, blood pressure stays higher longer. Nya ko nagapadayon, Sir Josil, ang ibang sinig na kalabutan na tinuig, this damage damages arteries and the heart itself. Tungod nga, more adrenaline, higher cortisol, kag nagapalang hugot ang aton sa nikaugatan, kag dugang sa ni Sir Josil nga pagpabugat sa ugat kag sa kurason mismo kun kulang kita permi sa tulog.
0: May mga kabataan na bikon kaysa nga based on reading sa hambal nila, most of the mga intelligent people, mm-hmm. mga nocturnal. In short, sini late magtulog sa gabi. Because what they're doing sa gabi is read and read. Mm-hmm. Utablan basa nga basa mm-hmm. hasta to yun. Mm-hmm. So ibang sini gatulog late evening or indigani early morning tigala unas kagahon. Extended naman ina pagkanto sa kagahon na nukleo sa aga.
1: Actually, Sir Josil, may mga exception kita sa rule, Sir Josil, ano? Hindi man gina-apply sa tanan nga tao, Sir Josil. But general, sa kalabanan, Sir Josil, applicable ni. Pero sa mga pila-pila, may ara gin man niya. Nga ti sa gabi mo nang ila sining activities tuon na basa kag ti usto nang balance, Sir Josil. Ang mga alam ko nung tao hindi pala tulog. Ano Sir Josel, makabig mo na ito nga malam kita?
0: Hindi pala tulog kon gabi, Dok Leo. Pero kon naga-eskwila, pala tulog sa eskwilahan.
1: Dito ginabawi.
0: Dito ginabawi sa eskwilahan. Kaya kung nadlaw, ginatuyo eh.
1: Ano Sir Josel, may mga ginatawagan ni every rule, there is always kung an exception, Sir Josel mo. Hindi talagang magbalis ka ron. Nga ang mga gina-exempt na ito, nga inihimuan na ito, bilang rule, Sir Josel, para malikawan na ito ng confusion. So may mga tao, ginman yang okay laman sa ila, tulog sila pila ko oras rin gabi, basta mahamuok lang, maka-adjust ang ila sa nga lawas. But generally, sa pangkabilugan, Sir Josel, ano, kung i-apply na ito ining rule pag-abot sa nga sistema sa aton sa nga lawas, kag sa circadian rhythm na ito, gubakit, Sir Josel, sistema na ito, kundi na ito ni masunod.
0: Tama nang sugira, ikon sa bangga nga sila, si Kwan ganito sila niya, why man ito katulog ko gabi, siya, why man ka tigulang, kag why man kagi sa tigulang, at yung bata pa napatay mo.
1: Temprano pag na napawal.
0: Temprano pa na, ano eh, na didbol. Pero ang kakulang sa pagtulog, Dok Leo, anong ipikto yes ini sa may mga diabetes, Dok Leo?
1: Ari Sir Josel, ang chronic lack of sleep strongly affects blood sugar control. Kung sige-sige, galit Sir Josel, nakulang kita sa tulog. Pero bisan pa, Ari, take note sa may mga diabetes, even a few nights of poor sleep can reduce insulin sensitivity. Sa may mga type 2 diabetes, ang problem nato is insulin resistance. Bisan isa, sunod sa pagtuon gani Sir Josel, bisan isa lang gani kagabi nga pigaw ang imo sa nga pagtulog nag-aapekto ini sa insulin sensitivity. Butang balon nagapadako sang risgo sa insulin resistance. Much more sa mga tagpadamati naton pamangkot sa inyo pila kagabi nga pigaw inyo sa nga tulog. Ukon pila kagabi nga hindi ka mo maayo sa nga makatulog. O kung normal na sa inyo, sanin nga daw hindi, giman mayong inyo tulog, daw naanad na lang ka mo.
0: Pero hindi man buta balon nga nami tulog mo, hindi ka na magka-diabetes, Dok Leo, ha?
1: Correct, Sir Josel. Ang tulog isa lang. Sige na tuwag ang factor nga makapayo sa aton sa nga lawas. Bisan ano ka nami, sa imo sa nga pagtulog, karoon ko ng panginaon, mundi o man na control. Environment o man karoon, why man na-align sa imo sa nga ikaayong lawas, ang risk, Sir Josel, ara gyapon. Pero bulubintahan, Sir Josel, at least maayong imusin nga pagtulog. Kung hindi makatulog, Sir Josel, ano ang nagkatabo sa aton sa nga lawas? Nagabungol ang aton selula, Sir Josel, sa insulin. Hindi sa mga responsive kayo, hindi sa mga sensitive. Nagresulta sa pagpabilin ng elevator ng aton sa nga blood sugar. Kag confirm kita nagapulaw galit, Sir Josel, trabahuso kayong aton pancreas. Tungod sining ginatawag insulin resistance. So nagresulta, Sir Josel, sa pre-diabetes, kung mapabayaan, full-blown type 2 diabetes.
0: So, delikado ha, para makalikaw sa diabetes, hindi mo nagay man kapulaw, gid. Inang sige-sige, balakag, hindi mo lang importante, gid, katama, balang pol, nga bagay. Pahuayin yung lawas ninyo and have a good sleep ha. Hindi lang tulog nga, hambal tulog ha, have a good sleep.
1: Correct, Sir Josel, ano? Kayo, kung kulang gali ang tulog na ton, Sir Josel, kung di mayong tulog na ton, nagkakadula gali ang balance, Sir Josel, sa ton, sining appetite and fullness hormone. At sa mga tao, Sir Josel, na kulang sa tulog, gusto nila parmi mangima-kima.
0: Amo nang sunod na ton, Dok Leo, ay kung kulang ka permi sa tulog, bala, iba na kasi lang siya mapaniwang bla, kumapulaw ko bla. Pagkaaga, feeling lighter ko nung sila mo. We don't know kung ang masaming pagpulaw, Dok Leo, hindi insakto sa oras, kag hindi insakto sa inoras kapag tulog, good result sa ano pagpaniwang o kon mas nga nagatambok ikaw?
1: Depende man Sir Josel sa response ng lawas, pero sa kalabanan Sir Josel kon kulang ka sa tulog, laban-laban matambok kagid.
0: Mm-hmm.
1: Kay ang isa sinisang ginatawag efekto ang imo sa ng ghrelin hormone naga-increase more hunger. Kagang imo sa ng leptin naga-decrease less fullness Sir Josel. Mas magabatsyag ikaw sang masaming hilab sang tiyan kaysa sa pagkabusog, Sir Josel.
0: Mm.
1: So, anong espektaron mo? Kundi nag-gain ka sang weight, kay ang kalabanan na gina-crave ni mo sa ni Sir Josel is mga unhealthy nga mga kalanon.
0: May rason gali, Dok Leon. Kung may mga minatay, ang managapululaw da, masaming ginapakaon, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Kay kagmadahog ang pagkaon sa namatyan ha.
1: Mm-hmm.
0: Labi na gigkong gabi magluwas abi sa kape.
1: Mm-hmm.
0: And juices. Mm-hmm. Madahog ang pagkaon kay hambalya kun kay sabatian mo pa. Sa sabalays niya do ay kugana magkaon. Niya di do na lamian ako haw.
1: No, ibang niya kadto lang para makakaon.
0: Samo na ang resulta galisang kakulang sang tulog Dok Leon.
1: Correct
0: crave ikaw.
1: Correct Sir Josel, maglas pa bino sa mga ginatuag pagpati nga dapat hindi ka magtulog kun may patay mo.
0: Mm-hmm.
1: Hindi ka no pagtulugan.
0: Kay base kun magbangon. And ang isa pa gid rin Dok Leon. Iniya actually may mga madamo sini sa mga nag-suffer nga unreported pa. In short why pa madala sa statistics bala among us Filipinos. Ini mga nag-suffer sa depression kag anxiety. Eh kalabanan sini depression Dok Leo as always na hambal nila. Ay gaino man ako nakabulong nakag maintenance na anhon mo da ako nakagabi way katurog.
1: Mm-hmm.
0: So nagapa-worsen sang depression kag anxiety kakulang sa tulog Dok Leo.
1: Yes Sir Josel, may connection gid. Ang sleep and mental health are deeply connected. Ang pigaw nga pagtulog Sir Josel nagapataas ang risgo sa depression, anxiety disorder, panic symptoms, emotional instability, kagang mental illness man Sir Josel can also worsen sleep creating a cycle. Kumbaga Sir Josel may epekto sila sa isa kaga isa. Kulang tulog mo Sir Josel labuton ka sa nervyos. Kung ginanervyos si Sir Josel hindi ka mapahamtang hindi ka man makatulog. Kaya komplikado Sir Josel sang sitwasyon. Samantala, kung makatulog kagali maayo Sir Josel, tang emotional nga serotonin, ang emotional nga dopamine, emotional regulation center, stress response systems nimo, magatrabaho Sir Josel sa maayo kung mabalik sila sa normal nila sini nga mga condition Sir Josel kag ila sini nga mga levels. That's why Sir Josel kun madula in sa balanse, abi mo kun nanong matabo sini emotions feel stronger. Stress feels harder to manage. Para sa iban, simple man lang ang mga bagay, pero sa isa katawa nag-suffer sa Sir Josel, tuman na inakadako.
0: Mm.
1: That's why kung kaysa Sir Josel, daw irrelevant ba lang ang maghambal kita, kagamay ka lang ang diferensya, ginapadako mo.
0: Oh.
1: Sa aton iya.
0: Oh.
1: Ngaway kita nagabatyag sina. Pero sa ila, lain. Kapin pa kung ginahambalan mo sina is kulang permi sa tulog.
0: Okay, ang anticipation, masamisa may mga anxiety bala, Dok Leo. Kung makasulod ganin sila sa enclosed place, ambal nila, diyan daw mapatay ako kaya daw hindi ko ginhawa.
1: Mm-hmm.
0: Kaysa yung ginapanumdum ko, siya lang niya makaginhawa pa ako ayan sini. Sina kay ka-secluded sa area, bala?
1: Tungod Sir Josel, negative thoughts increase.
0: Oh.
1: Ginaunahan ang adaan sa mga negatibo nga paminsaran kag emosyon Sir Josel. Which is, hindi ginato na Sir Josel basta-basta imabali para sa ila.
0: Oh. So, importante ni sa mga nag-suffer sa anxiety, even panic attack ha, and depression especially dapat gid nga pagpanguy abo ko no mahambal nga dagi na pangita na sang likod ko sa linya ang ano haw katarihaw.
1: Mm-hmm.
0: Tulog na kamo dayon.
1: Correct.
0: So that nga hindi kamo malipasan bala sang inyo katuyo kay da pareos man lang sang gutom malipasan ka kun sang gutom grabe gid ya ka gutom mo ha. Pagkatapos, because of some circumstances, sa malipatan mo dahil magkaon, nagalipas na lang, doon na dula naman ang hilap sa tiyan ko. Karon lang ko makaon. Lugar ka magkaon, Dok Leo. Amo nang hambal nila nga, gatimo ka kuno, gagwa stars mata mo.
1: Tungod nga.
0: Sobrahan sa gutom.
1: Yes, tungod na sobrahan sa gutom.
0: Mm. So, anong epekto yan naman, Dok Leo, sa hindi insakto sining oras ang katulugon kapag tulog? As far as our body activity sa pag-away bala, sang mga infeksyon nga nagasulod sa ato sering lawas.
1: Isa Sir Josil sang ginahimo sang pagtulog nagapabakod sa aton sering resistensya. So kabalis karan Sir Josil ang katabo kung kulang makita sa tulog, nagahina man ang aton sering resistensya. Nagaresulta sa more infections. Kung may infection kita kagbalatian, dugay kita sa rima umpawan and greater susceptibility to viruses. Madali kita Sir Josil malatunan sang mga balatian dala na diri ang dalasang kagaw Sir Josil.
0: Okay, ang aton nga mudo kon kay sa Doc Leo apektado man ini sa ginatawag nato sa ninyo hormonal changes no as we age samtang nagaedad kita gatinigulang kita ang hindi insakto sa ninyo pagtulog Doc Leo for example maka disturbo ini sa ginatawag nato sa ninyo balance sa nato sa ninyo body hormones.
1: May arag it, Sir Josil. Kay kung masamisin ni nga kulang aton sa nga pagtulog, mag-resulta, Sir Josil, sa pagkadula sa balance. Sir, kag nag-affecto ini sa aton sa nga cortisol, growth hormone. That's why, iban ganit, makabati kita, Sir Josil, nga tulog ka permi timprano para magdako ka, para magtaas ka, hindi ka magputot, etc.
0: Mga yung sabat ng permi ng bata, paano ko magtaas? Yung kay nanay ko putot, tatay ko putot.
1: Tanan-tanan kami putot ginalinan. Istorya mo na. Pero pwede na ito, Sir Josil. Although, may kwan, Sir Josil, may point. Blamuti, jeans ang isa sa Sir Josil mo sa nga toon tanawon. Pero may mga modifications or bisan paano Sir Josil mga pamaagi kita dira nga bisan paano ma-enhance or ma-boost ang aton sining ikaayong lawas kagalakip na pag-abot sa hormone growth hormone affectado reproductive hormones affectado thyroid function affectado Sir Josil kag posible mag-resulta sa fertility problems menstrual irregularities reduced testosterone lower muscle repair and chronic fatigue kung kulang kita permisa tulog.
0: Amo galing ay importante sa mga kababayanan sa managabusong. Dapat hindi sagi ka pulaw kay apektado la sininga thyroid function.
1: Correct Sir Josil.
0: Thyroid nato na mo ni nagaproseso especially sang iodine intake naton. Kag kun kulang kag gamay ang iodine intake sa nagabusong sa mga nagabusong. Pagbata nila may epekto ni kon kaisa sa mental condition sang bata hambal nila ang iban sini mga late learners ang iban sila niya daw alam mo sinanay tatay mo nga ikaw pong kuyon ka letter A o gihapon haw it's because kon kaisa kulang sa pagtulog ang nanay deprived sa supply sang iodine sa lawas.
1: Correct Sir Josil. Kag magluwas pa sina tikon affectado imo sa ning menstrual cycle. Isa Sir Josil ang timing sa pagbusong medyo mabudlay. Kung reduce man ang testosterone sa ni hormone sa mga kalalakihan man ang pagpabusong man sa ni medyo affectado man or ang timing medyo budlay man Sir Josil. Ina tanan nagugat sa simple lang ha ginasiling nato na nga kakulang sa pagtulog pero chronic Sir Josil kung nagapadayon.
0: Oh, so importante gali ini samtang nagaedad ang mga kababayanhan pati man ang mga kalalakinan ha? Pero especially sa mga kababayanhan mas maprolong ninyo butang balon mapalawig ninyo ang tiyempo sang pag-set in sang ginatawag na to sa ning menopausal symptoms Doc Leo and premenopausal symptoms. Bangod kay ti kon hindi insakto perming tulog ni mo, may abnormal ng secretion sa emotional hormone sa mga kababayanhan. So, posible nga manimprano ang pag-set in sa mga ginatawag naton menopausal symptoms, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josil. That's why iban sa ni tag 30 plus or 40, iban nag-untat ng ila sa ni pumulan nun. Isa sa factor sa Sir Josil, ano, ang kakulang sa tulog.
0: Oh. So, tulog ka mo maayo? Kag sa mga banan yung pag-cry kaya si alaunas kagahon pwede las 3, las 4 lang.
1: Ara yun Sir Josil ti dapat may ara git sila sinasang kasugtanan iya. Para way bala sini basulay Sir Josil kagu ay pikunay bala ang bala non blang everybody happy ah.
0: Now, if we speak about signs and symptoms sa Doc Leo, makikita ang manifestations bala sa kulang sang katulugon, Doc Leo. Ano yung masaming mabatsyagan mo or arak sa imo, Dok Leo.
1: So kung kulang ka permisa tulog, Sir Josil, ano? So ginambala na to sa mga mayor nga mga konsekwensa sa ikaing lawas, mga balatian, Sir Josil.
0: No.
1: Pero rin, kung kulang ka sa tulog, isa sang, o kung pila sang imo sa nimabantayan, na-examine yun yung kagalingon, checklist ni Sir Josil.
0: No.
1: Gusto ka mag-inom permisang kafe? Kaya permiha ginatuyo. Sa mentalidad na itong inom ko kafe, parang hindi ko matuyo.
0: Oho. In short, sinayang, mal nakapula ko, gabi may inom ko kafe. Pagkatapos, kung kaysa luya lang lawas ni mo, mal na klien matyago na luya lawas ko, nakapula ko, gabi may inom ko kafe.
1: Mm.
0: So, gadamo ang inom mo sang kafe, Dok Leo?
1: Correct, Sir Josiel. Kag may iban nga nakainom na sang kafe, tuyo lang gyapon. Kulang sa tulog.
0: Gali kay... Ang katuyo ya, dala na sang diabetes niya.
1: Isa man, Sir Josil. Pagkatapos, Sir Josil, waking unrefreshed.
0: Mm.
1: Nakabugtaw ka, kasi lang nakatulogin man ko. Nga nga kapoy lang ko gyapon.
0: Oh.
1: Nga hindi mayong akon gyapon pamatsyag wais ang kondisyon. Malabo, Sir Josil, ang imo sa nabibinsaro, ang imo sa nga memorya.
0: Permi ka lang naga, ano?
1: Nagalag.
0: Nagalag.
1: Loading. Dokita ba? And then, Sir Josiel, nung kay sa... Manang silim lang, Sir Josiel, nga magbiro ka lang sa lasing. Huwag lang sa bagong gising. Kapiyan ba kung kulang yung tulog? Kay irritable, Sir Josiel. Irritability, isa sang ginatawag signs or symptoms sang ginatawag kakulang sa tulog. Memory problems. Microsleeps. Gusto ka lang, Sir Josiel, magtulog-tulog.
0: Mm-hmm.
1: Kapungko ka lang, ginatuyo ka. Makapahunay-hunay ka lang, ginatuyo ka. Poor concentration. Wala kasing focus, Sir Josiel, kadali si mo ma-distract. Frequent illness. Amoning aton ng balubantayan na masami ikaw naga sakit o kung kahina sa imo sa resistensya batok sa sakit. Kundi na, Sir Josiel, mabantayan at mapabayaan posible magkado sa malala nga balatian. Daytime sleepiness and mood instability. Pila lamang inisang signs of chronic sleep deprivation nga dapat aton bantayan sa aton sinikogalingon basi may ara kita sina ang mga symptoms kumustahon or signs kumustahon na aton ng aton sa nga pag tulog kada gabi.
0: Oh. Lain naman na ya, if we speak about memory problems, nang mahambal, bla, uy, nalipatan ko puli kagabi. Lain naman na ya, Dok Leo, ha? Nalipat sa puli kagabi. Pagkatapos, pagsunod pagigabis niya, nalipat ko puli siya, daway ko, bigi tinulugan mo. Gali mo kay lain, galigin pulian niya.
1: Naging plano na ya. Balibad ang lipat-lipat.
0: Pero... Paano naton ini abi Dok Leo? For example abi paano naton ma-improve ang ato sininga katulugon Dok Leo?
1: Amo ni ang problema Sir Josiel, sa kulang sa tulog di resulta sa mga badatian.
0: Oh.
1: So ang solusyon Sir Josiel, panamio naton nga aton sininga tulog. Isa kon mahimo pa lang Sir Josiel, madulom ang aton sininga bedroom. If possible, kag ang mga gadget naton kutob sa mahimo. Abi try nyo abi, kaya nyo man siguro at least isa ka oras antes kang magtulog wahin na gadget.
0: Oh.
1: Wahin na ginatawag pagtanaw sa inyo sa mga cellphone or inyo television. Parang mabuligan nga magnami ang inyo sa nga pagtulog na stabilize dira ang pag-release ni sang melatonin para hindi masupress bala tungod sa blue light alin sa aton sa mga gadget. Kag bisan pa Sir Josiel sa mga sigas ng suga plan naton nga ni sa aton sa nga kwarto. Aton ina nga likawan o kung patay ang mga suga. Sina, muning siling naton Sir Josiel na kung magtulog dapat lights off gid. Para sa binta sa aton sa melatonin. Number two, isa sa siyang himuon natin, Sir Josiel, sa nilimitahan ng caffeine late in the day. Kung na-notice mo yung sensitive kaya sa caffeine, ang pinakatayog mo, Sir Josiel, dapat na pagpangafe sa hapon kung hindi alas dos, is alas tres.
0: Oo.
1: Ay, hindi ka na maglampas sina dira kay basi abtan ka alas dosis tung ang gabi launa gamurarat pang mata mo.
0: Kay kalamanan sini ang stay as ang strong effects ang caffeine niya sometimes sa 4 to 6 hours mm-hmm. kapleyo. Mm-hmm. Ara pa na dahil piktos ang caffeine sa lawas ta.
1: So, depende sa sensitivity, Sir Josiel. Kami ara, may nga nag-inom sa kafe, pero okay, may narasa rin tulog.
0: Oo. Kapin po ko nang ginainom mo nga kape, Santon Plus Coffee Mix.
1: Correct, Sir Josiel. Ano? Kati, may ara sa sang ginatawag lecithin, isoflavones, nag-balance ang hormone.
0: Why, caffeine?
1: Why, sa caffeine? Kaya nga panami, pa Sir Josiel, sa brain function na ton.
0: Oo.
1: Amo na yung bintaha, dira. So, depende sa kafe, Sir Josiel, nag inom. And then isa pagid likawan Sir Josiel ang masami nga paginom sini kapin pa kun medyo damo blas Sir Josiel makabulubuylo sa paginom sa makahulubog nga ilimnon. Ang iban Sir Josiel ukon kalabanan sa mabatian aton Sir Josiel masiling nga ang nagtagay-tagay kao.
0: Ah, oh, sige matay ugat sini para nga batya ko tuyo.
1: Nahan, pampatulog.
0: Oh.
1: Pero kabalis karang galing nga katabon Sir Josiel. Premiero lang na makabatya ka tuyo pero hindi gali tayo yon kag mahamuk ang tulog mo sana samtang nagripa sa mga inoras.
0: Mm-hmm.
1: Pero ikaw sila nagainom sa makahulubog sini nga ilimnon, disturbong, imo sila nga deeper sleep. Especially kung medyo makabulubog ilo ko sa pag-inom sa makahulubog nga ilimnon. And then isa pagkits ni Sir Josiel, painit ka, pasilak ka sa adlaw. Mm-hmm. Kung adlaw, siyempre, kang may silak sa isang adlaw, morning sunlight helps regulate circadian rhythm. Nagabulig, Sir Josiel, para nga magnami, imo sila nga panulog sa gabi.
0: Oh.
1: That's why manotis sa mga taas, Sir Josiel, na expose sa silak sa adlaw, pagkahapon sila pagkagabi, nami ila sila nga tulog. Kalabanan na hindi tanan ha.
0: Mm-hmm.
1: Initungod nga nagabulig siya para nga ma-regulate, mabalanse. Kag mabalik sila sa tama sila nga ginatawag kahimtangan ng aton sila nga circadian rhythm. And then, exercise regularly. Physical activity improves sleep quality. Ang iban ganyan Sir Josiel sila, mabatian mo, ginatuyo ko, gusto ko na magtulog kay medyo ginkapoy ko sakon sa mga aktibidades. Isang makabulig pa namin sa itong pagtulog.
0: Okay. So, initaran mga ano ha, mga underlying causes kag dapat nato siling himuon for us to have a good sleep. Pero in terms ng vitamins and minerals, sabi Dok Leo, kag in terms sa mga pagkaon o tanon or prutas man, ano ang dako nga makabulig sini sa aton to have a good sleep?
1: Ang isa sini Sir Josiel mo ang balunggay. Ang okay. Balunggay gali damo nagasupress sa mabudlay nga pagtulog Sir Josiel samantalang tupad man lang gali nilang balunggay.
0: Mm-hmm.
1: Nga makabulig pa nami sini sa pag tulog. Ang pamangkot paano? Isa Sir Josiel sa ginahimo sa balunggay gina-reduce ang stress hormone. Kaya nga man, kung mataas ang cortisol Sir Josiel, budlay kita sa ninga magtulog, hindi kita basta makabatyag sa katuyo. Kag nagapabilin nga alerto nga aton sa ninga utok sa gabi Sir Josiel.

0: tunawan kun sabi.
1: Teka, may manad mo?
0: Oo.
1: Way manad ka on sang laswa. Kag actually ang ambal sa ibang hindi matunawan bisan aga mo pa na kung pamahaw mo pa na kanon kun yung pag-usapon hindi man gyapon na matunaw.
0: Usapon mo itmayan.
1: Correct, Sir Josel. So pwede kita makakaon, Sir Josel, sa Balungay sa aga o kun sa udto o kun sa panihapon provided usapon lang naton sa sing maayo.
0: Ang importante pag isini is consistency.
1: Correct.
0: Dapat nga ti sige-sigihon na kakaon sa Balungay. Samtang may dahon ng Balungay nyo, halabirahin nyo kakaon na sa Balungay. Sub, ibutang nyo sa inyo, sinin nga ginaluto bala. Pero mas maayo pag itani sinin mo. It's highly recommended niya kung makaon mo malang ro, galing kayo daw hindi kiguro mabatas ni Dagleo.
1: Actually, Sir Josel, ano, may iban sinin nga ginakaon, ginman sinin nga ro. Mm. Ang Balungay, ang ugbos ang Balungay.
0: Oh.
1: Pero para sa ila kapusan, Sir Josel, pwede man sila makakuha sa ginatawag mga elemento ukon na binipiso alin sa Balungay nga ara na, Sir Josel, nga may ginatawag kita bala nga standardized extract.
0: Mm-hmm.
1: Hindi na sila sinin magpalibog, Sir Josel. Ang timing sinin sa pag-init, ang timing sinin sa pag-luto. Ang pag-usap sinisang pinaka beses. Teri, Sir Josel, may ara na kita sinin sa subong tungod sa advancements ng technology, Sir Josel. Itimo na lang naton mo.
0: Oo. Oh. Katulad na sa Santon na Plus Gold Capsule, Dok Leo. May 50 milligrams Balungay content. Mambalti, gamay malan ang content siya. Because ang purpose sinis that ang lawas ta may mekanismo, may sistema. Bisan butangan mo pa na karon sang 1 million milligrams, kaisa ka lang mag-inom. It's no use.
1: Correct, Sir Josel. Balay no pag-abot yan sa mga food supplements, Sir Josel. Consistency ang kinanglanon sa nidari.
0: Oo. Uh-huh.
1: Dapat bisan gagmay lang, pero sige-sige. Kasubong bala, Sir Josel, sa mga bisyo kag hindi amo na to niya mga lifestyle bala.
0: Mm-hmm.
1: Bisan ginagmay lang, pero kung sige-sige, nagasupot ang efekto sa lawas, Sir Josel, nagaresulta sa sakit.
0: Ti primero, one shot mo lang. Asa sa ulihi, mm-hmm. Ano na, alcoholic na?
1: Correct, Sir Josel. Muna yung siling bala, primero, one shot. Ang one shot, Sir Josel, primero, gamay pa lang gidna.
0: Mm-hmm.
1: Hasta nga nag-abot, pag-abot sinis sa ginatawag shot glass, tagtunga na.
0: Glabot sa punto, ginangong na gani kong kaysa ang lapad.
1: Adira na, Sir Josel. Ang lapad, ang long neck eh.
0: Oh. So, aside from moringa, Dok Leo, may mga minerals also that could help to have a good sleep.
1: Ari pag yun, Sir Josel, naman nami, magluwas abi sa moringa, may mga mineral nga makabulig pa nami sa tulog. Amo ni ang ginatawag magnesium, natural relaxation mineral.
0: Mm-hmm.
1: Nagabulig pa relax, Sir Josel, nagapa-relax sa aton muscles, nagapakalma sa aton brain, nagasupport sa deep sleep. Makabulig sa Sir Josel, especially sa mga tao nga hindi mapahamtang bala kung hapon pagkadto sini sa gabi, Sir Josel. Kag sa mga tao, Sir Josel, nga masami nagabugtaw-bugtaw dis oras sini sa gabi, makabulig ning magnesium. Kay more nga relax nga aton lawas, deeper, more restful ang aton sini nga pagtulog. Kag ang good news, Sir Josel, ang ining magnesium nga relaxation, natural relaxation mineral, ara man galit, Sir Josel, sa moringa mismo o kun sa Balungay mismo kun aton sa mapasulod sa aton lawas.
0: Ang magnesium, Dok Leo, may makuha makita nga magnesium sa Balungay, sa pagkaon sa Balungay, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel, upod man siya sa mga sustansya o nutrients ara dira sa Balungay.
0: Mm. So importante ni nga dapat natuntanda na. Pero actually, if we speak about Balungay, ara da ang ano eh ginproseso sa laboratory, it was given approval sa Food and Drug Administration nga may ara sang extracted and may ara sang processed sining Balungay sa Santon Plus Gold Capsule. Iti may upod pa na nga magustin ng palaya, garlic and spirulina, gani, Dok Leo eh.
1: Correct, Sir Josel.
0: So added na lang ina, if ang problema ni mo is to hindi manami nga katulugon, kagpagtulog, dapat nga magpadayon ikaw sa pagkaon sang Balungay, pero kung hindi mo na mahimo, ang Santon Plus Gold Capsule pwede makabulig na maghatag sang epekto sang Balungay, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel. Hagang manami, sinitungod sa mga sangkap bala sang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Sir Josel, ang combined effect nila sinino, upod sini sa Balungay, less stress, more relaxation, stable energy overnight. Kaya ang problem na ito, Sir Josil, sa nilalimbawa, kung may imbalances kita sa sugar, disturbo kaya po na nga itong tulog sa gabi, Sir Josil. Gabatsyag kita sa

0: paghilab sa aton sulok-sulok. Iban sa ni Sir Josil, nagkakabatyag nga daw ka-anxious sa ila sa gabi. Kag manotis ang iban sa niupod nila sa balay, may nagalinagatik, takop kaldiro, sinis kusina mo.
1: Mm-hmm.
0: Kasi suras gabi, Sir Josil, nagpanukib. Pero sa combined effect, sining mga sangkap sa Sunthorn plus Gold Herbal Capsule naton Sir Josil, less stress, more relaxation, stable energy overnight. So kung stable ang energy overnight, Sir Josil, hindi kasiling na makabugtaw this oras sa gabi.
1: Oo.
0: Nga magabatsyag hanggang ginagutom ka, kag daw ka anxious sa imo. Kati stable, sige-sige, steady ang energy dira Sir Josil nga naghatag sa aton, sa mga tagpalamati naton, sang manami sininga kondisyon, kag tayo yun sininga pag-tulog Sir Josil.
1: Kag dapat i-manage nilang blood sugar, Dok Leo, because gadisturbo ina sa manami sininga katulugon.
0: Correct Sir Josil, ang good news man sini, kaiti ang balungay, kag ang palayang nga sangkap sang Sunthorn plus Gold Capsule, may manami man Sir Josil nga efekto kuno benepisyo man sa pagbalanse sa aton sa nga blood sugar.
1: Now, nasiling ang pagpainit, Dok Leo, is makabulig somehow, no? Para nga manami ang imo sininga pamatyagan pag-abot sa imo sininga katulugon, kag mabuligan ka, ma-achieve lang good sleep, ginatawag, Dok Leo. So, in the absence of sunlight, for example, gaulan, nagagumgum, way silak ang adlaw. May alternative kita, abi, Dok Leo, mga sources sa vitamin D. No? Pareho sabi sa premium D3 soft gel capsule, Dok Leo. Ang pag-inom sa premium D3 soft gel capsule, makabulig, enhance to have a good sleep, Dok Leo.
0: Dako ang bulig ni Sir Josil kay ang vitamin D, may ara kita sinisang receptor sa aton sa nga brain area, Sir Josil. Nga involved din sila sa sleep regulation, circadian rhythm, sa aton sa nga mudo, nervous system signaling. Kagbasis sa pagtuon, Sir Josil, ginaangot gali ang low vitamin D levels sa poor sleep quality, shorter sleep duration, daytime fatigue, insomnia symptoms, sleep fragmentation, and higher risk of depression.
1: Mm.
0: So that's why, Sir Josil, ang pagtumar sa isang premium D3 capsule, makabulig para nga mabalik sa ustos ring oras ang aton sa ni katulugon. Kumbaga, makabatsyag kita sa katuyo, Sir Josil, sa gabi, balik sa normal bala nga pang-function sa aton sa ring alawas sa pag-abot sa gabi, serum pag-abi, gamat-amat kita relax, kaya nag-amat-amat kita batyag sa katuyo sa normal, iya, Sir Josil, nga kondisyon.
1: Ano ang timing, Dok Leo, sa pag-inom sa premium D3 soft gel capsule para ma-enhance ang good sleep ay natawag ta mas better sa morning or in the evening, Dok Leo?
0: Normally, Sir Josil, kung natulog ang aton sa inyong concern, manami kung mainom na aton sa saaga. Pero kung gusto ka mag-inom sini sa hapon, pwede gyapon. That's why kung manotice ninyo ang aton sa inyong suggestion sa gabi, at least nag-akuan kita, nag-suggest kita nga mga 5 or 6 p.m. ga-inom na kita sang vitamin D o premium D3 kag Sunthorn vitamin C. Isa ko purpose, sinabalan mo Sir Josil, may iban nga ang ilas na nga response pag inom sa vitamin D and vitamin C, nagapagsik sila.
1: Oh.
0: So kung ang concern mo karon is tulog, hindi ka makatulog na yun, kati pagsik ka pa mo.
1: Mm-hmm.
0: Miyara, gani kita sa ni feedback na baton, Sir Josil nga. Tanan nga lalaban, pati trapo, dalaya limpyo. Tukod wise na nagabatsyag sa katuyo, kagapagsik siya sa ni pamatsyag.
1: Oh.
0: Pero kung gusto kita mag-inom sa vitamin D, kag-vitamin C, upo na lang na to, ha. At least, ha, mga isa ka oras before bedtime or mga alas 5 sa hapon, alas 6 sa serum. Kung gusto kita sa ni mag-follow up, kag kun tulog ang aton sininga puntarya o kun concern.
1: Amo ni nga sama-sami bala, Dok Leo. Ginapalaton-laton na bining istorya, ang experience sang isa becomes the role of all.
0: Mm-hmm.
1: Kay ti siling niya nag-inom ko ka vitamin C niya, ay takang katurog ko na hasta mag-aga ko na, kulang do lang ko na nga manglaba ko na mo. Kulang do lang ko na nga mangarado ako sa niya ti alas 10 gabi.
0: Mm-hmm.
1: In short, grabe ang yang enerhiya niya even late night.
0: Correct.
1: So ang iban nag-inom ng vitamin C in the afternoon, Dok Leo.
0: Correct.
1: So, depende sa body responses mo galine, no? Kung ang response sa body mo, nga ginapahyper ka, inom ka vitamin C sa aga o sa ugto, Dok Leo, hindi ka mag-inom sa hapon.
0: Correct, Sir Josil.
1: Pero kung ang responses sa lawas mo still the same, in short, sini pwede ikaw makiinom niya early in the afternoon.
0: Correct, Sir Josil. Direk kita sini may adjustment. Sa tulog ang pag-istoryahan na ito na. Katitulog ba ng topiko na ito? Subong. Sa mga tao, yung tinagapagsik ka mo, ya, kung makainom ka mo sa ring vitamin D and vitamin C, like premium D3 capsule and Santhon vitamin C, likawan nyo nga mag-inom late na sa gabi.
1: Okay, speaking about pag-enhance ang katulugon, may upod lang ini nga real coffee, ang Santhon Gold Coffee Mix, ang Premium D3 Coffee Mix, duha niya, may real coffee ini sila nga sangkap. Amo ning kung gusto niyo mga pi, even late night, nga antes ka magtulog, or samtang nagapulaw ka modera, ang pinakanami sini, may enhance pag pagtulog ninyo ang Santhon Plus Coffee Mix niya mo, ang Coffee for All, nga waya caffeine.
0: Mm-hmm.
1: Pero ang Santhon Gold Coffee Mix, kag Premium D3 Coffee Mix, may caffeine ini siya. Only that, sa Santhon Gold Coffee Mix, may balunggay da, Dok Leo.
0: Mm-hmm.
1: May collagen kag may glutathione. Pero as much as possible, ang aton sining rekomendasyon, Dok Leo, nga inom ka mo, mga not too late in the afternoon, ha?
0: Correct, Sir Josil. Tiaraya, Sir Josil, sa may mga concern iya sa tulog.
1: Mm.
0: Pero hindi man manigar nga tikadamo sa mga tagpalamati na ito, mga followers na ito, Sir Josil. Why man sila yung problema sa tulog?
1: Uh-huh.
0: Tiaraya, makasiling kita nga wala nung blan na ito nga. Why oras ang pagpangapi, ha?
1: Mm-hmm.
0: Bisan gabi, nag-inom sila sa Santhon Gold Coffee Mix. Depende na sila, Sir Josil.
1: Uh-huh.
0: Kati ang magluwas ng glutathione kag collagen, yun yung mga beauty ingredient, Sir Josil, ang isa sa nga pampatamis na ginagamit sa iya is stevia man.
1: Mm-hmm.
0: Recommended man ganin sa mga diabetes, Sir Josil, eh.
1: Actually, sa nagapulaw, mayo galining Santhon Gold Coffee Mix, Dok Leo, because of the collagen and glutathione and because of the mangustin ng palaya, malunggay, garlic, and spirulina, no?
0: Makabuling, Sir Josil, kapin pa tindi magin na ton manigar bisan nun na ito ka-discuss diri, Sir Josil, nga dapat magtulog kita sa gabi. Kaya muna kinilanon sa lawas na ton. Te, may mga kwanabi, Sir Josil, may mga BPO, abingati, ang ilagay na cater dito sa piyak na bahin sa kalibutan, Sir Josil.
1: Mm.
0: Adlaw dito, gabi-idari mo. Tigabi-igid sila sinima trabaho. Ito, may mo sana, Sir Josil, talaga lang ito na paong taton na kita mag-swildo sila sana.
1: Mm.
0: That's why ginahimo sa ibang sina, nag-supply sila sa niyo, kung nag-balon sila sa niyo, prepare sila sa niyo sa coffee, parang stay awake sila sa nisa gabi samtang sila nag-aubra.
1: No. Kagang Premium D3 Coffee Mix, Dok Leo, no? May malunggay manada.
0: Mm-hmm.
1: So, in short, sini, pwede ina makabulig sa inyo. Agud tong hindi kamo matam-an, especially kung hindi gid man malinigar, mapulaw gid kamo iya, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josil. Kagting isang daan sa problemen kung nagapulaw ikaw masami, taas ang risk mo sa ni Sir Josil sa insulin resistance.
1: Mm-hmm.
0: Kag kung may insulin resistance ka, may diabetes ka, na afektado man ang imo sa ni nga pagtulog. Diba si sabagton, Sir Josil, ang Santhon ngalin sa mangostin kag ang vitamin D3, makabulig ini sila improve sa insulin sensitivity nga muling mayor nga sangkap sa nga to sa nga Premium D3 Coffee Mix.
1: Now, sa managapamangkot sini din kamo pwede ka bakal sini mga produktong yung panglaw wag ta area. Kung may i-branch dara sa inyo sang Mercury Drugstore, pwede ka magkabakal. Rose Pharmacy, hindi ganit TGP or the Generics Pharmacy, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, Watson's, or even sa TikTok Shop kag sa Shopee, pwede ka magka-order. Sa syudad sa Bacolod, pwede ka magkabakal. Kompleto ang produkto dara sa Yes to Health, ha? Sa Yes to Health Store. May store kita dara sa Lizar Street, Barangay 39, Tabukina sa Marayubang sa Bacolod City. Kanto lang mo dara, ang ngalan niya, Yes to Health Store. Sa syudad sa Iloilo, may clinic, upon sa clinic, libre nga konsultasyon, available dang tanan niya produkto sa Yes to Health Incorporated. Located sa A. Young Building, Yulo Street, City Proper, Iloilo City. Ang pangalan, Yes to Health Wellness Center. Bukas ina, 9 o'clock in the morning, may libre dara ang konsultasyon. Bisita lang kamo dara. Sa mga lugar nga wise ang clinic, wise ang Yes to Health Store, kadto lang kamo sa suki nyo sa rin mga butika kag pharmacy, pamangkoto nyo lang ang produkto sang Yes to Health Incorporated. Now, speaking about good sleep, sini Dok Leo, gusto mo man magtulog, Kung nagahinuliray ka mo, Dok Leo, kay may nagapanimaho da nga ang sodo, hindi ka gikatulog dayon, Dok Leo, ha?
0: Depende man, Sir Josel. Kimara, may ban ganit ko nung do perfume para na sila, eh.
1: Kung kaysa sinimambal nga mauna ko dahil yung tulog kay karon sila yung nari bumayaw kay ilok yan na sila niya ba sininatakatulog.
0: Isa yun, Sir Josel, sa concern, ano? Pagamot, actually, hindi lang sila, Sir Josel, nga may makasimhot, ah.
1: Mm.
0: Sa nagapangalis nga, okay, na, kundi part yun na, Sir Josel, iya sa husto nga pagpanilo na ton sa aton sa ningalawas ka dapat aton yun na matalupangod, Sir Josel.
1: Oo. So, ang pamangko si Dok Leo, ang angsod, pwede ay han ini mapahagan-hagan kag mabuligan padula abi sa paggamit sang Santon na Plus Herbal Soap.
0: Sa kadamo na sa mga feedback, Sir Josel, na nabatian na to, na no?
1: Mm.
0: Ang nag-message dari sa ato, nga nabuligan sa sa paggamit sa ni sang Santon Plus Herbal Soap sa mga body odor nila, Sir Josel.
1: Oh.
0: Kagpati gani ang pabalik-balik nga katol, Sir Josel, o kon mga rashes sa panit nga nabuligan man nga napali kag nag-ayo, Sir Josel,
1: mm,
0: sa paggamit sa ni. Inibangod sa mga sangkap nga aridre. Isa dere, Sir Josel, ti ang bayabas. Ti gabulig papino man sang aton panit sa ni, Sir Josel, ang kapayas.
1: Mm.
0: Nagabulig hatag sang nourishment, Sir Josel, amo ang balunggay nga ara dira sa mga sangkap sang aton sa ninyo Santhon Plus Herbal Soap, Sir Josel.
1: Oo. Oh, kag manotis naton, kung hindi ka bala katulog bala, Dok Leo, gawili emong sa ninyo face.
0: Mm-hmm.
1: Ang imuguya bala.
0: Mm, correct.
1: Munuhon sa iban kag ibuli kag lam hambal niya bo grabe man sila niya guya mo sila niya pwede sila mapuga kag ibutang sila niya sa kalaha kag prituhan itlog ba.
0: Pero base sa pagtuon, Sir Josel, ano, ang mga may oily skin mas dugay sila mag kurinot kumpara sa mga hindi ya oily, Sir Josel.
1: Aba di maman just naka oil ka dagan. Pero ang Clear Skin Beauty Soap, hindi, Dok Leo, makapadry ang skin.
0: Correct, Sir Josel. Makabulig iya, Sir Josel, para mapabilin nga moisturized ang aton sa ringa panit. Nga man, tunod niya may ara sa, Sir Josel, sa nisang VCO. Magluwas nga may ara sa sang glutathione and kojic acid nga makabulig, Sir Josel, para sa mga pinalian, mga scars, mga ginatuwag dark spots, dira sa aton sa ringa guya.
1: Mm. So, para mapabili ninyo younger looking skin, makinis ang kutis, gamit ka mo sa guya ninyo sang clear skin herbal soap. Pagkatapos kung may angsod ka mo dira, abi gamit ka mo sa ang Santon Plus herbal soap bala.
0: Mhm. Gambal sang kilala ko, Sir Josel, ah. Sabayin na lang bala sang tawas kay brato mo lang, ah. Para may ara, Sir Josel, nga sinaway na tawas, ah. Santon Plus herbal soap na lang gin gamit ko, bastante na.
1: Halong kita sa ginatawag ng mga antiperspirant na, ha.
0: Mm-hmm.
1: Kay ginasupresa siya na ang pagwa sang liquid bala. Supposed to be ang ato sininga mga pores, ang puno bala sa ato sininga mga balahibo, nagagwa ang liquid man gina-excreta balhasta bala.
0: Correct.
1: So, ang iban sininga ginagamit, ginasupress nila na. Eh, hindi nila na pagpagwaan da para hindi mabasa ang ilok nyo. Balang magbayaw ka mo, ops, sila niya. May bula sila niya basa sa imo ilok.
0: Hindi ka man to, mga lisngaw, Sir Josel, hindi man makagwa sa ninyo mo sa ninyo balahas.
1: Mm-hmm.
0: Which is not good.
1: Inaya, kung hindi ka gani ka-apply, there's a big possibility na hambal nila niya, grabe, sila niya gatulo sila niya ang ilok mo siya na tuburan.
0: Gatulo na, galupok pa.
1: Oo. Gatulo, lupok yan. O galupok tulo yan. So, gamit ka mo sa Santon Plus herbal soap. Kagang isa dari, ang ining na banyos tabla, o, preparar kita pagsulod iya sang sigisiging pag-ulan naman sa tigululan. Uso naman sina iya ang binata ay isang lamok.
0: Mm-hmm.
1: Botamalon, binutuan ay isang lamok. So, delikadong lamok, kaya nga, damo sa isang baratian yung madala, isa na dira ang dengue. So parang hindi ka palapit ang lamok sa aton, nami sini nga gamiton ta, makabulig pa sa pagparelax sa ato sa mga muscles, mga gamay nga pala nakit sa lawas, tama disponihan yan eh. Sang Santon Plus Herbal Oil, Doc Leo.
0: Tama, Sir Josiel, ano, kay tuman ka importante, ganyan may prevention na nga daan kita eh. In fact, may mga kilala kita, Sir Josiel, may mga nabalaan kita sining approaching kita sa tingulan, ang gina-prepare nila, Sir Josiel, is Santon Plus Herbal Oil, pagkatapos aton sa rin nga Santon Plus Herbal Soap. Santon Plus Herbal Oil, protection batok sa lamok, maglawas sini nga makabulig na sa mga pulupananakit sa aton sa nikalawasan. Pagkatapos, Santon Plus Herbal Soap, Sir Josiel, pananglit makaubog sini sa baha, bla.
1: Mm-hmm.
0: Panghugas dayon gamit sini sa Santon Plus Herbal Soap para likaw pati, Sir Josiel, sa halit nga dala sini sang ihi sang kasapatan, lakip na diri ihi sang ido, ihi sang kuring, ihi sang baboy, kag ihi sang ilaga.
1: And ang isa diri, Doc Leo, ang pamangkot ba lang, confirmi ka nagapulaw, nga nagapalanalo mang imo mata, kag nagakinikini, kag daw, nagaburo ng imo sininga pananawan, Doc Leo.
0: Mm-hmm.
1: So, butambalo, nagakadeplete man gali ang supply sang nutrients sa ato sininga mata sa sige-sige nga pagpulaw, Doc Leo.
0: Actually, bilog na lawas sa Tonsor Josiel, affectado eh.
1: Oh.
0: Isa lang ang mata sang ginatawag maulamid dira sa pangkabilugan. So, isa ang makahatag sa Tonsor Josiel sa pulo panimbang, makapiyan-piyan, bla, para hindi kita ma-outbalance pag-abot sa sustansya sa mata kinang lanon na ton. Dapat hatagan na ton sa nagkikigyo nga lutein, zeaxanthin, beta-carotene, vitamin E ang aton sa ninga mata. Nga makuha na ton, Sir Josiel, ano, sa convenience na ton, dira sa Visinex Plus Soft Gel Capsule. Nga suppose, kung di man aton makuha, ina dira, kaon kita sa mga masustansya, nga mga kalanon, kung mga pagkaon sa ni adlaw-adlaw, Sir Josiel. Pero ti, instead niya mo na ginahimo na ton, kulang kita, Sir Josiel, sa nourishment, pero sobra-sobra kita sa mga risk factors sa aton sa nipalibot, bisyo, pulaw, screen, nga nag-affecto direkta sa aton sa ninga mata.
1: Kag most likely, kung sige-sige pulaw mo sini, batsyagon mo gid, hindi lang kay chronic pain na, acute pain.
0: Correct, Sir Josiel.
1: Palanakit dyan dyan sa lawas, Doc Leo, nga daw, why kagana na gid dyan magulag?
0: Correct, Sir Josiel, isa gid na. So, makuha na lang na, Sir Josiel, ma-combine na lang na. Kumbaga may compounding effect. May bago ka nga palanakit sang lawas, sa nga mabatsyagan, magluwas pa ya sa ara, nga ara na nga daan niya, nagpabalik-balik.
1: Now, mamangkot ka mo kung anong ibulong nyo dira. Mambal nga ti, hindi may himong, hindi ka pulaw, kay ibang trabaho nila gabi, grabe ang palanakit sa lawas. Banyusin nyo lang na isang Santon Plus Herbal Oil. Basi makuha. Kung hindi gin makuha, ti, may sis the pain man, Doc Leo, no?
0: Correct, Sir Josiel. Balan mo, kinanglan mo makarelax ang lawas na ton, Sir Josiel mo, para makarecover. Pero kung ka pala nakita, hindi makarelax, mayo nga ton sa nga lawas. Kapin ba kung daw hindi naging dala magwanta, Sir Josiel?
1: No.
0: Sa time nga, ang pain reliever, makabulig, pahagan-hagan, nagpatawahay gin sa ton pamatsyag, isa sinidre, amo ang cess the pain.
1: May Arab la pag telepon, Doc Leo, nag-pulo priming. Ang iba nag-order beer. Ang iba nag-order man whiskey. Siya hindi ko whiskey sila niya kay basic siya mag-shoot up tapat. Ang beer galing niya, hindi ko ka-beer kay basic mag-shoot up ako sila niya blood sugar level. Siling yung isang iban man siling niya, senti daw okay pa man ako ang blood sugar level siling niya. Ang iatalaksan niya, Doc Leo, siya permi ko gapulaw siling niya, pero nga siling niya na mas nag-aktibo ako siya kung makapulaw ako. Siya pati maani na nga hindi pa elevated ya blood sugar, Doc Leo?
0: Hindi man ta, Sir Josiel, sini makasiling na hindi man elevated. Kami arang elevated nga blood sugar nga aktibo pa man, Sir Josiel, sexually.
1: Ya karakasa pa man.
0: Ya karakasa pa man eh.
1: No.
0: Kag may ara man, Sir Josiel, sini nga ang iya sini nga blood sugar is normal man, pero daway na singgana eh.
1: Mm-hmm.
0: Kay damo nga factor, Sir Josiel, lang aton sini nga i-considerar.
1: No.
0: But generally, kung may problema, kanagin man iya sa balance sa mo sugar, especially kung diabetico na, Sir Josiel, sa katao, the eventual effect naman, Sir Josiel, nagahina naman eh. Kaya kung affectado gani sini ang kaugatan, lakip ang mayor nga ugat man. Ang maulamid sini, Sir Josiel.
1: Definitely, mapiktuhan sini resistensya mo gindok, Leo.
0: Correct, Sir Josiel.
1: Kung sa mga ano pagli, manugaradoni, hindi ka kabitas, tariya mo gali magamuni?
0: Alang-alang, Sir Josiel eh. Una siling balang ang ibans ni kung kahing urusgan pa, Sir Josiel, kung bisa may edad-edad na, pero normal balang ilang mga parameters?
1: Manang hambasa, inaraduhay ko na, Doc Leo, sa umasin, nugiray malang niya. Siya, ay, ma daway nagid ka o porsahaw. Niya una halang hatay-hatay, bilin siya bang lid.
0: Matulog, tig-anay mo.
1: para sila niya nga, hindi ka magambal. Ang santa nga, nagtariya ko, balikon ko lang na boss.
0: Pero may isa, Sir Josel, good news, may aragali, Sir Josel, sa mga sangkap nga makabulig para dira. Kibalan mo kung kaysa afektado nga itong sexual performance, Sir Josel, especially sa mga lalaki, ha? Afektado, Sir Josel, tungod nga stress man lang mo. O kung nadula ka lang sa focus, bala Sir Josel, tungod sa mga stressor sa palibot, bala Sir Josel, mga krisis niya katabo, babatian mo. Kag mga obligasyon ta, bala Sir Josel, ah. Ang mga kwan, bala? Muna sila sa iban nga, daw ginakibang sila makabati sila kay Judith, bala? Oh. Judith sa Korinti, Judith sa Tube. kag iban pagid. Kag iban sa ni Sir Josel, ti hormone, may gamang imbalances, blood circulation, kag ang libido, Sir Josel, na ganubo. Pero ang makakaglabo was ka, Sir Josel, ara sa pag-rescue sa aton. Nga makabuli yun. I-combine gali ining duha, Sir Josel, ginabuligan amat-amat pabalik ang gana sini, kagina amat-amat pabalik sini, Sir Josel, kaginadugangan ang aton sini nga puwersa kagkahutay pag-abot sini sa aton sini nga sexual activity.
1: Sa mo niya, one capsule lang ha, 30 minutes before loving-loving. One capsule sang turbo dietary supplement for men. Kaya nang lanon nila may makakaglavuas ka, nagkaparami pa sa blood circulation.
0: Correct.
1: So, hindi pag kalipati ha, sa mga kalalakinan, 30 minutes before ang loving-loving, mag-turbo dietary supplement for men. Kalo pasensya agad kay Wayne at Oras at sa nga pagparagad. Sa sunod naman yung edisyon sa programa The Secrets of Health. Dugang ang mga diskasyon naton. Taganta lang na yung tiyempo nga ito sa nga certified naturopath practitioner and consultant Dr. Leo Amos para sa iyo sa nga parting words, Doc.
0: Ang isa gali sa makabulig, palawig-lawig sa aton sining kabuhi, magluwas sa nutrisyon, amo galing husto sa nga pagtulog. Lanon ini para sa aton sarinya body and cell repair. Pero kung medyo problema kita sarin sa pagtulog, isa man nga makabulig sa aton para nga mapahamtang aton sa kaugalingon, mag-relax kita kung hapon, pagkato sarin sa serum, kahit maghamahamuok ang tulog sarin sa kagabihon, ang pag-inom gari sa Sunthorn Plus Gold capsule. Kag para maayudahan pagid ang dugang sininga benepisyo, madugangan pagid ang manami naton nga pamatsyagan sa aga, kung tulog ang problema, inom sa Sunthorn Vitamin C kag Premium D3 Soft Gel Capsule. Kaon sang husto, mga utanon kag mga prutas aton sa nikaunon para sa husto sa ninyo ang nutrisyon. Sa kinaanda ng inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos ka nagabilin aton lawa sa lungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay sunod pa sa gresiling, health is wealth, more than gold, cherish it before you're old.
1: Salamat gid sa ato sa ninyo certified naturopath practitioner and consultant Dr. Leo Amos. Kay why na ta tiyempo sa ato sa ninyo pagparagad. Salamat gid sa inyo sa ninyo pag-upod sa programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay kag Negros, ako naman si Katropang Josel Banias, XFM News.
2: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: Yes to health.
4: XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
5: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siyang hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
4: Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin.

0: Vitamin C. Ang Alkaline. No Vitamin C.
1: Magpili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santo. Kag Vitamin D3.
3: Yaa, mamantinir ka sa kape sang ordinary.
4: Puro lang tamis.
5: Wala sang health benefits.
6: Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix.
7: May stevia and natural sweeteners.
8: Halin sa stevia leaves.
9: Ang Premium D3 Coffee Mix.
10: Ang may aramat sang Vitamin D3.
11: Kag pampapasog sa atong natulan.
12: Pampagana sang utok.
13: Kag pampaimprove sa atong immunity.
14: May santon nga bugana sa antioxidant.
15: Premium D3 Coffee Mix.
16: Madamit na. Super healthy pa.
17: Mabili sa mga butika.
18: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
19: Clear Skin Beauty Soap.

0: Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malu. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pipili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash kag para sa grand draw. More than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na Zanton and XFM. Libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR permit number 0098 series of 2026.
3: X.

0: FM 103.9.
1: The Secrets of Health.
2: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
3: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sini nga digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambag ni kita nga constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sa di nga pag-defecate o kung ang bowel movement. Magambag kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sa ni, maabtan patag tatlo ka-adlaw, isa kasimana o kung masobra pa. Agiban, Sir Josil, waay ganyan nagabat tiyag nga mamuhin. That's why galipas nga nagalipas ang inadlaw, dito lang na isa nag-stay sa tonsil nga colon. Ang iban, kung nabuton man, puwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiencehan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini mo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kaga ang iban sini, Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw, pero ginagmay. Kaga sila mismo ma-feel nila nga hindi successful. Mm-mm. Or do may nabilin pa. No. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
2: Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalanta dayon constipated na ko inang nag kao nagkambyay kao. Why dayon magwa constipation na?
3: Isa Sir Josil, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh. Kag sunod pag ini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sang mga 5 to 7 ka pulgadas.
2: Amo na kalaba ha.
3: Ambot lang kung paano nila

0: Taksona.
1: Southern Plus Gold.
0: Ang manami sini sa Southern Gold Capsule, Sir Josiel, kay gin combined diri ang Queen of Fruits and Vegetables. Sa kadamo sa ila sini nga sustansya, kag of course, may upod gid sila sini nga fiber. In fact, ang isa sini sa nasangkap niya muning Queen of Vegetable nga moringa, may aras sa sang high fiber content kag compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Kun magamit diri kita sang Southern Gold Capsule pinaagi sa moringa, may aras sa insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may aras sa isothiocyanates nga makabulig siya para mag-support sa gut motility o kun ang paghulag-hulag sa aton sininga at tinai sa pagpagwa sa higko. Ay isa pagid amuning Queen of Fruits nga mo ang mangustin. Actually, hindi ang pulp o kung ang unod sa mangustin sa nikunding yasiring nga panit nga nagaangkon sa santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation na nga ton sa nga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
1: The secret of health. So, if constipated, maginom sa Santhone Plus Gold, Santhone Vitamin C and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
0: May fiber ka na halin sa Santhone Gold Capsule.
1: Oo.
0: Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3 nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sininga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
1: The secret of health. Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Santhone Vitamin C. Mampibili sa inyong mga suking butika.
0: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sa tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agyapon, may rason gyapon, nga medyo magpaganot ang higko dito susulod hindi ma-release. Whereas kung magamit ka sa Santhone Plus Vitamin C, ang vitamin C nga ni, nagabulig na siya pahumok sang higko.
1: The secret of health. Santhone Gold Coffee Mix. Sa mga kauturanta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sininga kape puno sang suplemento. Hari sabi sa Santhone Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Santhone Plus Gold Capsule. May mangustin manda, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sininga lawas to function well. So, Santhone Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione nag-detoxify sa ato sininga lawas? Ang collagen, dakong epekto yung sinin to maintain sang manami, firm na to sininga skin. At the same time, nagapanami sa ato sininga mga joints. So, Santhone Plus Gold. For those yama siling ati bata pa ko, hindi ko gusto ya sang kape, hindi ko gusto ya sang caffeine, Santhone Plus Coffee Mix. Ang kape sa tanan nga pang idaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini, wala caffeine. Nagapaktibo sang function sa ato sininga brain. The secret of health.

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Ang pahubin pasang ng worm.
0: Samphone Gold. Coffee Mix.

0: Music ah.
1: Nga, XFM kid.
0: Ay, wala ka lang yung music magkatapos mag-talk up lang. May harap yung mga balita. Plans yung amin dito mga DJs nila.
2: Wala sang konkreto nga sa wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Simply,
1: may how kita pa.
2: Enjoy lang.
1: Nga, XFM gid how.
3: Tingin mo!
2: XFM 103.9.

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus

0: pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo. Para
6: wagas. Ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, waga.

0: ang pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, call your doctor. Pagpili sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog nga aglaw, nag-aatake na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahit ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw aglaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: X. XFM.
3: FM.
4: Bastante sa antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. May mga sangkap, agut, malikawan ang heart disease. Evergreen Herbal Capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika.
5: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
6: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
7: Luzon,
6: Visayas,
8: XFM Cebu,
9: XFM Pakulura sa XFM
6: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: FM 103.9.
1: Supper Plus Gold.
2: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3 sa madbalang at low mo pangutsa. Discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan. Ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated.
4: Premium D3 Coffee Mix.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal

0: ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santo Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santhone Plus Herbal Oil. Mahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santhone Plus Herbal Oil. Ang top mahit na all-in-one. Sa presyong magkaan. Santhone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
3: Ako si Sarah sa mga butika.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bilis sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirabel. Isa ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas yung manamit ang sabor. Gusto-gusto ko gid ka ni collagen ka glutathione. Makapahubin pa sa nungo. Maduti ka gid nga fresh.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong pangustin. Moringa, spirulina,

0: Walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu. Sa Kadijer. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Ibilis sa mga butika.
2: SFM Exciting!
3: Para sa mabakot galawas kag resistensya, mag-inom sa kape nga kumpleto ang sustansya. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay. Kag mangustin, may kape ka na, protektado ka pa. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, pito kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule nga nagabalanse sang sistema sang aton lawas. Produkto ni Doc Hico, mabakal sa mga butika.
4: XFM kid how?
5: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
4: Nga, XFM kid.
5: Inami ang music ah.
4: Nga, XFM kid.
5: Ay, wala ka ng music magkatapos bukta ko. Mayara ka sa mga balita. Wala sa nami, bigit sa mga DJs na lalakad.
6: Wala sa konkreto nga sabat.
7: Wala sa katumbas nga rason kung naka X.
6: Simply,
4: may how kita pa.
6: Enjoy lang.
4: Nga, XFM kid how?
8: Timo!
6: XFM 103.9.

0: 103.9.
1: Yes, to hell.
2: The secrets of hell.
3: We will be talking about this type 2 diabetes. May duha ka klase sa diabetes, the type 1 and the type 2. Ang type 2, amoy ning ginatawag, Dok Leo, matong siling ni mo, acquired, no?
4: Yes.
3: Na diabetes. If we speak about insulin therapy, anong butang balo si ni Dok Leo?
4: Kinanglanon mo, Sir Diyos, sila, no, magturok sang insulin. Mm. Kung ang problema, gid ni mo sini, sa imo sini pagtaas ang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line na ton nga choice o kon recommendation pag-abot sa type 2 diabetes.
3: Mm.
4: Mahimo sa may mga ginatawaga type 1 diabetes, kung kulang kagid sa insulin, kinahanglan nun gid ni mo nga ginatawaga mag-insulin therapy. But then again, kinasiling namo ni Sir Josil, didirin ni sa aton sining mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag-tackle sang ini nga mga asahi sang treatment.
3: Ang iban sini nag-kata ta ng tiyan, mm-hmm. kaya din nila ni sa tiyan ginaturok ang iban, ha?
4: Mm-hmm.
3: Ang kalabanan gindiri sa tiyan, nagahubag na.
4: Mm-hmm.
3: Sa adlaw-adlaw, aga hapon niya turok sang tama ka fine needle, pero sakit pa ng agi niya. That is what we call as the court of last recourse.
4: Yes.
3: Kung wala na gid.
4: Kung hindi na nang inefektibo ang iban nga treatment.
3: So, hindi nga pagbatsyag nyo niya taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko. Bisan pang masiling naton, it could help. Pero kung pwede pa malang, may iban pang pamagi aside from insulin therapy.
2: Sava Plus Gold. The secret of health.
3: Makabulig ang pag-inom sa Santon Plus Gold, Dok Leo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
4: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sininga mga sangkap, like for example, ang moringa, makabulig ni panubos ang blood sugar kaya makapa-improve sang insulin sensitivity. Remember, ang problem na aton is insulin resistance. Why na nagapati sa insulin ng aton sininga cellula? Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sininga Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-endorso sini Sir Josil sang ginatawag charantia nga para gid-inisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-a-act man ni siya, Sir Josil, like insulin. Nagabulig man ni siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sininga cellula. Nag-angkon ni siya sa charantin, bivacin, kag may polypeptide P, mga compound sa kinanglanon, Sir Josil, ano, parang hindi magtaas ng aton sininga blood sugar, kag kung mataas ng aton sininga blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem, Sir Josil, sa insulin resistance, makapulan sang fat sang aton sininga cells, hindi na magpati sa insulin kung may sugar nga dapat ipasulod dito.
3: Hindi na sa kabatsyag.
4: Yes.
3: So, parang makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa aton sininga body sensors to make it insulin sensitive.
4: Again.
3: Again.
4: Yes.
5: Gusto mo ba ng

0: Secrets of Health.
1: Kaya kung dalimbawa gani, karon may insulin resistance ng isa ka tawo, pati ang iyasin yung mga joints, posibleng mabalda. Ang iyasin nga panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sa insulin resistance. Di ang Sunthon Gold Coffee Mix sa Radiosil may ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen. Pero pag-abot iya sa pampatamis, iba naman na yung concern. Pero kung health benefit ang aton sa nga pag-istoryahan, especially sa mga hindi mandira iya diabetic, why man sing insulin resistance for beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapian sa Sir Josile. Ordinaryo ang pagpangapian adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sa Sunthon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sining nga benepisyo.
2: Para na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, antioxidant, anti-aging.
0: Sunthon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, gaganda ka pa. The Secrets of Health.
3: Sa mga kalalakinan man actually nga nag-suffer sa prostatitis bala para hindi dugang maghubag yung sining nga prostate. Ito yung those suffering from prostatitis, gahubag na ng kalabanan sa prostate nila. So para nga magkupos ina, kinanglan nyo man dangay so Flavon. Correct. Versus ara sa Sunthon Plus Coffee Mix.
1: Correct.
3: Kag sa mga kababainhan, dalas ang inatawag nato sa nga hormonal imbalance.
1: Correct.
3: Or imbalances.
1: Correct.
3: So pwede ina mga abyan makabulig nato sa nga Sunthon Plus Coffee Mix because may isoflavon.
4: Yes! To help!
3: Subong baylo-baylo ato sa nga klima, ulan init. Breeding time ini and breeding period sang lamok.
1: Yes.
3: Possibly, carrier na sang dengue. So dapat likawan ta number one niya makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead niya magbakal lang kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Sunthon Herbal Oil kay pwede niyong pabanyo samtang nagapamasahe ka mo.
0: The Secrets of Health.
5: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Sunthon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Sunthon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Sunthon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Sunthon and XFM, libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
6: Namamayag pa, namamayag pa sa anong sulok ng mundo.
7: Luzon, XFM,
6: Visayas,
8: XFM, Cebu,
9: XFM, Bacolod, sa XFM.
6: And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
10: Go! Yeah!

0: Yes, happy Tuesday, mga pinalangga ko nga katropa. Grabe, no, kibot bala si Sexy Dino. Anyways, mga katropa, kamusta ang inyong Tuesday sa buong? Daw ka na, may kachempo, kaga kundiin pa yung nag-chub-chub ko yun, nagbugnaw, no? Kaya pagabot ko, apagalin ko yun sa balay, nagtatagiti ang init, paglabot ko diya sa Bacolod, yabaw. Nag-ulan, nagtalitis ang gabay. Mga inyo nga sexy diho. Wala ka pang husay, mga katropa, namungus lang ako. Kaya nagadali ako, kaga medyo bloated ang chan ni sexy di. So, pasensyahin nyo lang ako kung nagatigab ako dari karon, ha? Kaya doon naligad, pag actually 2 days ko na nang ginaagwanta nga do. Harap lang feeling nang do ka busog sa imo, pero hindi ka man busog, ba diba? Do tapos ang imo nga, chan, do ka dako, gidya. Ang dako na makudaan niya, chan, tinadugangan pagid. Pero postpartum tummy pa niyang akon nga chan niya. So wala pagid ko ya naka-recover sa akon nga pregnancy before, no. So alas 4 gis na sang hapon, mga katropa, kaga ang petsa subong Mayo 19 2026. Katol ka ilong ko. No, may nagalibak pero sa akon. Kaga happy ano lang dagali mut sa ako ng love dubs I love you ang bayag na torbo ko no later ba di mat ka gusto mo maguro nga hila nato liwat sa sex and DIY wag kang ganiyan please lang gyan. Pero abrihan ta anay ang live kagi i-share taman no kag syempre mga katropa nakatutok makamugyapon diri sa extra service every Mondays to Fridays 4 p.m. to 6 p.m. syempre kaupo din inyo nga sexy din yung magapainit sa inyo sa kahanginan kag mahatag ka sa jongo hindi nyo gid malipatan. Siyempre, dali lang sa inyo nga paborito nga estasyon nga 103.9 XFM Bacolod. So, ang guest, mga katropa, basi, paman lang makahabol siya kay nang may ara siya kuno emergency meeting, kadali man lang. Kung makaabot ang aton nga guest subong, at ipasudlon ta siya karon sa second segmenta eh. Pero kung sili nga hindi siya kaabot, i-risked na dala siya mga katropa. Pero, wala kita may mahimo. Mahulat kita ya sa aton nga guest kaya kaga kung nagalantaw sa subong kabay patani nga makaabot ka kaya kanami kita nagka-guest kaya nga host na siya tapos ng kuan pa siya ng Rocketero may business pagid siya tia ang muto taning gusto yung nga i-guest di kay i-share yaman kung paano naglago ang business niya kag kung ano ang sekreto sa isa ka business ba. Pero kay tia nang nagka-emergency
1: wapa
0: di wala tami mahimo. So ma-proceed nilang gid kita anay sa ano kung di siya makaabot. Kasi syempre sa aton ang mga katropa, salamat gid sa paghimo nyo naman background music sa kon. Sa subong nga hapon kag sa mga nakatutok naman sa aton nga live, maaniya gid nga hapon kag maayo lang nga pagpamati dira. And speaking of malantaw, of course, pwedeng nyo kami malantaw sa YouTube nga XFM 90.3 Bacolod Livestream. So, kung gusto nyo balikan ang live ni Sexy D sa YouTube, pwedeng nyo gito yung ma-review liwat. Yeah. Kung gusto nyo makita ang beauty ni Sexy D, wow ha! Pilingern. Siyempre mga katropa, nag-live kami subong sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. So sa mga nagalantaw dira, maayong hapon. Gid ka kung mayara ka mo ipa-shoutout, i-greetings na be or mga dedication na pwede gid ka mo ka-comment. Kag siyempre, please do like, share, and follow. Gid ya permi sa aton niya nga page. Kaya para at least mag-grow pag ito nga mag-grow and grow. Grow old with you. Ba? Nuka ano subong kayo yung sex ed. No, okay na lang kung hindi mag happy-happy. Subong kayo kung nag-exercise, pati ka gina. Kaya nga, kaya na to, you ako, kagulpi ka lang balagi na taliti. Anya ba lang ako, genit-genit, ya kagina. Ya, tapos gulpi lang yung nag-mog now, ya ang tiyempo. Ya ba, daw matolog, dalanggid ko. Kaya nga, mga katropa, kung wala ka naman yung Android phone or smartphone, pwedeng-pwede kagin mag-text sa aton XFM official hotline nga 0915-628-7926. Kaya syempre, dira kita mag-chismis or mag-tusik-tusik. Wow. Kaga speaking, oh, bagasakay ko kagina sa series, may babae, pag hindi ang adaan niya nga, syempre, adlo, hindi isa gusto mainitan, ari, di siya sa may bintana, sa may natuunan, ginsang init, no? Ti, mayara, pagsaka ako, nang may tupad siya nga lalaki, shout out, gali kay Manong, habang nagtindugid si Manong, kaga sa subong gali mga katropa, mayara, pagid man gali gentleman, or base nakachub lang ko sa chub, kuguro, motuguro yung papungko, yako, huy! thank you so much gito kay Tito, kay Manong, kung sin upada, basta salamat, gigigi papungko yako, ti, magpapungko yas akong kay Tiara, kami sa, kumbaga pwede tatlo, to yung makapungko, sa mo to yung aplungkuan, ang babae, yung paidog ko, siling ko siya, nang day, idog-idog, to biday kay papungkoon, ta si Manong, ang nagtindog, bala, naging pabulos, yako sa iapulungkuan, eh, hindi siya yung mag-idog, mga katropa, kaya hindi ka kiinit, guro, hindi siguro magambas akong yung nainitan, so, or hindi siguro gusto mong painit, bao day, pero, kung adlo, kaya mainitan, dahil taxi ka na lang, ibiyar na, ah, hindi siya mag-idog niya man. May lang kayo nagambaman si Manong. Ah, sige lang. Thank you na lang. Matindog na lang ko na si Manong. Naintindihan niya man ang moray sa tupad ko nga. Nakainit siguro. Do yatag ko na lang siya ang bag ko. Kaya buto itabo niya. Pero kung di kaya gusto mag ano yun, taga anta man pabor sa iba, no? Muna, no? Imo, yaka paminsar mo lang yung imo, kaw galingon, hindi ka mainita. Paminsar mo man yung tao nga nagatindog to. Huwag kaya ka balo kung di pa na siya nagaling niya, kung nagbaligya pa na siya sa isda, kung di pa na nanugot nga lapyo, mana. Tapos pala rihom lang taga plite, di ba? Tapos ikaw ya imo, ya ba? Ano ka daya? Masiting pretty ka daya sa imo, pulongkoan niya. May bala tani kung ginbayra niya na bala ka ako parta na niya nga plungkuan da iya kay tika inchindita. Pero kung sila niya pareho lang man tayo plite, wow ha. Ha? Kagamay-gamay bala sa imo ay karon sulok-sulokern kita dito sa topad mo. Hindi ka panginit yung gina si sex ed eh. Pero te, sa uli, nabugnawa naman ang oto ko. Ginatulok-tulok ko lang sa, dugwa pa, kagigindi ka mag-idog. Pero anyways, thank you so much kay Manong niya. Kaya at least, di ba, may gentleman piyagali sa kalibutan. So, syempre, sa mga viewers na nga nagpanikatika, pagsulod ka mo, Derek, kag hindi na maguwa-guwa. Hindi na ka mo maguya-huya, ha? Kung mayara ka mo nga mga ipa-shoutout, pwede-pwede nyo gidya ma-comment sa atin nga lang. Kaya syempre, speaking of mga katropa, TK, medyo mabulubog na nasubong ang chimpo do ka namin na gid niya ipahuway, no? Or itulog-tulog, yan, no? Kag sa mga nagabinakal na madaya pamahaw, o taga mong ginaydan oras, yaga binakal, diya fishbowl, segad, yaga magkapi-kapi, no? Mayong hapon lang sa inyo, kag maayo lang ang pagpamati. Dere, kagulbasi, kung may mga opinion ka mo later sa istorya ni Sexy D, parang pwede ka mo yung kakomentar. Kag pwede ka mang katawag, ha? Kung gusto mo yung nga on-air, kaya mag-advise or maghatag sang opinion sa aton nga katropa nga nagpadala sang sulat. Pero before that, antes mag-chismis si Sexy D, ka pala nga tol naman ang ako nga mga kakilay-kilayan. Kaya nga, mga katropa, alas 12:44 kagina si Sexy D naligo. Tapos siling ko, do ka early pa ah. Tapos kuguro paligo, mapiyong-piyong na lang ko anay. Kaya siling ko do kalawig pa ka oras. Di pagkatapos ko paligo, nagsuksok lang ko sa ako nga purontoy. Nagigda ko da yun, yung mga katropa nga basa ang akubuhok. Do ka namin ka feeling, do ka bugnaw, balahaw. Siling ko tani, manap ko kadali lang. Kaya mabugtaw lang ko mga 1:30 kag mahimos. Ang

gumin mo mamaya. Anyway, sa katropa, syempre, permig ka mo yung gina-remind di sex and di. Mga gabi, kinabahulay na ko sa chismis di. Wow, nga. Kabog na ako, kachimpo, ginabahulay. Kaya ako niya, Daria. Kainit, guro, sa akon. gina-remind ka mo yung permig ni sex and di nga. Ang lawas ta, kinanlas ang protection sa adlaw-adlaw mo na ganagin na indorosogid, permine, sexy, di sa inyo ang aton nga paborito nga Ultimate Trio. Siyempre, ano balang aton Ultimate Trio, mga katropa? Siyempre, ginapangunahan sa Santon Plus Gold. Ini nga supplement, may kusog nga antioxidant, nga nagabulig paligun sa aton immune system. Kung permi ka ginakapoy, wala gana, o kung gusto mo mangin healthy, perfect gid ini para sa imo. Kag ang nami sa Santon Gold Plus ta, mga katropa, may lakip ini nga mga natural nga ingredients, kag isa na ina ang mangustin nga powerful antioxidant, nga magaprotekta sa aton nga cells. Ang ikaduwa, amo ang ampalaya nga nagabulig pa lower down sa aton cholesterol kag blood sugar. So syempre kung di kaya pala kaon ang ampalaya, it's time na nga pwede kag hindi mag-inom ya. Kaya raya, hindi mo niya pagkanoon mga katropa, diretso na nang iya sa imo ya ang vitamina kumbaga sang ampalaya. Kaya di nasulod na nang iya sa aton ya nga isa lang ka tableta, lima ka ingredients ha. Imagine sa isa pa lang ya ka supplement namon yung mga katropa, busog-lusog ka na. Busog-lusog. At syempre, yung katatlo, amo ang malunggay, nga rich in vitamins, kag nutrients, para sa overall health ta. Ang ikaapat, amo ang garlic, nga anti-cancer and anti-inflammatory. Last but not the least, amo ang atong spirulina, nga superfood, nga rich in protein, kag vitamins. Dugang pa kung may ara ka bukol-bukol sa kaluwasan, or sis, tap na on ina sang aton Santon Plus Gold. Ang ikaduwa ta nga mga produkto, mga katropa, amo ang Premium D3. Amo naman niya ang Sunshine Vitamin ta kag magaprotekta sa aton against viruses and bacteria. Isa ini siya ka soft gel nga nagaunod sang malunggay oil, virgin coconut oil and vitamin D nga nagahalin sa sunshine. So kung indoor naman ang lifestyle mo, kag kung kulang ka sa sun exposure, perfect gid ini para sa imo. Siyempre, hindi niya makumplito ang aton Ultimate Trio kung wala ang aton nga Santon Vitamin C. Isa naman inika supplement nga kilala tungod sa kombinasyon sang vitamin C kag santons. Nagapaligun sang imo immune system tungod nga vitamin C siya. Nagabulig iniprotektahan ang lawas ta, batok sa sipon kag ubo kag iban pa nga balatian. Kag kabalo-bala ka mo mga katropa, antioxidant protection pagid ini nga nagakontra sa free radicals or cause ang pagkatigulang or aging. Nagabulig man mapapugong or padutayon niya ang pimples mo, kag mas glowing, kag healthy ang imo nga skin. May ara pagit ini nga anti-inflammatory effect, makabulig magpabuhin sa imo hubag o on inflammation sa lawas. Energy booster, amo na mag-reduce ang imo nga kakapoy. Wow! Siyempre, ang mga produkto ta, ang himo inisang Yes to Health Incorporated, nga nagapati, health is wealth. Kaya mag-yes to health! Ayala, simple. magtawag na ka mo kung gusto niyo mag-order. Siyempre mga katropa, available in isa na ng mga butika nga malapit sa inyo lugar or pwedeng-pwede gig ka mo magkanto sa Yes to Health Wellness Center nga ara sa May Door 46 Vinco Building Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Pero kung tamaran ka naman niya magwa or magpainit, pwedeng-pwede ka gid mag-order through online. Kag available ina sa Shopee, Lazada, TikTok, i-search nyo lang ang Yes to Health 2011, kag mag-add to cart na! Oh, diba? Yes, kag mga katropa. So, before kita magkadto sa class

0: sadya, no? Itam yung munta di ane ang aton nga mga katropa nga ari di subong nagkapanikatika sa aton nga live, oh. Pasensya gid, nagtig-up naman si Sex Ed, diba? Ah, nagapangunagin nga katropa ta siya, Mamang Kylie Mendoza. Hello, Mang. Mayong hapon. Ariman diri si Sir Lloyd D. Navales. Good PM, SD. Ano naman ang bal ni Sir Lloyd, man? Good PM, SD. It's time to feels like I'm walking in the rain. It's time to feels I'm walking in the rain. I sang it when I was the X-ray. XFM Roja City copies together with my chica babes. Wow, thank you so much, Sir Lloyd D. Navales, sa pagsubaybay sa mga programa diri sa XFM nga page, no? Mga salamat din sa pag-agi. Hari pagidariya siya, Madam Elvira Giloga. Good afternoon, Sex City. Good afternoon, Madam. And thank you, Gid, sa pag-agi. So, sa mga katropa, tapagidang ang nagapanikatika, no? So, mayong hapon, Gid, sa inyo. Bawang nagakadlaw, Gid, ho? Riak-riak lang da, ah. Kaga, manugay da kapanikatika. Uusang una, may inagyan ta, abo. Inugay na ka. Huya-huya, bala. Kung miga, tamang kada, or extra kada, pwede kagidiyan magsulod sa live ni Sex ED. Ah, kung pwede, gusto na i-comment mo da kung ano nagyan mo kay Sex ED sa una. Kung gininto, takay comment na kaya lang tawunta. Kung tood, gid mo. Mga, gabi, certified, manginginto, gid yagali si Sex ED. Anyways, mga katropa, wala bala man nag-into kung wala may mapainto ang mga nga kong pag-ibasula. Kaga, before kita mag-chismis liwat, no, lang tawon taanay, kundi inagkadto ang aton nga Mami G sa iyang aklasa, Jaka Tropa listeners and solid supporters. Let's go, Mami G!
1: Mayong hapon! Maayo! Nagmaulala ng hapon sa atin yung mga katropa! Wow! Naka! Dangan damag kita dali sa may 7th road! Hawa, number 7, swerte ay ha! Dayatan yung mga katropa dali para magkiyog sa atin niya nga Rolieta! Because yari na naman ang Glass Sadya! The Psycho Continuous yung Bonnie G! And let us check, ano? Kung kamusta ang mga taga 7th road! Say hello! Hello! Ako na din sila mga Glass Sadya members dapat, mga katropa! And hindi kita napagpad! Ginda lagi kita na rin sa nga mapugnaw na hangin, ginagawin at ulan na! Kagyari, isubukan ang ato niya katropa na si Rona! Good afternoon, Rona! Rona, pinaginag na doon?
2: 55 years.
1: 55, nag-obra? Nag-obra, pero nga a-absent ka!
2: Sakit ako! Ay, nindasa ko niya!
1: Nagpaas ang BP! Na-perfecting siya! Nga mga taga sa ato niya na Sandong Flood, ang sinabi na ang ato niya na Sandong Flush Road! Kaya mo iniang pagsaas or pagsaka sa ato niya na presyon o kung alta presyon, okay? So, this time, check na ito si Rona. Rona, so, paano ba ano yung kapatsyagan mo? Sa ako na nagsama ang BP mo? Sino ni ko lang ito, Rolieta? Because this is in the form of a coffee. Nga po sa diin, may arat ita. Saan? Majesty, may antioxidant.
2: Siyempre, buwan ang tanan. Oxidado niya ang kalawasan.
1: In my mild taste, sa ginatawag yan na soya powder, kag ang beneficyo man sa malunggay, which is known as the miracle vegetable. Okay? So, inom sa kape every day, hindi naman sa anos, pwede pati na sa mga kabataan. Thank you, Rona. Thank you so much.
2: Thank you,
1: Mr. Congratulations kay ikaw na buhasan sa Santo Tlas Papilis. Don't worry. Kay pwede ka man ina. Masaya mo na inuag na batsya. Okay?
3: Yes, ma'am.
1: So, ano mga balbo?
3: Salamat gid sa nag-sponsor sa
0: Wow, congratulations, Nanay, sa pagdaog sang Santon Coffee Mix. Wow. Taga-ka very useful gid na sa para sa imo yan ay. Kaya ka healthy gid ang isang aton nga kape. Nagkape ka na, healthy ka pa, o diin ka pa. Anyway, sa mga katropa, sa so balikan, ito ang chismista. Kagsubong nakita nyo nang nag-trending na nga about sa mother na nga ang iya nga partner, lesbian, ang gintapak, ya kuno ang iya, kuno nga ang bata. Pero subong medyo okay na daw sila kay nangayo na kuno ang patis kuno pasensya kuno sa iya. So hindi man to kuno hungod nga ginamo to ang iya nga bata, gin disiplina niya lang kano ako no. Pero ako ya as a mother ya, kung wala kaya ya imo right sa bata ako ya, sino kaya para magtapak-tapak to ya sa iya? Ay karon ikaw tapakon ko. Saka kanami ya sa imo ya nga bag o kalang yung nag-all-pot. Ya, ano na yung size ng imo notes? Da, ya, size 12 inches nga. Hindi ta kaya pagbayaan. Ay, kung ako, ya, bayaan. Ta kayo mabala na yung magbulagay. Ito, ya, kay nga ang bata, ya. Hindi na yung maislan mga katropa. Pero ang patis, ya. Bisa na matabo patis. Anyways, mayong hapon lang. Tagal isa itong katropa. Da nga siya. Tristan White V. Gulay, mayong hapon sexy di, mayong hapon man kag salamat sa pag-agi. Ari na diri ang akon nga friend nga si Clarissa Camarga naga watching lang ni kamusta to ang vowsy mo ni. Kaga mo to mga katropa, so hindi niya pwede ya ang mahambal ka lang ya nga mangayo ka pasensya kay dito ya hungod ya bata niya ginang istoryahan dahil ya bala mga katropa hindi niya ano ya ang mga bata taya nga ano na ya kuno nang parehas lang na ya karon ya nga gitagaan mo to siya right ya nga kag pwedeng ginang ya masulit ya day ang iya ginhimo sa imo bata basi kung nagbaka ka lang ya sa tinda pagabot mo ya bugbog burna na yung imo anak kay ikaw ya okay ka lang ba. Kung utod ta ka o kung tiya ta ka o kung nanay ta ka, dino cards na kita. Tampa-earn tagit kaya 16 counts yun dahi kaya do karong gidya ka imo nga brain. May deferensya ka na gidya. Pwede ka na makasulod sa ano, mga psycho daw. Or sobra ka pa sa may diferensya. May pagkikisaang may diferensya kay makapaminsar pa. Pero ikaw nga normal lang imo paminsaron. Okay lang yun sa imo nga amon to yung imo anak. Ay! Kagbahala, nabiskan siya pa na iya nagapakaon. Iya, wala gid siya right. Left. Right kag left, wala. Kay biskan na sperm cell, wala da siya magin share sa imo nga anak. Amo na nga, wala kaya right. Ang balin ni tamayo, ugtas mong kutune, disposable nga notes nan. Tandaan mo, disposable ang notes mo, wala kaya right. Mga, tindak-tan kan Dirk di isa ako nga shot ta iya na no di ba tuod ni no disposable ang noche tapos ya daw piyo siya iya ya makapatupa sa iya nga bata sa bata ko kung ako to yung magbailo yung sitwasyon niya pala ya turn kita mabakal lang ko sang notes nga disposable sa Shopee mahala na mag break tayo. Anyway, so mga katropa, mabalik lang kita, mabalik lang si Sexy Dino, mamati kita na isang gamay nga pahinumdum kay mahampang ko diyo. Ma-exercise ko diyo. So mo pala kada ay exercise na kuya muna dapat kita nga mga babayi, dapat makabalot sa mga kung fu. Kung fu fighting kaya nga para at least wala ang partner tayo, di ba sa mas tayo mag-ano-ano sa ato niya, sige ka na kay butongor kung ginangin mo sausage da, color brown da. Ikwa, tagig kaya sa mga putiukan, tuya sa sulok-sulokan, to sa nga mga kapunuan, kag kung kakatulog ka, isulod kong putiukan sa imo nga kalingawan na, amo na. Anyways, mamati kita na isang gamay nga pahinumdo, mabalik na si Sexy D. Kag magabasa na kita sang sulat nga gimpadala sang aton nga katropa. Syempre diri lang sa inyo paborito nga estasyon nga 103.9 XFM Bacolod katropa mo. Exciting. XFM.

0: Walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang ng world.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
2: XFM 103.9.
3: Maayo nga adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa palatuntunan.
4: Edukasyon.
3: Edukasyon para sa igayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluya ang pamatsyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen. Kag ang nagdala sa sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapagilala sa inyo si Doc Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsudnon nga sistema para sa pagtatak kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen.
4: Edukasyon,
3: edukasyon para sa igayong lawas. Subong adlaw istoryahan naton ang parte sa rheumatoid arthritis. Suno sa mga pagtuon, mabatsagan nato ng mga palanakit sang joints ukon kasukasuhan, pagpalamula kag pagpalamanog sini. Agud aton mahibaluan kun ano mabulig sang produkto ni Doc Hico. Umpisa kita sa turmeric ukon kalawag. Ang turmeric may compound kag ini ginatawag nga curcumin. Ang curcumin may mga anti-inflammatory properties, potential nga makapaganhagan sang sakit, pagpalamanog kag pagpalaniga sang mga joints. Kadto naman kita sa lunggay o kon moringa. Ang extract sang dahon sang moringa suno sa pagtuon ini mahimo man nga makapaganhagan sang pagkubag, pagkabanog, pagpalamula kag pagpalanakit sang aton nga mga kasukasuhan. Dugang naton ang saluyot o kon tugabang. During our early times ginagamit na ini ang tugabang o kon saluyot sa medisina kag ginalakipan sa pagtapna o pagbulong sa mga diabetes mellitus, gestational diabetes sa mga nagabusong ang mga babaye, pwede man nagabusong lang kay mga babae, malang nagabusong laki, wayman, arthritis, ilanat, sipon, diarrhea, ulcer, gonorrhea, alta presyon, mga problema sa tagipusoon, hapo, cancer, kag iban pa. Ina, sunuman sa mga pagtuon.
4: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
3: Matika naman kita ya sa amarguso. Amarguso man ang palaya. Ang ampalaya, isa man sa epektibo ng bulong para sa uric acid. Kag sakit sa lutalutahan. Sa pagkamatuod lang, isa ini ka powerhouse sang mga sustansya. Kato naman kita sa barley grass, ang ikalang mga sangkap, sang Evergreen Herbal Capsule. Ini nga hilamon, nagaunod sang saponarin, gamma aminobutyric acid. Nga kung saliin, ini siya may calming effect. Kag tryptophan nga may kaangtan o kung responsable sa pagpanubo sa aton sa blood pressure kag ginapaganagan man ina pagpalanghubag sa aton sa mga kasukasuan kag dugang pa luwas nga nagapanubo ini sang uric acid sa aton sa mga dugo. Ang barley grass isa man ka antioxidant. Matika kita sa ikanong nga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Ang wheatgrass ini isa ka sangkap nga nagalakip sang flavonoid kag chlorophyll nami man ini sa pagpalamanog kag nagahubag ng mga kasukasuan. Kag kung vitamin C naman ang pangitaon ta ti halos tanang nga sang sang Evergreen Herbal Capsule nagaangkon sang vitamin C. Dutayan ko lang malipatan ang mangustin nga ikatatlo nga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee ini manggaranon sa folate kag vitamin C. Ang prutas nga ini superfood, quinoa fruits kag may compound nga antioxidant ginatawag nga santon. Nagapanubo sang pagpalahubag kag nagapromote sang heart health.

0: ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Herbal Coffee pabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
1: Edukasyon para sa ikayong lawas.

pinilang gak ko nga katropa. Alas 4.52 na sang hapon mga katropa, kag ini nga oras, ginadulong sa inyo sang Santon Plus Coffee Mix. Siyempre, kung may ano kada iya, kung gaubra kada iya, pwedeng-pwede mo gini ma-partner ya sa imo adlaw-adlaw sa kada higup mo ya sang aton nga kape. May ara kaya sang freshness ka good vibes lang yung ihatag sa imo ya ang amon nga kape. Kaga, mga katropa, makabulig ini nga padugang sang energy kag alertness. May antioxidant nga halin sa mangosteen santons. Makaparelax ang pamatsyag samtang naga-enjoy ka sa kung ano madayang obra mo. Kaga syempre kita nga mga tao ya signature tanan na iya nga every morning, afternoon may kapigid na iya nga nagapabugtaw or nagapabaskog sa aton. Ano ya bala ang life ta kung wala kape, kung sa mga adik sa mga kape da nagkape ka na healthy ka pa mo na gani pilian ang amon nga Santon Plus coffee mix nan. Kaga excited na bala ka mo sa aton nga istorya subong. Kaga pwede ka mo magtawag sa aton nga XFM official hotline number ha kung gusto niyo mag-advise mga katropa sa 0915-628-7926. Kaga syempre kung nahuya kaya pwede ka gidya mag-comment sa aton nga live kaya basahon man ni Sexadigiapon. Pero kung gusto mo yung i-on-air or through call yung imo pag-advise or paghatag sa opinion, pwede ka gidya nga makachismis ya kay Sexadigiapon. Ano pang inyo nga ginahulat? Iya, pamatiin nyo na subong kung ano ang istorya ni Sex Addict. Ay, siguro may ara gita da iya makarelate gita iya. As in, lips da o. Ni, ang atong istorya subong mga katropa, nagkakaangot ini about sa, sexual, do addict niya siguro nga partner pag-abot sa sexual. Compulsive. Sige na, masugod na si Sexy D. Kaga, wala matindi subong bago nga mga katropa. Ano, gay na kamo kahuya-huya da ha? Kaga, comment na kamo kung anong gusto nyo yung i-comment sa aton nga katropa. May hara naman kita subong pagkabasahon ng sulat nga gin. Tiguluhan sa hypersexual. Dear Sexy, tawagan na lang ko sa pangalan nga Lisa, 29 years old. May ara akong live-in partner nga si Ruel, 41 years old. I-share ko lang sa imo Sexy, subong hindi gid okay ang amon relationship ni Ruel. Tungod nga, naghalin ako sa balay nga ginapuy-an na mun subong. Kay nga natak-an na ako sa iya Sexy D. Daw ginhimo niya na ako sex toy. Or let's say, everyday niya gid ako ginabembang. Ang lawas ko, Sexy D, wala pa yan nakarecover last night sa Tsuktsakanay. Tapos manghagad na naman siya. I don't know, Sexy D, kung amoni ang iya love language, pero as a babae, daw ginaabuso niya na ako. Kag mga, may mga times nga, biskan hindi ako magpasugot, mangita gid siya paagi or way para lang mabembang ako. Okay gid siya tani as a partner, Sexy D. Kaso, amo lang gid na niya ang nanotice ko. Kapila naman siya na ako nahambalan or maprangka nga hindi iya ko pag adlaw-adlawon or gab-i-gab-ihon kay ginakapoy man ako. Amo na ang rason, Sexy D, kung nga nagalin ako sa balay. Para makapaminsar kung padayunon ko pa bala ang amon relasyon or tapuson ko na. Sa liwat, ako gali si Lisa, kag madamo gid nga salamat.

0: anyways, katropang Lisa, alam mo, nga salamat liwat sa imo nga pagpadala sang sulat, no? Do medyo do ka, ano, gini SPG, gini sa aton pag-aistoryahan sa subong adlaw. So, sa mga nakabati da sa aton, ng mga katropa, kung nagapamati ka, pwedeng-pwede kagid maghatag sa imo nga opinion, magtawag lang sa 0915-628-7926 ara sa screen ta mga katropa ha. Hindi mo guya-huya bululigan ta niya advice ya katropang Lisa ta kung paano niya malampuwasan ang amo ning mga sistema. Sistema. Siyempre kung mayara ka mo di advice, pwedeng-pwede nyo gid dyan ma-comment da or tawag na sa 0915-628-7926. Hindi na maguya-huya ah. Tawagin ako di kinagahulat sa sex ed isang tawag mo kung sino da ang willing to advise. Siyempre kung ako, ang advice ko yan na yung saton nga katropang Lisa. Mag-amuna siya yado, wala na siya ga-respeto sa imo mga boundaries. Kaga, hindi na pwede nga kung hindi kaya magpasugot. Mangita gid siya away, kahit rape na nauno mo or harassment na na sa partner mo. Kung once nga ang babae, hindi magpasugot sa inyo boys or mga katropa nga, mga kalalakihan tada. Hindi nyo man pagpilita, kaga hindi nyo man kami pag-adlaw-adlawa. Kaya nga mo nga monarchy, di? Hindi man nila stick kunin. Hindi man niya ang gawa ko do kweba na naiya karon niya do adlaw-adlaw pag hindi wa patagay ka recover sang gabi lang to mga agad ka naman imo ya ba si katropang Lisa miyara na siya guro nga anong partner mo nymphomaniac or marami hypersexual pwede man siya compulsive sexual behavior pwedeng-pwede gid na or sometimes may mga emotional factors gina siya yung mga katropang Lisa basi stress siya or may mental health condition basi may diferensya or siguro nang gaka-expose siya bala sa sexual content bala nga ginatawag or galantaw siguro Pornhub or ano da mga Viva Max da nga or taas ang iya libido. So ano ba lang mga katropa, kung taas ang libido sa isa ka person or sa isa ka lalaki, naga-active na sila or naga-manyakis na sila kung taas ang ilang libido. Pero kung aside from that, basta hindi niya ka-love. Haba mo di nga mo nang iya love language, okay man na. Okay man ang love language actually, pero nang do hindi naman ay makatarungan niya nga every night ginabengbang ka kapoy-kapoy na iya para sa kaya katropang Ruel sa imo nga partner ba di kay di nagprangka ka na sa iya nga mo na ang gusto mo tani matabo nga hindi iya makapag-adlaw-adlawon or di iya kapag-ibig-ihon pero hindi siya makaintindi siguro may ano na siya may mental ano bitch health condition na katropang Lisa kaya ang tao, ang normal nga tao, hindi niya mag-amuna sa partner. Kung love niya ka, hindi kaya mag-amuna. Ako actually ha, ako may aram ako partner. Pero kung mag-amba ko yung no, Johnny. Yes, papa. No. Mag-amba ko yan, no, ginaiya. Hindi niya dapat mamili. Ang pangbuno dan si Sexy D. Kagam... nang kumbaga ya nang di mo kuya love kiti tungod nga may ara pala dantis lalaki man nga kung hindi ka magpasugot dayo makapinangaki wow ha ikaw na ano po matyagan mo ya kami balang mga babae lapyo man kami oh kag siya katropang Lisa mo naging ginaayo yung siya partner kiti ba si bala ang iya partner nagubara then siya nagsigid di ka pinanglimpyo sulod balay nagluto aga pa nagbugtaw naglaba. Di pagkagabi, bingbangon nyo pagin kami lapyo na kami na yung mga katropa mo. Uy, makamusa mo, kalawasan.
1: Sige, takap lang ka, mama.
0: Kag, butaganihan ba ako sa imo, katropang Lisa, basi exposure sa sexual content, bawali siya biyan eh, mag-phone the beer. Basi kung huwag ka lang kalan, kakabalo ba lang nagamong, kisa sa TikTok ng adaan, naga-con mo na daw mga lalaki, busog, lusog, sa TikTok. tiktok pa yati basi ikaw balang kakaukpan bala basi ginalantaw yato bala si Ann Cortez tapos abi aguro si Anka muna after yalantaw kay Ann Cortez ti ikaw ang paukpan niya. No, do hindi niya makatarungan magamon na yung mga katropa, no? Kaya ti, nang abusado na na iya nga partner magamuna. Kung palangga mo siya, ya, respetuhon mo. Kaya ti, mas mayo nga nakahalakat ka or naghalin ka, anay. For the meantime, katropang Lisa, para at least nakapaminsar kagid man tuod kung anong ubrahon mo. Haba ko ng RDC, Madam Nanet Vasquez. So, good PM po, Sexy D. It's sa buong staff ng XFM Bacolod City. Thank you so much, Madam Nanet. Baka meron kang i-advice or opinion about sa katropang Lisa natin. Madam Nanet, yung problema niya daw is araw-araw daw siyang gabi-gabi. Araw-araw, gabi-gabi daw siyang binibembang ng kanyang asawa or live-in partner. So, as a girl daw, hindi niya alam kung love language daw yun ng partner niya or pero parang para sa kanya abuso na daw yun kasi may mga times na ayaw niya talagang magbembang pero naghahanap ng way yung partner niyang lalaki para mabembang siya. Ano yung mga advice mo sa kanya, katropang Madam Nanet? Anyway, siluwat ha, guys, ha. Pagtawag ka mo sa 0915-628-7926 kung gusto nyo mag-advise, true call. Kaya rin si Sexy D nagahulat sang inyong tawag. Ha, mga chismis, tadi o ah. Pagkabay patani nga may magtawag, pero ang ibang gahuya-huya pa na ano. Anonymous person, maka mo, hindi matagya ko na makilalahal. Ako guro makilala nyo pero ikaw mo makilala kaya wala mo na di GPS ding cellphone di. Hindi ka mamabalaan akong way mo na di gagawain mo itsura kung manawag ka na di. Hindi mo na wala gandiyo problema kung manawag ka. Namangkot di si katropang Lisa. Madam Nanet, kung sabi niya daw, kailangan niya daw mag-think. Kung ipagpapatuloy niya pa ba yung relasyon nila or tatapusin niya na lang. Kasi kung ako, tatapusin ko na lang. Kasi may mga boundaries din ako, may boundaries din yung partner. Respeto lang, di ba? Respeto lang gina yung mga katropa. Respeto, hunta man desisyon sa mga kababaihan. Kagti kung kamuhaw. Kung kamo nga mga lalaki, kung gusto namon nga mga babae, mapilit kamuhaw, di ba? Hindi man. Unless kung i-pursue, gadya namon nga, mga rape man kami sa inyo. Di ba? Pero, ati, laka ka lang kita, babae, attempt ya, rape ya, kung gusto ko niya. Pero, almost ginaiyang mga hindi yung lalaki ya, hindi man eh, oh. Pero nga, kami nga mga babae, do can fair how. Nga kung hindi, kami nga ginapatulog nyo lang kami ya, kaga mumanggiyap. Wag ha. tapuso mo na lang gidaguro katropang Lisa or itry mo liwat nga mag istoryahan na ikaw mo basi pa man lang ma-realize niya kahit di nakahalin ka na to sa inyo nga ginaistaran basi sa pagbalik mo ma-realize niya kung ano ang sala. Ti kay wala ka na to ti nagborda na to sa 16 counts ikitiway siya paukpan. No? Nagano na to siguro na nagkamay na lang siya katropang Lisa. Kati wala ka na to. Makapaminsar man sa tani kag makahuna-huna no. Nga hindi tanan nga babayi pwede lang niya maamo-amo na. Kaga katropang Lisa, dahbo ka pa yung may makita sa lalaki, wala makamu bata, wala mo man din na mention kung may bata ka. So wala dapat i-hold on or pangawakan sa iya katropang Lisa. Kung ginabuso ka, matyagan mo kung ginabuso ka, maglikaw ka na lang. So ambal ni Madam Nanet Vasquez, nasa iyo naman yan Lisa kung ayaw mo, wala siyang magagawa kasi ganyan din lang. Ganyan din lang ay naku, iwan mo na lang. Magkakasakit ka sa kanya, mahirap yan. Wow, thank you so much, Madam Nanet, sa pag-advise. Yes, tama si Madam Nanay, kakatropang Liza. Magkakasakit ka talaga sa kanya. Yung pink mong, tama yung pangalan mo, Lisa, tapos yung problema mo, leso mo. Yung pink mong leso, magkakolor violet talaga sa kanya. Pag inaraw-araw kanya, ba? Diba? Hindi makatarungan niya. Baka gumagamit ka kasi ng mga, di ba, uso yan ngayon sa TikTok ng Madam Nanet. Yung mga pabango nilalagay sa panty. Oh, guys, huwag kayong gagamit niyan, ha? Kasi, yan, muna kisang rason, kisang nga, naginabembang, nalangig ka mo kayo. Actually, ang aton niya nga mga monarchy niya, mga katropa, may ano na ni siya, may baho na gina siya, pero normal na iya. Hindi ka mo sige, da ka pinahamot. Da kay the more nga ginapahamot mo na, the more pag ina nga nagabaho na, muna abi mo lang nahamot. Pero huwag kakabalo, nagka-infection ka na to yung galiya. Diba si, bala, si katropang Lisa, taniho, nag-usar-usar na mo na gurong ginapangita ang baho sang imong sunflower. Ang sunflower mo da. Ang kis, ano, mayara man niyang babayi nga na namian man niya nga permi adlo-adlawo, no? Pero mayara ko na friend bala actually, yung mga katropa, may friend ko na, pero hindi ko lang pag-i-mention nga. Adlaw-adlaw, ginsa yung ginabimbang man sa banay. Pero tiyan mo na yung ila gusto. Pero okay man lang, huwag mo siya nagreklamo. Pero may mga babae man nga hindi gusto. Pero pareho sa ako, hindi mo ko gusto ang adlaw-adlawon ko. Kahit kita nga mga babae, gamalaman ta bala matamaan ta. Diba? Kalain, syempre kita ginawa taman kahalong kau galingon tatapos ikaw lang yung ama sa pupo da yung ano niya. Eh tagaan taman bili aton mga partner kahit ikalaw ay. Ako bisan ako yung magkisaga ni once a month na lang kisawa ay nagid gani. Gamala na lang ko yakon niya kahit itungod nga wala niya may nagatuki sa akon. Wala ko yung nagamala tungod sa overuse. Paano na lang niya mga na-overuse siya? Yeah, di ba? Gamala-mala pag hindi. Kaga, hasta na naging kudaguro, katropang Lisa, no? Anyways, salamat gidiwat sa pagpadala mo sang sulat, no? May na-learn naman ako. May, I hope na niyara ka man na-learn. Salamat din sa mga katropa. Gahuya-huya din sila ho. Wala din sila nang nawag. Salamat din kay Madam Nanet Vasquez no, nga walang sawang sumusuporta. Si Nini Libs, wala nakapakita dahaw. Nini Libs. Basi miyara ka na Nini Libs ang kwan. Sang advice sa aton nga katropa. Doon nagahipos-hipos ka lang dahaw. Anong gusto mo istoryahan ta about Vowsy? Wapa! I hope katropang Lisa nga ma... Kumbaga ma... Ano mo na ama... Settle nyo na ang duwa. Open communication lang ah. Kagay pabala siya kung ano na batsyagan mo. Kati kung hindi pagit badala, tiyan mo na napag-decide mo. Pero, base pa man lang sang una mo itong pag-prangka sa iya, waya na gets kung anong punto mo. Iya, istorya ho, sa sang masinsinan, kagay punto per punto, bala nga, hindi lang ko bala pagamana. Kaya kinalaw, ayan, kung doon ginarape mo na kuya magamuna iya. Di bala? Ay, tiyan, bala mo sa iya nga, schedulean mo sa iya. Are ho, bala mo sa are kalendaryo. Ikisan mo da, oh. Ang imo schedule sa kon Monday. Monday, Thursday kag Sunday. Mula na bi ang schedule bi sa imo bi. The rest ang Tuesday, Tuesday, Thursday kag ang Friday. Wala tang dugan ay virgin kasamo nang adlaw. Amula na iyang schedule mo siya para at least bala makuha ido yung point mo balaha. Natun wala pilitay. Kung gusto mo nga makayoon niya nga itong relasyon nga duwa, kung gusto mo yung nga hindi tayo magbulagay, tingwa iman nga mahimo mo ang gusto ko. Kahit ako nga babae na itong ginarespetar ta kagani. Tapos ako wala mo. Unless na lang gid ha, kung ikaw kapakita mo tibo man ha. Kaya kisabi, mga kalalakihan, when it comes to bembang, Okay, talaga nila gamay nga naka-short bi ang ila wifey or partner nila lip autumn na tapos na naka-sleeveless kita nila nga duka sexy tapos duka bag-o ligo or bag-o panibin sa banyo nga trigger gid man yung ila ya kamanyakan niya mga katropa ya di makita pa sila iban na pautwasan kung ara kami lang na iyang partner ya di mo pa napakita ya fresh ha fresh from the bath. Hindi ka pa na iya mapili isang muna iyang pari sa muna man. Pero ti, ikaw na ang makabahala da, kag ang makabalo kung paano muna siya iistoryahon ka tropang Lisa. Kay ti, kung magkilala na, ilang kami na ni Ruel, patubanga sa balasakon bala. Kay, napaong ko sa isang ano, size 36 nga ano, susu. Anyways, mga katropa sa liwat, madamo gid nga salamat, katropang Lisa. Pag, mamati kita aning sa gamay nga pahinumdom, no? Kay mabasa naman liwat sa Sexedis ang ikaduwa nga sulat. Naging padalas ang aton nga katropa. Kagya, pamatiin nyo na kag-hope na may makatawag nga. Pero kung wala, okay lang man. Huwag mo na dipilitay, ah. Siyempre, dili lang sa inyong paborito nga estasyon, ya? 103.9 XFM Bacolod. Katropa mo, exciting! XFM!

0: Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
6: Mahal, pasensya na, late ako uli. Kapag naman kadakang kaayog trabaho

0: Sa opisina.
1: Okay ra kaayo. Ako ta kahiluton karon mahal.
2: Sure ka?
1: Oo.
2: Exciting!
1: Pero pagkaon sa para kusgan ka unya.
2: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
1: Lahi gyud. Basta naka turbo.
3: Food supplement from Ihimo sa maca o clavuasca o sa ka-herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo, food supplement for men, mapalit sa mga butika.
4: System pain. Ako si Danny, isa ka bastra.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Rodel Sangtapuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Kape nga Samphone Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Samphone Gold Coffee Mix na.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Tagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
2: Mga katupa, exciting!
3: The Secrets of Health.
4: Naabala kinahanglanon ginaton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton siningalawas. Ginasiling blang eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya, no? Kung pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order, ini because of our digestive system works. Kung paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag abot karon sa pagtunaw now sang aton sini nga mga ginakaon. Dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables, ukon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kung may ara, depende sa opsyon nyo, maalabab nga tubi or herbal tea before eating. That's why gina-recommend na ton, pwede ka mo makainom sini sang Samphone Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon.
5: Gusto mo

0: kung hindi naton dini mapasunod sang husto, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikadua, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw kung gabutod ang aton sini nga tiyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabi na gid kon maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga mamantika ng mga pagkaon. And then next sini reduce ang aton sini nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo maabsorb sa aton sini nga lawas tungod hindi saktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pa gid diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings, kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod gani nimo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masuggest na konsen sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sang depensa batok sa nagkarilain nya balatian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sang immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sang lawas. Sunson Gold capsule, premium D3 capsule kag Sunthone Vitamin C. Try nyo bala i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humila ang iyong immune system. Uminom ng Sunthone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sunthone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health.
0: Gina-encourage gina naton ano nga magluwas sa mga uta naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton kinanglan gi kita sini ang may a suplemento.
2: The Secret of Health.
0: Ordinaryo man lang sa mga Pilipino kon sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero dapat pilion naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iya sini nga mga benepisyo. Kasubong sa Sunthone Plus Coffee Mix, a Sunthone Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sini nga complexion. Sa mga gusto magnami pagid ang ilas nga panit, maghamis, magputi, kag ginabuligan nga mag-glow, kag mag-youthful ang aton sini nga panit. Pinaagi sa glutathione, pinaagi sa collagen nga sangkap sining Sunthone Gold a Coffee Mix, may benepisyo sa aton sining nga tulaan, sa aton sining mga joints, sa aton sining cartilage, sa aton sining nga panit bisan pa sa aton buhok, sa aton sining nga kuko. Idugang mo pa ang mga masustansya pagin nga mga sangkap, ara man ang balunggay, ara ang mangustin, ara ang spirulina, kag iban pagin nga masustansya nga mga sangkap nga makuhaan nimo sang madamo nga benepisyo.
2: The Secret of Health.

pinalangga ko nga katropa. Alas 5.31 na sang hapon, mga katropa. Kagini nga oras ginadulong sa inyo sang turbo. Gawa sa maka at clavo waska nga mga natural herbs nga ingredients para ma-enhance ang libido sa mga aton yung mga husband or mga kalalakihan. At the same time, syempre, mag-improve ang ilang performance pag-abot sa bed scene. Kung nagkapalay-palay na iyang imo nga patola or kalubay, pwedeng-pwede kagidyang mag-inom sang aton yung turbo. Para at least, bala, maka 12 rounds kag mag-satisfied pagdating inyong misis. Syempre, sa turbo, wagas ang lakas. Kagano ba lang ang ginahulat niyo? Syempre, ang ikaduwa tanga sulat, no? Excited na bala ka mo sa ito na ikaduwa ang sulat mag-advise na naman. Kaga si Sexy D nyo nag-live subong sa TikTok ko. Sa mga viewers, tada, no? pwedeng ika mo ka-comment or kahatag opinion sa aton nga katropa nga nagpadala sang sulat. Kaga ma-start na si Sexy D. Hindi na napagpalawigon pa. Mayara naman kita subong sulat na pagabasahon na ginting uluhan sa biktima ni Boss. Dear Sexy D, mayong hapon sa tanan nga tagpalamati mo, taguan na lang ko sa pangalan nga Momay, isa ka maid. Yes, nagapangamo ako, Sexy D. Sorry to say, medyo maselan gid ang istorya ko, Sexy D. May nagakatabo sa amon sang amo ko or boss ko, Sexy D. Kabalo gid ako sa laang ginahimo namon. Pero ang natabo is siya ang nagharas sa akon sang time nga wala ang akon, madam. I'm 26 years old, Sexy D. Siyempre, bata pa. Kaga fresh sa pananawa ni boss. Wala ako nakabalibad sa pagharas niya sa akon, Sexy D. Tungod nga kagwapo, kahamot, kagmacho sang akon nga amo. 37 years old na siguro ang boss ko, Sexy D. Hasta nga nag-abot sa point nga naluyag na ko sa iya, Sexy D. Yes, ilusyonada na ako kung amugid na ang pananaw nyo. Pero nagauyat ako sa ginabuya iya nga istorya nga palangga yaman daw ako, Sexy D. Kag sa akon niya lang nabatsagan ang kalipay compared sa kay madam. Nakulbaan man ako, Sexy D, nga maglabot sa point nga madakpan kami ni madam. Ano ba lang pwede ko himuon, Sexy D? Gusto ko man ipilit ang nabatsagan ko pero wala ako sang assurance pag-abot sa amo ko. Saliwat, ako gali si Momay, kag madamo gid nga salamat.

0: Wiu. Anyway, sa katrapang mamay, thank you so much sa pagpadala mo sang sulat, no? So, medyo, doka Gigi, lang hindi ako sa part. Tali, sa age mo nga 26 years old, ang guwa mo ginadiya sa imo nga boss is, palautwasan ka. Amo ginaiya ang term niya. So, hindi maglain ang buot mo sa akong katropang mamay, ha? Kaya si Sexy Dia, prang ka niya maghambal, ha? Wala sang palipod-lipod, kag hindi ko pagkonsentihon ng imo nga ginaubra. Kaya hindi ginaya nami, kahit ibabayi man ako. Kung ako sa parts ang madam mo, syempre kalain gid-i, kasakit gid-i. Gingkuha ta kaya nga maid para limpihuan ang amon inodoro. Katapusan ng asawa ko yan ang gintrabaho mo. My God, you're getting into my nerve. Anyway, sa mga katropa, so sa mga gusto mag-advise that no, or basta may alakang mong opinion, pwede nyo gin ma-comment sa atan nga live. Kaga, pwede ka man magtawag sa amon nga XFM official hotline number nga 0915-628-7926. Kung gusto mo yan nga dito kaya mag-advise ya sa aton nga hotline number, pwede gid kaya chismis santa di kung ano nagkakatabo sa atong katropang momay. Di ba mga katropa, amo niya nga mga, ano, sorry to say, katropang momay ha, pero hindi niya dapat pag-itolerate. Kati kung once nga itolerate ka, mamba, wow, kilagin na yung katropang momay, sige, go. Go ka lang. Kung ano yung nararamdaman mo, kung katol, naging niya ang leso mo, go lang. Pwede lang naman mo ko. Siyempre hindi. Pero wala na karoon nga amo man ang ginahimo ko. So, di ba? Hindi yung magkonsinti mga amo niya, mga person of the interest. Ano ko na?
1: Wow, ka-perfect!
0: Kung nalipay ka, tanigin set aside mo lang, Danay, ang kalipay mo. Oo, nalipay ka, pero may ginaguba ka nga pamilya, Day. Momay! Wow, patawaron ka ni Lord, no? Kaya nga, siyempre, ang wife ya yeah, or ang madam mo, nagabaka-baka man pangita kwarta para may ibayad ban sa imo, ang jending niya, yeah, ang ginakalantari mo to yung ang banabox ya yeah, or ang bana ya. Yeah. Katrapang momay, ang imuo mo nalang gid, wala kaya assurance, wala kaya dyan right nga mabaybaloon ang assurance na sa imo ang amo. Kaya nga, akabit ka lang. Agmaid ka lang, Daday. So, ano ang rason nga, mga ayaw kaya assurance? Siyempre, pwede ka ginihihan, bala niya nga, ay palangga, takaya. Siyempre, sa imo ko lang nabatsagan ang kalipay. Kahit ara ka pa da, kag siyempre, as long as may pautwasan siya, mag-gina lang niya ang mga kalalakihan niya. Pero ikaw, ya, paminsaron mo man niya, babayi ka. Pasulion, patuwaron, patalik doon, patubangon. You're a girl, you're a woman. Pareho lang na iyang gin-downgrade mo yung dignidad mo yan, Day. Tuod gina iya. So, Madam Nanette, baka meron kang ma-advise sa ating katropang momay? Pwede mo iya i-comment dyan. Diba, mga katropa, no? Sila niya na compared sa iya, Madam, syempre, ikumpara yung ginasasawa, ya kati ikaw upod ya. Pero at the end of the day, ya, Day, you're just a maid. Piliun niya ginayagyapon niya ang iya asawa niya. Kahit kung palangga niya ka, kung nalipay gidman siya sa imo, kung tuod-tuod gidman ang ginabatsyag niya sa imo, sobrang pa lang, bulagan niya na ng iya asawa. Pag-imuon niya ka prinsesa, hindi ka kapag-imuon maid. Kanina niyo pa ako ini-embier na, ha? Huh? I'm so cupless na to be in beer na all the this afternoon in beer na gid si Sexy D ha sa mga kwento ngayon ha. Di ba mga katropa? True to life nga story no. Kalaway bala nga ikaw nga babayi kung hindi kagid man makaka-experience ang karma sa subong. Mabot ginaya ang time nga makabata ka o oh. Ang bata mo naman tuntuhon, ang bata mo naman to himuon pala utwasan. So ano ba lang feeling nga amhon ka man na, or amhon na imo bata? Di ba kalaw ay? Oh. Muna ganun, isa subong pa lang katropang momay, kung kung piliun mo yung insakto nga alagyan, pilian na. Kay base inulsulan mo na isa ulihi. Muna na yung mahamba ko yung sa imo. May inulsul kagijia. Ako dya si Asher, ang ganda mo, tita. Thank you so much. Dumangat siya, bala si Sexy D. Ang like, worst feeling kung ari ka naka on air, no? Kaya, pwede kaya ka pang imong itiya, pero hindi kaya ka pang achi. Pwede kaya ka pang alot sa imo juli. Pero hindi kaya ka pang achi, alang-alang, git. Kaya ba si imong, ha? Ang laki-laki siling niya, Madam Nanette Vasquez. Para sa akin, isang malaking kasalanan yan. Gusto mo bang insultuhin ka ng amo mong babae kung sakaling malaman niya? Lalaki ang amo mo, titikman ka niyan. Kasabihang, palay na ang lumalapit sa manok, huwag mong sirain ang sarili mo. Init lang yan, ipaligo mo. Oh. Nabongga, wala ka comment, wala ni Madam Nane. Thank you so much! Yes. Chakto, geda. Correct gid ya Madam Nanette. Syempre ang mga kalalakihan niya kung may tulukon niya, matuka na malang na iya. Nga mo pa sikot-sikot pa kasi syempre depende ning sa babayi. Ikaw ya gin choice mo ya nga magpakirida sa imo amo. Sa tuod wala pa ka mo relasyon butang ta kay wala mo man ginambal pero naluyag ka na sa iya. Gintaya mo ya ang dignidad mo sa wala assurance, wala commitment. Tungod lang nga maging kalot ang katol mo da. Okay ka lang. Diba? Hindi mo na ya dapat ya pag iya sigihon. Katropang momay, kaya may karma ginay sa ulihi ya kag. Ang worst pa da is, basi magbusong ka pa. Ikaw pa ang mabudlayan, kaya nga ah. Wala ama yang imo ginabusong, ang imo yang amo ya. Maangin luwas na malang na iawans ka madakpan ka muna yan ni Madam. Ti ikaw ya bugbug berna. Ay bisan ako, yada yung wife, yada yung bugbug berna kagin Diyos ako. Bugbugin talaga kita. Kasi yung kusina yung pinapaayos ko sa'yo or pinapalinis pero yung asawa ko yung nilinis mo ha. Mas madumi ka pa sa inodoro ha. Huwag kang ganyan, di ba? Kaloka. Pero kaya mo yan. Subong palandaan as a magulang, kahit 26 years old ka palang katropang momay, as a magulang, pamatiis sa Sexy DB. Saka subong lang, kung nagapamati, agad man. E piliha ang tsakto nga alagyan. Untatina ang imo nga ilusyon. Ang imo imaginasyon. Untatina. Kaya hindi ya fairy tale ang kabuhi ta. Nga ikaw nag-imagine ka ng a prinsesa ka. What if maabot ang tiyon nga magbulagay sila ni madam mo kag maging prinsesa ka? Day, malabo na yan, day. Huwag kang ganyan, day. Maghanap ka ng ibang partner, day. Kung gusto mo ng instant yaman, mag-ngita to, ano, day, sugar daddy. Nga. Siyempre, ang wala, ano, isabit nga daddy, day. Hindi ko yung mga... Hindi mo yung pagpiliun nga magpaka ano da GG sa imo nga boss kay ti kanugon sa imo 26 years old ka pa lang kumbaga biktima gid ka tuod sang boss mo kumbaga nadala ka lang sa mga sweet conversation niya tam isang gid guro dila ni boss mo muna nga nang into iya ka pero amo ginaiyang kakatabo gina into igid kaya kay titungod nga fresh ka. Siguro imo madam nasa 35 siguro base amo na or kagisa pa gambala na siya nga nalipay siya sa imo compared sa wife ya kay tiya wife wala na chimpo mo. Amo na kita nga mga wifey da babatsag-batsagan yung mga bana nyo kay nga miyari gidya bana yung dutay kidar lang hindi mo yung matagaan chimpo. Naga-silo to ya sa piyak ya kwarto. Naga-pangita to ya pala utuwasan. Diba? Hindi man nga in-check to. Huwag ka mo man yung mga kalalakihan eh. I-appreciate nyo man bala ang kabudlay sa inyo mga asawa or mga partner da. Hindi iya kay Kumu nga kabalo ka mo may nagtulok unda. I-matuka na lang ka mo kay Kumu nga sako inyo nga mga asawa. Ay, hindi man naguro ya in-check to ya. Miss kanilo na to yung gali yung ginambubod sa imo yung tukon mo gadya gali gyapon niya. ay, kung ako yung asawang pa, i-return na lang kita. Puputulin ko talaga yung ano, buhay mo. No? Kung ako ang asawa mo, dadalhin talaga kita, kukulamin na lang talaga kita para wala na. Wala nang sakit. Bibigay ko lahat sa iyo ng sakit na mararamdaman ko. Char. Tagalog. Tagalogway. Anyways, thank you so much, gida. Katropang momay, ha? Sa pagpadala mo sa sulat, kaga, kaisog sa imo, padala sa sulat, no? Anyways, mga katropa, kung meron ka mo gusto ipadala sulat or ano pwedeng-pwede nyo, gid ma-message si Sexy D. Meron page si Sexy D, nga XFM Sexy D, pwede nyo na ma-ano, or pwede ka man ka, message sa XFM Bacolod News and Public Service. Kaya, kung tamaan kalawig ka istorya nyo, ako na lang na bahala mag-summarize, ha? Ipadala nyo lang. Ay, basa ako ni Sexy D. Para at least bala, basi, ikaw naman ang next. Imo naman ni next nga story, ha? Ang pagbasa ako ni Sexy D. Kaga, thank you so much, good mga katropa, no? Sa walang sawang pagpakikinig. Wow, pakikinig. Or pagpamati sa akon, di anyways, no? Wala ka mo yung natakaan kay Sexy D, no? Kagabay pa nga hindi, hindi ka mo matakaan. Wow. Sa mga nag-a-advise na ang mga katropa, especially si Madam Nanette Vasquez Susan, thank you so much, Madam. Siyempre, big deal na ipara sa akin, nag-effort, hindi dyan mag-typing dahi para mag-advise or mag-comment sa inyong mga opinion. Ano bala kung nag-comment ka or nag-advise ka sa akin nga live, it means nag-apamati ka gidya sa istorya, Madam Nanette, di ba? Thank you so much, good Madam Nanette. No? Para din sa inyo, ang clap. Haga, ambal ni katropang momay, o gusto yaman ko na ipilit na ba siya ganyan mo na ano na lang ko na yung muo niya, bulagin na sa day or halin na lang da, pangita to iban nga pangamuhan, amo na final ko nga advice sa imo, apply na lang to sa iba na nga, isa imo yung nga amo yung day, tag 72 years old na day. Nan, hindi na naiya katsok-tsak sa himo yan, dahil 72, dahil sana lang naiya katulod yun, wala na. Mas isa na lang naiya kaubo, last na lang nakaubo. Ang muna na lang pang itao mo, dahil tag 78 years old. Pero hindi magkatol ang leso mo. Okay kung macho yan, kung medyo doka fresh, saka amo mo yan, kakatol na yan, yun yung himo yan, ang mga ano-ano da. Kadlaw ko yung bala sa imo, katropang momay. Seriously? Tungod lang kayo nagagupuan ka kag namatsuhan ka sa imo, boss. Nadala ka na da yun sa iyang mga matamis ng mga sugilanon. Anyways, mga katropa, so asta na lang gidiya sa Sexy D, no? Kag madamugid nga salamat, liwat, sa inyo nga pagpamati, kag pagtanaw sa akon, no? Kag kabay pa nga, boss, amumang giyapon, magkita na ikita ya giyapon. Every weekend sa, weekend sa weekdays, gali. Day off, gali weekend, sorry. Sorry naman, hindi mo ako mapapatawad. Weekdays, syempre, Mondays to Friday, 4 p.m. to 6 p.m. ka, upo ng inyo nga Sexy D nga, magapainit sa inyo sa kahangin. Kag mahatag ka sadya nga hindi nyo gid malipatan. Thank you. Siyempre, diri lang sa inyo paborito nga estasyon nga 103.9 XFM Bacolod. Katropa mo, exciting. Bye-bye.
1: XFM 103.9.

0: Sanfon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sanfon Plus Gold.
1: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
7: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
6: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
7: Siguradong sisiglang pakiramdam.
6: Santone Plus Herbal Oil,
7: ang pamahid
6: na all-in-one sa presyong magkaas.
7: Santone Plus Herbal Oil,
6: System Pain.
8: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang, dula tayo ng pain.
6: System Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, call your doctor.
6: Bili sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ronald, sang barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santone Gold Coffee Mix, ang super nga kape.
6: Santone Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
11: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santone and XFF libu-libong pa-premyo. One blister sang Santone Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Inta na! Santone and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
12: Hala, ka exciting.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: XFM 103.9.
2: XFM News. XFM time, alas 6:30 sa gabi, mga katropa. Ikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari na nagapanguna ng balita. Press conference, ginpatigayan sa House Prosecution Panel sa Martes, Mayo 19, antes ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ang briefing natabuhi sa kada pagkatapos nga ang Senado opisyal nga nag-convene bilang isa ka korte sa pag-impeach. Kinalauman nga mag-representar sa mga argumento at House Prosecution Panel sa pila ka mga impeachment grounds. Lakip na ang ginaligar nga hindi maay nga paggamit sa confidential funds. Wala mapatag ang manggad pagpanghamam kagpagluib sa pagsalig sa publiko batok kay Duterte. Inang balita sa 103.9 XFM Bacolod. Dulaon ng mga bukol-bukol sa lawas mag-Santon plus gold para sa nagugyon ng Pilipinhon sa Pilipinas sa kusikatropang James King. XFM News.
1: XFM News. XFM News. XFM 103.9. Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
3: XFM Cebu,
4: XFM Bacolod,
1: XFM and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. Extra Drive.

katropa. Yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang sa isa ka white legal size envelope. Sulatan sang kumpleto nga ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026.

0: heading home na? But steady lang ang sound trip. I-full swing ka na katropa ang sinadya. Tagmusikahan. Extra drive. Extra drive. Music, entertainment, trivia, kagiban pa ang mga shocking revelations. Extra drive. With Mommy G and James King. At XFM. Extra drive. Let's call it a day, baby.
1: Tribacolan and the rest of the Negros Island region, and welcome na sa inyong programa ang
2: Extra Drive!
3: Kapag di ka pala kay Lolo, kung kay Lola, ikaw pala, luyag mo mapamatihan kung anong latest, kung anong trending, anong viral sa social media, papos ka pa magi mangin caring carry!
1: That's right! Basta kaupod lamang ang mga viral nga wakalan, pero hindi tungkol sa scandal!
3: Ako, si Katropang James King!
1: Ako naman si Katropang Mommy G, kagkamuna kapamati sa Keron sa 103.9
2: XFM Bacolod!
3: Maying gabi Bacolod, maying gabi Western Visayas, Negros Occidental, Negros Island Region, maying gabi Sagay.
1: Wow! Sagay ka bang kalan? Hello sa inyo.
3: Kabang kalan,
1: yes. Wow, sa sinieyang adlaw do medyo naibsan ang kainit to.
3: Gani man.
1: It's so good.
3: I feel good.
1: Pero wala kita nakibot.
3: Gani man.
1: Ewan ka namin lang, no? Kayo na naka-ulan-ulan. Maski pa paano naibsan ang kainiton. Sang ato niya yung lawas kag sang ato niya nga utok.
3: Yeah. Bantayan talang dugay-dugay sa gabi mga katropa kung mapaang sa gyapon. Pero matiyag kung mapaang sa gyapon.
1: Mapaang sa gyapon. Depende kung close na close.

0: Dimitrium, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag Premium D3 Soft Gel Capsule.
1: That's right.
0: Nadagan kagina, saan ka katropa na ito? Dira sa may, ano ito? Sa 7th, ano na?
1: 7th Street?
0: 7th Street tawag nila? Oh, no? Premium D3. Salamat, Get, sa mga taga Proxete.
1: Hindi, hindi siya Prox. 7th Road.
0: 7th Road. Yan, taga 7th Road.
1: Yes.
0: Swerte ka numero ba? Salamat, Get, sa inyo. Thank you.
1: And syempre, no, sa mga katropa man naton nga nakatutok man sa karoon, kadamo sa aton nga saranggid nga maistoryahan. But, kita ang gusto nga ipalapnag ining nga maayong balita nga ang aton nga mga produkto ang sarang na mabakal nationwide sa mga butika.
0: Yes,
1: Pariasan, Mercury Drug, South Star Drug, TGP and Generica.
0: Of course, available man sa aton nga Negros Grace, sa Sincere, Watson's, ang Rose Pharmacy available.
1: Rose Pharmacy,
0: na binagid ang
1: right.
0: Santon Gold Coffee Mix sa tropa.
1: Yes, okay. So sa karon sa ato niya nga weather, nagaulan-ulan na kahit tungod nga diri sa ato niya sa eastern section sa Visayas and Luzon, eastern side, easterly sa nag-aapekto, pero mayara sa intertropical convergence zone. So mo'y na nga duha ka system ang nag-aapekto sa karon, easterly and ITCZ. Okay, so sakot ni.
0: Oo. Mami J, di ba kagapo na mention nato ng pagbaha sa may Manila, sa Luzon, sa Quezon City. Makon mo na, 11 ka barangay galit dito. No?
1: Gabi,
0: barangay, hindi lang sa Quezon City, sabay Davao City galit.
1: Davao.
0: Mga katapa. Lunes ang gabi.
1: Yes, may taytay ganit dito nga na rumpag, kag hindi na malabihan sa karon.
0: Tungod sa daludos ang tubig, baha, mga katropa, no? Grabe dito, experience na ganit sila sa pagbaha, Pagkatapos sa mga baskog nga pag ulan-ulan, sa dilingan lugar, sa Davao, tungod sa intertropical convergence zone, no? Kag easterlies, Mami G. Pero may tapos may naputay pa.
1: Siling ko, easterlies and ITCC ang nag-aapekto sa karon sa pila ka bahin sang Pilipinas, no? So, asahan ang ginatawag yung amuning ang klase sa panyempo. We have mainit and then maski pa paano, may pag-ulan-ulan.
0: Correct. Ang inyong pagbahagali, Mami G, may napatay nga isa ka gas station attendant.
1: Tungo
0: sa pagbaha, tapos nakuryente.
1: Nakuryente
0: kag nalumo sa tubig ba?
1: Amo na. Di syempre, no? Kung nakuryente ka, dula, gidyang animo mo, then may baha pa, tinala ka git. Sa muna nga halong-halong kita, no? Kada baha-baha, be very careful. Kaya kadamo sang pwede matabo, no? Probably. Sa pagbaha-baha.
0: Init, no? Di mo wala kag expect nga asa sa dugan galing pagbaha nila dito.
1: Amo na
0: gani. Isidro,
1: amo na gani ang problema sa aton sa karon, no? Kay tungod nga may mga lugar na nga wala sa una ginabaha na subong. It's because of some developments, no? Especially nakat na mga trees because of this development sa mga subdivision, no? Housing.
0: Galay ng ginagyan sa tubig.
1: Yes.
0: Sa tubig, hindi mabala, hindi wala ma-check na ang santo nga wala experience.
1: Muna kabudlay, no? Kabudlay, git. So, subong amon ang tuga sa ginatawag nato niya yung development without considering ang ato niya nga environment.
0: Wala na ito sa baayo, no, mga katropa. But then, diri sa ato niya naman diri sa Takbano, sa Bacolod. Bisit pa paano, sa subong daw tuloy-tuloy ba daw? Anong tawag siya? Daw padayo na ang ginatawag na dredging sa mga kanal, pagpanglimpyo para in preparation mo sa, expect na
1: tigulan. Yes, that's right. So, nagahilapit na ang pag-end month sang Mayo. So, expect naton nga probably by the month of June, arat na ang ginatawag yung wet season na naman.
0: Ba,
1: no?
0: Wet season? Tapos may maingagaw pa ka naman, Mami G.
1: Nga?
0: El Nino.
1: Tito, di ba dayon ni ang ulan, ang pag-ulan-ulan. Di ka, ni ka dayon ang bagyo sulod sa ato, nungod sa kainiton, no?
0: Hindi ko da, kainit da.
1: Ano nyo, di ba? ba? Napansin nyo?
0: Gani na, gani.
1: Kahit wala gani. Dyan sa may nagsunod-tungod nga mainit ang ato niya kapanyepo. Oh. But then, ari yun, mga katropa, enough with the weather because every day may update man kita. Ari, nagwa, no? Kag makita man ninyo dira sa ato niya yung Facebook page, please, sa mga wala pa naka

0: like and share no sa ato niya yung page. Paki-like, follow, no? I mean, follow, like, and share ang ato niyang Facebook page. It's XFM Bacolod News and Public Service Authority. Again, that's XFM Bacolod News and Public Service Authority. Amo niyang official page naton.
1: Correct.
0: No, makita ninyo dira, no? Mas, kung ako, isa ka Iloy, isa ka parent, masakit-sakit ni. Nakitaan, no? Kung nga nakapost diri sa aton page.
1: Mayroon ka nadakpa na to.
0: Nakita abi sa isa ka video, nakuhaan kit sa isa ka netizen, no? Ang ginasakit paagi sa pagbalbal sa isa ka lipaka ang isa ka bata nga babae, no? Ang nagsakit sa iya ang suno sa DSSD ginapatihan nga amay, no? Sang bata nga babae ini dito sa may public plaza ni Natabo, ha? Kaina lang, most probably.
1: Aba, online pa nagalitong sa sulod sa balay na ano to?
0: Lain. Ay niya, sa public plaza. So, ginapagita sa keron, sa mga otoridad, ang bata. Para nga ma-rescue ini. Kaga mismo ang amay, posible magapakatubanggid sa nagkakaigo nga kaso. This is, syempre, no, violation of the...
1: child abuse na, child abuse.
0: Sa nga laying at child abuse. So, kumakitaan mo diri sa video nga ini, masakit-sakit gid sa buot na. Hindi magpasugot, no? Bilang pareha sa aton nga Iloy, nga amuni ang ginahimo sa bata. So sila nila, no, nga ang mga kabataan ginaprotektahan because they also have the rights, no? So amo ina kuntani, hindi ba na maglabot sa punto nga sakiton gid ini sila nga mahimo. Although siling nila gani katropa James.
1: Damo sang nagbutwa nga muna ako. Okay, sige pa tayo.
0: Sina siling nila spare the rod and spoil the child. Amo na siling nila pero ti wala pa ta nabalaan kung ano nga ano ni nga sala ni, no? Ang hindi lang manami it's because sa may tangkugo gid.
1: Ay grabe pahalo iya mo. Lalaki na lahat amay yan eh.
0: Amay yan. Ay, na. Kalain. So, ginapatihan, no? Sa mga otoridad ni amay niya.
1: Sa tiil, ginbalikan pa niya sa tangkugo. Kalain nga.
0: Gaano na ang bata? Galang tawa bala? No?
1: Grabe.
0: Kung makita nyo dala sa page natin, please check, no? And then you can comment bilang isa ka Iloy kung anong gusto ninyo na ipalambot kay ti kaluoy man sa bata ngayon eh.
1: Correct. Oh, dapat ni ma-rescue ni. Kailan? Hindi tagaan ni sang
0: ikaw ba ni adult, no?
1: Oo, gaan sang ano yung tawag sa punishment ang hindi nga nag-gimo sila. Kung mabugat na yung Mami Gia. Nabinagid bata.
0: Sakit ni katama para sa isa yung
1: may makitang pakitang log. Pero ito yung may mga diferensya, may mga nagagamit sa droga. Ito ba lang kung madudumang tungin lang po siya sa salugang bata, ya? Hindi lang yun, Mami G. At may isa pa, daw kung wala ko nagsalayag, daw ang sa sulod naman sa inisang balay niya, na ginsipa, ginanong-ano, ambot ko nakita mo man to.
0: Wala ko ginsipa, kita.
1: It's hindi man lang, oh. Oh, ginsipa, ginda. Pero nadakpan da yun. No? Nadakpan kayo daw sa may tagig nga area.
0: Pero subog niya ginapakita aya ang amay. Oh. Ang ginaaligar amay.
1: Oo. Oh. Tiniya, kabay pa nga daw. Oh.
0: Madakpan na.
1: Madakpan man na. No? Kagamatagaan man sang leksyon. No? Ang muna namin nato. Kalain, bala mga katropa, kung makakita ka sa muna, kalain lang taon, no? So, tanan niya, gariak niya, especially mga vloggers, da? Nagariak kung ano, nagapangbuyayaw. Ay, naku.
0: Amo na nga ano bilang isa ka responsable man ano nga
1: hindi tama pala ano anong may aras pensar sa ano ano to ginagamit niya sa TikTok ako yung kun sa
0: ano salon ano lipak
1: ha
0: lipak
1: bow
0: lipak ang ginagamit so masakit-sakit ini no para yaya sa isa ka bata
1: araw namin ko sa imo no that's somewhere in the gig. And then niya.
0: Ay, okay.
1: Oh, and then the LGBTQ ang ininong gapanakit sa bata. Wala.
0: So,
1: pero nadakpan nila, nadakpan nila.
0: Abuses. May ara man to nagligad. Isa ka pulis, ging kakasagani sa serbisyo, bangod gani sa pagpangastigo man sa iyang partner.
1: Ligin, oo.
0: Ano di man, hindi nagid madala sa istoryahanay. O kung pwede lang nga singgitanay, but never lang, amo na pala, no? Sakitanay.
1: Ay, nako. Anong aras sa ilang paminsaron man. Well, hindi tamalikawan nga. Posible nga kagiman ni sila sa company.
0: Galing kaya mo lang na bala no, nang nagalinabay, wala sa mimihi mo.
1: Oo, oh, araw, oh, dakpan siya, oo. Oh. Igigit pa siya.
0: May nakita dakpan siya.
1: Igigit pa siya.
0: Pero with this, ya, sa aton mismo, diri ya, sa dakpan, wasang Bacolod, no, dito pa natabo sa may public plaza, mm-hmm, na kasakadamo sa tawo, waay gid sa may nagsaway.
1: Oo, oh, no.
0: Oo, naawala gid sa may nagsaway.
1: Public plaza, sa kilid sa ginakonstruct nga, no, no, nga Old City Hall.
0: Oo.
1: Oh. Oh, araw.
0: Ay, di ni Old City Hall, public plaza niya, plaza
1: sa mismo ginakayo. Sa plaza mismo, ayo, oh, correct, correct. Ay, na, no, sa parkingan pa na sa... Lampusan niya siya. Ay!
0: Makita ka na ang
1: buhay. Kaya niya, dakpon niya na.
0: Pero, lataon tabuas, no? Base, maanan eh. O, kapanilag-nilag pa sa gani, kaya binag-video. Pero daw sa wala lang, sige sa Gyapon. Do, ano man, satisfied siya ang ginaamuyan ni ang bata. Ang
1: tenta buwan sa DSS din nga report na may aragin na dahil, you know. Bisan karoon pa siguro sa gabi, makikita niyo may update na mga tropa.
0: Hindi na ni pagutatan. Kaya hindi kinapangita ang bata. Subong. Kaya para na ma-rescue as well as ang ining ginaligar na amay ang nagsakit sa iya.
1: Mm-hmm.
0: Hopefully, ah, ako, in my opinion niya, ha, ako ya, gusto ko ya, madakpanan ni Dayon daw.
1: Oo, oh, matagaan na sa leksyon. Mm-hmm. Laing gid niya to, katropa. But then anyway, why di natin pagsundunin na, di natin pag-umunin na mga katropa. Kabalo kita ang posible may arap man sa mga nagkakaabusar ng mga kabataan, hindi lang mabalaan.
0: Mm.
1: Kasulod sa ilang mga panimalay, may aragin na mga katropa. Kung makabalo ka mo, kagkabalo, kung may kilala ka mo, kagkabalo ka mo nga, kinanglan na siyang bulik sang bata, di ano ka mo, kinanglan niya man, of course, ang kinanglan maging concern ka mo, i-report nyo. Oh, para ma-rescue ini nga mga kabataan nga ginaabuso sa ilang mga.
0: Oh,
1: ano.
0: Pag na ang kay damo biga commenting nga nag-video ka lang wala ka gani sa beginning mo atika.
1: Amo nang isa pa nang ano, pero
0: but this can be an evidence,
1: yes,
0: no?
1: Yes,
0: this can be
1: yes,
0: an evidence. So right after kung pwede pa lang may masugo ka, no? Ikaw biga video, tapos may gisugo ka nga pwede mag-report dito kay lapit lang da ang ano, ang backup, ang Station 1.
1: Correct. I'm sure may nag-report.
0: Oo, so report. Kung may suguon ka nga ma-report. Oh, para gila yun, samtang ka nag-video, may nag-responder.
1: Yes. Kinanglan naman na mo. Hindi pwedeng hindi mo videoan mo, kinanglan sa ebidensya.
0: Proof po.
1: Yes. Kaya kung wala ebidensya yan, hindi gid sila makagiho mga katropa. Amugin na nga itong mga kapulisan. Hmm. Kinanglan sa hard evidence, kumbaga.
0: Hmm.
1: Kasi sang na. Daw nakita mo... Tapos nagpalapit ka sa mga otoridad, nga wala ka sa mga pakita ng ebidensya, wala gid sila sa may mahimo.
0: Amugin na, no? Kahit paano ka pamatian, dera or patihan, nga tutuod na ang imo nga gina-report kaya wala ganit sa ebidensya.
1: So, this can
0: help mga, also mga videos.
1: Lain-lain ng mga posibleng reaksyon sa tao mo. May mga tao nga pwede ma-shock. May mga tao naman nga pwede mag-react dahil magpalapit. Pero hindi mo malikaw nga may aragid niya sa mga tao nga daw ma-shock, patingala, ma-video na lang. Hindi mo man mabasol.
0: Wala ta kabalo eh, no? Kay base ba lang lalaki ngayon na may dalapagid ba lang hindi ka kabalo kung diritsuhon mo lang to, no? So, pero kung bugos naman lang yung tao dito ang mag-saway na sa iya o taton, okay pa na, gani, no? Kay butsilingon sila, hindi na sa kaangal,
1: correct,
0: hindi na sa kapalaga. Umag-amo sila nga damo-damo na ang nagapugong sa iya.
1: Pero sa kuya, kulang tubig tong tao nga to.
0: Kulang tubig? O sa kainit
1: siyang tiyempo.
0: O hindi nainit ang tiyempo, ha? Nagulan na gani.
1: At yung mabali mo, diri lang sa ato nagulan. Dito hindi. Di ba?
0: Isolated. Kaya ginatawag. O pero ti, amo lang na galing, no? Hindi ako kay Chinti actually sa kalimutan. Subong kay katamu. Damo na gin sa mga hindi amo nga nagaginuwa ang mga balita. Sa tutuod lang kakastress.
1: So, amo na siya mga katropa. Well, makakita, makawitness, so kailangan na nyo magpakabakod. Kung hindi ka mabakod, kung pigaw immune system mo, posibleng ka ma-stress. No? Galantaw ka lang ganit, yung lalainan ka na.
0: Oo, ano pagit ayhan, no? Kung ikaw atugi dito.
1: Na, ano pagit kayhan kung ikaw mismo ginsakit. Ay, ano
0: pagit ang pinakalain niya. Kaya hindi ka na yaga kagiyosin na, no? Pero, amala na subong, hopefully, no? Maglabot pala sa punto nga we will protect, no, yes, ang mga kabataan.
1: Di ba, di ko mami Jima, ano gid na yan. Tagaan gid na ang attention niya.
0: Justicia, yes. Oh. Hindi ba na paguntatan kay tinagwa na gani sa social media, naglaktan na. So, hindi siya paguntatan. So, mabalaan na ng balita. Buwasa.
1: Mahibig ito siya. Sino man ito nanakit sa iya? Kung bata yung man ito, mahibig ito siya. May nulsul gina siya.
0: May nulsul gina sa. So, amo na gani ang pagsisisi?
1: Ay laging gani nasa.
0: Nasa huli.
1: Oh, kay Edren Sisi. Kay Ed Sisi.
0: Lain naman na yung sisay mo yan.
1: Ay, speaking of Sisi, daw sa Domingo, katilaw ko Sisi, mamay, tam, isgal din.
0: Hindi ko na may asan Sisi. Gusto ko talaba.
1: At talaba? O talaba ka Sisi?
0: Ay, dako, ganda talaba.
1: Hindi ko na may ang agit ng matag ko.
0: Anyway. Ako ginayang gusto ko yung madako, madako.
1: Masugpon ka ba da?
0: Ha?
1: Masugpon ka da?
0: Ano isugpon ko? Ay, later gali!
1: Yan.
0: Pamati ka mo ha, later baloon naton. Ano ba lang ang mga pungsod or nasyon ang mas damo ang nagakonek, no? Kaya gagamit sa internet.
1: Internet, ah.
0: Yes. So, ibaloon naton nina ha.
1: Oh, sa balay damo.
0: Check it later.
1: Alas 6:37 na sang gabi, mga katropa. Obdanay kita, ha? So, extra dive. Extra drive. Dive.
0: Gabi, naging epekto sa init sa imo. Gusto mo na mag-dive.
1: The extra dive sa sisi o talaba? Ini ang programa ng Extra Drive upo si katropa ng James King.
0: Kakatropa ang Mommy G. Nakatutok ka mo sa 103.9 XFM Bacolod. Extra Drive.

0: Exciting, bro!
1: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Uy! Boy, gising!
4: Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka, mag-Santone Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka.
5: Santone Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
6: Ayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
7: Vision X Plus, epektibo! Mabibili sa mga butika!
8: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Turbo Food Supplement for Men.
11: Ako si Maricon, tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work, halos wala nang me time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya na mi og higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, gitry, wala gyud mi nagmahay. Happy kaayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang, ang exciting.
10: Turbo Food Supplement for Men.
12: Hihimo sa maca ug clavuasca, usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug hatag og kusog ug resistensya.
13: Turbo, wagas ang lakas.
12: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
14: Sister Pain.
15: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatchag ko sa isa ka si mama nga kapudlay sa pagpinto. Sobra gid kisakit. Pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minis lang ginag-agi, nakatindog na ko dayon diretsyo pag makalakas.
14: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor. Mabili
14: sa mga butika.
17: Isa naman kaabyan natin ang nagpamatuod sa kanamit kagbinipisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
18: Ako gali si Grace ang silay. Sa nga-discover ko ang Xanthan Gold Coffee Mix. Uniandit ko kay my glauta pathology. Nagnami pamatyag ko kay naghamis ang panit ko. Beauty conscious kit ko nadaan. Gani sa Santon Gold Coffee Mix na gin ako.
17: Santon Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
19: Extra Dry.
20: What's going on?

0: Exciting!
1: Exciting!
2: XFM 103.9. XFM News. FM News.
3: Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari na ang nagapangunang balita. Gin-release sa International Criminal Court ang appointment for counsel document na nagipermado ni Anay Presidente Rodrigo Duterte. Ang dokumento ang permado Mayo 13, 2026, kundi in nakasaad nga gina-appoint or gina-appoint si Peter Haynes kag bilang bag-o nga abogado ni Duterte kasunod sa pag-withdraw ni Attorney Nicholas Kaufman. Ginformalize sa ICC ang appointment ni Haynes sa itong Marso 15. Madumduman, nagipahayag ni Kaufman nga nagtakop na ang one-year contract bilang abogado ni Duterte kagluyag man sininga i-reorganize ang iyang legal team antes nga mag-umpisa ang hearing. Kasunod sa pag-appoint kay Haynes, sa liwat ini nagduso sa fitness review para kay Duterte. Ina ang balita sa 103.9 XFM Bacolod pala na kids ang kalawasan magamit sa Santo Plus Herbal Oil para sa nag-uugyon ng Pilipinhon sa Pilipinas. Ako si Mommy G, XFM News.
2: XFM News. FM News. XFM
4: 103.9. Nga, XFM, kid how?
5: Kaya pagbugtaw ko, balita dayon mo.
4: Nga, XFM kid!
6: Ay, nami ang music ah!
4: Nga, XFM kid!
6: Ay, pula ka lang music, magkatapos mag-talk up lang, may harap kayo sa mga balita, blabos yung nami, bigay sa mga DJs, nalakad ka,
7: wala sang konkretong asa
8: ba? Wala sang katumbas nga rason kung naka-X ka, X ka, X. Simply,
4: may how kita pa!
8: Oo, enjoy lang!
4: Nga, XFM kid how!
9: Timo!
2: XFM 103.9
10: Extra Drive.
11: Extra Drive
10: with Mommy G and James King on XFM.

0: living home na? But steady na ang sa drip. I-full swing na nakatropa ang sinadya. Tagmusikahan. Extra drive. Extra drive. Music, entertainment, trivia, kagibang pang mga shocking revelations. Extra drive. With Mami G and James King. At XFM. Extra drive. Let's call it a day, baby.
1: Let's call it a night na, baby. Mayang gabi. Good evening sa inyo.
2: That's
1: second
2: right.
1: Hour stretch ta.
2: Yes. And, ato na nga gusto ipabalo, ano? Nga kung sabiin, nag-choose tuloy. Nag-took oath na Gidman officially bilang deputy speaker sa House of Representatives. Congressman or representative sa Lone District sa Bukulod nga si Congressman Albie Benitez.
1: Okay, so bagong ano na mga katropa, no? Well, oras na ito, para sa na-mention na ito, 7:14 na ang ining oras na ginadulong sa inyo sa mga kape sa Guest Chocolate Incorporated, ag Santon Plus Coffee Mix, ang Premium D3 Coffee Mix, kag ang Santon Gold Coffee Mix.
2: That's right, ang aton pagid ng mga kape, manamit ini, no, ay, kape tuloy, coffee mix sa kaiglawag, kape pagid. Ang aton galiyang nga Vision X Plus, ang Vision X Plus, ang masaranggid na makaprotect sa atan niya mga eyes because ang mga pinili ng mga ginlakip dire pareha sa lamang sa lutein, beta carotene, vitamin E and zeaxanthin amugid ang ginatake ano or nakasulod sa atin yung Vision X Plus para nga we can see clearly no and makafocus gid ang atin yung eyes on certain things that we want to see. Charot!
1: Yes!
2: Pareha sa lamang sa makita ninyo sa internet.
1: Oh. Internet.
2: Yeah. Oo mo na galit dapat. Internet. Pero kung dili ka sa Pilipinas, Internet. Oo. So, let's see, no? Kung ano bala ang mga countries na very massive gid when it comes to global online population. Mm-hmm. Online ha? Online na ginaano na to. So, mga internet, world, the leading countries in the world na may ara sa internet users.
1: Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Sige. So, number 10, ang ila siniya, no? Ng global digit reports, nagpakita nga ang number 10, Japan, mayara sang 106.9 million users.
1: Number 10 na million users sila katropa.
2: Oh. Yes. Ang hindi nga mga rankings sa nag-reflect sa mabakod na shift toward the emerging markets sa karon. So, ang mga may large populations still laban-laban ang mugini, no? Ang nag-excel bala or hindi gani ang ara sa top kay nag-expand sa global connectivity. Okay, let's proceed. At number 9, Nigeria. Yes, 108.7 million users. So lamang sa Gyapon with millions, no? From Japan. Number 8, we have Mexico.
1: Mexico, Pampanga.
2: Hindi.
1: Philippines na.
2: Pungsod mong. Hindi ano mong. Hindi probinsya. Okay? It's 110.3 million users for Mexico.
1: Oh.
2: Number 7 is Pakistan.
1: Pakistan.
2: 116.8 million users naman ang nagagamit ano, sa internet
1: pila,
2: sa ilang lugar.
1: Pila? 116.8 million. Dako ng ilang population ba?
2: Gani, no? Million, ni milyones ha. We're talking of population ng milyones. So, kung ibutang natin din ang mga bilyones ni kada pungsod, pati din sa ato niya sa Pilipinas, no? Di pila na gito di.
1: Grabe.
2: Pugat na gito yung earth.
1: Mga internet yung isang na-provider ba, no?
2: Gabi, no? Magraanon sila. Oh, number 6 on the list, we have Russia with 135.6 million users. That's 94.4% penetration.
1: Lapaw pa sa populasyon sa Pilipinas ba? Russia. Pero ano, mga users lang na.
2: Oo,
1: I'm
2: users.
1: Sure mayara pang hindi. No?
2: Users. So, butsilingon, in, may lagkailan laing account even if
1: yes.
2: isa lang.
1: Oo, oh, sabagay. Pero diba? Mga bata daw, mga lapsag, hindi pa nadala.
2: Oo, oh, wala pa nadala. Yan nalada. So, butsilingon, ang users.
1: 37 million na.
2: Oo. Oh. Mga nagagamit lang hindi bala sa internet na ginatawag. Hindi, multiple man ng mga users in just one person.
1: Sabagay.
2: Eh. Okay? So, number 5, we have Brazil.
1: Brazil!
2: Yes, 184.9 million users.
1: Pero bilang araw sa listahan ang inang mga countries. Oh, no?
2: Gabi no, pero may lang sila kakalawagan. No? Kagapo, naraman siya sa ginatawag yung most country na gina-visit kay tungod ng ginalagas ang plastic surgery. Number 4, we have Indonesia.
1: Indonesia?
2: 230.4 million users.
1: At ito, number 10 pila ito ni Mami G kaginawa.
2: Ang number 10, 106.9.
1: Okay, okay. Sige.
2: So, okay. Indonesia, 230.4 million users.
1: Oh, bro.
2: While number 3 is the United States, of course, oh. with 323.8 million users. Ba. Pero hindi ganito na.
1: Do not expect nga rin ng Pilipinas, mga katropa. Kailangan 120 million population lang ta.
2: Correct. I think ara sa 100 plus. No, ang rank sang Philippines when it comes to internet use. Next, second on the list with the most or the mambal naton nga madamo nga nagagamit sa internet. Ang India.
1: India.
2: Yes, 1.02 billion users.
1: Billion. Bisan pa multiple lang ano da, pero katropa, billion.
2: Isa sa mga largest population ng India, remember? Three sa Asia. No? Okay, so...
1: Sa trend gani sa India, mga trend nila sa babaw na sila, sa top na sila.
2: Sa top na. Sa atong kakanto kay para lang magkasignal.
1: Hindi, kung magsakay ba lang sa trend, mami, makita mo, may areas na nga gabiyay sila, sakay sila sa, hindi sila kaigo sa trend, sa babaw na sila, sa kasakay.
2: Kay pa damo damo mo.
1: Mukha populasyon nila.
2: Galing lang kay do, damo man sa mga accidents, no, nga katapo sa trains, okay? And lastly, at number 1, we have, of course, China! With 1.29 billion users. 1.29 billion.
1: Billion ba?
2: Yes.
1: Pero population nila, 1.4 billion. Pag-ilapad mag-gida ang China,
2: okay.
1: Mga katropa, no?
2: Aria, top 20. Sorry, nabilong kita sa top 20.
1: Okay.
2: Ang Philippines yara sa number 12. With 98 million.
1: Kung ako mo noon, 98 million. 98.

0: Pe, known naman ng Philippines nga kadamo gidya sa nagagamit man.
1: Grabe.
0: No? Pero number 20 on the list with the least. Not necessarily nga the least gid pinaka-last kay kadamo ko man sa puso. Pero top 20 ang atong yung gidisoryahan. France, Galijutay lang.
1: Sila mahilig.
0: Yes, no? Lumagunta na lang, Bea. Nasa top 20, okay? So, number 10 is Japan. Number 11 is Egypt. Number 12 is Philippines. Number 13 is Vietnam. Number 14, Bangladesh. Number 15, Germany. 16, Turkey. 17, Iran. 18, United Kingdom. United Kingdom, number 18 pa. Oh. 19, Thailand. And 20th, it's France.
2: So, ang sunod daw, Abiji, mayroon ka pa da? 21, 22, wala.
0: Ay, hindi ko na paglubago, kakapoy ng dawag. Ah.
2: Ang pinakagamaya.
0: Ang pinaka-least na country nga nagagamit sa internet. Okay. Mm-hmm. Sige, check na ito.
2: Basi wala sila. Basi mayroon na country nga wala gidya internet.
0: Ambut lang. Let's check. Oo.
2: Sige. Mga remote play, remote areas.
0: Really?
2: Na-intrigue ako sa
0: mga lirin. Top 5 countries with the lowest internet penetration.
2: Okay.
0: So, overall, number 1, okay, sa top 1 na lang, tapasugod.
2: Okay.
0: Number 1 with the least no use of internet or ang lowest internet penetration, it's of course North Korea. Kaya bawal to sa ilan, di ba? Nga makakonect niya sa internet.
2: Regulated.
0: Less than 1% pa ha, sa population nila ang may access.
2: Almost otoridad lang. Ha? Mga otoridad lang may ano sila.
0: So, less than gani, 1%. So, mga point something.
2: My goodness.
0: 0 point something. Okay?
2: Anad man sila sa inang kultura.
0: Ginasundan sa, I don't know, kung sa diinis siya na yun, ang Burundi. Ano ang country na Burundi?
2: Burundi.
0: Burundi. Katakanto ko na to.
2: Wala pa. Uy, kung gani ka balo. Pinamatan ko ng Burundi.
0: Check kami ang Burundi. Where is that?
2: Anong spelling sa Burundi?
0: It's all you. Are, East Africa.
2: Africa. Remote area na na kung muna, Mami G. Hindi malabot sa technology.
0: Naban-laban yung mga, ano to, mga animals na ang nag- Third, we have the Central African Republic. Around 12% lang sa mga netizens na nagagamit sa internet. Number 4, it's South Sudan. Mostly sa Sudan. Africa. South Sudan. And lastly, on the 5th rank is Chad.
2: Sadina?
0: Chad.
2: Chad?
0: Yes, that's a country.
2: Chad Borjas?
0: Central Africa.
2: Sige naman na, Chad Borjas?
0: It's found in Central Africa.
2: Okay.
0: So mostly ano sa apat ni sila, hali ni sila sa Africa gid
2: nga
0: country. Nga continent, no, African continent. So ang ugaling nag-ano lang diri, pinaka numero uno ang North Korea. Because kabalo naman kita, no, how strict North Korea is.
2: Si ano lang ginyang gagamit?
0: Si
2: pamilya lang niya, no? Ni, sino ka rin pangalan sa kanila?
0: Presidente sang
2: Kim Jong-un. Siya lang gina.
0: Siya lang giguro gani. Okay, less than 1%.
2: Siya lang gina, pamilya.
0: Siya lang guro may Facebook, ay.
2: Siya lang. Pero mga kurmuro, mga bata yan, nag-eskwela na sa iba nga light ka sa tingaling eskwela sa mga European countries.
0: Sabi no, they are living a life nga ano gijaya. Anyway, muna ang ato niyang nahibaluan sa subog, no? So, it's a fact nga kung sa diin, number one internet user with the most penetration, amo ang China with billions of them using it, and followed by, of course, India.
2: Mm-hmm. Pero niya mga katropa, may-ari na sila lain nga mga ano na yan. Lain nga mga networks nga ginagamit.
0: Kita mo mga scam, laban-laban India.
2: O gani, malo.
0: Ka-China.
2: Okay kayo!
0: Korea na yan.
2: Thank you so much. Alas, siya na ba yun sa istas ang gabi, mga katropa, nakapanyapo na kamo, busog na kamo, timpla na sa Santon Gold Herbal Tea. Para ma-enhance ang inyong digestion, naming pamuhin, magandang pagtulog sa gabi.

0: Santod right. Gold Herbal Tea. Well, kapag sa Gapon, para sa inyong programa Extra Drive, si Katropang James King.
1: Katropang Mommy G, tutok lang, dirisa. 103.9 XFM, Bacolod.

0: Exciting!
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Gemma, meron akong problema sa kidney. Madalas na pag-ihi na narinig ko ang Sample Plus Gold na maganda sa problema sa kidney, bumili agad ako. Sa araw-araw na pag-inom, napatunayan ko na talagang epektibo siya. Wala ng mga sintomas ng kidney problem.
1: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santhone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santhone Vitamin C. Tunay na nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
1: Santhone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
1: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhone Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil.
7: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
6: Isang pahid lang
7: ng Samsung Plus Herbal Oil.
6: Tanggal ang kati-kati.
7: Samsung Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid
7: na all-in-one
6: sa presyo
7: magaan.
1: Sister Pain.
8: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Santhone Gold Coffee Mix.
11: Makatupa, may bago na nga Santhone Gold Coffee. May gluten na kag-collagen. Impabasko kag-miss game panamit pagi na nga pagwapa pa. Mag Santhone Gold Coffee ka na. Look younger na, shalti ka pa. Ano pa ang ginahulat nyo? Mag Santhone Gold Coffee ka na, mga katropa. Dali na, try mo kag inumon mong ini na coffee na bago subong sa Santhone Gold. Mas manamit, napabasko, napagwapa, look younger. Mag Santhone Gold Coffee ka na.
10: Santhone Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na, nagagwapa ka pa. Santhone Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga yesterhood stores nationwide. Tag mga drug stores na pinsa inyong mga lugar.
12: Hala! Ka-exciting!
13: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santhone and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santhone Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santhone Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santhone and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
14: Extra Drive.
15: Extra Drive
14: with Mommy G and James King on XFM.

0: Oras, mga katropa, alas 7:53 na. Tiyon na para kita magpahuay kamay. Pero, pasalamatan tagali mga taga-Sagay, XFM Sagay, no, nga nagtutok sa ato. Pantayan nyo dugi-dugay nga, halit pa kagina alas 4 sa hapon. Pantayan nyo naman dugi-dugay ang aton nga phone pal.
1: Oo, alas 9 tutup alas 12. So, pantayan ninyo si Troy Tisoy, kag si... Siguro upo dyan na si Dolfo.
0: Dolphy
1: or Dolfo.
0: Tropang Troya, no?
1: Oh, yeah.
0: Salamat nga madamo sa inyo talaga mga katropa, no? Kami naman nag goodbye for now, pero not forever. Balik yes. Na naman kami buwas of the night sa Gihapon,
1: mga katropa. Same time, ha? Alas 6 at walas 8 sa gabi.
0: Upod si katropang James King.
1: Katropang Mommy G. Always lang ang magpamati sa 103.9 XFM Bacolod.
2: Extra Drive. XFM.

0: Exciting!
1: Exciting!
2: XFM 103.9.
3: Katropa, yari na mga Yes to Health products na pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
1: Exciting!
4: The Secrets of Health.
5: Speaking about mga pagkaon that could help agudto nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat naton kanon si ni Dok Leo?
6: Actually, may specific in Sir Josel nga programa dira, no, para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet o kung dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon nimo sa beans, legumes sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds. Pag-abot naman sa aton sa calcium, dira sa leaf green vegetables or even magnesium, mga fortified plant milks man, kasubong mansang soya milk. Ang potassium and magnesium, Sir Josel, ginaupod man ni siya sa dietary approaches. Di kwaon naton sa sweet potatoes, bananas, avocado, kag mga madahon man, kag biyerding autanon. So kung na-notice naton, Sir Josel, sa ginatuaga protein, calcium naton, potassium and magnesium, ara ganyan may mga madahon, kag biyerding mga autanon.
5: Could you imagine that niya ang karne kon ato na nga kanon, labi na gid kon ginaligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa ato siningalawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang ila sininga digestion, bala kami ara tao nga dasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang tao, lugar nimo mabatsyagan nga nakagwa na ang byproducts ang karne nga ginkaon ta, ama dapat pagwaon mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala, ikaw siya do grabe gidya kabaho ihaw. Bangod man kiti, amakon mo na ang garok ng karne, tatlo ka adlaw ara sa sulod sa imong sagingat yan.
7: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humila ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, mineral, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo.
1: The Secrets of Health.
5: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, base hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan ka mo kabusog-busog yun bala. Dapat banabanaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita na hindi na kinanglan pa nga i-digest gid kag magtrabaho gid ato sininga digestive system, halaka pang puga tubla sa sulod para nga kwaon yang duga mambalari ako kinanglanon duga aw gasip ihaboy na. Inom na lang sila si Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santon Vitamin C. Why? Anong mabulig? For example, sa mga hypertensive, ano ang pag-inom sinikag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santon Plus Gold Capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo?
6: Ang isa sina Sir Josel kasangkap dira sang Santon Gold Capsule timera sa sambalunggay. Tingadaan ng deficiency nga ranya nagaresulta sa hypertension, among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Sa sambalunggay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josel. Idugang mo pagyad ang spirulina. Ang spirulina, nag-aangkon niya sa phycocyanin. Isa niya ka antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sagali sa aton sininga pag-function sa kaugatan. Ginapabakod niya man sini ang aton sininga mga kaugatan kag makabulig man siya para nga mabalansing aton sininga. Ginatawag sa sirkulasyon kurason kag magpanami pagyud ang pagfunctionar sa aton sa ninyo kurason. Ang garlic nga nag-angkon isa sang allicin o kun allicin nga may vasodilation benefit man niya Sir Josil, nagabulig panami sa aton sining pagsirkular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sining pagpahanunot kag may manami man Sir Josil nga epekto pagabot sa aton sining lipid profile, sa aton sining cholesterol, sa aton sining triglyceride kag naga-enhance man ni Sir Josil sa nitric oxide production kay isa man na siya sang approach kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
1: Yes, to help!
5: Mag-inom ka mo sang ultimate trial. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C.
2: Sunthone Gold Coffee Mix.
6: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Sunthone Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sining benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapi na sila Sir Josil eh. May ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen.
4: The secret of health.
2: Sunthone Plus Gold.
0: Rosinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko, pero minsan di ko pagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sunthone Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
2: Sunthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips. Oh yeah. That's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
9: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
10: Vision Next! Marami na ang natulungan!
11: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
10: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
12: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
2: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
13: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
14: Go! Let's get it!
13: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
14: Uh-huh.
13: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
15: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
2: System.

0: Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga buki ka. Southon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malu. Sa ka-teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold. Coffee

0: Gold.
1: Kusinaldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
3: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
0: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya

0: FM. Santon Gold Live Testimony.
1: Ako balik si Nilo al Laguna. Laging nga CD na haring gabi matake. Sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga po nga napakagaling ng Santon Last Gold.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
3: Ako nga pala si Herwina. Mayroon ako ni TI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
0: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
5: Ako si Divine Queen's problema. Ako gitsang ina, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga api ko sang ordinary nga kape. Impatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Kanamikit kaya wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako ng bugtaw, bango sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix.
0: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
6: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain. Ako si Sarah sa akong

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: Mga katupa, excited!

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Lin and Yosa po, 46 years old, dati po nag-worry ako sa health ko. Kasi po laging masakit yung bibig ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung bibig ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Copenex. Ihalo sa 1,000 ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Copenex. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Copenex. Sarap!
3: Daiba ang Zin Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka

0: down pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: Exciting!

0: edad ng training, hindi rin maligawan ang pagsakit sa akong kalawakan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nagatay ko na kong lalas sa SystoPain para dire-diretso ang training.
1: SystoPain, tanggal ang pain, fast and safe. SystoPain, symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
2: Oh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, oh, guwapa sa kunay. Tungod mis ang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sang tusyon mo.
2: Oh, galit. Diriyo.
3: Ah, dali na.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3. Nga, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix by Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may araman sang vitamin D3. Nga pampapaskog sa atong natunan. Pampagana sang uto. Kag pampa-improve sa atong immunity. May santon nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madami ta. Super healthy pa.
4: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
5: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Woo!

0: Grabe. Gin imo, gin highlight imo ilong, no?
1: Yeah.
0: Oo, oh, daw amo ba?
1: Managanya ka nagdaw.
0: Mga palayag na ang programa nga Phone Pal sa bilog nga XFM station sa Negros Island kag bilog nga Western Visayas. Naka-tune in na ang mga taga-Bacolod sa XFM 103.9. Upod ta si katropang
1: Jen Ray.
0: Again?
1: Jen Ray.
0: Again?
1: Jen Ray.
0: Daro ha?
1: Jen Ray.
0: Ano? Hindi ka sigurado ha?
1: Jen Ray gani.
0: Jen Ray?
1: Jen Ray.
0: Again?
1: Juna Ray?
0: Juna Ray?
1: Oo.
0: Patay ka ganyan. Is that girl or boy?
1: Boy!
0: Again?
1: Juna Ray.
0: What?
1: Amot.
0: Di ba tabi?
1: Juna Ray?
0: Wrong. Sir Jodere.
1: Ah, Jodere. Sorry for the...
0: Patay kagit Jodere, ginobrano sa babae. Hindi kayo katapak sa kuling.
1: Ay, kung hindi, mabay.
0: Sa Kaban Kalan, mabatihan kita sa XFM Kaban Kalan 106.1 with Katropang.
1: Papa Rodel.
0: Again?
1: Papa Rodel.
0: Winston Villanueva.
1: Mula.
0: Sa Kanlaon 101.7 XFM with Katropang
1: City Boy
0: Baby Ron.
1: Kita mo.
0: Sa Sagay XFM 87.5 Analog Channel 13 and IPTV Digital Channel 29 via Star Cable. Sila Ibi Magaluna, Manapla, Victoria, Skadi, Sagay, Kang Eskalante. Sa Iloilo, mabatian kita sa XFM Radio Patrol Iloilo 100.7 with katropang
1: Alex.
0: Correct. Sakto sa ba? Sa Kalibo, mabatian kita sa XFM Kalibo 96.5 with katropang
1: Jen Ray.
0: Shamin.
1: Ah, siya naman.
0: Ginlita-lita ang animal. Sa Antique, mabatihan kita sa XFM Antique 93.3 with katropang
1: Neil
0: Kuya Jay. Sa Rojas Capiz, mabatihan kita sa XFM Rojas 106.5 with katropang
1: Noel.
0: Again?
1: Noel.
0: Neil.
1: Sabad sa inyo.
0: Si Alex lang hindi yan na-chakto sa bat ba?
1: Makatilaw gina si Alex sa
0: o, oh, this year ha, hindi ko magkalipat. Manog-open naman ang XFM Kulasi kag XFM San Carlos sa Negros.
1: Wow!
0: Yes. Batian kita sa bilog ng antike. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Troy Silangka.
0: Be with you until 12 midnight. Subong agab isang
1: sang May 19, 20 and 26.
0: Day?
1: It's a Monday. At Tuesday, guys. Sorry, wrong number.
0: WB.
1: It's a Tuesday.
0: More music coming up sa pagbalik na sa Phone Pal. Dire lang sa inyo paborito ng istasyon ining XFM, katropa mo.
1: Excited!

0: D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Centen Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centen Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centen Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Herbal Food Supplement for Men.
3: Ako si Jaime o sa ka-retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pamuhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro

0: supplement for men.
1: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya, huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan.
1: Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.

0: Wala na chance sa makabawi kagi. Wala na din. Wala ka na gida sing mas may malawig pa da nga ginhawa.
1: Kumi oxygen ta.
0: Dali lang gusto mo oxygen.
1: Tang.
0: Gusto mo oxygen.
1: Tang. Gani.
0: Dali lang kuhaan ta ka. Lang gida. Walang tao ka mo sa live. Troy Tisoy official kag Troy Tisoy 2.0 sa Blue Apps sa TikTok. Troy Tisoy official ha. Ipakita ko sa inyo kung anong oxygen tank nga kun nga ipahaklo ay dolpe. Aray. Hindi ka magtulok ha? Hindi ka lang ha? Piyong anay, piyong. Piyong!
1: Muklat-muklat ka ha? Diyan ang kita. Dasigaw lang sa may gambalo.
0: Ready ka na?
1: Oo.
0: Okay.
1: Muklat na.
0: Aray o. Kita mo ni?
1: Ano na?
0: Aryo.
1: Pricing with sir.
0: Amo na ako niya tagsin. Makaya mo na yan nakloon.
1: Pag dumo sa akong sunog.
0: Ano, malo fire?
1: Extinguisher.
0: Very good. Spell extinguisher.
1: Ambot ay. Ala, yun na lang bala.
0: Color green pa na para sa electronics. Gusto mo pula pagit? Gusto mo pula?
1: Asa green lang ko.
0: Ay, pwede na ka mong katawag sa XFM call and text line Smart and TNT subscribers.
1: 0912-0076-793.
0: And temporary, mahatagos ang international nga number ha. Kay ang 0915, wala akong madala na bilin. Kay subong ang tigkumpiskar sang isa ka cellphone.
1: Wala mabayaran.
0: Hindi, subong ang tigkumpiskar. Kay tungod niya, wala. Ipang-ukay anay ang mga messenger. Kung sino nag-message. Nag-gets mo na ang kumpiskar?
1: Oh, correct.
0: Iremit anay sa mahal nga makaako.
1: Amo na kay. Hindi ka na mag-agi sa pare.
0: Nugayi ko na. Ikaw yan ko panugid ka na aga. Nugayi ko na.
1: Uy, ala!
0: Panugid ka.
1: Ano man yung labot?
0: Ba, si Troy, ang amon tong color kagabi. Ginsave niya naman tuguro number mo.
1: Uy, te, amakon mo na banwa.
0: I-retrieve ko ba lang CCTV ba lang. Ay, pamatian ko yung chismis sa duwa.
1: Mana muna akong makasasala ka mo.
0: Ako nga ang number nga talawagan nyo sa Globe ha. Globe 0976. Temporary lang niya. 0976-0311-569. Liwat? 0976-0311-569. Draka mo dial kung Globe ka mo ha. May caller sa line number 1. Good evening.
1: Hello.
0: Hi, good evening. Isa naman ka sulog ang aton nga caller sa mga gabi. Pangalan? Hindi pag i-loudspeaker ba lang yung cellphone kaya hindi klaro ang sulod.
1: Direkta ka na lang kasi mo cellphone.
0: Shout out gali kay Siro Neo. Second option mayong gabi. Shout out dabi sa control na shout out na kay Zilia Bleach. Good evening ka kay Mary Joy sa TikTok ng ama viewers. Migo, okay na?
2: Okay na, Troy.
0: Okay, mayong gabi. Pangalan?
2: Hindi siya natutulong nag-request, Troy, ng pagdating ng panahon, Troy.
0: Ah, tingnan, nagtawag ka naman, diwat. Namian ka sa mong joke?
2: Wala, may nag-text sa akin, Troy.
0: Wala, may nag-text sa imo?
2: Troy?
0: Tingala ka pa? Tingala ka pa?
1: Sa team song mo pala kadaan nga.
0: Pagdating ng panahon.
1: Pagdating ng panahon.
0: Oh, kanta habiluat ang pagdating ng panahon, be?
2: Pagdating ng panahon, bagay ko nagpagpo.
0: Sala, gani, gintudluan ka na nagligat. Amo na ni Subong ang bago nga pagdating ng panahon. Oh. One, two, three,
1: go. Panahon na para magsaya. Forget mo na ang problema. Pa-dance, dance para sumigla. Rock and roll hanggang umaga.
0: Bish!
1: May sound effect ka ba?
0: Iyambalan ka naging nalain na mo. Te, masigi ka pa?
2: Ambito, Troy. Ano, Troy?
0: Ano?
2: Arap nga dali sa buwang pagdating ng panahon.
0: Oo, oh, gani! Taga Cadiz ka, Jason, no?
2: Oo.
0: Di ka sa Cadiz?
2: Barangay Mabini.
0: Barangay Mabini. Kapangatag kami radyo. Para makita ka man namon, kadto ka di sa amon istasyon kung mag-abot namon radyo, ha?
2: Bailuan Taguba?
0: Ha?
2: Bailuan Taguba?
0: Bailuan Taguba. Bisa na. Bailuan Taguba kang nakapun, ha?
1: Oh, correct. Kung sa malipot pa nga pulong, natuli, bala?
0: Ano?
2: Ano na kaya dibolo kung di battery?
0: Solar. Solar siya, ma-solar siya kung isaksak mo siya sa imulubot. Kaya init man na, di ba, Dol?
1: Oo, ah.
0: Init, no?
1: Init ka nang sakak.
0: Wala gyud may nag-text sa imo?
2: Wala gyud, Troy.
0: Na, no.
2: Hindi ko na-mali dyan, kaya init ang sakak.
0: Ah, ano gani? Inchak to gimo kuno hambal mo nga init ang sakang.
1: Oh, init gid man. Oh,
0: ano na ganing sakang? Ha? Ano na ganing sakang?
1: Kung sa English pa sikong.
0: Kung sa Tagalog?
1: Sakong.
0: Singit.
1: Ah, singit gali.
0: Ano to ng imo nga pag paano to pag-explain mo nagligad sang pag-plug mo sang number raw daw hindi man to guro. Oh, chak to pag-explain mo mamumula may nag-text. Na. Ano to gani work mo liwat?
2: Isa ka construction worker sa Manug-Arador.
0: Ah, construction worker. So, bong ano ginang ubra mo? Manug-Arador o construction worker?
2: Construction worker. Try ka mag-uli ko sa umama. Manug-Arador ko, Troy.
0: Ah. Te, ano na pangita mo sa isa ka babayi?
2: Ang bolang ka anis.
0: Ah, amon ang wala gali may nag-text sa imo.
1: Oo, kay wala na subong nga panahon. Oo,
0: ambol kag hanes ko, no? Ang dapat pangitaon mo, ang dapat nga pangita, pamati, bala anay. Wala kaga pamati mo, gadali-dali ka mo. Ang imo pangitaon dapat, kapangita kasing babae nga single mom, pagustuhan mo kung diin malagaw, gaan mo pa sing kwarta kung maglagaw. Ha, amon na dapat.
2: Yeah, no. Jason.
0: Ha?
2: Hello?
0: Oo?
2: May tagaan mo kung ibigilang ito sa matablaw.
0: Ati, okay lang na. Hindi ka pa. Makadamo siya.
1: Kung magbiglang liko siya, kundi kanto ka man sa igpat-igpat eh.
0: Amo man?
1: Oo.
2: Eh? Kaya na yan. Kaya na yan. Batasan niya.
0: Ati, wala may matek sa imo eh.
1: Amo.
0: Wait, tadami may imo. Wala may matek sa imo.
1: Amo.
0: Dapat ang mga matarong dapat aton baliktaron subong kaya muna ng uso. Oo. Dapat ang imo ginapangita mga party girl, magpuli lang sa balay kung lutuan ka na, tapos kung may ara baili da sa Cadiz, mamayli man siya. Muna. Te mapasugot ka.
2: Kun mabilab kun pwede, kun unaram lang ngiti. Masugot lang ko.
0: Duga-duga ka. Oh, liwata, liwata. Ang ginapangita mo, hindi anes?
2: Hindi anes ka, maldita ka sa plada.
0: Correct. Amo na.
1: Dugay-dugay, kalma yung matek sa
0: team. Oh, lawag number.
2: 09-966-05-36-890.
0: Liwat?
2: 09-966-05-36-890. 890.
0: Bisan hindi ka na lang magtawag, i-text mo kami kung may ma-message, ha?
2: Okay, Troy, salamat.
0: Kaya kung may ma-message na very effective ang aton gani. nga marketing strategy. Ang ano ganit na pangita mo, ang?
2: Maldita, suplada, kagabuga kalayo.
0: Dragon. Salamat, Migo Jason, may gabi, regal sa mga taga-Cadiz. Oh, may matex na doll, pabi mo?
1: Mm-hmm.
0: May matex na iya, basahan mo na nga ito sa diskarte, oh. Kaya kasagaran, subong adaan, wala na pa formal-formal, ah. Kung anong gusto sa babae, pagbigyan na yun, ah. Kung wala ka may ihatag, quits ka, eh.
1: Oo, eh.
0: Diba?
1: Correct, iya. Yeah.
0: Amo man lang na. O, liwat.
1: Practical na lang subong mga babae, iya.
0: Amo man. Agi gani.
1: Oo, ah.
0: Sila pag ginabayaran subong sang afam.
1: Oh, tuod na!
0: Diba?
1: Ripayon mo lang nga, Pam.
0: Uy, may nagtawag pa gid. May nagtawag pa gid, oh. May pag-u.
1: Sige, be.
0: Eh lang, check ta, be. Hello? May gabi, eh.
1: Patsyanay mo radyo, paliyog.
0: Hello?
2: Hello?
0: Oh, liw ko patay sang radyo. Oh,
1: patsyay mo radyo.
0: Na, kita mo daw langka sa pamatian. Harang ka pa da? Hello? Karong ka na lang tawag ha, para hindi ka magugta sa amo na.
1: Kawas, gidya.
0: Oy, pinaka the best nga kape mga katropa, no other than Santon Gold Coffee Mix. Magluta tayong kag-collagen sa mga gusto magwapa kagwapo mga kape ka na. Healthy ka ba?
1: Kag-parisi ni isang premium DT soft gel capsule, your premium food supplement against viruses and bacteria.
0: Ang YesWell products sa Rama Bacal, sa Mercury Drug Stores, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. It's 4 minutes before 10 o'clock. Mabalik pang phone pal. Opo nyo, si Katropang Troy Tisoy.
1: Si Katropang Dolphy lang kapagin.
0: Kuha po na luy-luy pa.
1: Bigala na, tamsi pa.
0: Nagapamati ka mo sa XFM. Katropa mo.
1: Exciting!

0: naligaw pa ko sa XFM. XFM.
1: Troy Desoye.

0: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Cellphone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee. Cellphone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambulan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Cellphone Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
0: Cellphone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
0: Mag-Cellphone Plus Herbal Oil, garantisado.
2: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
0: mag-Cellphone Plus Herbal Oil,
2: ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan.
0: Cellphone Plus Herbal Oil.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Cellphone Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa at soya. Kakaiba! Kaya sa Cellphone Plus Coffee ka na. Cellphone Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Cellphone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Cellphone Gold Herbal Tea.

0: May minor pa nang anabilin. Balik na sa Phone Palga programa, ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
1: Tindog-tindog pa.
0: Huh?
1: One more time. Lagi na doon ang masatong sa Santon Gold Herbal Tea. Himo sa malunggay, turmeric, ang cinnamon bark na tumanggid ka namin.
0: Doon natusok, hindi mo alatrasan ma. Ang ESL product sa Rang Mabakal, sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, QGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Kag sa inyo nga mga suki nga mga butika malapit sa inyo nga lugar. Mayong gabi kay Graciel Joy de Strauss ang Kabankalan, Mark Aguado. Mayong gabi man kay Vicente Alulon. Hello.
1: Hello and good morning. Good morning.
0: Tara.
1: Mayingkap ilan sa kay Marisa sa Baiton.
0: Kay Bogart, kay Bro Rafael is also watching on TikTok. Sa Troy Tisoy Official, Just Real, and I'm Proud Ilonggo. Good evening. Thank you so much for watching and listening to our program. Nga, anong title ka isang program?
1: Phone Pal.
0: Pwede na kang mga tawag sa XFM call and text line, mga katropa.
1: 0912-0076-793.
0: Again?
1: 0912-0076-793.
0: Again?
1: Intakto na na.
0: Kag sa temporary nga call line nyo sa ako na 0976-0311-569. Social na bala nga number, kaya ano na siya?
1: Pang international.
0: Starlink na siya nga number.
1: Wow. Napakilala na nga manggaran.
0: Maka-Starlink ka, daw may nagbakal ka gina.
1: Sige lang bala.
0: 0976-0311-569. Wala to, may masabat sa inyo sa 0915 gola ko madala sa liwat, no? Sige, mayong gabi sa tanan naton nga mga commuters kag sa aton man nga mga drivers. Hinahinay lang mo sa pagpadlagan sa inyo mga salakyan, ha? May joke ko. Ano nga guma ang wala nagadlagan biskan nagadlagan ang salakyan?
1: Si Richard Goma?
0: Ano nga guma? Ang wala nagadlagan bisan nagadlagan ng salakyan.
1: Firestone?
0: Ha?
1: Firestone?
0: Sa di mo naging buol?
1: Tika'y ngalan mo na.
0: May iban pa?
1: Wala na. Firestone.
0: O, ang sabat?
1: Ano?
0: Reserba.
1: Oh, okay.
0: Yung joke lang gina ni Nanay Rose ang ligag, bro.
1: Nalipat ko.
0: Dapat kung palangga mong isa katao, wala mo dapat pinakalipatan.
1: Sabagay.
0: Basi kung ginapalangga mo lang si Nanay Rose.
1: Eh, wala pa man sa nagdaog ah.
0: Amo gani.
1: Dumulan sa katawag, no?
0: Di paano ba kung 3K yamadaogan? Palanggaon mo siya, bisan 3K yamadaogan.
1: Bisan 3K na lang.
0: Pilabahin mo sa 3K, yung kaso palalaan niya ka.
1: Mga 1,000 man eh.
0: Nagabangayo ba yun? Amo nagali wala nagkakadao kay imo permigi na ginatandaan ang adaan na may kulaon nga 1K.
1: Amo nagali baka padag aman sa kay
0: para may pamiliti ka na sa magpuli ka sa imong mga mansyon
1: para mabisan pa no may partida man ko.
0: I-vlog ta na imo mansyon kung masaylo ka ganun, na ha. Follow lang kamo sa Troy Tisoy 2.0 para makita nyo kung ano kataong mansyon ni Dolphy. Ano lang to sa, payag-payag lang to sa, tapos ang papagkawayan, pero kataong sang location.
1: Ay, bisan, papag lang na sa kagkawayan niya kung mansyon man niya ang...
0: Oo. Antupad. Antupad wala yung mansyon. Pero yung importante, may ara sing electricity, may
1: tubig,
0: may source of water. Anong gusto mo kinanglan mo man nga may magwardya para sana sang mahiligon ka man sang ano sa mga pet na ang ginatawag.
1: Oo eh.
0: Ano man nga pet ang imo?
1: Toy.
0: Apet, wala. Mga toy mo na yung mo yaman.
1: Ido.
0: Ido, ah. Dog lover ka man.
1: Yes. Ah.
0: Nga dog lover ka. Kay imo nga paborito nga position, dog style.
1: Ha?
0: Amo na ko, no? Ang mga dog lover, ang ila favorite position is?
1: Is dog style.
0: Tuod?
1: Amo sila, ya.
0: Makigan kita rin kung nag-uo ka.
1: Amo gin. Hindi, ah, kay... Ang mga ido, ya, sigurado, ginaiya nga...
0: Man's best friend.
1: Man's best friend. Ginaiya, oh. Napatunayan ko ginaiya.
0: Oo. Oh. Pero ako, man kung hindi, nakaagi ka dog style, wala.
1: Ha?
0: Kaagi ka dog style, wala.
1: Sa muna, eh.
0: Eh, sa muna nga dog lover ka.
1: Pwede na kayo mag-watch.
0: Nga man.
1: Sakit.
0: Bisan gamay lang, sakit ti Japon.
1: Sakit ah, yan.
0: Nga man, tiga-tig again.
1: Mayo pang bao.
0: Ay, nay lang. Ang exciting part ako, maumul-umul pa yung sigdasigo niya, Blau, no?
1: Amo na gani.
0: Oh, eh, tingin na sigdasig niya gina.
1: Garagit net.
0: Garagit net. Garagit net. So, mo lang ito ka isa ka na try mo.
1: Ay, kaisa lang niya.
0: Wala ka na dahil nagliwat.
1: First and last.
0: Asa nga nag 63 na edad mo, wala ka na ka-try
1: yes.
0: Liwat. Pero wala mang ginapangita.
1: Ha? Wala ka, kasakit ka.
0: Nalingaw naman sila, wala naman sila nag-dial.

0: 어, 안 들어가니 시벤 벤토가가 삐.
1: 바고다 또 리크롯.
0: 그거 다 벌써 먹고 혼냐 받고.
1: 네.
0: 내가 가지고 오는데. 아니나 너.
1: 이게 또 어디만 인디 또 어디다오?
0: 아, 시기네 랑가니.
1: 어, 또 어디만?
0: 하.
1: 또 어디?
0: Secret na lang.
1: Ay, dali lang, may kapanawag. Mayong gabi, line number 2. Hello?
0: Hello, good evening.
1: Dali lang nga, i-kakson ko lang ang ano, ang linya ko sa, nakakonek abi sa akong nga smartwatch doll, ang ano, ang tawag.
0: Sosyalan.
1: I-ano ko lang, i-kakson ko lang, anay, arena. Hello, may gabi.
2: Gandang gabi po.
1: Naaragali. Gandang gabi po. Pangalan?
2: Poland po.
1: Roland?
2: Poland.
1: Poland?
0: Poland.
1: Taga saan po?
2: Andito po ako ngayon sa Mandaluyaw.
1: Ay, Iloilo. Bakit Tagalog ka? Taga saan ka?
2: Mariones po, Tondo.
1: Ah,
0: Tondo.
1: Bakit napunta ka dyan sa Mandaluyaw, Iloilo?
2: Dito lang po natin sa trabaho.
1: Ah, anong trabaho mo dyan?
2: Sa construction din po. Dito po natin.
1: Wow!
0: O ba't ka naman naka ano?
1: Nakatawag. Nakakaintindi ka ba sa aming ano, pinagsasabi sa radyo?
2: Kunti po.
1: Kunti. Pero tumawag ka sa amin. Kasi alam mo na marunong kami magtagalog?
2: Oo.
1: Oh, ikaw na mag-usap dyan, Dol.
0: Ha?
1: Kasi magaling ka naman sa Tagalog.
0: Kaya nga eh, baka ano, tumawag dito. For what purpose?
1: May papablatter?
2: Nagharap yung capex na ano.
1: Akala ko meron kang papablatter eh.
0: Ang tinig ko nga, nagano eh.
1: Ano? May ka-sex?
0: Naghahanap ako ng sex.
1: Hoy, ilang buwan ka na diyan sa Iloilo na ano, na na-assign?
2: Pa?
1: Ilang buwan ka nang na-assign sa Iloilo from Manila?
2: Almost 2 weeks na po.
1: Almost 2 weeks?
2: 3 months.
1: Ah, 3 months. I-check ko muna yung kabilang linya, baka babae ito. Gandang gabi, line number 1.
3: Hello, Troy.
1: Ay, lalaki. Maya-maya ka na, maya-maya ka na. Unahin muna namin yung Tagalog kasi bago to eh. Oh. Almost 3 months ka na nasa Mandaluyaw. Kamusta naman yung ano, yung experience mo sa Iloilo? Ano ba yung ano, yung napansin mo? Malayo ba sa Manila? Or katulad na din sa Manila yung environment ng Mandaluyaw or Iloilo?
2: Alas parehas na din. Kasi yung may alas nakita ko dito, may mga panggabi rin pandrabaho.
1: Oo nga, tama naman. Kasi hindi na tayo malayo or lalayo pa sa Manila kasi kung sa Manila merong mga call center dito naman sa Iloilo meron na ding call
0: girl.
1: Call center.
0: Akala ko call girl.
1: Basta titigil talaga ako sa pagsasalita. Meron talaga itong idudugtong yung kasama ko. Pagpasensyahan mo na, Poland, ha?
2: Okay lang.
1: Ilang taon ka na, Poland?
2: 38 po.
1: 38. Baka meron kang asawa doon sa Manila. Nagpapasingle-single ka lang sa Iloilo.
0: Iniwan mo lang.
1: Oo.
2: Wala ko. Yan po naman akong tatawag po na kikilig sa radyo nyo kung meron po.
1: Pero edad mo is 38, ha? Single ka pa?
2: Oo. Single po.
1: Wala kang inanakan doon?
2: Wala ho.
0: Wala ka rin jowa?
1: Na lalaki? Baka yung kasama mong construction worker din yung gusto mo?
2: Depende rin, no?
0: Alam mo, Poland,
1: side A, side B din pala.
0: Type ko yung mga construction worker.
1: Bakit?
0: Kasi...
2: Bakit po?
0: Maasim sila.
1: Ano pa, except sa maasim?
0: Ha?
1: Ano pa, except sa maasim?
0: Siyempre, malakas.
1: At,
2: malakas.
0: Kahit na... Yes, that's it. Oo.
4: Matigas.
0: At matigas.
2: Saan yung mabigat na trabaho?
0: Ha?
1: Matigas?
2: Saan yung mabigat na trabaho?

0: Tama.
1: Pero totoo ba? Hindi ka nagluloko? Pwede din ka sa ano? Sa lalaki?
2: Ang naka-experience na rin po ako nung nasa 20 ako, nung 21. Experience na rin ako sa mga lalaki.
0: Ah, okay. So nakaranas ka na.
1: So hindi lalayo-layo si Dolphy. Pag magme-message sa'yo, i-entertain mo din.
0: O, pahipo nga.
1: Ang harot.
0: Charot lang.
1: Ang harot ng haliparot. May Facebook?
2: Wala pa. Bago lang po tapo eh. Hindi ako minig sa mga social media.
1: Ikaw lang yung taga-Maynila na hindi nag-sign up sa mga social media. Bakit? Ano bang reason mo na hindi ka sumali sa mga social media na yan?
2: Kasi marami naman kasi yung sabi, maliloko kaya kung bili ako mga music, ganyan.
1: Iba-iba din kasi yung trip natin, Dolph. Kahit nga ako, kung hindi lang ako nagtatrabaho sa radyo, magdi-detach din ako sa social media eh. Gusto ko yung social worker. Department of Social Worker. Po?
2: Mas maganda mo yung person kumpara sa mga sa social media. Nakikita mo talaga.
1: Kaya nga eh.
0: Sa bagay, pero paano mo sila makilala kung walang social media?
1: Oo.
2: Patulad dito, mayroon man nabagitan sa inyo. Ganun.
1: Pwede na rin. O diba? Kasi merong exciting part dyan kasi na hindi mo agad-agad makontakt doon sa social media or mga social media platform, magkikita kayo through text or call at dyan kayo sa Iloilo magkikita para exciting din naman. Kasi pangit naman din yan, Dolph, na pagtawag mo sa kanya ngayon or pagtawag niya sa makakausap niyo babae, hindi nibibigay agad yung social media. Wala nang katril-tril yan eh.
2: Ang iba mo kasi yung naluloko lang, ganun, hindi daw siya, pero hindi naman. Masa ngayon person.
1: Kaya nga eh, yung kay Dolphy kasi sumali lang ito sa social media para makakuha ng mga picture sa mga gustong magpadala. Kaya hindi ka counted doon kasi wala kang social media. Kasi pag meron kang social media, bago ka makapag-ere ng number mo, kukunin talaga ni Dolphy yung Facebook account para makapagpadala ng
0: GCash.
1: mahirap din pala yung trabaho natin, no? Kasi yung tagapakinig natin, Dolphy, meron na talagang Tagalog, ha? Hindi lang talaga Ilonggo, so mapapasubo tayo nito. Gusto mo ba na mapapasubo, Dolphy?
0: Gusto kong magsubo. At gusto ko rin isubo.
1: Ano-ano ba yung katangian ng isang babae na gustong-gusto mo, kaibigang Polan?
2: Kahit simple lang, hindi Marte. Kung anong katanggap niya ako.
1: Pero marami ka nakikita dyan ng mga taga-Iloilo, most especially habang nagtatrabaho ka, meron dumadaan-daan. Magaganda ba yung mga taga-Iloilo?
2: Maganda.
1: Maganda. Sexy?
2: Sexy.
1: Masarap?
2: Ito lang.
1: Hindi mo pa kasi natikman. Eh. Pero pag matikman mo talaga, sabihin ko sa'yo na di ka na talaga uuwi ng Maynila. Dito ka na lang sa Iloilo talaga magpo-for good.
2: Mare.
1: Oo, kasi andito na yung forever mo eh, di ba? So mga taga Iloilo nakikinig, mga ilang taon ba yung hinahanap nating babae na taga Iloilo?
2: Level 30, pa ganyan pras.
1: Wow, meron palang level. Kodol, anong level ka na? Ha? Anong level ka na?
0: I will think it over.
1: Nasa level 60 ka na. Nasa level 60 ka na.
0: Pa 60 mo, pa 69 na lang.
1: Hindi, 50-50 na lang eh. sige nga, ikaw nga mag-describe ng hinahanap mong babae. At taga saan? Ikaw na, ibigay namin sa iyo yung himpapawid para mapakinggan ka naman ng mga babaeng nakikinig ngayon sa programa namin. Go ahead, sir.
2: Naghanap pa ako na kung sino lang gusto maging pati sa inyo. Yung lang, hindi Marte. Kahit hindi maganda, basta mabayad. Hindi choosy. Yung pagkita. Kung nasa edad ka na sa 30 pataas, okay na rin.
1: Number?
2: Ang number ko nga pala, ano, 0966-1925-964.
1: Okay, ulitin mo pa ng isang beses.
2: 0966-1925-964.
1: Alright. Sir, enjoy ka dyan ha sa programa namin. Magaganda ba yung mga tugtog namin?
2: Oo, nanginginig ako lagi.
1: Oh, pwes, papangitin namin ngayon. Paulan, maraming salamat at mag-ingat ka dyan sa Mandurriao, Iloilo. Salamat po.
2: Thank you.
0: Sige, okay, bye-bye.
1: There you go, ang aton nga caller nga Tagalog. Would like it just sa bungi doon.
0: Bro, amo na kayo nag-plug ka sa international.
1: Hindi lang Tagalog, pwede kay Ilonggo, matagalog na kita. So, i-ano taliwat, i-practice taliwat aton nga Tagalog, nga daw Tagalog yun aton tono. Yeah. Pero galing kaysa kadugayon nga nagahiligay noon kita, daw hindi kaya kaya nga mag-Tagalog, nga daw wala sing Ilonggo nga tono.
0: Well, may in English naman pa.
1: Later, if we have a caller from international port.
0: Yes, especially from Australia.
1: Yes, international port of origin. minutes after 10 o'clock, mabalik pa ang phone, palupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
0: Kasi si Katropang Troy Filangka.
1: Nagpapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
0: Exciting!

0: Sister Pain. Ang ganang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
1: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang ina. Amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirme basta mga pay ko sang ordinary nga kape. Impatilaw ako sa upod ko sa trabaho sang Premium D3 Coffee Mix. Panamik it kaya wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako nga bugtaw bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Na blood pressure. Alam mo ba ang ibig sabihin ng blood pressure mo? High blood ka ba? Low blood ka ba? O normal lang ang blood pressure mo? Kapag mas mataas sa 120 over 80 pero mas mababa sa 130 over 90, ibig sabihin pre-hypertensive o mataas ang risk na magkaroon ng hypertension o high blood. Bawasan na ang mamantikang pagkain, matataba, maalat at matamis. Ang sintomas ng high blood ay matinding pananakit ng ulo, bigla ang panlalabo ng mata, nahihimatay, hindi makahinga at sobrang sakit ng dibdib na posibleng humantong sa stroke. Ang Santon Plus Gold ay may garlic na isang mapisang sangkap para maiwasan ang panganib ng high blood at nilalabanan ang mga pangkaraniwang sakit gaya ng sipon at lagnat. Kaya dito na tayo sa safe at sigurado Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
2: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.

0: Dumatapos na tanda yung ginawa, nauna ka pa, ha?
1: Gani, pila ka na ka, adlaw nga zero, ka na lang nga zero.
2: Ano nga inadlaw, binulan.
0: Pabaskoga, inyo immune system, pinagi sa pagtumar sang Santon, vitamin C, kag Santon Plus Gold, your food supplement for healthy body and stronger immunity.
2: Ka kung gusto mo sang Cutis for sila na Cutis Artista, mag-Clear Skin Herbal Soap ka na.
0: Ang mga Yestual products, sarang mabakal sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Tawag na. XFM call and text line.
2: Yes, at 0912-0076-793.
0: Hello, caller. Good evening. Hi.
2: Hello.
0: Hello, hello, mayang gabi.
2: Mati lang sa ho.
0: Mati lang sa. Oh, di lang ka. Good siya. Oh, dito sa piyak. Di lang gina. Line number 2. Good evening.
2: Hello.
0: Ay, may gabi. Pangalan.
3: Hello?
0: Yes, ma'am. Good evening. Welcome sa phone, pal. You're with,
3: hello?
0: You're with Troy and Dolphy. Hello?
2: Hello?
0: Batian mo kami, ma'am? Dahil lang idol pa?
2: Oo.
0: Dahil lang kita kay... tawag ni Gani, ah. Ah, mabatian niya ta, ah. Hello, ma'am. Good evening.
3: Hello?
0: Yes, ma'am. Batian mo kami? Ngayon. Hello, ma'am. Mayroong gabi.
4: Hello?
0: Uh-oh.
4: Hello, Troy. Good evening.
0: Mabatian mo kami, ma'am?
4: Oo, Troy.
0: Dahil lang kita, ma'am, may ikarga talang ka sa amon nga Bluetooth. Okay na, ma'am. Batian mo na kami?
4: Oo, Troy. Okay na.
0: Ay, pangalan?
4: Joylene.
0: Si?
4: Joylene.
0: Ah, si Joylene. Joylene. Taga din si Ma'am Joylene?
4: San Enrique.
0: Iloilo o kung Negros?
4: Negros
2: na try. Ah, San Enrique.
0: Oh, diri dapit sa mga ano sa mga Pulupandan, mga muna.
2: Pagadto Pontevedra.
0: Nan. Nga nga naka panawag man ang gwapa namo na color nga si Ma'am Joylene sang San Enrique.
4: Mangita ano try? Eh?
0: Huh? Mangita nga, mangita kasing maskam. Hindi as scam sa pag scam sa pagigugma bala.
4: Oo,
0: pila na edad mo? Pila na edad mo?
4: 42.
2: Oh, 42? Ang tingo mo ba daw, ano lang?
0: 41.
2: Buta na ito, 1.5?
0: Ma'am Joylene, dali lang gid bala. 42 years old. Anong status ang imo love life subong? Balo buhi ni? O kung balo patay?
4: Balo buhi, Troy.
0: Congratulations. You deserve it.
2: Si, if you don't mind, ka anak bulagay ka mo.
0: Woman?
4: Ang ibang bahay sa Troy.
0: Oho.
2: Ahay, nasa kabilang bahay.
0: Pero napamataan niya git ka? Napamataan niya ka?
4: Oo, oh, Troy, isa.
0: Oho, okay na. Okay na na.
2: Oo, at least may trophy ka.
0: Oo, pila na edad na subong sa bata mo?
4: Ano, Troy, 20.
0: Bayi laki.
4: Bye.
0: Babae. Eskwela?
4: Mm-hmm.
0: Very good. So, ang work mo naman niya, Ma'am Joylene, dira San Enrique, ano?
4: Bantay-bantay na ko titroy sa may tubang tindahan, Troy, ah.
0: Ba, may ara ikaw sing small business?
4: Small business,
0: ah. Sana all. Te, nga. Nainggan niyo kasi amo ni Dolphy. Mm-hmm. Kapati ka man bala nga may mapatigayon kami sa imo subong gabi.
4: Wala man, Troy, ah. Kunyara lang, Troy.
0: Oh. Amo na yung tsakto nga sabat. Hindi ka gin magpati sa amo.
2: Edo wala man kami.
0: Pati ka na. Dugay ka na gamamati sa amon program, ma'am?
4: Dugay naman, Troy, kaso hindi ko pa saluti.
0: Ah, ano na pamatian mo da? Radyo o kung sa Facebook ka lang ka monitor?
4: Radyo lang, Troy.
0: Ay, klaro ta sa San Enrique.
2: Gani.
0: Anong frequency? Anong number sa iyo radyo da kung mag-tune in ka?
4: Lipat ka.
0: Pero radyo na pamatian mo?
4: Oh, Troy.
0: Kay either bakulod kagaban ka lang na damang sulod mo. Pero basi sa gay gani malabot na da.
2: Basi eh?
0: Oo. Basta ka pamati ka, klaro amon signal da ha?
4: Uroy, ah. Pamilya, may katawag damo.
1: Sige, ah. Nang gapangita, okay, gapangita ka subong tungod kay nakalaman ka na, Ma'am Joylyn.
4: Ba?
2: Wala na sa ano ay gapanguyat si mo da?
4: Wala, Troy.
1: Da ka lang mama kay Ari na mapakalam sa imo dahil lang gid. Check ta. Hello, may gab eh.
2: Hello?
1: Line, eh, nautod, nautod. Aday lang, dial be ang gusto makipag-istorya kay Ma'am Joylyn, 42 years old from San Enrique, Negros Occidental. Diri ka mo agi sa isa ka linya ang 0912-007-6793. Liwat, 0912-007-6793. Ma'am, anong napangita mo sa isa ka lalaki? Wala labot nga nagatiga pa?
4: Ano, Troy? Siyempre, buot yung Troy. Wala kusyo. Siyempre, kinanglan may work ni siya, Troy.
1: Pero sa edad mga 42 years old, mga taga-dira sa inyo, wala man nag-attempt nga mga luyag kuntani sa inyo?
4: Wala, hindi ya, Troy, ya.
1: Ay nga, aman, hindi ka gwapa, ha?
4: Hindi mo ka magkakuya. Ano, may tsura lang, Troy.
1: Di palang tawa ko, be, sa Facebook, be, kung gwapa, be. Kay Camila ang ma-judge. Sige, be. May Facebook? Pwede lang mabalaan ang Facebook account?
4: Wala. Ako tayo ka pa obra Facebook.
1: Oh, sige. Yeah. Describe yourself na lang next para sa aton. Describe yourself na lang para sa aton ng mga listeners ng lalaki.
4: Five na high, Troy.
1: Okay.
4: Boss na medyo chubby.
1: Hoy, namit.
4: Boss. Morena.
1: Abi ko puti.
2: Walo titi.
1: Baboy gali. Morena. Ah, ang buhok, lipo, taas.
4: Sugar level ng Troy.
1: Wow.
2: Sugar level.
1: Pwede gamiton to alya.
4: Medyo wave.
1: Pwede gamiton to alya doon.
2: Wavy ko nyo iya nga buhok.
1: Ah, wala kuya labot. Basta pwede na iya mapalipdan ang imo nga buhok. Ay,
2: sa ano na? Sa di na ang wavy? Sa babaw kung sa dalom?
1: Curly na iya sa dalom. Ako. Sa babaw, okay. Dali lang ha. Line number one, good evening. Mayong gabi.
3: Good evening.
1: Okay, na isang tingog.
2: Oo, ah.
1: Mayari ka.
2: Patututuduhin.
1: Hindi tataiban, na isang tingog, Arebe. Mayong gabi.
3: Mayong gabi.
1: Yes, sir. Pangalan?
3: Ram.
1: Taga diin?
3: Taga Leon.
1: Uy, Iloilo. Ah, Ma'am Joylyn, okay lang taga Leon, Iloilo?
4: Okay na nga, Troya. Kung makatabok, Troya.
1: Oh, pilang edad ni Rams?
3: 24
2: ka pala.
1: Okay, disqualify. Goodbye. Mayong gabi.
3: Mayong gabi, Ma'am Troya.
1: Yes, sir. Pangalan?
3: Mel.
1: Tuduha ang tingog, hindi pag loudspeaker, hindi ka na karumabatian ni Joylyn. Sayang kagid. May nulsol kagid nga ginbunag ka sa sininga kalibutan. Namit bala ni si Ma'am Joylyn. Liwat ba mayang gabi eh?
3: Mayang gabi man, Troy.
1: Pangalan, sir?
3: Romel.
1: Ha?
3: Romel.
1: Romel. Taga diin?
3: From Oton.
1: Oton, Iloilo.
2: Iloilo oh, naman, sige.
1: No? Pilang edad ni Romel?
3: 43.
1: Tama-tama. Perfect! Oh. Match. Galing kay Hinay ang tingog.
2: Oo, kailangan ko sugusog. Di man bitingog.
1: Tunugi ang tingog, Romel, abe. Kaya?
3: Medyo maiwat niya ang signal, Troy, abe.
1: Hindi, ah. Klaro ang imusulod sa amon. Imo tingog, mahinay. Diyan, naka-loudspeaker ka?
3: Yes.
1: Oh, hindi pag loudspeaker. But ah, gaugtas na si Joylyn. Sa'yo mo kadugay, sa'yo mo mag-ano ah. Okay na? Hindi gani pag loudspeaker.
3: Okay.
1: Kita mo nagtunog. Ara na, okay na. Oh, say hi anay kay Joylyn.
3: Hi, Joy.
4: Oh, gabi sa mga sir.
3: Mayang gabi man. Pagadiin ka?
4: Ang gabi man. Basta, saan na rin?
3: Pagadiin ka?
4: Saan na rin?
3: Ata, migirot. Migirot na, migirot nila.
4: Ano, sa, ano?
3: Migirot?
2: Ano, sa negros ko, no?
3: Sa migirot mo ka?
1: Oo, gani! Kapila, kasagin ka pa, mangkot, ha? Ambot, ha? Batcha ba? Dali lang gid bala. Dali lang gid bala. Leo ko patay sang imong radyo gani migo ano, Uton, taga Uton. Leo ko patay sa radyo anay.
2: Ram.
1: Oh, Rams. Ah, si Rams naman eh. Patcha radyo. Romel.
3: Okay.
2: Romel dali.
1: Sa cellphone lang pamati kag hindi pa gi loudspeaker kay may talkback na kami. Tindian mo Romel.
3: Okay.
1: Oh, sige. Taga Negros siya, ang San Enrique, part sang Negros Occidental. Next nga pamangkot. Batian mo, Joylin. Dahil lang pasabta. Pasabta man bala, anay Romel. Pagpamangkot mo ka isa, hulatom mo nga masabat. Para hindi magsinamo, iyo pamangkot. Okay lang kuno si mo, Joylin, nga taga Uton, Iloilo siya.
4: Okay lang, Troy. Ako makatabok sa Troy.
1: Okay. Follow up question, Romel. Go ahead.
3: Ato sa manano ay pang dumanggas lang ang rorotot na diyan.
4: Hindi man aklaro, Troy man.
1: Hindi kayo klaro, Romel, ang imo tingo, kanugon sa imo.
2: Kanugon?
1: Inulsulan mo gid ni ang gabi nga ni Subong ang nag-istoryahan na itang apat. Do hindi ka gid makatilaw sa taga San Enrique nga ano, mapino. Pumukumo kag
2: wala bobo.
1: Sige klaro no, sige sige, makita ta sang klaro kay iyawan ta ka pa intindi. Oo. Hello?
4: Hello. Hindi klaro ya tingog.
1: Gani, hindi nangita ta iban. Hello, hello, mayong gabi de, sir, dali lang gid sira, dali lang gid sira. Hello, mayong gabi.
3: Mayong gabi.
1: Pangalan mo sir? Dali lang gid bala. Wala ta nga mo nga pamangkot. Pangalan mo, sir?
3: Si Rams.
1: Hindi ka gani. Pwede kayo 24 ka pa lang. Baka tig-amal sa ulo ni sa... Ba-plug ka na lang sa number mo, ma'am, para malingaw ka, ma'am, damo kay entertain. Okay lang sa imo, ma'am, Joylin.
4: Ay, sir. Ay, Troy, di pa't klaro. Yatingog, Troy.
1: Amo gani. Ma-plug ka na lang sa number mo para damo may matext sa imo kag may pilian ikaw.
2: Okay lang.
1: Okay lang. Para malingaw ka man nga ka-type-type sa iyo mo cellphone. Para ma-ano man. Magamit mo gid maayong keypad. Nautod. Ay, ambot. Asan ano pa tamakita sa lalaki nga kabalo mag-discarte man?
2: Amo good eh.
1: Nga rin lang hindi tig-ulo. Gaan instruction. Ang number ni Joylin ari sa akon. Sa mga gusto mangayo, i-message nyo kami sa 0912 Arenas Joylin. Hello, ma'am. Joylin.
4: Hello,
1: Joy. Oo. Ma-plug ka na lang, ma'am, sang number mo, ma'am, para damo ikaw pilian. Kikaugtas kami sa mga lalaki. Mayo lang sa una-una, kabalo mag-discarte, pero kung ara na gani, impronto, daw hindi nakatikap sa sungad. Sige. Amo ni number mo, ma'am, 0975.
4: Oo, try.
1: Sige, B, ma'am. Edad 40 plus, no?
4: Lawad mo na lang number.
1: 40 plus ang edad, yeah, ng lalaki pang ita mo?
4: Oo, 40 plus.
1: Oh, sige, ah. Basta walang sabit.
4: Yeah. Oo. Sabit lang, Troy, ah.
1: Oo. Basta kabalo magkabit.
4: Lawag ka na,
1: Troy. Oo, ma'am. Sige, ma'am. Lawag, ma'am, number, ma'am. 0975.
4: 0975. 567.
1: Sala, sala, sala, sala, sala, sala.
4: 097.
1: 0975.
4: 0975671195.
1: Isa pa, ma'am.
4: 0975671195.
1: Isa pa gid, ma'am, para damo-damo gid pati turko ma-text sa imo.
4: 0975671195.
1: Ma'am Joylin, salamat gid kag mayong gabi.
4: Thank you,
1: regards na sa mga taga San Enrique Iloilo, ah.
2: San Enrique Negros.
1: Ah, Negros gali, sorry. Salamat, ma'am. Bye-bye.
4: Okay,
1: may San Enrique Iloilo man bala.
2: Amo na gani.
1: Amo na ang San Enrique Iloilo na may nada mutur-muturan.
2: Wow,
1: to. Tapos may angkas nga kirida. Charot lang, oy, charot lang. Nga ra bala nga banking-banking bala.
2: Oo, eh.
1: O, kaagi ka naman daguro, mutur-mutur.
2: Ah, hindi ko kabal mag-motor, bike lang.
1: Hindi, aangkas sa motor.
2: Aangkas sa motor.
1: Ah, kayo daw lang ka. Kayo mo yan mag-angkas sa motor. Kayo mag-kurba daw, nagabato. Kayo mo sa kurbada ya. Laban sa tumba si Junjun si Imo. Dapat pasakyon ka sa karusa, hindi sa motor.
2: Amugit eh.
1: 11 minutes after 11 o'clock, mabalik pa ang phone pal. Opo nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
1: Yan ang phone pal sa XFM, Katropa mo.
2: Exciting!

0: Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Canton Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Canton Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Canton Plus Herbal Soap.
2: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo! XFM! Vision Next! Marami na ang natulungan!
3: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Visionex Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionex Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
2: Visionex! Epektibo! Subukan mo rin! Visionex Plus. Mabibili sa mga butika.
4: Santon Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
5: Ako nga pala si Herina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gulat ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan nyo rin ang Santon Vitamin C.
4: Santon Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.

0: 大伯，
1: Mega ka big like kay Richard, kay Mary Joy, kay Ray Boys, kay sino pa nating isaman? Ray Boys lang. Kag mega big kay Ton Palma, mega big Troy and Dolphy, buhi pa kamo. Oo, eh. Na dami bala sa amo nga slot.
2: Gani man.
1: No. Ma ano tabi, mapasaylo ta sa hapon guro.
2: Ano naman oras?
1: Ano? Alas 12 sa launa.
2: Isa lang kura.
1: Isa lang kura. Kaya amo nabi nga mga inoras, init-init.
2: Gani man.
1: Gusto ko ga duty ko sinakay para merkunan ko sa stasyon.
2: Sa bagay.
1: Diba?
2: Oo. Kaya ang init nila, ate. No. Oh. Makuha man eh.
1: Ano man ang init sang?
2: Ang init sang lawas.
1: Pero galing kay ti, mapasulod na sa rainy season. Tsakto na ayan ang pag forecast ang pag-asa.
2: Ti siguro eh.
1: No, bala na guro nila nga may nagadulodapyan ng mga panganod nga gahana na bala nga mataktak ng ulan.
2: Amugid.
1: Na, te, gusto nyo man bala sing init. Na, kung init-init, reklamo ka mo. Kung mag-inulan, mareklamo man ka mo. Kay baha.
2: Wala pa kalakatuan ang ginuha.
1: Wala kayo pilihan yan, okay? Kung init, reklamo.
2: Reklamo. Kung mag-ulan, reklamo.
1: Pero maayon na lang na kahit, siyempre, until now, crisis man Japan sa aton, di ba?
2: Kung sa bagay.
1: So, kung mag-inulan na, biskan may ara, pasing rotational brownout, at least hindi gituman kay init at tagbalay.
2: Oo eh.
1: Kaya siyempre, may rotational brownout. I-schedule abi nila kung gabi. Imbis nga, okay man na, kaya wala init. Pero laing gijajapon ang paang yan, no?
2: Oo ah.
1: Oo, do ginapabukalan imo itlog.
2: Hard-boiled na.
1: Hard-boiled. Dali lang doon, nalingaw ka mo daw. Uy, open pa mo nga XFM call and text line, ha?
2: Papala na, wag ka mo. Oh, kakapoy, ma'am, na sige, wakal.
1: Amo man. 0912
2: 0912 0076793.
1: Isa pa.
2: 0912 0076793.
1: Saan ka ganit may isa ka tuig, de?
2: September.
1: September ano?
2: 18?
1: Ba, tandaan mo gini mo nga ano ba?
2: A death anniversary. ako na lang matapos.
1: Hi kay Maria, good evening. Kay Annalyn Rivera, mayong gabi from La Castellana. Mga taga ano na, mga taga Busay kag La Castellana, Troy, nagapamati kami. Salamat gid.
2: Yes, mayong gabi man sa kay Francis.
1: Denise Emilia Mota, daw kanami na lang mga lalaki, balda naging subong mga lalaki, tuod man. No? Ah? Mga lalaki subong, hindi naging dyan kabalong magdiskarte.
2: Oo, ah.
1: Sa una pa managuro, galing kay Timera lang dyan mga babae, nga mga mahumok dyan ilang tagipusoon. Nga dasig lang sila maintuan sa lalaki.
2: Mm-hmm.
1: Siguro, kung ako pa diskartehon, guro.
2: Ba?
1: Ay, may call.
2: Hi!
1: Good evening. Batian mo kami, may gabi.
2: Hello?
1: Nauton. Siguro kung ako pa-discartehon sa mga babae, maka-ano ko, guro, ah. Basi makalima ko.
2: Ba?
1: Ka-attempt mag-discarte.
2: Aw, ah. Ano ka ni kalima, kalugpok.
1: Ilain na sa mga babae, dapat, ano, tagduha ka bilog mo credit card.
2: Ano ba kay kisa ang iba ni mga babae pa, virgin? Ano kaya ako na gani, ah.
1: Mauday, batibatihan naman ako muday. Hindi, dapat amo niyo. Ang mga babae subong, kinanglan, kung magsulod ka sa 7-Eleven, hindi ka magbayad cash.
2: Ba?
1: Dapat credit card.
2: Oh.
1: Biskan GCash na credit card, at least nakaswipe.
2: Sabagay.
1: Diba?
2: Pero ako na takaan ko na iya.
1: Nga man.
2: Masinsa, may bonus card ka, wala. May credit card, wala. Di ano lang, senyor eh.
1: Takan kayo, di ka kabalo mo. Pero kung teke ka lang, Ged, mas convenient
2: ang, sa bagay,
1: pero, ang cardless nga transaction. Mas pinaka-convenient pag itong borderless ang transaction.
2: Correct. Di kaya nga, actually, bislang tuod nga may credit card ka, may bonus card ka, bayaran mo na gyapon.
1: O mo gani, bayaran mo gyapon, pero what I mean bala, mahapos nga pagtransa.
2: Kung sa bagay.
1: Hindi ka na mag-isip-isip sa imo nga pisoson, imo papilon, diba? Sa imo yung applicable na, kahit may edad ka na gidman niya.
2: Kaya mo na gani.
1: Pero kami nga mga Gen Z,
2: Wow.
1: Cardless
2: gina yan. Gen Z ka.
1: Nabilong po kaya si Gen Z. Sadi ko yan nabilong ako.
2: Ha?
1: Sadi ko yan nabilong gali.
2: Ikaw?
1: Oo.
2: Si Gen Z, mambla siling
1: mo. Oo, gani. Isa din pag ibalan ito, kaduda ka nga. Wala ko nabilong si Gen Z ako.
2: Diba sa vitamin C?
1: Nabilong ko sa Santon vitamin C?
2: Yeah.
1: Caller, good evening.
0: Hello.
1: Yes sir, mayong gabi, pangalan.
0: Ako yapon ya Troy, si Raymond Troy.
1: Oh, na isaan ka nakabulan, nagintra ka naman liwat?
2: Oo.
0: Sobra lang eh, April lang eh, April 5 ko yung intra.
1: Di ano na tasubong ako?
2: April, May.
0: May ano?
2: May isa na gimang kabulan.
1: Ah, sige, pwede. At least yung tandaan niya.
2: Hmm.
1: Taga diin ka Raymond?
0: Taga sa Balam, Troy.
1: Ah, okay. Mano ka naman niya?
0: Isa sa punta, pulos kong abid, listener sa nga hindi sa mga intra.
1: Hindi ah, may pulos kami. Ikaw yung wala pulos, kaya until now, wala ka pa dyan may nakita.
2: Oo. Araw-araw, tingin mo nga.
1: Ha?
0: Kagira mo intra sa punta, ano ka, plug number ko kanay mo, andat ko rin ng buhay, labanan, mga jogila.
1: Oh, so meaning, amo na ang mga types sa mga jogila.
2: Oo.
1: So hindi ka na mag-expectar nga may mga yaya bells, yaya dab nga ma-text sa imo kay para kagid sa mga
2: jogila.
0: But later yun, nami ka natin yung matrestroy.
1: Sige, pasugtan ta ka, namian kagid sa babae, okay.
2: Oo, sige.
1: Ano obra mo?
0: Nanampro'y, punitin nanampro'y.
1: Hindi, klaro ha, ano obra mo?
0: Ang salakit furniture, Troy.
1: Ah, carpintero. Carpintero.
0: Bamboo furniture, Troy.
1: Carpenter gani.
0: Ayun, Troy.
1: Na, kita mo? Carpintero. Hindi mo pa dahil masabat kung ano gina ang imo nga, ano, din kagid na align nga trabaho. Ano na siya? Minus one. Pilang sweldo? Mamati bala? Pamati bala? Oo, kabalo na kami, carpenter ka. Okay. Sige. Pilang sweldo kada bulan?
0: Semana lang, Troy. Pada semana lang gawarga, Troy.
1: Okay. Ah, commission basis.
0: Ano, Troy? Kanya-kanya, Troy.
1: Commission basis, gani.
0: Troy.
1: Na, kita mo? Sa interview pa lang namo ng mga babae, galingin ang ila ulo. So, ang mga agi-iya, bisa malingin ulo nila, basta may masopsopan, okay lang na yan.
2: Basta may ulo-ulo.
1: So, ang pinaka... So, di po, sa balaba ba mo? So, sa kada baligya mo ng mga kubo-kubo, pila ang imong mga komisyon?
0: Ano, Troy, ang kada semana, Troy, medyan dipindi sa nang, Troy, medyan mga ka-expresyon na medyan mo na ba, Troy?
1: Ayaw mo ka na mo. Pangati, bala, the second na lang ni ato ni Surya, hindi na pagpalawigay mo sa bat. Pilang imo nga komisyon na lang sa kada may mabaligya ka ng kubo-kubo?
0: Ano, Troy, mga 7,000 ang Troy kada semana, Troy.
1: 7,000 kada semana.
2: Dakui,
1: 28,000. Pero hindi pa na sure bola. Ang pinakanubo pila.
0: Ano, Troy? 7,000 ang Troy kada semana, Troy. Ang nubo, Troy.
1: Bah, dolaban sa hangin, maning sugid man. Dako pa sa sweldo sa ato nga. Ha?
0: Salasit nga ko yan, ginapakumpra naman, 3-5, Troy, ang kumpra.
1: Ah, 3-5 ang kumpra. Ti, kada adlaw or kada simana may ikapangumpra, Ged?
0: Kada ano, Lunes, kag Martes, Troy.
1: So wala agad ikaw pinakanubo ang kita?
0: May bigyan man, Troy, kung isang kasit lang, Troy, mga 3-5 lang, Troy.
1: 3-5. Ti, sa 3-5 pila daim mo?
0: Ano, buraw ko, buraw na ko na, Troy. 540 partiyan, Troy.
1: Imo na na ang 3-5.
0: So, araw ko naman isa sobra.
2: Bali si Ran na kamo sa 3-5.
1: Araw ta pa. Mm-hmm. Hindi mo pagbaydan ang imo ginbaklan. Dali, pamati. Wala ka na baydan sing kawayan nga ginbaklan mo. May lansang pa, may ara pa sing ano na gani idol ang ginapahining gani.
2: Sila
1: ko, oh, silakan mo pa. Na. Wala na, wala na buhin.
0: Gua na da Troy ang capital, Troy ang kawayan ng sang ako sila na kung sila Troy.
1: O sige na, plug na sang imong number kay wala man na dyan pa may matext sa imo. Ano number mo?
0: Ang ala lang ang PM user lang ang aring din number ko 0975-99-33-926.
1: Lain mo na ang number yung nalawag mo?
0: Ang PM ko, Troy. Amo na permite na Troy.
1: Sulita isa pa.
0: 0975-99-33-926 na kaya magret lang Troy, magret lang ulit dyan sa may mga patal si Gingging Merla basin si Merla tapos mga bata ano ging si Badiande si Roslinda kali eh kasi tanan lang ang gamati kang exit M.
1: Wala pa ko ba yan nagambal nga nag-uo ko sa greetings mo nga nag-greet ka na. Wala pa ko yan nag-uo gani.
2: Kapag sigurado man
1: to. Salamat, Migo Raymond. Bye-bye.
2: Sigurista mga tao.
1: Isahan niya ko ba?
2: Gani.
1: Sige lang. Pero napalipay taman sa at least ito ambal niya. Solid listener taman sa mo. Galing yung kaysa.
2: Oo, avid listener to na siya.
1: Galing yung kaysa. Hindi siya kabalo magplastar sa iyang ginapangita. Dapat mag-amuna sa iyang mangita siya. Plastaro niya ginsing tarong ang iyang paggambal. Kaya para damo mga babayi ang madugok siya. Kita mo, puro sa tanan agi katek sa iya.
2: Oo, ah.
1: Kaya ang agi na lang mahatag siya kuno mo.
2: Amuna gani.
1: Nasave mo number niya, wala.
2: Wala.
1: Mara naman ta.
2: Damo mo ko kagaw mo.
1: Basi may maano naman na, may ma-text naman, may matawag naman din ang caller kag sila naman mabuko si imo nga huo, ginhagan na ko na.
2: Ay bala amo sa iya.
1: 1144, madamo nga salamat sa mga nag-join sa aton nga mga listeners. Thank you so much. Sa aton nga mga tech on duty subong nga gabi, salamat gid sa mga gwapo na station managers. Sa tanan nga XFM radio station sa Negros kag Western Visayas, sa ngalan sang amon CEO, Boss Doc Remilito Uy and Madam Olivine Uy. Ako si Katropang Troy Tiso.
2: Ako naman si Katropang Dofilangka.
1: See you tomorrow, same time. Adios, amigos, amigas.
2: Muchas gracias.

0: Parang pain. Fast and safe. Assist the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Sunthorn Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
2: X.
3: XFM.
2: FM.

0: mabibili sa mga butika.
1: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
2: Para sa dynamis?
1: Para sa turn nyo ni Mrs.
2: Tour?
1: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
2: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit.
3: Exciting ba?
1: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
2: Sige, so ngayon ako na, miss. Yeah!
0: Turbo Food Supplement for Men. Ihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
4: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
5: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na ang training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palangaking nagating kung akong lalisa. Sister Pain para dero-derecho ang training.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Sanfon Gold. Coffee Mix.

0: Saffron Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Saffron Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, nanahas, at gaganda ka pa.
1: Pabibili sa mga butika.
2: XFM.

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si Morito na namamaga ang aking atay. Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
2: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Mas pinalakas, mas pinang vitamin C. Santone Vitamin C. Siksik sa lakas, puro at natural. Santone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
2: Sakit ng katawan?
6: Mag Santone Plus Herbal Oil.
7: Edgar Elbanbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
2: Santone Plus Herbal Oil.
5: Talagang maaasahan.
2: Santone Plus Herbal Oil. System pain.
8: Edgar, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangapin, salamat sa system pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara kasi matyag ko tayo. Wala nang sakit ang hapon ko.
2: System pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santone Gold. Coffee Mix.
9: Ako si Amelia. Di pwede pagiging

0: campaign. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kat na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Ha? X FM 103.9.

0: Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo. Santon Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain. Ako si Sarah sa mga kutipan.

0: pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Southone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbes. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Southone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang ng world.
0: Southone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanaka. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika. XFM 103.9.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ang hulita ko, sigur po ako, hinali ko yun pala na itang aking katawan, aking pangingin ng mga pinti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
0: Mambibili sa mga butika, Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
3: Call si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako ay saka-call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala nag-i-free time with extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili good makahatag og enough energy o desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang mag-partner o exciting life.
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca, usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika. System Pain.

0: Strong pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pipili sa mga buti ka.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
2: XFM 103.9.

0: Gold, mas pinalakas.
1: I'm irritated, caffeine. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Galton Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong.

0: Panalong panalo, Santhol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Ako nga pala si Jeff, manager ng King Chow. Unti-unting lumabo paningin ko. Dahil online ang trabaho ko, malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggagot sa anumang uri ng sakit.
4: Na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
5: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
4: Historia eh! Lainy pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
5: Ha? Ka-exciting ko da na. Unsa day na? Turbo lang na bawaan ko na astig o pang long-lasting.
4: Unsa? Naka-turbo po tiyay ka?
5: Wala o halagid ka preoy. Karon pa ka na kay balo. Turbo lang ang malakas.
6: Oh! Turbo Food Supplement from Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo Food Supplement from Men, mapalit sa mga butika. System pain.
8: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong iliog. Ang system pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gidbala ang ipikto?
6: System pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System pain.
9: Symptoms persist. Consult your doctor.
6: Bili sa mga butika.
10: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
11: XFM 103.9.

0: FM.
1: FM.
0: Sample Plus Gold.
2: Pacheck up ako sa doktor. May nakitang bukol sa abdo ko. Ooperahan daw ako. May nagsabi sa akin na itry ko daw yung Santon Plus Gold. Tatlong beses isang araw ako uminom sa loob ng dalawang buwan. Natunaw na ang bukol sa abdo ko.
0: Sample Plus Gold.
3: Mas pinalakas.
0: Pinagaling.
3: Pinahusay.
0: Mabibili sa mga butika.
4: Gusto

0: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
2: Ha?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo man ko sina ha?
2: Oo, baklan ka ka. Pero dalilagid bala? Diin tagali mabayad sa tusyon mo?
1: Oo, oh, galit. Diriyo.
2: Ah, dali na.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Ako po, TSL komplikado, ibalam ang teke. Masakit ang aking katawan palagi. Narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
1: Maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
1: Santon Plus
3: Herbal Oil. Assist the pain.
5: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kaysa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sa sakit gid akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na assist the pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
0: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Aroma at lasa, benepisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
6: XFM 103.9.

0: tagali. Pinakhusay. Sanfon Plus Gold.
1: Mabili sa mga butika.
2: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Sanzon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang panggalusugan. Sanzon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sanzon kag Vitamin D3.
4: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo.

0: migraine man kamo, amo na dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung ka Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kutiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
4: Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puso.
4: Desminoria.
6: No more.
4: Santon Plus Herbal Oil.
7: Chronic pain.
8: Ang sakit.
7: Mag-system pain.
8: Muscle fever.
7: Acute pain.
8: Kahit ano pang pain.
7: Basta pain.
8: Mag-system pain.
7: Tangkalang pain.
8: Fast and safe.
7: Yeah! System pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
7: System pain.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
10: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
11: XFM 103.9.

0: bibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
1: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ng Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Turbo.
5: Pakusog.
4: Turbo.
5: Pagdugay sa away.
4: Turbo.
5: Doble.
6: Itong ganto ni mo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
7: O pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
6: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
7: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
2: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain.
10: Ako balay si Lisa and I'm proud sister Pinis. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang sister Pin lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
2: Symptoms persist.
9: Consult your doctor.
2: Sa mga butika.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
12: XFM 103.9.

0: Plus Gold.
1: Ako si Morito na namamaga ang aking atay. Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Santon Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mas pinalakas, mas pinang vitamin C. Santon Vitamin C. Siksik sa lakas, puro at natural. Santon Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santon Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health. May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
2: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
3: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
2: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
0: Santon Plus Herbal Oil. System Pain.
4: Edgar, yung saka-service ko, may harap ko sa

0: pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: XFM 103.9.

0: mabibili sa mga butika. Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
1: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week up kung hindi nakapasa dahil walang tigil ang pagmumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D3 plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
5: Para sa dynamis?
4: Para sa tour nyo ni Mrs.
5: Tour?
4: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
5: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
4: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
5: Sige, so ngayon ako na, miss.
2: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas, ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
7: Ay, ako si Dan. Usa ka professional boxer. Sa agad ng training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago ka maglala ang palaki na dating kung mula isa. Sister Pain para garo-garo ang training.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
8: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma. Matlasa, beneficio at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: Sanford Plus Gold. Mas pinalaga, pinagaling, pinahusay. Sanford Plus Gold.
1: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara inis ang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
7: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
6: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
7: Siguradong sisiglang pakiramdam.
6: Santone Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
6: na all-in-one sa presyong magaan.
7: Santone Plus Herbal Oil.
6: System Pain.
8: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: Symptoms persist.
6: Consult your doctor.
9: Sa mga butika.
10: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
11: Santone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape? Santone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Santone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
12: XFM 103.9.

0: mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Like you, basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for me. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
7: Ako si Lani, isa ka bus driver. O pagbibig sa lawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Kita ka mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
8: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
9: XFM 103.9.
10: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
11: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
10: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
11: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
12: Exciting, bro!

0: Hapon Gold Live Testimony.
1: So ni Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Santhol Vitamin C, ang alkali.

0: Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Pagbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngunit binabat job ko sa akong heart. Ipanikaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, nasawaan ko gid. Patsyag ko gid na relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung ka Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
7: Girl,
6: di mo kailangang magtiis.
7: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
7: No more!
6: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
8: System Pain.
9: Si Sairan, isang Baybay Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, dili ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
8: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Bibili sa mga butika.
10: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
2: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
11: XFM kid how?
12: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
11: Nga XFM kid!
12: Inanyang music ah!
11: Nga XFM kid!
12: Ay...
13: Wala ka lang music magkatapos bukta ko. May harap ka sa mga balita. Plansun, aming bigit sa mga DJs na nilakad.
14: Wala sa konkretong sa
15: wala sa katumbas na rason kung naka-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a

0: simply
1: may how kita pa
0: enjoy lang
1: nga XFM gidhaw
2: imo
0: XFM 103.9.

0: Exciting Pilipinas! Bueno mano pa programa sa aga, dala ang mga balita na may good vibes,
1: good news!
0: Para timprano pa, energize na ang morning! Exciting Pilipinas! Dirihitang sa

Pilipinas! Good morning, Siyudad sa Bacolod! Good morning, good morning, good morning! Welcome, welcome sa itong programa diri sa Exciting Pilipinas, mga katropa! Diri lang sa programa naton, nga pampukaw kun aga! Good morning! Mga katropa, subo nga adlaw, Mayo 20 na kita, 2026. Miyerkules nga adlaw. Kumusta man ang inyong mga bugtaw? Kumusta man ang inyong mga bugtaw? Today, you know, sa mga aga, baw kahapon, medyo nag-ulan-ulan. Pero daw, pangpasmo lang. Sa term ganini ng Ruhilio, no? Nga ton, mandiri nga kaupod. Sa itong istasyon, bali ah, naano mo niya nga klase ulan niya nga? Pangpasmo! Pangpasmo lang ang ulan, 'di ba? Kay grabe tuod no, nagulan siya pero tiyan mo lang to eh. Pero in fairness ha, ang ulan nga to nakapabulig siya nga medyo magtulutog na. Oo, hindi siya mo ginakatug na kagabi eh. Kay usually mag alas 8 na na oh, init-init pa na sa akong kwarto. Pero subong kay medyo nagulan-ulan siya sa kagapon. Medyo nagbulubog na gawa or sa feeling ko lang gidi. Anyways, yon. Mayong aga sa inyo katanay. Nakag sa mga katropa natin nga nag-aupod sa itong tagsak ang mga programa diri sa Exciting Pilipinas sa XFM Bacolod. Good morning sa ilan ni Jessica Gonzalez. Good morning sa inyo dyan. Kay Rina Destro. Good morning. Watching live sila ko na from Canlaon. Ay, from Cunalom. Hala. Pinalagpat ko from Cunalom. Di naman ang Cunalom man. Good morning sa inyo din ha, Rihanna Destro. Sila ni Ma'am Melanie Martizano. Good morning man. Galantaw sila ko na subong dito sa may Sitchula Pactoldol. Barangay Robles sa Lagcastilian. Kaginapag-greet mania ang Martizano family. Thank you so much and good morning! Saya kay Kenneth John. Good morning man. Hamal niya. Good morning early pa ko. Tapos, ha-ha-ha-ha. Early ka pa, bugtaw. Mga katropa, live na live na kita sumong sa atong official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Live na kita. Okay, taon ako. Siyempre, kita man, mga katropa, ang mabatian na sa inyong mga tagsa-tagsa ka mga radyo. Ara kita sa inyong radio frequency nga 96.7 and 103.9 XFM Bacolod. Ara kita dira. Pamati lang mayo. Saliwat, good morning, good morning, good morning, good morning! Good morning sa inyo, kagabugtaw na! Yan, sa mga nag-preparar na sa may mga okasyon. Uy, mayong nga pag inat-inat sa inyong mga kalawasan sa mga aga, samtang nag-preparar, nag-himos, nag-tigang. Iba, sige, pamlansya da. Kaya ako ganun, mag-ulong tas pamlansya. Pamlansya, kahit medyo ukot-ukot na gid. Pero ang buhok ko lang ako na plansya. Look at my hair, it's curly today. Can flex. Anyways, mga katropa, bugtaw na and magdiga muna kita. Dala ko da kay makikao. Subong liwat adlaw sang Miyerkules sa Mayo 20. O, ano ng mga kinahanglan nyo, obrahan. O kung obrahon, bi, paminsan ra Mayo, bi. Para wala sa may mabilihin dira sa inyo itagsa ka mga checklist, diba? Siyempre, subong man nga adlaw. Adlaw sa nga Miyerkules ba? Dudala-damo-damo na sa mga nagkalatabo kalinya sang Lunes sa iniya nga simana mga katropa. So, hold on and padayon. Sa mga katropa naton, live na live kita subong sa aton nga official Facebook page. So, hindi maguyahuya nga mag-comment down sa inyong mga pa-shoutout and of course ang inyong yung mga pamangkutanon or sa inyong mga request this morning. Ano? Comment lang da, why gid problema? Diba, Dong John? Yan.
Kag mga katropa, ato naman nga highest forecasted heat index sa buong adlaw sa nga Miyerkules, May 20, 2026. Ara kita mga katropa sa extreme caution. Ara kita sa 40 degrees Celsius. Medyo nagdubo-dubo siya ikumpara sa tinalikdan nga mga inadlaw nga ba? Tuman gid kap init. Subong mga katropa, sa atong yung programa diri sa Exciting Pilipinas. Tutok na sa inyong mga tagsa-tagsa ka radio, no? Sa inyong mga Facebook Live. Comment na dira kay mga katropa. Magasugod na kita sa atong yung mga musikahan and pampa good vibes para sa inyo yung tanan. Sa liwata, diri lang sa atong istasyon, XFM Bacolod. Sa atong man radio frequency, 96.7 and 103.9. Mga katropa, sa mga nagatutok, subong diri sa atong live sa ilayani, Sir Randy Bedalia, good morning. Sa Kay Rueda, Kapin Montano, good morning. Kay Nung Jun, Santa Maria Luping, good morning man. Good morning kuno, ang apeta kuno sa Maaw. Wow, kapangape na sila sa Maaw. Kapangape. Charot lang. May nga si Nonong Jun, kag mayo nga pagpangape-ngape. And speaking of kape, mga katropa, syempre meron makita sa kape. Nga luyag ipakilala kag i-endorso sa inyo. Yung atong nga kape. Hindi lang kape, basta kape. Kundi kape nga pinasahi, kape nga healthy, kape nga namit. Kag makapagwapa, kag makapagwapo pa sa inyo. Inyong Santon. Inyong may Santon pa ha. Inyong aton, Santon Plus Gold Cup Mix. Mga katropa, aton nga Santon Gold Coffee Mix ang mayara sang mangosteen, malunggay, turmeric, chia seeds, Santon Coffee Beans, plus sang glutathione and collagen. Mga katropa, hindi ang magkapagwapa, agad ka makapagwapa sa inyo tungod sang collagen na glutathione nga ingredient. Namit pang sabor, healthy pa sa imong alawas. Din ka pa, diri ka na sa kape nga pinasahi, sa aton nga Santon Gold Coffee Mix. Sa kay Sir Randy Medalya, balya, wow, ganda ng pagkakulot, ah, ganda mo sa morning. Shout out ko no sa misis niya nga, gahuragok pa eh. Gahuragok pa galing. Good morning man sa kay Sir Jolly Antonio Senior. No? Sir Jolly Antonio Senior, good morning. Mayong aga, tira sa inyo ah. Kag mga katropa, subong manan, no, nga, adlaw sa Miyerkules, as of 12:45 a.m., mga katropa, kagina, may ginpagaw nga advisory nga timiyaras ang thunderstorm advisory number 2 ang syudad, no, akon ang probinsya, kag ang affected nga mga lugar, among sabayin sang Escalante City, sa Tamay Toboso, kag Calatrava. Padayon lang sa inyo mga ginapanghikot na subong aga sa mga nakatulog pang dapat bugtaw na. Well, bugtaw na. Bugtaw na. Yun, bugtaw na. Pero sa mga ti rest day nila yali yung pamagtulog, ti sleep well ah. Kantahan pa sila ili, ili. Anyways mga katropa, oras natin, oras! Alas 4:47 na 4:47 in the morning. Aray na pala sa mga nagatutok subong sa aton, sa mga taxi driver dyan, sa mga jeepney drivers, and drive drivers, sa grab drivers, tanan yung mga drivers nagatutok sa aton sa ilang mga taxi, karadyo, sa ilang mga sarakyan, o kung sa miskan, sa ilang mga motor, dira sa mga tricycle driver. Good morning! Good morning sa inyo, Janet. Mayong pagpamasada. Ingat-ingat dahil eh. Medyo aga. Padulom-dulom pa. Hinay-inay lang. Safe roads para sa inyong atanay. And sa mga nanay naman dang nagaluto, sila mga tagsakapan ni Malay. Good morning man sa inyo. Sa mga tatay, dear. Sa mga tatay dang nagahimos aga pa sa mga olobrahon. Good morning man. Sa mga listeners natin nga, ti ara lang, kapakute-cute dyan. No, kung nagkakatulala pa, no? Tulalala. Aga pa, good morning man sa inyo dyan. Sa mga nagabiyahe, sumong padulong sa ilang mga pakatuan, bakasyonan, lalagawan, o kon, diin pa man. Good morning! Siyempre, iba nagahabol ni for their summer vacations. Kasi siyempre, oy, daman nagtagaulula na! Sa mga wala pa naka-summer dyan, may budget lang man sila yan, no? For the go, go, go! Anyways, mga katropa, oras na to na 4:48 na! And at this point, ato naman na siyempre,
Ikahatag sa inyo ang aton nga papapagsikunaga, musikahan tuwing umaga. Diri lang sa itong programa, Exciting Pilipinas. Kaupod si katropang Wendell Balinario. Good morning! Arewa! Aga patabala mga tutoy bibo with Vong Navarro.

0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: May ninja ka sa sinubuan ba na parang nulal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you, Lord, talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
3: Santon Plus Gold.
4: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
5: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
4: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
8: Kasi si Lunarcy sa una, ganyan po sang ordinary lang kape. Pero sige, as long sa nga konsyon, isa ka pala nung kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na nga akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay, ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko ginatake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid. Ang the best na kape.
7: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Wow! Guwapa ni Goroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
12: Ha?
11: Oh? Ma? Ikaw na?
12: Oo! Oh, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
11: Clear Skin Herbal Soap?
12: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
11: Hala, tingala ko naghuben ka.
12: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay ni Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
11: Ma, baklan mo mang kusina ha?
12: Oo, baklan ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo?
11: Oh, gali. Diriyo.
12: Ah, dali na.
13: Tila ba may hangin sa tiyan?
14: At masakit sa pakiramdam?
13: Kabagyan!
14: Mag Santon Plus Herbal Oil.
13: Isang pahid lang.
14: Tanggal agad ang kabag.
13: Santon Plus Herbal Oil.
14: Ang pamahid
13: na all-in-one.
14: Sa presyong magaan.
13: Santon Plus Herbal Oil.
15: System Pain.
16: Mas gari, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangangap. Salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kamisis. Na nagtumara kasi, matyag ko tayo. Wala nang kasakit ang ako.
17: System Pain. Galang pain, fast and safe. Sister pain.
18: If symptoms persist, call your doctor.
19: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
20: Santon Gold Coffee Mix. 66 antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, benepisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
21: XFM 103.9.
22: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
23: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
24: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
25: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
26: Luzon,
25: Visayas,
27: XFM Cebu,
28: XFM Bacolod, sa XFM
25: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide.
26: Sumasa inyo
25: on air and online.
26: XFM.
0: FM Network Philippines.
1: Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa.
0: Sa Bacolod, 103.9 XFM.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority.

Nagbabalik sa inyo mga radyo! Good morning, good morning, good morning! Good morning mga katrapa, welcome sa Liwate! Sa itong programa, Andrea sa Exciting Pilipinas! Kaupon nyo sa gihapon sa katrapang Wendell Balinario. Good morning! And of course, mga katrapa natin nga nagatutok na sa itong niyaga mga Facebook Live and sa itong niyaga mga radyo. Good morning! good morning sa ilaya ni Ma'am Jessica Gonzalez. Ang Balniaga Monitor lang sila kuno dito sa Ila Radio sa Maysitcho Carmen Himamaylan City. Kaya napa-shoutout niya ako ng miga niya, si Rina Destro, kag si Talina Antonio Talde. Bugtaw na ko na. Good morning! Bugtaw na kamuda. Pero si Ma'am Arina ha, nakabugtaw na niya, nag-greet na siya, kaka-comment na niya. Good morning sa inyo dyan, ang mga members ng atong class. Ano, sa may bangin sang sur. Good morning! Good morning man sa mga katropa natin nga nagatutok na sa ilang mga tagsa ka radyo nila. No, mayo lang ang pagpamati, mayo nga pagdigama. Aga pa. Nasa ilan Sir Arnice Irida, Drio, good morning. Si kay Sean Alvarez, good morning. Si kay Kenneth John, nga nag-request ang kanta. Pamatiin nyo na lang karon kay ako gado hindi ko familiar sa title, pero matian ta ni karantanan. No, ang title sa song again request niya, Something Stupid. Grabe ba? Sige, ito na kong i-play karon mga katropa. Sa kay Domus Banhao, good morning man. Kay Rachel Mirasol Hakson, kay Nang Pangging, good morning. Mayong aga. Sa kay Jolly Antonio Sr., good morning man. And of course, sa mga katropa natin dira, no, nagatutok na. Thank you so much. Oras natin, oras! Alas 5:04 in the morning. So, bugtaw na sa mga katropa natin nila nga wala pa nakapangimuta. Good morning sa inyo. And of course, sa mga katropa peeps natin yung halin pa kaginda, gawas-was na. Aga pa sa ilang mga ulubrakon. Tsaka yung tita Salina Trahe nga nagapanilhig siya lang isa subong duwal. Ako nakita niya nga po. No? Good morning sa imo. Sa mga katropang driver natin dira sa gawa sa jeepney nung nagaparada na. Nagaparking na dira. Ride na nga maglakat kung magsakay kamo eh. Good morning. Sa kanita Daisy, dira good morning. Ano naman, no? Pa libertad ni siguro subungag. Mayong aga sa inyo, katanan. Sa Liwato, welcome sa programa nato ng Exciting Pilipinas. Ang programa nga pampuka ko na aga. Dari lang sa Exciting Pilipinas. Sa kay Long Long Didilis, good morning man. Mayong aga. Hindi ko kakita, magbasa ka comment. Long Didilis, good morning. And of course, sa mga katropa naton all over the Philippines. Sa malamutan sa katon yang programa and sa katon yang signal. Mga katropa, don't forget nga i-follow, like, and share ang ato nga official live subong aga sa ato nga official Facebook page. Don't forget man nga i-follow kag i-like ho palihog ang ato nga Facebook page ng XFM Bacolod News and Public Service Authority para nga ang 140,000 followers na ito maglamot na sa 145,000. Thank you so much sa mga share sa ato nga live. Ang live nato ni share niyo man please para na mo makakita kag makalantaw, makabatiya sa ato nga programa kag sa inyo mga pa shout out. Thank you so much. Sa kay Sean Alvarez, good morning man mayong aga. Sa mga viewers naton nga nagalantaw subong, hindi magbiyahuya, just comment down mga katropa. Sa inyo mga pamangkotanon. Sa inyo mga comments. Sa inyo mga greetings. Or mga requests. Sa Liwate, thank you so much. Kag subong naman, patulungan naton ang aton pampa good vibes kun aga. Ang aton nga, tik-tukan video. Oh, daka last days, akong previous days, nagkanto na kita sa saot, sa tatay nga nag-saot man. No? Subong naman, balik naman kita sa mga baby. Yan. Sa mga cute-cute nga mga kabataan. Diba? Pero ha, before ko danay nga mag-play ni isang video mante, nakita nyo to kagabi sa naga-trending nga video ang isa ka bata nga ginabirahan na kabakol sa iyang amay, ano, mga katropa, nag-trending online, especially dito sa natabo sa syudad sang Bacolod, sa may Bakin sang Bacolod Public Plaza. Mga katropa, makita to sa video kahapon.
isa ka amay ka pungko gina bakol ya ang iya nga bata. Pero hindi siya bakol, ito ka normal nga bakol. Kaya ang bakol ya sa liog kag sa ulo nagaigo mga katrapa. Di ba tam-an ka ano eh, ka sakit tulukon o kon daka brutal siya ya, hindi siya normal nga pagdisiplina. Ako sa una ha, ginabakol man ko. And I'm so thankful for that mga katrapa kay dungul gid man ko. No? Pero hindi amo ni nga bakol lang sa ulo ginaigo sa liog o kon sa tsura. No. Ato ya ti sa batiis ginungod gina sa batiis o kon sa kamot da mo na on, di ba? Like, kamo na. Pero ari di, mga katrapa, lain eh, kay kadpilaya gitihan usan. Hindi rin na term nga bako lang nga hinay or pang-disiplina. Kundi, hanos gidya. No, kagati mga katrapa, nag-trending ini kahapon, kagilayon nga na-action na, nasandig sa Facebook post ni Mayor Gregas sa tayo mga katrapa, na tigayon nga madakpan ining amay o ining lalaki. Kaya nahibaluan na ito na sunuman sa DSSD kay Ma'am Angeneta Servando ang coordinating program coordinator sang Medcancy team sang DSSD mga katropa nga 7 years old ining bata nga babae sa nasambit nga video kag biological father yan iha akon amaya gidni ang nagabakol sa iya. Kaya sa Facebook post kagabi ni Mayor Gregas Ataya tinadakpan na ining lalaki nagsubungara sa police station 1 mga katropa no matapos siya ganing natabo nga insidente. Connection lang ano sa ato niya nga ipag subong kay mga katropa nga ato ni pagkita subong sa ato niya nga TikTok and videos about ini sa bata man mo no sa baby nga cute nga maisog nga gina face ang filter sa TikTok nga mga damang-damang pero imagine ano gakitan kita sa mga nga bata pero at the same time may mga bata nga iban nga ginasakit nila hopefully nga wala na no sa mamusin nga mga hitabo ang pagdisiplina at disiplina lang nga pero like yung itsakto lang you know? Not to the point kati makakos kayo mo sa physical abuse na yung magarikta mga katropa. Oras na ito, 5:08 na. Ariwala o, subong tutok na kamo sa ato niyang official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority kay aradarang ato niyang live para makita ninyo ang ato niyang Pampag Good Vibes subong aga. Are you ready? Cause ari na. Tick-tick ka na. Diba? Yung tsura ka bata, oh, kaluluoy, oh. May ano pa siya sa agtang, oh, may pilas. Pero in fairness, why siya nakulbaan? Wala ko nakita ang iban na nga, ano, wala ko na save ang iban nga video sa mga kabataan sa amun, eh. Gawangal mo. Siya yata nawabala, focus lang. Pero damahibe naman, eh. Mga bata, ano na, may gidi, ano na, may iwetripingan sa mga musininga filter, no? Anyways, mga katrapa, tingnan mo ni sa mga, damo, naging sa mga filter, abi, nga trending na sa, ano bala, sa TikTok, mutugani, may mga games, may mga malain ni motsura, damo, pasang iban, ari naman niya mga katrapa, amo ni siya nga filter, oh, may paka-paka, nga magalatay-latay sa imo nga tsura. And ining bata, wala kolba. No fear. No fear at all. Ang iba nga bata, sa ining filter, kung tanawon mo sa filter, kasi gagawa na mga video nga nagamit sa filter, gawangal mo! Kasi yung tatlo ka daw gagmay nga paka, nga nagalatay-latay sa mga tsura, gasulod-sulod sa imong dunggan, ilong, ba, mata, kilay. Pero siya, nagatulok lang, no? Ay, sige lang niya, isugon si baby boy. Pero ang iyang matag, sinampok, pulo lamang ilong niya, dumahibi man. Diba? Mga katrapa, oras na to, 5:10 na! Kag, subong, grabe naman yung subong. Ano yan, te? Super, ano naman yan? Super slang naman yan. Subong patulungan naman natin mga katropa ang mga katropa natin diwa nga nagawpod sa aton sa ilan ni Barry Gada, good morning sa ilan ni MJ Guardiano mayong aga man sa ilan yan ni Ma'am Shirley Arevalo sa ilan ni Sir Arnice Erida, good morning sa ilan ni Long Didilis Rona Desabal, good morning sa ilan ni Ma'am Melanda Martisano de Ranos sa mga katropa natin nga nagatutok subong sa programa natin padayon lang sa pagpamati padayon lang sa paglantaw sa bugos nga programa natin diri sa Exciting Pilipinas kag sa iban pa nga programa natin diri sa XFM Bacolod.
So mong mga katropa, no, nagapadayo ng init sa panahon at the same time, nagamat-amat na. May pag-ulan ulan na. Ako nagbaylo na ang tempo nato. From ulan, from init, nag-ulan na naman. So parang papaskogon ang atong resistensya adlaw-adlaw. Mga katropa, may ipakilala ko sa inyo mga vitamin C. Ang vitamin C nga trusted, no, sa nga yes to health kad sang XFM Bacolod, ang aton nga Suntone Vitamin C. Ang ating Suntone Vitamin C, mga katropa, makapabaskogin sa inyo yung nga immune system na may gamitin adlaw-adlaw para sa bugas nga pamilya. Manaligid, mga katropa, para imnon adlaw-adlaw para yung ati protektado yung mga lawas. Batok sa balatian, especially sa itong panahon sa karoon kag sa pagbago-bago sa tiyempo. Magtumar na sa Suntone Vitamin C. Pabakalin ni mga katropa sa mga butika sa Universe Grace Pharmacy, Watson's, Generica, South Star, kag TGP. Ma-order man online! Sa inyong mga suki na nga butika, mga katropa, mabakal man. Online order man sa inyong mga online shopping applications. I-search nyo lang Yes to Health 2011 para sa original nga produkto. Siyempre, hindi man ang mabakal sa aton mga Yes to Health stores. Sa syudad sa Bacolod, located sa door number 46 sa Finco Building, Lizarre Street, barangay 39, Bacolod City. Ara nira ang mga produkto naton man sa Yes to Health. Ang bugos ng produkto sa Suntone Products. Oras naton 5:30 na. Ari na ho ang gin-request ni Kenneth John nga kanta, no? Subong iya nga aga. Ang request niya nga kanta nga wala ko gani kabalusin ni kung paano ni siya kanta ko, no? Or kabalo ko, hindi lang ko sure sa title, no? Anyways, pamatian natin tanan ng Something Stupid by Nicole Kidman and Robbie Williams. Something Stupid. Let's go, Arna, Kenneth John.

You're requested by Candace Chan, Something Stupid. And now naman, mga katropa, let's go naman para naman sa aton ga Pampa Good Vibes ang aton nga mga galaw-galaw, Pampa Kending-Kending, Pampa Balhas this morning with Igiling-Giling.

nagbabalik sa inyo mga radyo para sa last gap sa ating program talaga sa Exciting Pilipinas. Yeah, syempre kapag sa gihapon, sa katropang Wendell Balinario. Good morning! Good morning sa ilagyan at Cherry Ann Baliana sa Mayong Aga sa kay 7416. Good morning! Mga katropa, naomin niyang aton ngati programa sa buong dari sa Exciting Pilipinas. Kang daw wala na kita sa oras, so magtamyaw na lang kita galit. This, ano at this time, no, sa kay Jenk, hindi ko mabasa. Sa kay Jinky Astodilio, good morning, Mayong Aga. Sa kay Long Dedeles, kagina, nag-upod sa ito, sa mga nag-upod sa programa natin, Mayong Aga, no, sa inla ni Ma'am Shirley Arevalo, Ma'am Elvira Gilugo, good morning sa ilaya ni Rona Disabel, Rina Destro, Ma'am Melanie Martisano. Sa ilan ni Kenneth John, sa ilan ni Jessica Gonzalez, our nice Erida, good morning. Sa ilan ni Dailene Alfonso, good morning. Kay Rando Verdad de los Santos, kay Gino Maritrans Palma, good morning. Kay Barry Ingada, kay MJ Guardano, good morning sa inyo. Sa mga katropa na ito, kay Rachel Merasol Jackson, good morning. Kon Jackson, Mayong Aga. Sa kay Rowena Capin Montano, good morning man. Kay Joel Haga Castroverde, good morning. Sa mga katropa nato, nagagatutok man, nagapamatay sa ilatag tagsak ka mga radyo. Mayong Aga sa liwat, kag mga katropa, kita-kits na naman kita buwasa, no? Bas naman mga katropa, kag padayon lang sa pagpamati. Tutok ka dari sa mga programa pangamasunod sa XFM Bacolod. Thank you so much. Good oras nato, alas 5.32 ta! 5:32 in the morning. So, tutok na ka mga katropang hindi na paglisuang inyong matag sa karadyo. Magabulos ang The Secret of Health. And after that, balitaan

0: Teman kita, kau pun cekat teropang Franz Andrew Burgos Sa Express Balita. Salamat, thank you so much. No, halong sa mga nagkabiyahay subong sa may mga pakadto, Andra. No, halong-halong sa may mga birthday subong aga. Happy, happy birthday! Happy, happy birthday to you. Ay, gina-greet ko galing ako niyo friend dyan, no? Kay Lucy May, the Divas. Happy, happy birthday! Happy, happy birthday to you. Sana'y maligaya ka sa araw na ito. Happy birthday, Lucy May. No, mayong aga, dressing mo. Sana may pakain naman dyan later, oh. Nag-request. Sana naman kahit lumpia dyan. Kemerot lang. No? Sana matama talaga butlak si Haring Adlaw, mga katropa. So, himos ka mo tira, digam mo na, and magpamahaw ng ibandera. Man, subong aga. Ah, love yourself as you will love the others. So, ingat, ingat. Saliwat, good morning. Happy, happy, happy Wednesday. And good morning!
1: News and Public Service Authority.
2: XFM kid how?
3: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
2: Nga, XFM kid!
3: Inanyang music ah!
2: Nga, XFM kid!
3: Ay... Wala ka lang music, magkatapos bukta ko, may harap kayo sa mga balita. Lansun, nari, bigit sa mga DJs, nalakad.
4: Wala isang konkreto nga sa lahat. Wala isang katumbas nga rason kung naka-X. Simply...
2: May how kita pa?
4: Enjoy lang.
2: Nga, XFM kid how?
5: Timo!
4: XFM 103.9.

0: na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulon sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Mayong adlaw naman sa inyo tanan, mga suki naton sa inyong mga tagpalamati diri sa programa The Secrets of Health. Ari naman ang isa ka edisyon sa ato sining pagparaga, agud nga maghatag sa inyo sang giya sang ato sining nagakadapat nga himuon para nga makalikaw kita nga magkasakit kag kun naga batyag na kita sa masakit, madasig kita mag-ayo. May mga pagadiskusyonan kami karon sa ato sining pagparaga sa The Secrets of Health nga makahatag man sa inyo sining giya kun ano ang inyo sining nagakadapat nga himuon, labi na gid kun naga batyag na kamo sa mga simtoma nga amon sini discuss de karon sa ato sining pagparaga. We would like to welcome sa ato sining Doctor of Alternative Medicine Practitioner, Doc Leo Amos. Doc, welcome sa The Secrets of Health.
2: Welcome man, Sir Josil. Kagamuman, kina-welcome man ato ng aton sa mga tagpalamati nga nagasubaybay sa aton. Yari naman kami, nagapanumbalik para sa pag-sipad-sipad naman sa pila ka mga sikreto, Sir Josil, nga aton naman sini Tukibun sa pagpaayodugang pagpasanyog sa aton sini nga ikaayong lawas. Kag sa kutob sa mabatian o kung madangatan sa aton pagwaragwag through Facebook Live kag through radio, welcome gid sa aton pagpangalagad.
1: Salamat gid, there you are, si Doc Leo Amos. Kag kami mag-discuss diri sa aton sining edisyon sa mga bagay-bagay nga kung kaysa do hindi mo mention dihan bala. And most likely nag-apektuhan ni sa kababaihan, pero hindi tagin mention dihan kung kaysa, Doc Leo.
2: May mga tiyempo gid nga kabudlay gid mention dihon.
0: The Secrets of Health.
1: Inatawag na to nining mood swing. O kung ang pagka-Arab, Arabuton.
2: Arabo.
1: Arabo, o Arabuton. So, may mga causes gali ini.
2: Yes.
1: Kung nga, nga nag-Arabo ang tao, hindi lang man babae, may lalaki man gabatsyag sang pagka-Arabo, Arabuton bala.
2: Actually, iban gani sini, no? Kung may use na bala sa sulod sa panimalay, nga may upod silang ginaabot-abot. Ultimo pagkanta gani, pag-humming, masiling upod mo sa balay ara naman, ginaabot naman sa...
0: The Secrets of Health.
1: Nung kalabanan sini nga mga factors, Doc Leo, nga ang nag-set in ining mood swing o kung pagkaalabuton sa tao sa aton.
2: Sa kadamo nga maka-influensya o kung makabig niya kabangdanan sili Sir Josil, miyara sa ginatuwaga mga biological, may psychological, may environmental, mga triggers, bala. Pero more gid sini sa sulod sa aton sini nga lawas. Like for example, hormonal changes. Pag may imbalances gani sa hormone, lakip na sa mga nagahinupang Sir Josil, may ara man eh. Pero pwede mangyapon sa mga hamtong, bisan pa sa may mga edad-edad. Sa mga may problema sa menstruation gani, nag-influensya man na ni. Sa mga nagabusong, may ara man. Sa menopause, ari man ni siya. Kag tungod man ini sa pila ka mga imbalances sa neurotransmitters, like sa aton sa nga serotonin, sa aton sa nga dopamine, nga nag-influensya o kung nag-efekto sa aton sini hindi mayong reaksyon o kung madali nga pag-react o kung negatibo nga pag-react sa mga outside stimuli. Nga kung ano makita ta, nasa iban do, kakalmado man lang sa ila mag-deal.
1: Oh.
2: Pero nga sa imo do, ka-big deal. In fact, sa 100% gani nga nakita mo nga daw okay man kontani, pero nga dito kagad sa 1% nagatutok, kag dito kutkuton mo, nang hambalbal sa iban nga, gamay diferensya ginapadako. Tungod na isa sa mga nagkalailain nga factors sa imbalance sa sulod, especially sa hormone.
0: The Secret of Health.
1: So, ang trigger sometimes ara sa guha. Pero ang problema with that sa reaction naton that affects our mood is ara sa sulod.
2: Yes. Kung paano okay. Kita mag-react.
1: Oo.
2: Kay tanan kita exposed man sa triggers eh.
1: Mm.
2: Pero nagkalain-lain ang aton nga reaksyon kumporme sa aton hormone.
1: Oo. Kay ti may ara nga, for example ha, halimbawa ta permi, babae kay lalaki. May ara iya partner kon kay isa. Makita nila ang partner nilang lalaki, may ginagbayan nga babae. Mm. So why man lang, pati kasi na.
2: Mm-hmm.
1: Why na? Pero may ara iya kon kay isa, magtulok ka lang, yan ang tulok mo.
2: Mm. Yes.
1: Kay kay kasakon.
2: Yes.
1: Lain-lain ang reaksyon, no? Speaking about this mood swing, hormonal imbalances driven ini, Doc Leo.
2: Yes, Sir Josil. Katungod may mga imbalances kita sa sulod.
1: Okay.
2: Amo ni nga kadali kita mag-react, nagabingit kita. Kag iban pagyud nga mga hindi maayo nga manotice sa mga tao sa aton palibot, tag sa aton sunod nga panimalay.
0: Seven Plus Gold. The Secret of Health.
1: So if we speak about hormonal imbalances, ari ang isa isa sa makabulig sini actually is the isoflavone nga ara sa santon plus coffee mix mo. Kahit may ano na, may moringa powder, may soya powder, kag may mangustin powder. So, inang mix klada sa santon plus coffee mix, may isoflavone da that helps balance ang hormonal imbalance sa lawas ta. And that includes sa mga kalalakinan lang. Na-highlight abi sa kalalakinan kung nag-iedad na is this what they call as prostatitis, pakubagsang prostate. Isa sa mga simptomas yun na ng gustong problema mag-ihi nga why naman may gagawa? Daw ay naman ilihion pero gatubod.
2: Ang iban sina, gani, sini Celine Sir Josiel nga na uyog-uyog yun naman. Pero may ara pagali.
1: Gatubod pagin.
2: Oh, pero may ara man niya na abin niya why na, nasulod yun na to, nah. Nagtubod pa.
1: Plus gold. Pero most likely, nagkatabo ang mga manifestations ng simptoma na noticeable gid sa mga babae.
2: Hindi ba lang siling na puro lang pag-irritable, puro lang pangakig per me?
1: No.
2: May mga times man nga malipayon siya. Hindi ka lang magkumpiyansa.
1: Malipot, ha? So may sudden ang changes.
2: Yes.
1: Ang ila reaction.
2: Yes, hindi mo mapaktan, unpredictable. Supple Plus Gold. The secret of health. Ang imo sining reaksyon makita sa imo, mabatyagan nimo tungod na sa nagakatabo susulod. Ang imo sining neurotransmitters, ang imo sining mga hormone hindi sa balanse o kun hindi maayo ang ila sining pag panghikot didto susulod nga nagaresulta sa masami o kun madali nga pagkaakig, madali nga pagkairita, madali masubuan, madali man malipay. Amo na siya ang resulta.
1: Do muna nga klasika ginabatsyag ta Dok Leo nga way sang instant solution.
2: Kinahanglan gid ang tayo yun nga pag-manage kag pagtatap sini hasta nga makorekt ang mga dapat i-correct sa sulod sang lawas, Sir Dosil.
1: Ang triggering factor lang makita na to na kag mabatsyagan kiti arala na sa guwa mo.
2: Yes.
1: Anong himuon ta if kita mo nag-suffer ka na sang simptoma, sang mood swing nga ginatawag? Dini mo blamensin yan or if not daw gulpi lang ginit ang imuulo or gulpi lang man malipay ka or gulpi lang gid niya gusto mo yung mamuni-muni ka lang gid niya, hindi ka lang pabayaan ka lang bala, hindi ka pagsapakon, hindi ka pagistoryahon.
2: Pero kung hindi ka man pagsapakon, makig ka man.
1: Matyagan nyo niya sa tao di sa balay, sila niya tao-tao lang away ka makakita ba?
2: Doon ka pakaduan. Kabudlay ni sa mga upod sa balay. Kabudlay kung may amuning klase sitwasyon sa trabaho, upod sa trabaho. Kasi sandiin lang maging toxic ang environment sini nga kung padalman tagad hindi mo man basol ang isa mismo nga may amo sini nga kondisyon.
1: Pero anong dapat naton himuon sini Doc Leo?
2: So una nga panahon sini Sir Josiel no, suno sa record nga kun may alabuton gani o kung ginaabot-abot bala may hindi predictable nga modo ang ginahimo sini sang una ginapasimhot siya sang higo sang kanding. Ari pagid isa gina pagwa siya kun sanag ang bulan kundi kun adlaw expose kita sa silak sang adlaw. Ari pagwaon ka naman sa ginatawag silak sang bulan, kasanag sang bulan, ugsad ha, pero nagahublas. Amo ni mga pamaagi nila sang una bala. Daw makakadlaw ka, pero may mga rason din sila. Yeah, sang una nga, tiyempo. Like for example, pasimhuton ka sang higo, sang kanding, anong ila sa nga rason? Tunod na ila pang una-una, nga may malain nga espiritu dira sa imo. Nga kung masimhutan mo na, buti maginawala Sir Josiel, pati ang evil spirit magwa. The secret of hell. Ang isa sa ni Sir Josiel, ano, para mabuligan kita nga mapahagan-hagan ang atong sariling reaksyon. Number one, likaw kita sa mga triggers as much as possible. Kung ginagarit-garit ka dira, likaw ka. I-change mo yung sariling environment. Tapos, ikaduha, may mga pagkaon kita nga makabulig tungod sila sining mga content. Like for example, makabulig para pa-stabilize ang atong sariling mood ang pagkaon sang saging. Ang saging may aras ang tryptophan. Ang tryptophan, makabulig din sa para sa atong sariling moodo. Magnami ang atong sariling moodo. Magkaon ka sa mga pagkaon nga manggaranon sa tryptophan kasubong sang saging, magagawa ang imo sining serotonin, magabust ang imo sining serotonin na makapanayanaya sang imo sining pamatyag. The secret of health. Ginarecommend sa mga eksperto sa sa pagtuon Sir Josiel ang mga madahon kag berdeng utanon like malunggay, ang palaya, ugbos ang tangkong, kulitis, alugbate, kag iban pagid. Makabulig ni sila tungod nga may mga bitamina kag mineral din sila nga makabulig panami panayanaya nanaya sa aton modo. Ang mga madahon ti berde nga utanon miara sa magnesium. Ang magnesium nagaparelax ni sa aton eh. Even pa ko nagataas imo gani pressure.
1: Relaxant ang magnesium.
2: Yes, nagabulig pa ni siya pa stabilize imo sininga BP.
0: The secret of health.
2: Malunggay, mayara sa sang B complex vitamins nga makabulig panami sa aton sininga paminsaron tungod nga ginabuligan condition energize sa aton sininga brain.
1: Makabulig ang pag-inom sa Santon Plus Gold capsule. Tamay mga hormonal imbalances.
2: Yes, Sir Josie. Actually, ang Santon Gold capsule gina-suggest, gina-recommend gid naton sa may mga mood swings. Ibase naton isa sa pagtuon syempre. Base sa iya sininga sangkap, pag ang mga sangkap gintun-an kun anong iya sininga epekto sa aton sininga modo. Ang moringa or malunggay may potential nga adaptogenic properties. Magambal gina kita nga adaptogenic kung paano kita mangin resilient sa stress, stressors, challenges. Ngayon di kita mag-react daso-daso kundi mabulo balanse taan ay makapulo paminsar tanay makarelax ta.
0: The secret of health.
2: Ang moringa nga sangkap sa Santhon Plus Gold may reduce oxidative stress and inflammation sa aton sininga brain. Once gani nga may inflammation dira sa aton sininga part sa brain, irritated kita. Madali kita mag-react. Kadali sa aton garit-gariton nga magkagat kita.
1: Short-tempered ikaw.
2: Yes. So, and then, ang moringa, nagabulig din siya para nga maghatag sa ginatawag energy and mental clarity tungkol sa kadamo sa iya sininga vitamin and mineral content. In fact, sa 2015, pagandang study, Sir Josil, nagapakita nga mas nami ang aton sininga stress resistance na reduce ang anxiety sa mga tao kag sa mga individual nga palakaon sang utan nga balunggay kag nagatake man sini through supplementation. Ginarequire ni siya o kung ginarecommend niya kauno ni siya nga hilaw through smoothie or blend ni mo or in powdered form. Amo ni siya ang beneficyo sang balunggay isa sa sangkap sang Santhon Gold.
0: Santhon Plus Gold.
2: Kag ari pa gyud Sir Josil, ang isa pa gyud sa manami man ang mangustin nga sangkap sang Santhon Gold. Tama ka mang garanon sa antioxidant ara ang Santhons nga makita sa panit sang mangustin. May anti-inflammatory, may antibacterial, kag may ara sang neuroprotective effect. Butang balon, pwede sa mag-protect sa aton brain, kag sa aton sininga nerves. Ng isa sa problema, once nga mag-weak na karon, di ang mga hormones na ton, signaling systems na ton, messengers na ton, nga ginapaagi sa aton sininga nerves, problemado.
0: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3.

0: Sexy Show. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: The Secrets of Health.
2: If mag-inom ikaw Premium D3,
3: makabuligid Sir Josiel. In fact, ang D3 mismo may beneficyo siya para sa mga may mood swings. Base sa pag tuon ka nagabulig siya, regulates ang serotonin production. Ang serotonin nga ini, o kung nagdatawag ng vitamin D, nagabulig siya para ma-convert ang tryptophan sa serotonin nga key mood stabilizing neurotransmitter. Butong balon, nabuligan niya para ma-prevent ang extreme nga mood swings. Para nga di magtanto ang emosyon ni pagka-negatibo o kung hindi kinandan nga pag-react sa mga sitwasyon kumpara sa iban. So, magluwas sa malunggay oil, ang D3 mismo si ni Sir Josiel, makabuligid suno sa pagtuon.
4: Gusto mo ba ng

0: secrets of health.
1: Ang ginamuno mo kagina that magnesium also helps sa ato sining mood swing niya na playo. Pero without vitamin C, mabudlayan ka guro mag-process ang magnesium sa lawas.
2: Gintun ang ginesya. Ang ginatawag vitamin and mineral partners. May iba nga nagkakatingala. Nagutumaro man sila sa calcium. Pero nga ang gahina ila sining bones. Not knowing nga ang bones gali, kinanglan sang primary ng mineral na calcium para magbakod. Hmm. Pero para ma-absorb ang calcium, kinanglan taman sa vitamin D. Dari nagasulod ang premium D3. Pero, para nga ma-process ba na siya, kinanglan pagid sa magnesium man. Para nga, magbinuligay sila sa pag-process sa isa ka tinutuyo nga mapabakod ang atong tulaan, lakip ng aton sa nga lawas. Ang mga sangkap sini, like malunggay, like ampalaya, spirulina, may magnesium na ni sila. Tapos, ang vitamin D mismo, ara naman. May calcium naman ang mga utanon. So, butong balon, ara siya ma-absorb na nila. Kag para nga masigurado pagid, magluwas sa ginatawag pagpabakod sa aton sininga immune system para masigurado nga makalikaw kita sa nagkalain-lain nga balatian, lakip na sa mood swings nga problema sang kalabanan sa makababainhan, ginsiguro nga mabutangan sa Sir Joseph sang liabi nga amo ang vitamin C.
0: The secrets of health.
2: Kung i-combine mo ning tatlo, kung sang una siya do ka irritable, siya do ka alabuton, mahagan-hagan na sa palaabuton.
0: The secrets of health.
1: So ang Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C mabakal sa mga butika. Dara sa mga tagantike, sa mga butika da nga suki ninyo kadto lang amo da kag magpamangkon sa Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C. Amo man dira sa Roxas City kag sa Capiz. At the same time dira sa Maykalibo, sa Aklan, sa Negros Occidental and Bacolod City may Yes to Health Store kita dira. So kadto lang amo sa Yes to Health Store available ini nga mga produkto. Kag diri sa siyudad sa Iloilo sa Yes to Health Wellness Center sa Yulus Street at ubang sa Midtown Hotel, may libre pang konsultasyon diriya sa siyudad sa Iloilo sa clinic adlaw-adlaw na from 9 o'clock in the morning. May Dr. Alternative Medicine Practitioner kita nga nag-duty adlaw-adlaw si Dr. Empinado with assistance from Ma'am Gina and Ma'am Isen. Kanto lang ang modera ha, may mga ano pa program of supplementation, gusto nyo magtambok, gusto nyo magniwang, something is wrong with you, may mga mahatag dira nga program of supplementation ato sa nga Dr. Alternative Medicine Consultant in the person of Dr. Empinado.
0: The secrets of health.

0: kanta ka pa.
1: Sa mga kautoran, ta naman nga mahilig magkape. Dapat nga kung magkape kita, siguraduhon tang kapita, may sustansya kitang makuha. Kinanglan aton mag-inom sang damo sustansya nga kape, and that's Santon Gold Coffee Mix. May collagen, kag may glutathione.
2: Kagara ya, ti may pang buffer kasi na dira. Although kafe siya, pero may pang bulo balanse ka.
1: Oo.
2: More kasagi na tuwag benefit.
1: Mm-hmm. So, may iba na bing hindi ka tulon bala sang Santon Gold Capsule.
2: Mm-hmm.
1: So, kung hindi ka mo katulon, kag gusto nyo gid mag-inom, kape eh. Mm-hmm. Arad ang Santon Gold Coffee Mix. Again, may collagen kag may glutathione. Tuling glutathione, isa dira sa ginahimo. Yung ginadetox siya nga itong lawas sa napagwaya. Ang mga toxins that nagadulot. If not, kung mag-support ina, hindi tayo napagwa. Infection sa sulod sa lawas ta.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butina. Premium D3 Coffee Mix.
1: And sa mga ano naman, diabetic, nga gusto ginyan magpangape. Magkape ka Premium D3 Coffee Mix. Kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon. Pwede ganis sa diabetic, sa hindi pa diabetic. So, pili lang ka muda sa inyo kapihon. Ang kape nga wala kape. Ano ko no? Ang kape nga wala caffeine. Kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon. Kape sa tanan nga edad. Bata, tigulang. Ang Santon Plus Coffee Mix, kawain niya caffeine.

0: now available in your nearest drugstores.
1: Nabinagin sa mga kabataan nga nag-eskwela, nag-study, mas manami ining Santon Plus Coffee Mix kaya may benepisyo ikaw makuha. May vitamins and minerals, may isoflavone ikaw makuha. Dera. Para nga, magnami lang imo pamatsyagan. Kaya ti, kung may hormonal imbalances, di mo tamalondok leo nga kung bata pa, why ka hormonal imbalances? Ha?
2: Posible ang imbalances na kung gahinupang ka pa eh. Para sina dera.
1: Para tandaan sina, sa lalaki nagalagong ng tingo.
2: Yes.
1: Pagkatapos, gariklamo na gasakit ang butkon, gasakit ang iasininga batis, galik kay nagapalawog tawag nila.
2: Mm-hmm.
1: So, nagainat pa ng imo sininga tula, nagasakit man siya. So, kinahanglan, masuplementuhan ta nga to sininga lawa. So, arada, Santon Plus Coffee Mix, and then Santon Gold Coffee Mix, and Premium D3 Coffee Mix.
3: The Secret of Health.
2: Nagabi mo kung anong isa makatrigger pagid sina, namang naritable nga sa katawo, kung may ginahimutaran siya, pero nagalabo ng panulukan niya.
1: Ano na sila nga, mababayin ko na laki, kanya na ba man ibuhok? Pagkatapos niya nga daw may bigute. Kaya hindi nagalisa kakita.
2: Yes.
4: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: The Secret of Health.
1: Ang bones na to nagkakinanglan sang vitamin D. Ang panit na to nagkakinanglan man sang vitamin D. Ang aton sininga overall health, kinanglan naton vitamin C. Pero hindi lang gali vitamin C, ang makapaayo sa ato sininga eyesight, maka-maintain sang good eyesight. Hindi gali sa mga rare, inikon pangitaon mong mga minerals, Doc Leo, no?
2: Antioxidant. Sources. May mga mabakal makita sa ni, pero ang iban sa ni mga malahalon, kagang iban sa ni frozen na mag-abot dere, kumpara mo sa freska, malayo ka niya.
6: Yes, to help!
1: Ginproseso ini nagagi ini sa pag-check sa Food and Drug Administration. That's why we can say nga, kung may ara kamo problema na sa mata, kag mas maayo kung wala pa kamo problema sa mata, hindi nyo paghulat nga magka-problema kamo sa mata, mag-Vision X Plus.
2: No, kapin pa ko ng mga outside factors mula Sir Josil, gapulaw, tubang permi sa computers, gadgets, kag kung ano pa, na posible makapakapoy sa mata, kinanglang gina lang mag-Vision X Plus for prevention.
1: Kaya nga daan, subong ang tao, siguro we can say, Dr. Leo, of the 110 million nga populasyon sa Pilipinas, isa lang ka 90 million siguro sinagatubang sa cellphone. Kaya nga, mambal, damo iya kabataan kag may pa, oh, eksakto plang makamurot na kung ano pala na nga arumira o pang pananawan sa bata, datagalang gani ka cellphone nga may gaingaw-ingaw para hindi maghibi.
2: So una, Sir Josil, magbatsyag nga doon ang nagaproblema ka sa mata, pag inat mo 40 pataas, 50 pataas. Subong niya, pila palang katuig ang bata, nagabatsyag na. Ang ibang sini kadamol na sang ila sini nga mga antipara. Ang ibang sini, masako ang mga ginikanan, himuon nga manugbantay, cellphone para malingaw ang bata.
1: So mag-Vision X Plus kita, kaya may lutein na may beta-carotene, vitamin E, kagsiasantin, specially made to maintain good eyesight, ganiya, Dr. Leo.
3: The Secret of Health.
1: Available ini sa suki niya mabuti kag pharmacy, malapit sa inyo lugar kag sa clinic dari sa siyudad sa Iloilo sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building Euro Street atubang sa Midtown Hotel. Sa siyudad naman sa Bacolod, we have that Yes to Health store sa Lisari Street, Bacolod City.
3: The Secret of Health.
2: Sagari pa kay Sir Josil, sabahan natin nga lang, ano pa singit asawa ko? Pamangkuta ko galingo no, basi may kulang.
3: The Secret of Health.
2: Sunod sa mga pagtuon, ang ining mga bagay no like kulang sa sexual activity, hindi mangin sa kausa sa ginatawag hormonal imbalances. Ang isa sila nag-efekto magani sa inflammation kag enlargement of the prostate gland from testosterone to dehydrotestosterone nga nag-increase. Pero kung magsigisigi kang mapabayaan, muning hambal blaster Josel nga madayunan na lang. Hindi sila nangin excited, hindi sila nangin interested na. Kumbaga, nadula na lang kainit. It is because of hormonal imbalance man. Gano'n buo imo testosterone, gano'n buo man imo libido. Ano mo nakapilit, bay? Bisan ikaw mismo, hindi ka kapilit sa kugalingon mo. Nakikig na lang si misis mo.
3: The Secret of Health.
2: Mangin maalamon kita sa pagbasa sa mga mensahe nga ginahatag sa aton siningalawas sa aton. Pag na-notice mga medyo nadula ng interest mo, excitement mo, nubo na libido mo, tumari turbo dietary supplement para nga ma-increase ang imo nga libido. And in fact, kung ma-increase ang imo libido, maayo nyo paglabing-labing ni misis, mas nagahanuot ang inyo siringa relasyon tungod nga may oxytocin, anuman yung mga hormone nga nagagawa, nga mas naga-close pagid ka mo sa isa kag isa.
7: Para sa mga

0: 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: The Secrets of Health.
2: Muna nga kung mag-abot na gani ko ng chimpo sang huliray, hindi nyo na pag-istoryahing problema if you have that intention nga mag-asawa. Mm-hmm. Kay that can suppress ang inyo sining urge. Eh. Ano naman na nakaroon kung gadalagan ka na kwarta marcha pagkatapos mahambag, ay may balairan ka likita buwas sa Bombay.
3: Nagkunol?
2: Siguro hindi masarangan sang turbo na.
3: pero may experience man Sir Jose, lang isa natong nakilala siya ni nga makatumal sa turbo. Ah, bisan istoryahan siya, wala sa pakialam sa problema.
2: Bahala na
3: kamuda.
1: The Secrets of Health.
2: Ang manami ko nung ikayong lawas, buta mo nung glowing ikayong lawas, mas magahamis pagid ang aton niya kutis kung manghabon kita gamit ang Clear Skin Beauty Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowtag Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowtag Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Manang siling bala nga, bisan itom lang kung nukon hining.
1: Oh. The Secrets of Health.
2: So, gamit ka mo Clear Skin Beauty Soap kay ni may Glowtag Kojic. And then sa mga katol-katol sa panit bala. Gaabot gid na kung kaysa kinututan mala na sang subay, may gagmay nga subay mo kinututan sa lamok. Kaluton tang kaluton, hala nagalapad nga nagalapad kag kun kaysa nagaka-infect pa nagabanog. So magamit kita sang Santon Herbal Soap.
5: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: The Secrets of Health.
3: Kung paano gina-protect na ito ng lawas sa sulod, dapat may pangwa man kita nga protection. Like body odor. Muni isa ka problema mo itong hambalo bala hagina. Huwag palabot sa physical mo.
2: Mm.
3: May nagasungaw pagid. Diba namin na magamitan niya sa Santon Plus Herbal Soap?
2: Oo. Oh.
3: Parang amat-amat sa amat-amat ni mo, hindi ka na mahuya mag-sleeveless sa mga kababinahan mo lang. Kaya pati ilok mo siya, amat-amat pantay ang kolor. Hindi pantay nga ito, ma. Kundi halin sa medyo magulugar home, pagkanto sa pagkaputi sa imo sininga kilikili.

0: fast and safe. Sister Pay. Symptoms persist. Sa doctor. Sa mga buki ka.
1: Isa pa gid Sir Josel manotis man aton. Bisa na nung takapilit nga mangin maayo nga aton sininga mudo. Hindi kita mangin irritable. Pero kung ga pala nakitlawas ta, matrigger. Bisa na nung kuno ka namit dapli mo. Kung ga pala nakitlawas mo, dula gana mo. Imagine na bala makapungko ka budlayan ka magtindog. Kay sakit hawak mo, sakit tuhod mo. Makatiko tudlo mo budlayan ka maguntay. Makauntay budlayan ka magtiko. Sino man hindi mairitar sina? So pinakamanami sini. Dulaon aton. O kung pahagan-haganon na to ng pain, alleviate na to ng symptoms, healthy lifestyle, kagundo hindi ka magwantang sakit, tumaribalas ang cease the pain.
2: Ang cease the pain actually is a pain reliever. Kinang lano na to nina, bangod man kay ang pain kon kay isang dalas ang overb lang a physical work.
1: Yes.
2: You need really to rest.
1: Yes.
2: Kinang lano mo ginatsyempo. Aside nga, imnani mo sang cease the pain, hatagigit tsyempo nga makarecover ang imo sining unod.
3: The secret of health.
4: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santan Plus Herbal Oil. Ang pabahid na all-in-one. Sa presyo, Santan Plus Herbal Oil.
1: Pero may mga palanakit man sa lawas, Sir Josel, nga not necessarily nga tumaranto sa pain reliever. May ara nga madala lang sa hilot-hilot, manual manipulation, masahe. Di man nami sina, kung nalibag, palanakit palang alay, why not nga try mo na imulong masahe. Kag para mas nami pagdating effect, gamitin mo lang sa Santan Plus Herbal Oil. Para nga pati paghaklo o palang sa aroma niya, dito palang ma-relax nga na dan, pati mga muscles mo nag-relax man. Kag dali ka maumpawan.
3: The Secrets of Health.
2: So ini tanan mga produkto ini sang Yes to Health Incorporated, pwede ka mo kabakal sa Shopee. Pangitaon yung official store sang Yes to Health, ang Yes to Health 2011 Inc. Pwede man ka mo kabakal sa TikTok Shop. Sasukin yung mga butika ka pharmacy, wherever you are. Pamangkot lang kamo sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Herbal Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Santon Vitamin C, Visionix Plus, Cis the Pain, Santon Herbal Oil, Clear Skin.

0: stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santo Gold Herbal Tea.
1: The Secret of Health.
2: Sa mga hindi yan makainom sang kapsula, may tea kita, may kape. Papili lang ka muna, Santon Gold Herbal Tea or Santon Gold Coffee Mix. Or, gusto ninyo ang kapsula, Santon Plus Gold.
1: The Secret of Health.
3: Always, ganyan ito encourage, Sir Joe, sila nga ito sa ninyo mga listeners. Para sa lawas nga maligon, kagadlaw-adlaw nga proteksyon, ang kombinasyon sa siling tatlo, Santon Gold Premium D3 and the Santon Vitamin C, amo ang aton tumaron. Ini ang inyo certified naturopath or practitioner Doc Layo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay suno pa sa gidasiling health is wealth more than gold, cherish it before you are old.
1: The Secret of Health.
2: So salamat gid sa inyo sa inyong pagpakigupod. Ako naman Josil Banias.
1: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan diri lang sa The Secrets of Health.
4: Yes to Health.
5: Supple Plus Gold.
6: Ako si John. Problema ko

0: Alpha Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Mga Parboys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
1: Isa naman kaabyan natin ang nagpamatuod sa kanamit kag benepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Ako gali si GC, Head Security sa isa ka mall. Nakatila ako sa kape nga Xanthan Gold Coffee Mix. May collagen gali kag glutathione do naghamis ang akon nga panit. Kanami gali magigot sa kape, kapin pa mabugnaw ang chimpo. Te, diri na kuya sa Xanthan Gold Coffee Mix.
1: Xanthan Gold Coffee Mix.
3: Nakapangapi ka na
1: kag nagwapo ka pa.
3: Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
4: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mag-Xanthan Plus Gold. Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral

0: Plus Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Sanzone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kanin.

0: mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Wow, guwapa ni Goroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh, ako paya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
3: Oo, abaklan ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
2: Oh, galit. Diriyo.
3: Ay, dali na.
4: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
5: Girl,
4: di mo kailangang magtiis.
5: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
5: No more!
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid na all-in-one.
4: Sa presyong magaan.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Siren, isang bye-bye hasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga butika.
9: Isa naman kabya natin ang nagpamatuod sang kanamit kag binipisyo sang Santon Gold.

0: Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog, kag nagwapa ka pa. Zaton Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
1: Mabayang tar sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM Bacolod,
3: sa XFM
1: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
4: XFM Network Philippines.
5: Mga katropa,

0: Center. Mga balita nga una mo babalat. Diri mo babalat. Express Balita. Labas. Eksklusibo nga nasaga pinangis sa ginti kong kapwesa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news from ini ang Express Balita. Express Balita. Kagkaroon, yari ang inyong mga newscasters.
1: XFM News.
0: Express Balita.
2: XFM tayo mala sa isa 17 na may nga syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kakonsiling kaman sa bungabain sa kalibutan. Welcome na sa pagpalayag sa aton nga pala tuntunan ang Express Balita.
0: Express Balita.
2: Adlaw kita sa buong mga katropa sa nga Miyerkules, Mayo 20 tuig 2026. Kagsubong aga, kaming inyong mga tagbalita.
3: Ako si Katropang Wendell Balinario.
2: Kag si Katropang Franz Andrew Burgos. Igadulong namon sa inyo mga katropa makaundaan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagiban pa. Kag sa mga katropa na tondrangan nag-monitor na ang XFM Bacolod, mabatihan nyo kami mga katropa sa radyo. Yara kita sa FM band. Kag sa mga radio frequencies mga katropa diri sa XFM Bacolod, sa 103.9 kag 96.7. Kag sa Northern Negros, XFM Sagay City. Sa radio frequency naman, ng 87.5. Kag sa Southern Negros, XFM Cabancalan City. Sa radio frequency ng 106.1. Kag sa Negros Oriental, mga katropa. Sa radio frequency, ang XFM Canlaon City. Sa radio frequency ng 98.5.
3: Mga katropa, kita malantaw man sa ating official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kita mayara man sa live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
2: Kag mga katropa, hindi ka mo magkalipat. Bangod, mahimo na ninyo ma-access ang tanan ng istasyon sa XFM Philippines. Sa inyo dranga mga Android phones, ma-download ninyo nga libre mga katropa ang aton nga official streaming app sa Google Play Store app para sa inyong mga Android phones, mga katropa. Palayog search dira no ang XFM Radio Network. Ma-access dira ninyo mga katropa ang kapin sa isenta ka mga on-air stations ng XFM Philippines halin sa Luzon, Visayas, to Mindanao.
3: Mga katropa, kita man ang mayara sa text line na dris aton istasyon ang aton nga numero 0915-628-7926.
2: Alasais 19 kag mga katropa, atong padulungan ang mga pangulong dinalan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagiban pa diri lang sa Express Balita.
0: Express Balita. Headlines.
2: Imbestigasyon ukon sa mga balita diri sa lokal.
0: Express Balita. Local news.
2: Imbestigasyon sa kamatayan sa isa ka police lieutenant colonel nga nasa puan patay sila balay sa barangay Dumanan ang nagapadayon.
3: Bangkay sang lider sang New People's Army nga napatay sa Kawayan encounter, hindi na pagkuhaon sang iya pamilya.
2: Negros Island Region Delegate sa Palaro ang na-delay sa pier sa Cebu bangod sang overbooking sang barko. Kag para sa atong mga headlines sa national news.
0: Express Balita. National News.
2: Senator Pia Cayetano kag Senator Marco Leta ginalantaw sa pagpamuno sang Blue Ribbon Panel.
3: Senator Bato de la Rosa mahimo magapakita sa impeachment court suno sa iya abogado.
2: Kag para sa tanga mga headlines sa international news.
0: Express Balita International News.
2: Suspect sa Rwanda genocide case nga na-detain sa International Criminal Court ang napatay.
3: Napatay sa Congo, Ebola outbreak, naglambot na sa isa kagatos.
2: Kag para sa ating headlines sa sports, San Antonio Spurs nakuha ang unang daog batok sa Oklahoma sa Western Finals.
3: Samtang mga katropa sa showbiz, balita naman nato na Bella Padilla ano ayhan ang say sa karon, may angot sa isyo sa ang iya tiyo nga si Robin Padilla.
2: Para sa itong balita espesyal, kaupod si katropang James King, pinakadako nga car and truck ship carrier sa China.
3: Sa ito naman, nga healthy tips sa aton hibaloon karon. Ano bala ang mga maayo nga benepisyo nga makuha sa sampagita?
2: Alas 6:21 na mga katropa. Inyo na batayan ang mga pangulong tinalaan sa lokal, national, international kagiban pa. Kagining na dulong sa inyo sa Santon Gold Herbal Capsule.
0: Mga pangulong binalan sa Express Balita. Dara sa inyo sa Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
2: At ang napadulungan ang mga kaunta naman sa mga balita dari sa lokal.
0: Express Balita. Local News.
2: Nasa puan nga dugoon kagwala na sa kaboy si Police Lieutenant Colonel Romeo Vargas sa sulod sa ngayong balay sa Zone 11 Barangay Dumanan, siyudad sa Bacolod, aga sa Mayo 19. Si Vargas ang nag-edad sa 56 anyos kagtagpamuno sa karon sa City Administrative Resource Management Unit o Concarmo sa Bacolod City Police Office kagresidente sang nasambit nga lugar. Sunod sa kay Police Colonel Eugene Badumia, ang City Director sa BCPO. Kabisang May 18, nakita ang biktima nga nagkakatulog na sa iyang anak kapang pagkadason nga adlaw. May 19 na tingala na ini nga rapasigyapon sa guha sa balay ang motorsiklo sa iyang amay. Dugang pa ni Rebadumia, giling nga gilantaw sining kwarto sa iyang amay kag nakita nga dugoon kag mayaras ang pila sa nato nga bayin sang ulo kag nakuha ang isa ka unit sang kalibre 45 nga pistola.
3: Magaretiro na kontani sa maabot nga bulan sang Oktubre ang 56 anyos nga si Police Lieutenant Colonel Romeo Vargas nga sa karon tagpamuno sa City Administrative Resource Management Unit sa Bacolod City Police Office. Suno sa kay Police Colonel Eugene Rebadumia ang City Director sa BCPO. Iyang ginkakibot ang natabo sa kay Police Colonel Vargas bangod nagkita ay pas nila sa tinalikdan nga adlaw. Kag may ginpost ini nga isa kalaragway sa social media nga upod sila. Dugang pa ni Rebadumia, ilaman nga ginistoryahan ang nagahilapit na nga pagretiro sini kag wala man niya nga ginalauman nga matabo ang upod kod ang kaupod niya sa pulisa kag sa karon nagapadayo ng investigasyon sa kamatayon ni Vargas. Sandig man sa impormasyon kapin 33 na anyos sa serbisyo si Police Colonel Vargas. Tapos si Vargas ang nag-agi man bilang hepe sa nagkalain-lain nga banwa sang syudad sa probinsya sang Negros Occidental antes pa manining madestino sa syudad sang Bacolod.
2: Governor Bonglacson nagasulit sa panawagan sa mga katapos ng rebelde ng New People's Army sa Negros Island na magbalik na lang sa sabak sa gobyerno bangod sa nagapadayon lang ang magapadayon lang ang pagkadulas ng ilang mga lider. Ini ang reaksyon sa gobernador sa panibago naman nga lider nga napatay sa encounter sa banwa sa Kawayan sa nagligid ng Sabado. Si Francis Dingding, nga deputy secretary sa Southeast Front sa ang NPA, ang isa sa lima nga napatay nga sa among encounter. Siya isa sa isa ka-alumnus sa University of the Philippines, Cebu, kag 2017 pa nga nag-upod sa Hublaga. Inapaibalo sa gobernadora nga wala nag-untat ang programa sa LCAC nga nagatag sa chances nga makabalik sa normal nga pagpangabuhi ang kutob sang Luyaga nga magbalik sa sabak sa gobyerno. Sa nagligay nga Abril, pilaman ka civilian kag alumni sa University of the Philippines ang nalakip pa sang nagkalamatay sa Toboso encounter.
3: Provincial Health Office may bago na nga pamuno matapos magretiro na si Dr. Girly Pinunggan. Nagpili si Governor Bonglacson isang duha ka mas hobin ng mga doktor nga magapamuno sa Provincial Health Office. Una si Dr. Ayesha Hugnatan nga karon nagapamuno sa District Hospital sa Banwasang Kawayan. Ang madason nga Provincial Health Office head samtang si Dr. Von Andre Apusaga naman ang ginapoint agud nga pamuno naman sa bahin sa Public Health Services sang PHO. Samtang wala pa sa karon magkasugod sa ilabagong mga assignments sanday Dr. Apusaga kag Dr. Hugnatan. Ginapoint naman ni anay ni Governor Lacson si Dr. Josephine Pahamtang bilang officer in charge sa Provincial Health Office kag subong man pamuno sang Teresita Halandone Provincial Hospital sa Silay City.

0: Samtang dako pang isa ka top 6 most wanted nga lalaki angon sa kaso sang kidnapping kag serious illegal detention nga natabo sa siyudad sa Bacolod nga imbulbado minor de edad nga babae sa San Francisco Agos ng Del Sur sa Mayo 15. Ang biktima isa ka 14 anyos nga babae kag residente sang Barangay Felisa, siyudad sa Bacolod. Samtang suspect kin kilala sa kay alias Canora, 23 anyos, nagabaligya sa Malungay Pandisal kag residente sa siyudad sang Caris. Sunod sa kay Police Captain Genos David, ang station commander sa Bacolod City Police Station 10. Sa tuong Enero 2026, panagluntad ng pagpilit sang suspect sa biktima sakay sa isa ka sasakyan kag ginapatigan nga indala sini sa siyudad sang Caris kag nagtinir sang isa ka bulan kag sa bahin sang Negros Oriental sa sulod man sang isa ka bulan tubtob nga naglabot na sa Mindanao. Tunga pa ni David, nagtinir ang suspect kag ang biktima sa Lanao del Sur sa sulod sang isa ka bulan kag nakalabot sa San Francisco Agusan del Sur kag sandig sa ilang imbestigasyon natukiban ang biktima nakalabot dito bangod nagapangayo ini sa kwarta. Kagbulig siya ang ginikanan, kag ginapadalan sa kwarta sa nasambit ng lugar. Ginpahig sang hepe, pagi sa gilunsar ng operasyon, nupod ang City Intelligence Unit sa Bacolod City Police Office, BCPO Tracker Team, Bacolod City Police Station 10, kag ang San Francisco PNP, natigay nga marestong sospek. Matapos ginisyus ang April 16 ang warrant of arrest sa ang RTC 6 Judicial Region na Branch 41 sa siyudad sa Bacolod. Ara na sa ginikanan ng minor de edad ng babae. Samtang sospek, ara sa kustudiya sa Bacolod City Police Station 10 para sa nagkakaigo nga disposisyon kag imbestigasyon.
1: Patay ang isa kalalaki nga nagamaneho sang bike matapos mabungguan sang isa ka taxi sa National Highway sa Barangay Mabini, Banwa sang Valladolid gabi isang Mayo 18. Ang nagtaliwang ginkilala sa kay alias Jiger, ligalang edad, kag residente sang Procalubihan, Barangay Patek, Banwa sang Pulupandan, samtang ang driver sang taxi ginkilala sa kay alias Sante, kag ginapanagiyahan sang goods taxi ang salakyan gamayara sang address nga Nara Avenue, Barangay Villamonte, siyudad sang Bacolod. Sandig investigasyon sang Valladolid PNP nagpalabot sang impormasyon ng mga residente sa lugar gamay nakita ang biktima nga nagahamyangon sa dalan nagkagmayara sang pila sa ulo samtang ang taxi nakita naman sa igad sang dalan nga wala na ang driver sa lugar. Nagagawa sa investigasyon nga gikan sa Banwa sang Pulupandan ang biktima kagikan naman ang taxi sa proper sang Valladolid kagpadulong sa Banwa sang Pulupandan apang nagbungguan sini ang biktima kagilayon ini nga gindala sa ospital apang gindeklarar man nga dead on arrival sang doktor. Sa karon, ara sa kustodiya sang kapulisan ang taxi kag nagapadayon ang pagtumod sa pagkilala sang driver nga ginaligar nagpalagyo.

0: house-to-house rabies vaccination sa ilang hinuptanan ngay do kag kuring sa barangay. Ining padayon ng inisyatibo sa City Veterinarian o kon City Veterinary Office ang maituyo nga maprotektahan hindi lang ang mga ido kag kuring kundi pati man ang bugos nga komunidad batok sa rabies.
1: Nagapanawagan ka naghatag sang imbitasyon ni Sunday Police Captain Freddy Cayot Jr. kag PSSG Johnny Giduco so para sa ila pagapatigayunon ng license to own and possess firearms kon LTAP kag firearms registration caravan. Ang mga caravan magasugod subong adlaw Mayo 20 tubto Mayo 22 kag pagahiwaton sa new government center sa syudad sa Bacolod. Suno sa kay RCSUNIR luyag nga kon suno sa RCSUNIR luyag sa among aktibidad nga mapadasig kag mapalapit sa publiko ang proseso sa pagkuha kag pag-renew sang ila LTAP kag firearms registration. Ginagda naman ang mga gun owners kag interesado kag magkuha sang permit nga makipagbahin sa mga karavana good maasikaso ang ilang kinahanglanon may kaantanan sa registrasyon kag lisensya sang armas.
0: Nakabaton sa bulig nga GI sheet sa konsin ang kaping 42 ka mga pamilya gikan sa Barangay 7 kag Barangay Alis sa siyudad sa Bacolod nga apektado sa nagluntad nga sunog. Sa direktiba ni Mayor Greg Sataya, giling nga gin-deliver sa mga katapos sa Disaster Risk Reduction and Management Office ang 192 ka panits ang galvanized iron sheets sa Barangay 7 kung sarin 36 ka pamilya ang nakabaton sa bulig. Ang mga totally damaged nga panimalay ang nakabaton sa tiga-anong kapanid sa sin samtang tiga-apat naman kapanid ng ginhatag sa mga partially damaged nga kabalayan. Samtang 34 kapanid man sang sin ang nahatag sa anong kapamilya nga nasunugan sa Barangay Alis. Dungan pa sa LGU, ining assistance magluwas pa sa naunang financial assistance kag relief packs ang ginhatag para sa padayon nga pagbangon sa mga apektado nga pamilya matapos ang trahedya.
1: Negros Island Region Delegate sa Agusan del Sur palarong pambansa ang na-delay sa ilang biyahe bangod sang pila ka mga problema sa koordinasyon sa bahin sang shipping company sa overbooking sa mga delegasyon. Ang Negros Delegates mayra sang 413 tanan ka mga atleta ang na-delay sa inadlaw sa Cebu Pier 1. Apang nakalakat na hapon sa Martes ang udto Mayo 19 ang 279 ka mga players ka coaches naghatag man sang libre nga pamahaw ang shipping lines sa mga pasahero nga nakakuha sa ako nagkuha sang ticket apang wala makasakay. Ginpakamaayo na lang sa mga non-deped personnel nga kabahin sang team nga maghulat sang trip pagkaron sa hapon padulong sa Agusan del Sur. Madamo na sang delegasyon nga nakaabot sa Agusan kag pila ka grupo nakahimo na sang pag-practice. Ang palarong pamansa 2026 naman ang magabukas sa Mayo 24 o kung sininga Domingo kag magatapos sa Mayo 31.
0: Alas 6:32 na mga katropa, yun ang batian. Ang countdown sa mga balita diri sa lokal. Kaginiginadulong sa inyo mga katropa sang Santon Vitamin C.
2: Express Balita. Dala sa inyo sang alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C. Wala sa hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sang aton lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika.
0: Mga katropa, ito na padulungan ng mga balita naman sa national.
3: Express Balita. National News.
0: Ginanunsyo ni Senate President Alan Peter Cayetano ng alakip sanday Senator Rodante Marcoleta kag Pia Cayetano ang ginakonsiderar nga magpamuno sa Senate Blue Ribbon Committee. Sino kay Cayetano? Hindi lang ang pagtutukan sang committee ba sa isyu sang ginaligar irregularidad sa flood control projects kundi pati na ang mga hitabo nga may kangtanan sa Senate shooting incident kag ang papel sa National Bureau of Investigation diriya. Hindi ginatagman sining nga wala pa sang pinal nga desisyon kung sino ang magapamuno sa committee ba bangod ginpayag nga nag-ugyon ang bagong majority block nga wala sang senador nga automatic nga magahinyo o kon magadimanda sang isa ka partikular nga komitiba ka kolektibo ini nga istoryahan. Samtang aminado naman si Cayetano nga may arasang tuman nga pressure sa iya pagpabiling bilang Senate President sa nagligad nga mga simana.
1: Ang abogado ni Senador Bato de la Rosa sang Lunes nagsiling gayara na sa senador kon bala magatubang siya sa Senado bangod ginalauman nga magatipon ini bilang isa ka impeachment court sa ninga semana apang posible ini. Ini ang pila ka adlaw matapos nga naglusot si de la Rosa sa lugar sang Senado sa tunga sang

0: warrant of arrest nga gi-issue sang International Criminal Court kon ICC batok sa bangod sa crimes against humanity. Si Dela Rosa ang subject sang interest o kon sang arrest warrant para sa alleged criminal responsibility as an indirect co-perpetrator sang crimes against humanity halin sang Hulyo 3, 2016 tumtob katapusan sang Abril 2018 sa diin hindi magnubo sa 32 ka persona ang nagkalamatay.
1: Madamo nga mga sources ang nagapakita nga si Senator Francis G. Escudero na tala nang magbalik bilang presidente sa Senado sa tunga sa mga espekulasyon sa isa pakapagbago sa liderato. Gimoyagyag sa isa ka senador nga nagingyo nga hindi magpakilala. Nga may bastante na nga suporta nga nakuha agod islan si Senate President Alan Peter Cayetano. Ang amuman nga source hindi makakumpirmaar kung si Escudero ang magabulos kay Cayetano bangot pila ka mga pangalan ang nagwa bilang posible nga magatalos. Ang ilang leverage amo ang pila ka mga kaliado gikan sa bagong mga mayorya sang block nga magatabo kon siya maging presidente sa Senado. Sunod sa muman nga ginhalinan.
0: Klaro sa Department of Interior and Local Government kon DILG nga ang kapaslawan sa pagdakop sa kay Senador Bato Ronald Bato de la Rosa hindi bangod sa kakulang sa kabubuton nga ipatuman ang kasuguan kon di base sa nagluntad nga legal nga proseso. Suno sa DILG ang wasihan sang ahensya among Section 17 sa Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity nga ginsubmit man sang Department of Justice sa idalom sang sining layi ang isa ka individual mahimo nga i-surrender sa International Criminal Court kon usisaon sa isa ka lokal nga korte sa Pilipinas kung mayaras ang katumbas nga warrant nga may kaantanan sa mga krimen batok sa katawhan. Ginhatagan pagtamod sa DILG nga ginmanduan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang mga natungdan nga ahensya lakip na ang Philippine National Police nga hulaton ang desisyon sa Korte Suprema antes maghimo sang anuman nga aksyon kung wala sang bando gikan sa korte sang pungsod.
1: Alas 6:36 na. Mga katropa niyo, nabati na makaundahan sa mga balita diri sa National. Kagining na dulong sa inyo sa Premium D3 Soft Gel Capsule.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 every day.
1: Ito naman padulungan ng mga balita sa International.
3: Express Balita, International News.
1: Si Felicien Kabuga, isa sa mga yabing suspect sa 1994 Rwandan genocide. Napatay samtang ginausisa sa International Criminal Court o ICC sa The Hague, sunod sa United Nations. Gingkumpirmar sa International Residual Mechanism for Criminal Tribunals nga napatay si Kabuga sa isang ospital sa Sabado, may 16 sa edad nga 90 anyos. Si Kabuga, madugay na nga ginakabig nga isa sa mga most wanted fugitives sa kalibutan bangod sa iya ginaligar nga papel sa pagpundo sa pagsuporta sa 1994 nga genocide sa Rwanda. Sa diin, ginabanta ang 800,000 katawo ang napatay sa sulod lang sa pila ka bulan. Si Kabuga ginakusaran nga isa sa mga yara sa likod sa Radio Television Libre de Mil Colleen o kon RTLM. Isa ka istasyon sa radyo nga ginaligar nga nagtulod sa etniko nga huto sa pagpatay sa mga Tutsi sa Tionsang Genocide.
0: Naglapaw na sa isa kagatos ang death toll gikan sa Democratic Republic of Congo kon DRC. Kamay masubra 390 ka suspected cases sulo sa Africa Centers for Disease Control and Prevention. Na report man ang virus sa Uganda kun sa diin mayara na sang duha ka kumpirmado nga kaso kag isa ang napatay. Lakip sa mga kumpirmado nga natapikan sang among balatian ang isa ka Amerikano nga doktor sa DRC nga igasakay sa eroplano padulong sa Germany agud mabulong. Ginreport man nga pila ka mga Amerikano ang posible na expose sa virus nga ginbuligan subong sang gobyerno sang Estados Unidos. Una na nga gindeklarar sang World Health Organization nga outbreak isa ka public health emergency of international concern apang malayo ini sa isa ka pandemya apang nagpaandam sang hugot nga pagsunod sa mga pagsulundan ilabi na sa paglubong sa mga napatay bangod sa mataas nga risgo sa paglaptas sang virus. Nagpatuman man sang mga ang mga kaiping nga pungsod kaangay sang Rwanda kag Nigeria sang border screening bilang tikang agud malikawan ang nasambit nga virus.
1: alas 6:39 na. Inyo na ba't yan mga katropa ang countdown sa ang balita sa international kaginingin na dulon sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix.
2: Express Balita dala sa inyo sang Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kagin patamis pa sang stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix, mamakal sa mga butika.
1: At naman padulungan mga katropa ang balita sa sports.
3: Express Balita Sports.
1: Ginlutos ng San Antonio Spurs ang Oklahoma City Thunder sa score nga 122-115 sa ila overtime games ng NBA Western Conference Finals sa Mayo 19. Gimpangunahan ni Victor Wembanyama ang kadalagaan sa Spurs pagi sa kwartay 1 ka puntos sa kag 24 ka mga rebounds. Nagbulig man sa day Dylan Harper sa 24 points kag si Stephon Castle nga may 17 points. Samtang 27 ka puntos kag 7 naman ka rebounds ang ginkamada ni Jalen Williams para sa nalutos nga Thunder. Sa karon, uyatas ang Spurs ang series nga 1-0 bato sa Thunder. Ang balita sa sports. Ginandulong sa inyo mga katropa sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Express Balita. Dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon kag vitamin D3. Manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabakal sa butika.
1: Alas 6:40 na. Padulungan natin mga balita sa showbiz.
3: Express Balita. Showbiz.
0: Kag sa tanawang balita sa showbiz mga katropa subong, si Kylie Padilla ang, si Bella Padilla ang nagakadalahig sa issue ni Robin Padilla sa Senado. Kaya mga katropa sa karon kay balo kita nga tinagtrending si Robin Padilla sa iyang pagpangutos matapos ngayon siya ang ginasinggita ni Senatora Kiko Pangilinan mga katropa sa Senado sa nagapatigayon sila sa session. Kag ti mga katropa gintawag niyo sa mga netizen nga weak si Robin kag tubloklawi ko no, pero te siya pang aking at the same time mga katropa subong ang mga Padilla ang kumbaga sila ang nagabashman nagakalabutan sang pagbash wala labot kay Robin mga katropa una na dira ang bata niya si Kylie for si Kylie do wala gin bash mga katropa ha si Kylie ang nagakabato niya nga pagsabihan mo yung tatay mo ha na wag na lang huminga kasi si amihan ka naman kasi madumduman mga katropa sa palagwaon before sa TV no sa Encantadia mga katropa si amihan tong role ni Kylie Padilla. That's why brillante ng hangin to, no? Tubig. At mga katropa, mo nang ginahambal nila nga hindi na kuno pagpahinga. Hon, si Robin, mo nang dumakaharsh man bala ng mga comments nga ginapang post nila. Pero ang kay Bella Padilla, yung mga katropa, mas lala, no? Ang naging bashing sa iya or ang ego sa iya kay mga katropa sa bagay siya ang kumbaga hinablos ang ilan ni nga relationship relative sila ya, specifically uncle and niece ni sila by second degree consanguinity mga katropa so medyo layuanay na sila kumpara ganiya kay Kylie nga bata gini Robin pero ining si Bella siya ang nagaka-bash for example kay naga-host ini siya sa Showtime mga katropa ginahambalan siya sa mga netizen nga uy hindi ka na daw magano hindi ka na daw host-host nga ga-host-host ka pa da amo na to abalangi mo nga tiyo amo ni ho si Robin amo ni amo to tapos mga katropa si Bella Pagid ang ginahambalan nga ti first maka mo mindset how ni tito mo do ka mo na bala pero mga katropa kapila na gin explain do ko naghatag man statement ya ining si Kylie Padilla nga they are related pero ma-manage nila yung isa kag isa nga mag-agree kag disagree sa ginapanindugan sa isa. Kahit yung mga katropa, si Bella niya, panindugan niya lain kaysa kay Robin, mga katropa. Usually, when it comes to politics, no, lain ang iyayang pagpati or lain man ganing iyang ginasuportahan ng partido, no, mga katropa, in line sa ginasuportahan man sang iya tiyo nga si Robin Padilla. Kahit yung isa pa sa naging sabat ni Bella Padilla sa mga netizen nga nagambal, maguntat na siya ubradira, mga katropa. Nga siya yung nagkaigo sa mga bashing. Ang sabat niya, kumaguntat ko, bra, kagaan niyo ko kwarta. Naumod na naging sabat na lang ni Bella Padilla. Mayangot ya sa ginabato siya nga isyu mga katropa nga sa bagay why man ni siya sang labot-labot ya kay ti si Robin niya usubong ara sa Senado nga ti sa subong gani isa pagid sa ginaaligar no nga suspect nga nagbulig kay Bato de la Rosa nga magpalagi yung mga katropa sang tinalikdan niya nga si Mana dito sa may sulod sang Senado ang aton balita sa showbiz ang ginadulong gid sa inyo sang aton habon yung mga pampaputi una dire ang aton nga Santon Plus Herbal Soap ang aton nga Santon Plus Herbal Soap pa makaprevent kids or early signs of skin aging. Ini manami man gamiton adlaw-adlaw sang bugos nga pamilya makapadula sa germs kag amoy sa ating lawas ang Santon Plus Herbal Soap. And syempre may isa pa kita kahabon man sa mga mahilig sa gluta kag Gojek, ginimpunan pa niya sang virgin coconut oil o kanang VCO sa isa kahabon na ginimpon sa aton nga Clear Skin Herbal Soap.
2: Express Balita dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap, brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap, available sa mga drugstores.
1: Alas 6:44 na mga katropa niyo na batian ang balita sa showbiz. Kag atong padulungan ng balita espesyal ko po si katropang James King. Ibalong tani mga katropa ano ginibala ang ara sa kapasidad sang sining pinakadako kuno nga car and truck ship carrier sang China. Katropang Ed nakasakay Canada.
2: XFM Balita Espesyal. Balita Espesyal.
4: Good morning, mayong aga mga katropa. Tingo na naman para kita mag-updrive sa aton nga Balita Espesyal. Kagkamong nakatutok, nagpamati sa 103.9 XFM Bacolod. Para sa aton nga Balita Espesyal, mabalik kita sa China, katropa. Unsa din, ginpakilala sang China. Ginpagwana, katropa, ang ilang pinakanauna kung world's first ship nga nagadala sang 10,800 ka mga salakyan kag mga truck. One time, ang China's shipbuilding industry ang nag-deliver sang world's first car carrier nga may kapasidad nga masubra 10,000 ka mga salakyan katropa. Ini ang Glovis Leader, isa ka massive pure car and truck carrier o kung PCTC kung tawag nila na mayaras ang record capacity sang 10,800 equivalent unit. Katropa, giningad lang ka giningad over na katropa sang Mayo 19, 2026 sa shipyard sa South China's Guangzhou City. Ginakabig nga isa ka breakthrough para sa China's high-end manufacturing na nag-provide sa Chinese solution para sa global shipping industry green and low carbon transition. Inhimo sa China State Shipbuilding Corporation tukon CSSC sa Guangzhou Shipyard International in partnership with China Shipbuilding Trading Corporation for South Korean Shipping Company kagiga operate sa Hyundai Glovis. Grabe ba, dukuda ako lapad-lapad do building nga galutaw sa baybay katropa o kung floating nga garahe sa baybay katropa. Amuning permi ginahimo sang China mga katropa. Gusto nila nga makilala sila sa isa kabutang, sa isa ka imbensyon na sila gid ang una nga makahimo. Ina aton nga balita espesyal sa 103.9 XFM Bacolod. Pabaskugon nga immune system mag premium D3 soft gel capsule para sa nagugyon nga Pilipinon sa Pilipinas. Ako si katropang James King, XFM News.
1: Alas 6:47 yung nabati ng balita espesyal. Kapot si katropang James King. Ang oras ta katropang Wendel doon yung nakulabos na. Dari na lang kita sa mga katropa na ito nga nag-monitor kag nagatutok. Pero antes sina mga katropa, katropang Wendel, sa dito mabakal mga produkto sang Yes to Health.
0: Mga katropa, mabakal lang atong mga produkto sa Yes to Health sa aton mga Yes to Health store sa syudad sa Bacolod, located sa door number 46 sa Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Ma-order man ni mga katropa online sa aton mga online shopping applications. I-search nyo lang ang Yes to Health 2011 para sa original nga produkto. Siyempre, mabakal man sa mga butika sa Necros Grace Pharmacy, Watson's, Generica, South Star, kag TGP.
1: Kag sa mga nagamonitor, dra, good morning si Lo, Arinis Lo.
0: Yes, good morning kay Ma'am Rona De Sabal, mayong aga.
1: Good morning.
0: Kay Ma'am Lia Lumbrado, good morning. Man. Sa kay Ma'am Shirley Arevalo, dra sa Kabangkalan, good morning.
1: Oh, good morning.
0: Sa kay Ma'am Elvira Gilugo, good morning.
1: Yes.
0: Sa kay Rinita, o kon Rinita Cuenca, good morning.
1: Good morning.
0: Sa kay Gloria Cuenca, good morning man.
1: Aga.
0: Sa kay Sir Lloyd Navales, good morning. And kay Tristan Wyatt Gulay, mayong aga. Sa mga listeners man nato na, sa mga drivers na subaw, mga nag-drive-drive na taxi, grab and drive, tananda ang nagpamati sa itong programa, mayong aga sa mga tricycle driver, tamandra sa bangga ang nagpamati sa itong mayong aga man sa inyo.
1: Good morning. Sige, salamat. Good morning, madra kay Ma'am Marnie Sinonua. Kay Gloria Cuenca. O si Ma'am Marnie, oo, dira sa may ano ni siya, may dumanan, Manigay Star. No? Good morning dira. Kay Maria Sol Jolito, Lilia Lombrado, Luis Nivales, Rona Disabal, kay Neves Elepse, kay Arvin Cuevas, Shirley Rivalo, kay Rama Baltazar. Good morning, sa inyo, no? Kag sa JCT Mancha and Refreshment, dira sa Central Market, always sinagatutok sa aton. Good morning dira sa inyo, no? Sa may Central Market, dira, may ngaga. Kag sa Subong, di makamunga kapihan, palamahawan, nga malabutan sa sining istasyon sa XFM 103.9 Bacolod. Good morning sa inyo. Salamat kay kayo sa mga nag-celebrate kailis ng birthday. May 20, happy birthday sa inyo.
5: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
0: Ayan, Lucy happy birthday. Dadibas, happy, happy birthday.
1: Happy birthday dala kay Kabrigada Lucy Dadibas. No? Ayan, good morning. Sa mga katropa nato, dala, bisan ka mga istasyon, basta birthday mo yan, balta ko din kang istasyon.
0: Alam mo pa, ano dyan, palumpya.
1: Happy birthday sa mga nag-celebrate sa birthday nila today. Yeah. Enjoy your day, no? Sige, alas 6:50 na mga katropa, hindi nyo napaglisua kung ang inyong mga radyo. Tutok nyo lang nila ka magabulos ng bulos. Ay, ikaw po si katropang Erwin Salinas. Saliwa at kaming inyong mga tagbalita.
0: Ako si katropang Wendell Balinar.
1: Kag si katropang Franz Sandro Borgos. Para sa nagaugyon ng Pilipino sa Pilipinas, XFM News.
3: XFM Bacolod News and Public Service Authority.

0: Secrets of Health.
1: Naabala kinahanglanon gid naton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton suning lawas. Ginasiling blang eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya, no, kun pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order ini because of our digestive system works. Kun paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag abot karon sa pagtunaw sang aton sini nga mga ginakaon. Dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables ukon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kung may ara, depende sa opsyon nyo, malabab nga tubi or herbal tea before eating. Now, that's why gina-recommend na ton. Pwede ka mo makainom sini sang Santhon Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon.
0: Gusto mo ba

0: ka. Kung hindi nato dinhi mapasunod sang husto, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikaduha, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw o kung gabutod ang aton sini nga tiyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabi na gid kon maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga mamantika ng mga pagkaon. And then next sini reduce ang aton sini nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo maabsorb sa aton sini nga lawas tungod hindi saktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pagid diri posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod gani nimo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masuggest na konsen sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sen nga depensa batok sa nagkarila inyo balatian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sang immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sen nga lawas. Sunthon Gold capsule, premium D3 capsule kag Sunthon Vitamin C. Try nyo bala i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humila ang iyong immune system. Uminom ng Sunthon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay ng vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sunthon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
0: The Secret of Health. Gina-encourage gina naton ano nga magluwas sa mga uta naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton kinanglan gi kita sini ang may suplemento.
2: The Secret of Health.
0: Ordinaryo man lang sa mga Pilipino kon sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero dapat pilion naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iya sini nga mga benepisyo. Kasubong sa Sunthon Plus Coffee Mix, a Sunthon Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sini nga complexion. Sa mga gusto magnami, pagid ang ilas nga panit, maghamis, magputi, kag ginabuligan niya nga mag-glow, kag mag-youthful ang aton sini nga panit. Pinaagi sa glutathione, pinaagi sa collagen nga sangkap sining Sunthon Gold a Coffee Mix may benepisyo sa aton sini nga tulaan, sa aton sini nga mga joints, sa aton sini cartilage, sa aton sini nga panit bisan pa sa aton buhok, sa aton sini nga kuko. Idugang mo pa ang mga masustansya pagin mga sangkap, ara man ang balunggay, ara ang mangustin, ara ang spirulina, kag iban pagin nga masustansya nga mga sangkap nga makuhaan nimo sang madamo nga benepisyo.
2: The Secret of Health.
3: Sunthon Gold Live Testimony.
4: Aurora Valley sa Niloal, Laguna. Laging nga CD sa haring gabi, maatari, sumubok din ng Sunthon Gold. Wala pa nga ho yatang saling, hindi na ho na CD. Kalaga pong nakakagaling ng Sunthon Plus Gold.
3: Mabibili sa mga butika.
5: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon, with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity, and of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Deeding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing.
6: But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Diding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
7: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
8: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, galpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, mag-aan. Santon Plus Herbal Oil. System.

0: Parang pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Southon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesha. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Southon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Southon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika. Southon Gold. Live. Testimony.
2: Lin and Yosa po. 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko. Kasi po laging masakit yung bibi ko. Yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad. Sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung bibi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit. Patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
3: Daiba ang Zin Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zin Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng

0: Parang pain, fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga buki ka. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Redel. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapiman lang ko. Kapi nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga buki ka.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFF libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
3: Exciting!
4: Likawan ang sobra nga alcohol mahimo ini nga makahalit sa atun atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes. Turmeric, malunggay, saluyot, apalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule ang inyong katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved. Mabakal sa mga butika.
5: Na XFM kid how?
6: Kay pagbukta ko balita din mo.
5: Na XFM kid.
7: Inani ang music ah.
5: Na XFM kid.
7: Ay, wala ka lang music magkatapos bukta ko lang ayarin mga balita. Lansun ami bigit mga DJs na lakad.
8: Wala sang konkreto nga sabat.
9: Wala sang katumbas nga rason kun naka
8: X.
9: Simply
5: may how kid dapat.
9: Enjoy lang.
5: Na XFM kid how?
10: Imo.
9: XFM 103.9.

0: Love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Exciting! Santo Gold Live Testimony.
2: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
1: Mabibili sa mga butika.
3: Santo Vitamin C, ang alkali.

0: Vitamin C. Ang Alkaline. No Vitamin C.
1: Pagbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngunit minabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangita ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa uang kugit. Patsyag kugit na relax akong kalawasan. Ibagit kong healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mapibili sa mga butika.
6: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
7: Girl,
6: di mo kailangang magtiis.
7: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
7: No more!
6: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
9: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
8: Consult your doctor.
1: Bibili sa mga butika.
8: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ronald. Bago ko nang discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingog nga prutas. Kung tanong nga mataas sa antioxidant.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
11: Ako si Naldo. Magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
8: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
12: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips. Oh yeah. That's a tummy burn. Let's do it again. And this time with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
13: Available at Leading's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
14: Vision Next! Marami na ang natulungan!
15: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
14: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
16: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
5: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
17: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
18: Go! Let's get it!
17: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
18: Uh-huh.
17: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
19: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee.

0: Sobrang pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa warm mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubil pasang na warm.
0: Sanfon Gold Coffee

0: Kamaturan ang salandigan sang kanatalakayan.
1: Bullseye!
0: Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it emphasized to become a pandemic.
0: Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamu, ang reklamo sa tao. Bullseye!

0: Mga kabayan, katro pa mga agas sa mga sukit naton nga tabara na welcome na sa pagparagat sa Bullseye. Petsa Jesse o kun Petsa 20 na para sa bulan sang Mayo no? Ang Mayo daw mga goodbye naman sa no? Daw ma ano naman sa matapos naman sa mga katropa. Sumunod naman ta sa June, July, August, September. Tatlong na kabulan katropang Chris. Oh, September naman. Matapos naman 2026, 2027 naman, oh. X-Avenders! Kasi kaya sa mga nag-doubt, no? Sige lang, let's be excited to what to happen the next few days. Ano kita eh. Amo man ako nag-design mga katropa because nga ang adlaw ta, tama ta ka-excited kung kisa mo. Tama ta ka-feel ta lang ano bla? Nang... gusto na mabalaan dasun yung manadlaw. No? Wala na matabo sa dasun yung manadlaw mga katropa pero ang makako talaga ang balsa niya. Amo na blam, alam kayo makako to yan. Katropa. Kung mabalaan tang matabo bobwas, we can be disappointed. kung mabalaan ta ang posible matabo sa buwas mga katropa, tanan nga mga bagay nga eh, ma-disappoint lang ta. No? Hindi na kita ma-inspired para mag-ubra pa, magtrabaho pa mga katropa. Kailangan mo sa mga katuran ta, sige tani, nabalaan ko ba? Tani, advanced na ba? No? Amo na ka-demanding tao, pero, you know, may ara iyang layi ang kalibutan nga hindi ma-negosyar, hindi ma-bular katropa. Kasi na ano pa natin? Ang layi talang, pero may gaka-bular. Ang layi talang kayang nagkakabago-bago katropa, no? Ang layi sa kalibutan niya, hindi. Notice mo? Too much nga paggamit natin sa aton nga, ano, aton nga pangabuhi, kabuhi, katropa, sometimes nagbalik sa aton ng mga, ano ba na, mga repercussions kini. Like for example, if we throw garbage sa mga lugar, gabalik mo na sa aton. Ginpangkalbot ang aton ng mga kagulangan. Balik mo na sa aton, no? Kita mo dyan pong gasopral, baha, kagurado pa. Nangawat ang aton ng mga politiko. Ako nag-pisa ka, fair kayo, no? Mangawat sila yan, kita mo sakripisyo. Kung ang mga politiko ta maghimo sa mga kabulastugan dira, balik sa tao. Pero may gaba man ako na sa ila mo. Ulat na ton talang. X-FM News! Tama nga pag abusar sa aton nga sa gahom ginatag sa aton mga katropa, gabalik mo sa aton. So, that's why moderate lang, ano? Ang aton nga mga kauturan nga may ara sang sobra-sobra, share mo kamo. No, hatag ba kamo sa isig nyo katao para makabulig kita. Abal din naman ako tropa, ang kabuhi short lang, lubo lang kaayo. So let's make the most of it. And abal nila, let's be a blessing to others. Welcome sa pabaragan nato na ako naman sa katropang Wing Salinas mga katropa. Kaupod nato sa technical side katropang Chris Librando. Dobaras gesta magtalakay sa mga balita, mga impormasyon sa aton nga talakayan. Morning sa mga kauturan ta sa Burgos Public Market, sa Libertad Public Market Manyaga. Thank you, salamat gin sa pagtutok. At the same time sa mga katropa naton sa ila tagsa ka mga panimalay. Now, nagkakapi-kapi sa mong ginistorihan. Ang SK kag barangay elections lapit na. Tapos naman ang registration mga katropa, ang kilala ta naglalain sa sinyo. Wala gid kuya bla ka pa register, wala gid kuya ka balong.
1: XFM News.
0: Ikaw na.
1: XFM News.
0: Tapos ng registration katropa, so by November ang timeline sang filing of COC. Nagahandom pa man to ang aton pila ka mang kauturan sige tani ma ano ba? Ma suspend ba? Ma-suspend katropa ang ining barangay in the SK elections. Ang iban sa mga handom siya, handom sa ibang di, sige tani, makakas lang SK ba? Tinanon mo kayo, huwag ginumahimo. Amo na yung sitwasyon, amo na yung kadugayon katropa sa nagalatabo subong nga grabe ang gakatabo to sa Senado kag sa Kongreso, nada. Nga mag-expectar ka pa nga ma-postpone ang barangay SK elections sa impeachment pa nga daan, paldong-paldo na. Sako na nga ito nga mga kongresista, mga katropa sa sining panahon. Oras naton 7:25 na mga katropa, pila ka latest update mga balita aton nga ipabalo sa inyo this point of time, ang pila ka update man mga katropa sa aton nga palibot, because nga may pila ka recoveries naman oh sa nga droga. Dari sa makulod, nakalabot naman to sa 4 million daw. Isa ka police colonel mga katropa na sa puan nga wala na sa kabuhi sa mismo kaugringon nga Parimalay. Batayan mga detalye sini mga katropa, kag hit index na magasobra naman 40 sa aton nga ano sa karon nga adlaw. Subulo bantay-bantay, pero pasalamat na kahapon ano, nagtulo-tulo siya, nagulan-ulan mga katropa, at least nagulubugnaw-bugnaw ang aton palibot. Ang aton nga balay daw nagbulubugnaw-bugnaw, pero hindi pa muna ka bugnaw pagit, no? So expect na rin tama karon, check on tama karon sa PDMPD katropa kung ano pa ang pila ka mga bagay nga dapat i-considerar naton sa pagbag-os ang panahon. Pero uso subong ang trangkaso, sip-on, ubo, katropa, o respiratory nga mga problema diri sa pungsod akon sa Surans Bacolod. Ari pa pila ka latest nga update mga katropa sa aton nga palibot, no? Sobra 28 milyon pesos nga subong na kumpiskar sa Surans Bacolod mga katropa. Diri sa Bacolod, diri sa Surans sa Bacolod mga katropa. Kapatay no sa sining isa ka police colonel mga abyan nga nasa puan lang sa balay nila, padayon ang investigasyon. O tanaon-taong pinaka mga latest development dira mga katropa, samtang panawagan sa gihapon sa mga ano sang aton nga sang 2059 ka mga empleyado sa Masiwa nga itapuso na ni kuno, no, i-implementa ang direktiba kag mando sang Civil Service Commission. Okay, ang konsiderasyon gali mga katropa, may ari po ni appeal sa Court of Appeal ang ining Board of Directors ang Basiwa, angot sining pag-question, pag-apila sang pagwa nga desisyon sang Civil Service Commission. Man, mga katropa, ang aton mga empleyado, may ara na sila sang security of tenure, especially kung regular na siya. But of course, mga regulations mamanda, may ara pa man sa mga limitations na violation sa mga rules ng civil service, kag pag-committer sa mga grave nga ano ba na, violation sa mga pulisa sa atong gobyerno mga katropa. Pwede sila kakasun mo, no? Pwede sila anon, pwede sila pahalinon, pero pending may ara sa mga investigasyon. Pero ang tabo iya sa mga empleyado sa Basiwa mga katropa, tungod kay nagsunod lang sa joint venture ang ining mga ang Basiwa with the promoter na considerar ang ilang tagsa.

empleyado sa Masiwas ang kapukpukan sa joint venture ganyan. So ginahulat-hulat nato rin ng mga katropa, wala pa man sabat ang mga board of directors, no? Wala pa man sa official statement angot sa mga katropa, dugay na ni, no? Nagdaog na, gin-appeal pa, pagkatapos nagmando na maliwat ang ano, ang civil service para sa payment sa back wages kag reinstatement daan nga desisyon sa Civil Service Commission para ibalik sila sa tagsa nila ka mga trabaho sa Masiwa. Ang problema, nagakapangamutoy sa mga Masiwa. Paano nila ibalik? Kay ti ang ini nga makabig na ton ang posisyon dira ara na sa prime mover. Hindi man sila absorb mga katropa, no? Ginhatagan lang to sila sang chance nga mag-angkon sang oportunidad para bayaran pagbaton kwarta. Di makon mo imo ya, ang imo ginalantaw mo, wasdamlag mo, puturo mo. Pero ang gusto nila ya, kakason ka, tagaan ka sang separation pay mo. Ano man labot-labot sa mga tao nga naman, no? Nga magsulod kami sa joint venture na result agri sa massive layoff sang pila ka mga trabahante sang Basiwa. Covered pa dala pa ni sa protection sa Civil Service Commission ng mga trabahante. Pero more so, mga katropa, ang ginahambal natin din is ang balayran na natin, mga katropa, sa sining panahon nga nagka-crisis na gani, nagka-problema na gani ta sa mga balayran natin sa sulod balay. Hindi ka matingala sa ginabayran mo na sa Masiwa. Sa ginabayran mo sa tubig mo na, mga katropa, magataas na. Kaya nga, taran ng mga charges eh. No? Utang, kagunano pa, gina-charge na na sa mga bills natin sa kada bulan. So, kita galing losing ends ni. Kita yung nagapanabat sang desisyon sang tagsa ka mga membro sang board dira sang Basiwa. Kita yung namamaan. Kita yung nagapamayad sa mga desisyon nila, gusto nila ihatag sa mga privado ng mga kumpanya. Ini mga public utilities na ton where sa una may ara pa tatingog sa mga iway na. Manilag ka nagin lang, mambal ka nagin lang, ate, sige, okay ah. Na, amo rin gusto sa atun lokal na pakuluhan, mandi mo, nga maguluhando-hando naman lang ta. FM News. At to kita sa mga balita nasyonal. Headlines. Katropa, ang DILG, ang Malacanang, nagpresentar na sa CCTV sa natabo dito ba na sa kinagual dito sa Senado ang pagsulod o kung paglutang, pagtiniruhay dito sa Senado, katropa, nga nakita to sa CCTV nga kung paano naghatag sa warning shot kag nagpalupok ang katapo sang OSA kag Puntarya ang NBI. Ini ba tapos sa claim, mga katropa, nga ang NBI may ara sang intensyon nga sudlon ang Senado para kuhaon si Senator Bato de la Rosa angot man sa warrant of arrest nga issue sang International Criminal Court ICC, no? Pero dito makita, mga katropa, sa CCTV mismo kung paano kumporontar sang OSA ang ining mga katapo sang NBI, no? Kung paano sila nagpalupok dito, no? At dito na rin dugan Malacanang, hambalya, wala sang pag-atake sa Senado. O, tanaon taman. Samtang pila ka mga update. Headlines. Senators Pia Cayetano kag Mark Villar ginatan-aw nga mga tindog sa mga tagsa at tag-as ng mga posisyon sa Senado, mga katropa. Headlines. May revamp ko, no? May ara sang plano nga pag-ilis naman sang Senate President, katropa. Pila ka mga chairmanship naman sa Senado na butang ang pila ka mga bago nga mga posisyon sa mga chairmanship sa pila ka mga members ng Senate lang taon tani karon kung pisinong may mga bago eh, no? Robin Padilla, bago niya chairmanship dito sa Senado, mga katropa. Nang in chairman sa public information and mass media. Bow.

0: Cultural and Cultural Communities and Muslim Affairs. Oh, si ano ni si Senator Robin Padilla. Jinggo Estrada, mga katropa, magapungko ni National Defense and Security, Peace, Unification and Reconciliation, and Games and Amusement. Senator Rodante Marcoleta, Public Service, Public Services, no? Amo ni komitiba, abi mga katropa. Oh. Senator Joel Villanueva, Higher Technical Vocational Education. Iyaman ni komitiba sa una mga katropa, no? Nga ginpungkuan sa Senado. Tawag pa rin sa nga test daman. XFM News. FM News. Senator Loren Ligarda, mga katropa, basic education, nakwa nga chairmanship, kag culture and arts, mga bian. We have Senator Pia Cayetano, damo-damo ni, tatlo ka mga chairmanship, nahatag sa utod sa senador. Committee on Ways and Means, Sustainable Development Goals, Innovation, and Future Thinking. Energy araman siya. Oh, kag-ari pagid mga katropa. Bag-o man nga chairmanship sa Senado, ginhatag ang Health and Demography sa kay Senator Bonggo katropa. Sports araman sa kay Senator Bonggo, no? Nga mga chairmanship, bag-o ni mga chairmanship matapos gra pungko ang bag-o man nga Senate President sa Senado katropa. Anyway, tiyamo rin pinakamalitest na ito mga katropa. Tutukan natin sa pagbangalagad natin diri sa aton para tutunan sa Bullseye, sa Rumble natin. Ako naman sa katropang Win Salinas. Upod natin ang El Guapito, El Matso. Nagtambok na, nag-unod-unod na. XFM News! Amo rin aton nga goal man mo, no? Mga katropa, no? Makita nyo ni Simong siya, no? Wayaga habok ang tambok. Naghabok ang maskil. FM News. Chris Librando ang pangalan. Alright, so the night kaya mga katropa, balikan ito mga karumpi ng latest development mga bian. No, sometime nag-approve pa kapi, kumuna, Santon Gold Coffee Mix. Ang kapihonta, mga katropa, wala kontrasin po. No? May ara sa mga vitamins, minerals, kikilangan natin, ang mangosteen, ang ampalaya, kung ano nga ara sa aton nga Santon Plus Gold katropa, ara na sa Santon Gold Coffee Mix. At kabalok ako na ano nagkakatalo, ang dugang nga mga ingredients, ang glutathione kag collagen, anti-aging katropa, plus nagagwapo kapag niya. So, pwede natin ini i-enjoy sa isa katasa sa kape, kada aga mga katropa, bisan taas na kalamay mo pwede. Ang aton sweetener, natural sweetener mga katropa, amo ng stevia. So wala, kontrasin po ah, no? Ano lang ta, pulo pangapi lang ta, enjoy lang ah. Bisa nag-ambal na medical doctors na to niya, hindi ka na kapangapi, kay hindi na pwede, delikado na si mo. Base magtimbuok ang imong kalamay. Pero, nasolvata na lang ang mga problema, pwede dyan po na, no? With Santon Gold Coffee Mix, mga katropa, bakla nyo na sa mga outlets sa Mercury Drugs, South Star Drug, TGP, sa generic drugstores nationwide. Okay? Ligari, katuin nyo naman to mga katropa, dara sa Yes to Health Wellness Center. Ara kita sa door number 46, Vinco Building, Lizares Street, Barangay 39, Bacolod City. Sakay ka ba na bata, pakad to libertad, lingi ka stuogid, hindi ka mag-lingi ko sa limba. Kung subangan mo na, medyo maputi-puti, dito to-o Japon na. Makita mo na ang dako ka signage mga katropa, mangalan sang Yes to Health Wellness Center, tupad sang gasoline station sa Lizares. Alright, 7:37 na mga katropa sa pagpangalagad natin. Kwaon taman pinakalatest na development mga katropa sa ining natabo ng ikwentro sa ano sa Kawayan Nagligad, kaya ang himata to, no? Nga taga Cebu, mga katropa, hindi na pagkwaon. No? Ang ining niya, amutong sulat siya ba? No? Hindi lang niya magrabe ng mga sitwasyon. No? Anyway, tutukan na karon. No? 7:38 na mga katropa, let's pause for break. Balikan ito mga balita ta. Pagkatapos sa mga panumdom, stand by.
1: Bullseye XFM 90.3 Santon Gold Live Testimony.
2: May ninja ka saan, tinubuan lang na parang nulal siya. Nasakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako lang Santon Gold. Thank you no talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako lang Santon Gold.
1: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
5: Kasi si Lunarcy sa una, ganyan po san ordinary lang kape. Pero sige, as long sa nga konsyon, isaga pala nukap ako sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay, ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
7: Wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo! Guwapa sa kunay! Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo ni Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina ha?
8: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
7: Oo, oh, gali. Diriyo.
8: Ah, dali na.
9: Tila ba may hangin sa tiyan?
10: At masakit sa pakiramdam?
9: Kabagyan!
10: Mag Santon Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang,
10: tanggal agad ang kabag.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Ang pamahid
9: na all-in-one.
10: Sa presyong
9: magaan.
10: Santon Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
11: Si Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako minangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara kasi matyag ko dahil wala nang sakit ang ako ko.
1: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa ipagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-accident na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dyan.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Gold.
13: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
14: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
15: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
16: Vision Next! Marami na ang natulungan! Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir, pero dito lang gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
17: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
18: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
19: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
18: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
20: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
21: Go! Let's get it!
20: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. Uh-huh. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
22: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: down pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products na pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash kag para sa grand draw. More than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na Zanton and XFM. Libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue FDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
3: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
4: Luzon,
3: Visayas,
5: XFM Cebu,
6: XFM Bacolod, sa XFM
3: and Mindanao with more than 50 strong nationwide.
7: Sumasa inyo on air and online.
3: XFM Network Philippines,
7: nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita
3: sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM. Balansing nga mga komentaryo.
8: Hindi nga naman diyan namon makaya ang ina.
9: Pwede, yung nag-atrust ang public opinion.
3: Objective.
8: Pangayo ko man ang kapurasyon sa atang mga kapurasyon.
3: Prangka, kagdiretso sa mga punto.
9: Nga medyo isog pa sila yan.
3: Ini ang Bullseye.
10: Ini nga mga katropa, ginadulong sa inyo sang Santos Plus Gold. Ang aton suplemento mga katropa nga kinahanglan ta inumon sa matagal na kwatiran, no? Ang Santol Plus Gold may mangosteen, may ampalaya, may manunggay, may aras ng garlic katropa kag spirulina, no? Bulig para anti-inflammatory mga katropa kon hindi nami ang inyong circulation sang dugo katropa. Mas maayo ka mag-inom kita sa Santol Plus Gold mga byan, no? Ginapa nami yang blood flow. Gina-reduce niya ang aton pagtaas ng aton blood pressure, no? Kag para sa mga diabetic persons na mga katropa, makabulig mo ni sa pag-regulate sang aton blood sugar because may ara sang ampalaya, no? Isa ini ka powerful ingredients sang Santon Plus Gold nga nagabulig regulate sang blood sugar naton mga katropa, gina-prevent ng sugar spike. No, sa tiyon gakaong kapamahaw pa niya, gapanyapon, mga katropa, may sugar spike, no? Nagataas ka lamay ta. So, para sa mga kuturan ta, medyo diabetic na, makakatropa, mas makabulig niya sa to regulate mga biyan sa aton nga kalamay sa aton lawas, alright? Anyway, oras na ton, 7:48 na mga katropa, check on ta, pero ako mga latest update, balita, sa aton nga patrol mga abyan.
3: Ka, diretso.
10: This time pa unta si katropang Franz Andrew Burgos sa mga latest development, no? Masobra 28 milyon pesos nga Shabu na kumpiskar sa sudad sa Bacolod mga katropaw. Wala na kaubas ding droga sa sudad sa Bacolod mga katropaw. Ginatunaan sa kamatayon na gintunaan sa kamatayon ni Police Colonel Romeo Vargas mga katropa padayon ang investigasyon. Sa konta maritalye, upod si katropang Franz Andrew Burgos mga katropa, kahapon nag-responde ang patrol sa nagluntad ng isa ka ginaligar shooting incident. Pero gina-check pa rin mga byan kung ano ang kaundan sa pagkamatayon ni Police Colonel Romeo Vargas kahapon. Detalye sa mga balita, kaupod sa kay katropang Franz Andrew Burgos. Katropang Franz, may aga.
11: Yes, Katropang Erwin, sa karon ongoing investigation sa pagtubod sa cause of death ni Police Lieutenant Colonel Romeo Vargas na head ni siya sa karon Katropang Erwin sang ano no, sang Carmo.
10: Uh-huh.
11: Sa Bacolod City Police Office ang Carmonia Municipal Administrative and Resource Management Unit no sa Bacolod City Police Office Katropa Irwin. Nga siya din sa karon ng nagapamuno. Pero ang kahapon din kakibot kini mismo sa hanay man sa BCTO ang natapo sa kay experience siya to na ni Katropa Irwin ko ng taon tayo. Mm-hmm. Ang ining nga police kabalo na gini ako ang postong proseso dira o kung pagano yay no pagdala bilang isa ka police sa tropang Irwin.
10: Mm-hmm.
11: So unexpected ni ang natabo kahapon mga around 9 AM nakabato ni isang tawag ang kapulisan dira sa Bacolod City Police Station 10 and also ka tropang Irwin mismo ang medical responders nga dira mismo sa barangay Dumanan nga may isa ka insidente nga natabo dira sa Purok Bukon Zone 11, Barangay Handumanan, diri sa ato sa siyudad sa Bacolod. Katropa Irwin, hibaluan, mm-hmm. hindi nilang laog man, o kung hindi siya siling balang organ, yun lang atawo, kundi isa pa ni kayo ni phone personnel galing involved, at isa pa ka-police.
10: Uy.
11: So, kaya nakilala na to, nga siya muna si Police Lieutenant Colonel Romeo Vargas.
10: Oo.
11: Katri Katropa Irwin na tukiban,
10: no,
11: nga siya mismo ang dubuon.
10: Okay.
11: Siling yan na, na ano lang siya, no?
10: Oo.
11: Na kailangan sa panimuot.
10: Oo.
11: Hindi lang gawag ni Katropa Irwin ang iyaling cause of death.
10: Oo.
11: Kaya nakita dito sa lugar, tulad ng malaya mismo.
10: Oo.
11: Kaya ang investigation Katropa Irwin upod Mr. Vargas ang iyaling bata. I think babae iyaling bata. Sa tulad ng malay. At sa information, sinete, isang kapita lang niya Mm-hmm. Iba, kaya nag-ipay naman ang nangyamay nga nag-tulog naman sa piyaka-kwarto mo.
10: Okay.
11: Tapos pagkadasong nga daw, pagbangon niya natingala, siya nga ang motor sa niya nga amay.
10: Oo.
11: Ang napag-yapon. O, adlaw na, no? Mga raw na lang so naguro.
10: Hmm.
11: Tingala siya ako pagbangon niya ang motor sa niya nga amay, ang napag-yapon sila nga balay. May mangalin.
10: Oho.
11: So, hindi ka ito pagbangon ginantaw niya.
10: Oo.
11: Hindi niya amay kung masiblat eh. Naburaw ba or ano. Dito ka to parang nakibot siya nga dubuo ni iyang amay, no? Kag-gilay nga nagpakigangot sa mga sa barangay, sa mga otoridad, para maingagaw nito sa ospital, pero galing ka to parang subuhin ni nga balita para sa pamilya and also sa hanay sa kapulisan.
10: Oo.
11: Ano ka to parang, no? Bimawi, ang ginis ng kabuhi, si Police Lieutenant Colonel Romeo Vargas. Kaya matapos ka to parang, nakaagong may siyang pilas na natuo nga ba yung tingin nga ulo.
10: Oo.
11: Na ginanigar po ka sa pagkiro. Pwede kita pa rin ang inyong istorya.
10: Oo.
11: Ipakikamutan din natin natin ang CC Director sa BCTO nga si Police Colonel Eugene de Badovia.
10: Mm-hmm.
11: Ako di confirm ang inyong incident kay Katropa Irwin.
10: Oo.
11: Pero gin-confirm niya sa aton and also gin-share niya man sa aton kung ano itong sabo prior sa sinangahita po.
10: Oo.
11: O kay isang ito sa buong Martes, Miyerkules.
10: Oo.
11: Last Monday, sa Lunes lang, so nakaupod pa rin sila kung nagawa isang istorya. And then, naka-post pa ni Kenny si Sir Vargas kung nasang laragway nila naupod sila sa social media.
10: Okay.
11: Kaya sa muto ka time, doon natalakay na nila Katropa Irwin ang about sa retirement day. Kay si Sir Vargas for almost 33 years na ni siya galing in service as a PNP personnel Katropa Irwin.
10: Oho.
11: Nag-edad na ni siya sang 56 years old. No?
10: Oho.
11: Mag-retire na siya sa maabot na bulan sa Oktobre.
10: Oho.
11: Sino niya tuwig.
10: Oho.
11: Kaya muna pa siguro Katropa Irwin ang doon na discuss man. Pero hindi ko madundumanta ni si Sir Vargas.
10: Oho.
11: Nakagin na ni Hepe sa pila ka mga police station sorry sa Akon sa Negros Occidental. Kasi sa karon ari na din siya sa Carmo, no?
10: Mm-hmm.
11: O, at ipayag na rin ni Police Colonel Rivadonia, hindi kanila feeling ni matubog pa Katropa Irwin.
10: Oo.
11: Kung ano ganing cause of death. Basta ongoing pang investigation, pero may nakita lang yung sila Katropa Irwin. Yan, siyempre, ang pila sa ulo sa pataliwan na police, posibleng gunshot wound, no? And nakita man mismo sa lugar, Katropa Irwin ng armas, na ginaligar, caliber 45 ang armas, kaya nakuha malapit sa bangkay ni Police Lieutenant Colonel Romeo Vargas.
10: Oho.
11: So hindi pa nila ton mambal ka sa following kung may foul play pa ini mismo di si Pio. Hindi pa kanila makonfirm kung may foul play gitman ang kapatayon sa Sininga Police. May payag na dira, no? Mga Police Colonel Jerry Badunia,
10: Acting
11: Director ng DCPO.
4: Sa damtal sa Pudri Kapitina.
10: Oo.
4: Sinuwag sila at pagparita. Sa Jutay Sita ni Masakitita. Composer ni retired sa October 2022.
10: Okay.
4: Eh, mag-disnet mo ikipit ang fundo doon sa family, no? Pulit ko siya ang term ng Romeo Baligas.
5: Yes, sir.
4: May tapat na kayo, pag-pulit sa punungkuhan. Nag-kulitane, para kami nga doon. May kumusta na ang anba sa anak si Facebook nga, aga mo na panat yung ano. Doon sa buong ay ongoing sa investigation na. We are just waiting for the final report ng SOCO na ito, no?
5: Yes, sir.
4: Paano doon ang tama.
5: Okay, sige. Pero, sir, sa latest ng good, sir, kag sa initial, sir, may din ang ego ni Sir Varga, sir?
4: Sa ulo.
5: Sa ulo. Okay. Right temple. Okay. Bali, sir, isa lang ni sir, no?
4: Hindi tama ko na suko na makamato.
5: Okay. Oo, sir. Nang, but regarding, sir, sa arma, sir, ano, sir, nang natumot ko anong kalibre? Okay. Aga na sa sir na kita, sir, no?
4: Yes, sir. Mga nagkulanak ko, anak na mga isoklipan.
5: Ay, sus. Okay. Sige, sige. But, sige, amunisubong, no, hindi pa nato mambal kung may foul play, gid man yung incident, or wala, sir, no? Sige, sir.
11: Gana po, Erwin, no? Ako yung city director, ang BCPO, si Police Colonel Eugene Badunia, which is a pang-aagi na tugyan na lang nila at pa-arwin ng investigation sa SOCO. Ako at sining incidenting involved si Police Lieutenant Colonel Romeo Vargas.
10: Grabe ba? Katropang Franz, kadamo sa parabinsaran, kahapon po lang nag-kadamo sa mga komento. Kunano gid man natabo dito, but we cannot detail it kunano pa kay because why pa man gid detail mo. Pero sangkab ito, why may nabatian nga lupok dito sa lugar? Why may kambal?
11: Amo lang, ano gay kita farming, no? Ang makatilinga laki nga, wala gid man nabatian nga lupok. Kaya ito siyempre kung may lupok gid man. Especially 45 petro farming di ang gamit. Ako nang lupok sa 45, busog ng 45, no? Ilakating na naganing nga high power na naganing kito Farwin ang caliber 45. No? Kaya ako sinasang lupok niya.
10: Oh.
11: How come nga why may nabatian nga lupok, no? So, di man kita kakiling kung ano pa ginindi ang kabangganan. Sige, ano nagkulot sa kay Police Lieutenant Colonel Romeo Vargas nga amo na din matapo, no?
10: Oho.
11: Anong aras sa iya?
10: Oo.
11: Kagun anong aras sa lugar?
10: Oo.
11: Kagun ano ang sa likod sa sininga insidente? Nakakay.
10: No? Oo.
11: Ang ininga polis.
10: Oho.
11: Nakatropang Erwin.
10: Oho. On top of the mind is, ang question is if it's self-inflicted or may foul play. So ang determination sa investigation karon diri ni pero ang SOCO kag ipa-autopsy pa ni
11: amo pa na kapaparwin ang wife na ano gid na sigurado pa.
10: Oo.
11: Pero sa ako lang ganing pag-insindi ikon kina nga gid sa further investigation.
10: Oo.
11: Kasi iga autopsy gid ini, no?
10: Mhm.
11: Kaya ang pinaka-obvious na kilas sa ani Sir Vargas is ara sa ulo mo.
10: Oo. Very fatal kayo.
11: Very fatal, correct na, no? Kaysa pati 45 na to power win ang ginggamit.
10: Oo.
11: Hindi niya siling yung log-lao na kalibre sang sidearm.
10: Oo.
11: medyo taas niya na ang kalibre, ha. Sa ticket na Farwin, kabalo naman kita sa kapasiki, isang kaliber 45.
10: Mm-hmm.
11: Every time nga muli din yung nagamit, sigurado, less kini ang chance ang survival rate pala, no?
10: Oo.
11: So, natiruan kang 45. Basta kung naigo ka sa patal nga,
10: mm-hmm,
11: ano, lodo ka patal din siyang igo mo.
10: Mm-hmm.
11: So, posible ka sa Farwin, nga ti, dragi guro, maduwa kita guro, no, ang may igo sa sinigabala.
10: Oo.
11: Pero, kaya mo ni Subong, ang, ano, no, ang ginahula sa pa, kahit yung mismo, ang DCPO, hindi man sila ka sa Farwin, makaano pa, maka-disclose git sa niya.
10: Oh.
11: Bastante niya detalye. Ang sa sining incidente yung involved sa Farwin,
10: oh,
11: ang isa ka pulis, yung pagti, kwenta ni Kabalo, we cannot say man, kung may, ano ginding madalam yung problema, kung may kinapakigbasuan, hindi si Sir Vargas nga, kung ano natin nga bagay,
10: mm-hmm,
11: which is, isa lang man ang makabalo, makatapawin kung ano na eh, no, kung paano malakuwasan.
10: Oo.
11: Paano yung natin malikawan.
10: Oo.
11: So, ang biktima naman yung nakaibalo, pragalinti ka sa Farwin, amon yung subong ang papel ng kapulisan yung sosang DCPO na also sa Soko na matubot ini kung ano ang motibo.
10: Mm-hmm.
11: At kung ano ganyan na yung kapagdanan, gaan na doon tayo sa sinang yung silente nga kita matay sa ane police ka sa Farwin.
10: Oh, with all due respects, pamilya, kag sa ating mga college police office, we'll wait, no? Hulat na sa pinaka mga ulihing resulta sa investigation if may aragid man sa mga dapat na paminsaron sini sa pagtaliwan sa isa ka mataas ng police official sa ating mga college police office, Katropang France.
11: Oh, correct na. So, ti amo ni Katropang, isa sa mga pinaka-importante, mandrabing personalidad sa BCPO.
10: Mm-hmm.
11: Eh, di siyempre, Katraparwin, grabe, mani, grabe naman ang experience ni Sir Vargas.
10: Oo.
11: And di, pila na nakabulan na bilin, pagkatawa niya siya sa servisyo, tingaling mapait, no? Sir, masubog yun eh. Ang natalakan niya.
10: Oo.
11: During his sobra, tatlo katikata,
10: Sa
11: servisyo bilang polis, mga Katraparwin.
10: Katraparwin, ano galing ang mga banwa kagsunod ni nag-super polis, ha?
11: O kadapo ni Santa Farwin eh. Kaya doon, hindi ko magsara, ito may, doon nakaagi pa ni siya sa Iloilo, wala mo.
10: Oo. Madumduman ko, doon ay kung doon yung mamailan.
11: Nakaimamailan ni siya, correct.
10: Oo.
11: Nakaimamailan ni siya.
10: Na Carlota, doon nakapungko mo ni Sabla, sa police mo?
11: Correct na.
10: Mm-hmm.
11: Muli nga mga police station sa Negros, ang iyaning nga napungkuhan, ang case ni Santa Farwin, ginbalik, rin sa Bacolod City Police Office,
10: sa tropa ng Irwin. Oo, mako mo ba lang manugtapos na, manugpahuway ka na sa imo servisyo, enjoy mo lang imo retirement ng mga oras para sa pamilya, para sa mga para sa kabataan, do, bla bla. Katapos sa tabo pa ni. Well, depende na, balaante ni sa investigation sa pulista.
11: Correct na. So, wala tong tanik ito pa Irwin na. So, yung ginilakas ng investigation sa BCPO, and also sa Soko, angot sa kamatayon ni Sir Vargas, no? So, hoping na makakagal isang sabat ang ining makatilingala at misteryoso na kamatayon ni Sir Vargas kay Tropa Irwin.
10: Oho, oho.
11: Dugang ka na lang yung balita, makagabi kay Tropa Irwin, grabe naman eh, no? Hindi lang vlog naman nga balor sa siyabong ng opisar sa City Drug Enforcement Unit na napaitalong sa Bacolod City Police Office. Ang balor sa siyabong na opisar sa isa kababayi ni Katropa Irwin dire sa may Kurok Fatima, grabe sa may Islamic Center sa Barangay 31 dire sa aton sa siyudad sa Bacolod. Kaya Katropa Irwin, ang ining nga balor sa siyabong na opisar sa City Drug Enforcement Unit sa babayi.